0: Buong Kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Ang Radyo Pilipinas ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Ako ang muli, ang inyong lingkod, Al Corpus. Makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito pa rin sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal po ay sa ilalim ng Presidential Broadcasting Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Samahan niyo ako mga kababayan na himayin ang mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Di lamang on a national level, pero kabilang na rin dyan ang grassroots level mula dun sa ating mga barangay at dun sa ating mga local government units. Ilang araw na lang, magsisimula na naman ang pasukan. Siyempre ngayon, pinaghahandaan na po sa pamamagitan ng Brigada Eskwela ng ating mga guro, ng ating mga volunteers at lahat ng kawani ng iba't ibang mga paralan sa ating bansa ang pagsisimula ng klase. Siyempre, mukhang sumasabay pa ang sama ng ating panahon. Pero siyempre, mga kababayan, para po ang ating mga anak, ang ating pong mga maliliit na kapatid, yung ating mga mag-aaral, ano po, na nasa elementarya at nandoon sa high school, para maging maayos yung kanilang pag-aaral, walang ibang distraction. Ang iniisip lang po nila, yung kanilang pag-aaral. Mahalaga, naligtas ang atin pong mga mag-aaral. Yung ating mga anak, yung atin pong mga kapatid na maliliit, kailangan ligtas sila sa loob ng kanilang paaralan at sa labas ng kanilang paaralan. Sa mga ilang sumandali po mga kababayan, tatanggapin natin ang isang panayam mula po sa ating mga kasamahan dyan sa NCRPO. Kaugnay po ng kanilang paghahanda sa pagsisimula po ng klase and of course in keeping the overall safety ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga mag-aaral kundi yung mga ating mga guro, yung ating pong mga volunteers sa Brigada Eskwela.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ibang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Iba ay nanonood ng Senate Flix. Yun ang bansag ng ating mga netizens. Kunay po ng mga nangyayari na mga kaganapan dyan sa ating Senado. Kahapon po kasi, ano po, nagkaroon ng statement ang minority bloc, kaugnay po ng kanilang panawagan na mag-resign na itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan ng panukala no, na mag-resign itong si Senate President Alan Peter Cayetano ay dahil sa dereliction of duty. Dalawang araw na po kasi mga kababayan na hindi formally nagiging kabilang ano po or nakikipagtalakayan at in general mga kababayan hindi nagtatrabaho ito pong mga miyembro ng ating majority bloc kasama na rin ang ating Senate President. Alam niyo po mga kababayan, sa ilalim po ng Rule 40 na Section 41 ng Rules of the Senate, ang Senate President po ay maaaring mag-postpone sa pag-hold ng kanilang regular na sesyon matapos ang consultation sa Majority Leader at sa Minority Leader. Nga lang mga kababayan, walang naging konsultasyon ang ang ating Senate President sa Minority Bloc. Yan lang yan sa mga issue na tututukan natin ngayong umagang ito. Pero bago yan, kaugnay nga po na binabanggit natin kanina, paano ba sinisigurado ng ating NCRPO ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa darating na pasukan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po at hepe ng Regional PIO ng NCRPO. Police Major Azilo, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes sir, magandang umaga po.
0: Opo, at maraming salamat ma'am sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ano po ang mga security measures na ginagawa ng NCRPO para siguraduhing ligtas ang pagsisimula po ng klase sa susunod po nating mga araw o sa susunod na linggo dito po sa Metro Manila?
2: Bilang bahagi po ng ating deployment para sa Oplan Balik Eskwela School Year 2026-2027, ang NCRPO po ay magpapatupad ng comprehensive security framework sa buong Metro Manila. Kabilang po dito ang pag-deploy natin ng nasa 4,402 personnel na ilalagay po natin sa nasa 1,202 na paaralan po dito sa Metro Manila. Mayroon po kasi tayong tinatayang nasa 2.1 million na mga estudyante na magsisipasok po sa June 8. So sa mga deployment po natin ito, meron po tayong nasa 285 na pads na ilalagay po sa ating mga schools, sa palibot po ng mga schools para po ensure na yung ating mga estudyante, yung ating mga teachers, ganun din yung ating mga magulang ay meron po agad silang malalapitan ng mga police in case po kailanganin nila ng police assistance. Kasama na din po dito yung ating mga patrollers, foot patrollers, mobile patrollers at syempre yung mga tutulong po sa mga traffic pagta-traffic dyan po sa malapit sa mga schools na magbubukas ngayong June 8.
0: Opo, kabilang po ba rito, Police Major Azilo, ma'am, may ugnayan na ba tayo sa mga paaralan dito po sa Metro Manila? Are we expected na hanggang sa loob po ng ating mga paaralan may mga nagpapatrolya tayong mga kasamahan mula sa NCRPO?
2: Regarding po sa pagpapatrolya sa loob ng paaralan, depende na po yan sa magiging request ng ating mga school administrators kung sila po ay magre-request po sila na meron din pong pulis sa loob ng schools. Pero sa ngayon po, ang ating pong deployment ay sa labas lamang po or sa perimeter lamang po ng mga eskwelahan para ensure yung maayos na pagpasok ng ating mga estudyante. So regarding po sa pagpasok po siguro ng ating mga pulis, pwede po sila na mag-assist po lalo po doon sa mga high schools or do mga schools po na nag-i-inspect ng mga gamit ng mga estudyante, ganun din po sa mga papasok sa mga schools. Yun po yung maaaring maging part po or maging role ng ating mga pulis pagka nasa loob na po sila ng mga paaralan.
0: Opo. So far, that is to say, wala pa pong nagre-request sa atin from any administration sa iba't ibang mga paaralan dito sa Metro Manila na kinakailangan sa loob ng paaralan, meron ding ni-request na magpapatrolya na ating mga kasamahan. Wala pa po.
2: Wala pa po tayong natatanggap na request at kami naman po sa NCRPO ay naghihintay lamang kung sakali man po na kailanganin nila. Pero most probably po hindi po sila magre-request kasi enough naman na po siguro para sa seguridad ng ating mga estudyante yung nasa labas po ng mga paaralan yung ating mga pulis dahil meron naman po silang mga security or mga multipliers po natin na nasa loob po ng paaralan.
0: Opo. At yung concentration po netong mahigit 4,000 mga kapulisan po na magbabantay sa labas ng mga paaralan, saan po mainly concentrated itong ating mga kasamahan? Anong lungsod po at anong paaralan? Kung pwede nyo pong ibahagi sa amin.
2: Meron po tayo ay ang data po natin na per district. So may pinakamarami po kasi nadagsa ng estudyante or yung bilang ng inaasahan natin mga estudyante is area po ng Northern Police District kung saan meron po tayong nasa 291 na paaralan. So nasa 1,200 po dito yung ating mga i-deploy na kapulisan So dito po yung pinakabulto ng ating mga i-deploy na mga PNP personnel. Pero ang ating po mga patrollers naman po, ang ating mobile at foot patrollers ay kalat naman po sa buong Metro Manila. Kabilang na din po dito yung mga assistance desk natin na ilalagay po natin dun sa mga malalapit po or dun sa mga labas po na mga paaralan.
0: Po, may specific po bang mga trainings na isinagawa para po dun sa ating police force para po makatulong dito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga kababayan? As I take it, ano po, bukod dun sa pagsisigurado natin na ng seguridad ng mga paaralan, are we also equipped para siguro tumugon dun sa mga emergency medical needs ng ating mga mag-aaral?
2: Meron naman po tayong on standby ng mga medical teams in case po na kailanganin ng ating mga schools or ng mga ng ating mga kababayan yung immediate na medical assistance. Meron po tayong mga police na trained para po diyan at bukod po diyan yung ating EOD at yung ating SWAT kung kailangan man po natin ng agara na kumbaga police assistance ay nandyan din naman po sila. So well-equipped naman po ang ating mga nakadeploy na police para po sa kung ano man po yung requirement na kinakailangan po doon sa ating mga assistance na gagawin.
0: Po. When you say yung EOD, ito po yung Explosive Ordnance Division, tama po ba?
2: Yes po, tama po kayo. Ito po yung nag-a-assist kung sakaling man po na may mga bomb threats or yung mga may kasama po nating mga K-9 para po mag-inspect doon sa mga perimeter or facilities na kailangan pong i-check.
0: Po. So itong sweeping na ginagawa po ng EOD, it is upon the request of the school administration or ito po ay talagang ginagawa na natin as a matter of siguro operation sa NCRPO?
2: Usually po ang ating pong EOD ay nagpupunta lamang naman po kung meron pong request or halimbawa po meron pong kinakailangang i-secure or meron po tayong natanggap na tawag na kailangan po nating i-check yung isang area or isang facility para po kung sakaling may sinasabi po halimbawa na may mga bomb scare. So sakalang naman po sila nagpupunta dyan pero ang usual po na ginagawa ng ating EOD para mag-sweep ng mga locations is prior po sa mga events na may pupunta po tayo na mga VIPs or meron po tayong mga kailangang secure na mga locations, yan po yung kanilang primary na trabaho.
0: Opo. At hanggang gaano po katagal mananatili yung ating mga kasamahan sa NCRPO na nagbabantay sa labas ng ating mga paaralan? Ito po ba ay sa mismong pagbubukas lang ng klase o ito po ay mas magtatagal pa?
2: Yung police assistance desk po natin na ilalagay sa mga paaralan na ay hanggang sa matapos po ang school year. So yan pong deployment na yan ay as is po hanggang sa matapos po yung school year, hindi lamang po sa pagsisimula po ng klase.
0: Po. And itong mga police assistance desk po natin, gaano po karami ngayon ang na-deploy na natin or kasalukuyan nakatayo yung mga police assistance desk sa iba't ibang mga eskwelahan dito po sa Metro Manila?
2: Sa ngayon po, wala pa po tayong nakatalaga ng mga pulis dito sa ating mga assistance desk since wala pa naman po tayong nagbukas ng mga eskwelahan. Pero ito po ay ang pagsiseta po nito at paglalagay po natin mga personnel is kasabay po ng pagbubukas ng mga eskwelahan. Nandiyan na rin po yung ating mga pads at kasama po yung ating mga magmaman na personnel.
0: Opo. Sa inyo pong bahagi sa NCRPO, ma'am, ano po nakikita natin na kahalagahan na lagi pong merong police presence, laging may police visibility sa ating pong mga paaralan?
2: Isa po sa mahalagang parte or mahalagang role ng PNP sa mga lalo sa pagbubukas ng klase is yung na-preempt po natin yung mga posibleng crimes, mga petty crimes na nangyayari. Usually pagka pag-open ng klase, halimbawa po kasi may mga mapagsamantala na tinataon sa pagbubukas ng klase, yung pagmamadali ng ating mga magulang or yung mga estudyante na nakakalingat sila or nakakalimutan nila na maging alerto at bantayan yung kanilang mga gamit. So ito po yung kumbaga sinasabayan ng ating mga masasamang loob or yung mga nagsasamantala sa mga ganitong sitwasyon. So kapag po nandyan yung ating mga pulis, hindi man po natin agad-agad na maiwasan or hindi mangyari itong mga bagay na ito, agad naman po tayong nakaka-action. So nandyan po yung reactive and proactive po na gagawin ng ating PNP personnel dahil po sa kanilang deployment sa mga lugar po dyan sa mga labas ng mga paaralan.
0: Opo. Police Major Asilo, ma'am, 2 milyon ang inaasahan nating magbabalik sa mga paaralan, samantala yung ating mga kasamahan sa NCRPO ay 4,000 lang. How prepared are we dito sa hugos ng tao, yung sa dagsa ng tao, when it comes to, siguro, ayaw naman natin mangyari ito, pero syempre mahirap ano, when you need crowd control, parang ang hirap naman yata kung kakunti lang yung ating mga kasamahan. Are there any specific procedures in place para hindi po magkagulo yung ating mga kababayan?
2: Bali po sa atin sa NCRPO, bukod po yung ating buong ibinigay na bilang na nasa 4,402, ay ito lamang naman po ay para sa ating mga eskwelahan. So iba pa po yung deployment natin, iba pa po yung day-to-day natin na deployment ng PNP personnel natin para isiguro po na magiging maayos at mapayapa po ang Metro Manila. So hindi lamang naman sa bilang po natin na nasa mahigit 20,000, nasa 26,000 po ang PNP personnel ng NCRPO. So lahat po ito ay ready po nating i-deploy. Meron po tayo naka-deploy sa ating mga transport hubs, sa ating mga terminals, lalo po doon sa mga magbabalikan po mula sa kanilang bakasyon. Syempre yung ating mga major thoroughfares, yung ating mga other places of convergence, maging mga simbahan, kung saan man po pupunta ang ating mga kababayan, ay makakasiguro po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan. Meron po tayong nakalatag na comprehensive security, hindi lamang po para sa pagbubukas ng klase, kundi para po sa iba't ibang activities at iba't iba pa pong mga maaaring mangyari dito sa Metro Manila. Nakahanda po ang NCRPO na tumugon po sa lahat ng pangangailangan ng seguridad ng ating mga kababayan.
0: Po, may nakipag-coordinate na po ba sa inyo? Of course, sa pagsisimula ng klase, maraming mga socio-civic na mga organizations ang gustong tumulong rin. Ano, na ito ay nagiging panata na no, ng ilan sa ating mga kababayan, gaya ng mga miyembro ng PTA. Of course, yung ating ibang mga socio-civic organizations like Red Cross, may mga nakipag-ugnayan na po ba sa inyo o tutulong as augmentation forces na tutulong sa seguridad dito po sa ating pagsisimula ng klase?
2: Sa atin po mga stations, I'm sure meron na po tayong mga tinatawag natin mga force multipliers or yung mga ibang organizations na nais po na makasama ang ating PNP, lalo pa po dito ngayon at magbubukas nga po ang mga klase. So meron po tayong mga iba't ibang mga organizations, mga groups na kasama po ng ating mga stations sa iba't ibang district po natin dito sa Metro Manila na magiging kaagapay po ng NCRPO para ensure po na magiging maayos po yung ating pagbubukas ng klase para sa ating mga estudyante.
0: Apo. And lastly po, Police Major Asilo, ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, ang atin pong mensahe rin sa ating mga tagapanood at tagapakinig na patuloy ang kahandaan ng NCRPO sa pagsisimula ng klase. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, ma'am.
2: Yes po. Kagaya po ng pahayag ng aming NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony A. Aberin, every student deserves to begin the school year in a safe environment. Sa pamamagitan po ng Oplan Balik Eskwela 2026, kami po sa NCRPO ay handang protektahan at tugunan ng anumang sitwasyon. Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang aming pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang po kami magbabantay, titiyakin po namin na ang bawat araw ng pasukan ay maayos, ligtas at mapayapa para sa lahat. Gayun din po, hinihikayat po namin ang lahat na manatiling mapagmatsyag at agad pong i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na police or sa 911 po para sa emergency assistance. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ma'am, ang ating tagapagsalita at ang hepe ng Regional PIO ng NCRPO. Mabuhay po kayo at lahat ng ating mga kasamahan sa NCRPO at ang lahat ng ating uniformadong personnel.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pong nakausap natin ngayong umagang ito, atin pong panayam mula sa NCRPO kay Police Major Hazel Asilo. Tama yung sinasabi ni Regional Director Aberin. Every student deserves to start their classes in a safe environment. napakahirap po mag-aral mga kababayan, pero mas mahirap mag-aral kung may iniisip ka pa ano na kaguluhan sa labas. Siyempre, yung halimbawa kayo po ay magulang, ano, napakahirap na iisipin nyo yung inyong mga anak na may, no, especially kapag may kaguluhang nangyayari sa kanilang paaralan. Kumbaga nakakatakot, nako, nakakapanlumo kapag ka inaalala mo pa yung safety ng iyong anak na when in fact na dapat nag-aaral lang, ano po. Napakalaki po ng bahagi ng ating mga kababayan, especially ng ating pong mga pulis at yung ating mga force multiplier sa pagpapanatili po na safe at ligtas ang environment ng ating mga mag-aaral. Ang oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Matapos ang ating panayam kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Narito naman ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pagtaas ng public support sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito raw po ay dahil sa hindi nito pagsupot at pagharap sa impeachment complaints ayon sa House Leader. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sinabi ni Deputy Speaker Paolo Ortega V ng La Union na tumaas ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa nalalapit na paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa hindi nito pagsipot at pagsagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa pinakahuling Okta Research Survey, 74% ng mga Pilipino ang nais matuloy ang trial, 5% ang pagtaas mula 69% noong Marso. Ayon kay Ortega, maraming Pilipino ang gustong marinig ang sagot ng pangalawang Pangulo sa mga paratang laban sa kanya. Ipinunto pa ng mambabatas na ang pagtaas ng suporta ay kasabay ng clarificatory hearings ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Anya, dapat malinaw ang survey na ito sa Senate Impeachment Court na ituloy ang aktwal na trial at presentasyon ng mga ebidensya na pansamantalang itinakda sa Hulyo 6. Diin pa ni Ortega, hindi papayag ang taong bayan na maantala pa ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dating DPWH Secretary Manny Bonoan na pinaoobserbahan ng Sandigan Bayan dahil sa stress-related na kondisyon nito ayon sa Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
14: Ibinaring sa Male Medical Ward ng PNP General Hospital si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil sa pinaniniwalaang stress-related na kondisyon. Kasunod dito ng pagsirit muli ng blood pressure ni Bonoan sa 170 over 100 nang dali nito sa Sandigan Bayan matapos ibalik dito ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong plunder. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Rico, inatasan ng anti-graft court ang PNP na obserbahan pang maigi si Bonoan bago i-reschedule ang arraignment sa kanya bukas Hunyo 4. Kahapon, humirit ang kampo ni Bonoan ay sa ilalim sa hospital arrest dahil sa kanyang hypertension at diabetes. Una nang sinabi ng PNP Health Service na coherent at oriented ang resulta ng kanilang assessment sa akusado. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senate Minority Leader Vicente Soto III giniit na wala silang kapangyarihan na impluwensyahan ang kaso laban sa kapwa senador. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
15: Binigyang diin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na wala silang kapangyarihan na ipakulong ang sinuman sa kanilang kapwa senador. Tugon ito ni Soto sa aligasyon ni Senate President Alan Peter Gaetano na paggamit umano ng intimidation tactics ng ilang majority senators para bumaliktad at sumama sa grupo ni na Soto. Una na rin sinabi ni Senator Jingo Estrada na ilang beses siyang hinikayat ng minority na lumipat sa kanila kapalit ang kanyang kaso. Ayon kay Soto, wala silang kapangyarihan para atasan o impluwensyahan ng Office of the Ombudsman. Kita Minority Leader, ang nangyari kay Estrada ay rule of law. Sinigundahan rin ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Soto at sinabing walang pananakot na nangyari. Narito bahagi ng kanilang pahayag.
9: Pag-usap sa isang sa namin,

0: mga balita. Pag-usad sa Kamara ng Panukalang para sa Walang Gutom Program, ikinalugod po ng DSWD. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa panukalang batas na nagtutulak sa Walang Gutom Program o WGP. Sa ilalim ito, itinutulak na gawing regular na programa na ng gobyerno ang WGP para makatulong sa paglaban sa involuntary hunger. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, ang institutionalization ng Walang Gutom Program ay magpapalakas sa layunin ng Administrasyong Marcos na tugunan ng kagutuman at matiyak ang suporta at masustansyang pagkain sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya. Dagdag pa ng ahensya, makatutulong din ang programa para magkaroon ng tuloy-tuloy na suporta ang mga magsasaka, mangisda at mga MSME sa nagsusupply ng pagkain para sa food redemption activities ng mga benepisyaryo. Inilunsad ang Walang Gutom Program noong 2023 at isinailalim sa Executive Order No. 44 noong 2024 bilang flagship program ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga member ng House Committee on Social Services sa kanilang suporta sa panukala at tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa Kongreso para higit pang mapalakas ang mga programa laban sa kagutuman. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pag-usad pa ng ating palatuntunan, antabayanan pa natin ang iba pang mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan, mula sa ating mga reporters sa labas ng ating himpilan. Sa pang bahagi pa rin ng nangyayaring gulo dyan po sa Senado, naging statement ni dating Finance Panel Chair, Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kasi sa butihing senador, 25 milyong piso araw-araw ang nasasayang kapag ka hindi ginagawa ng Senado ang kanilang trabaho. At hindi umaattend ang mga miyembro nito sa plenary. Nagamit po kasi ito sa pagbabayad sa mga utilities, pagpapasweldo sa mga tauhan at sa patuloy na operasyon ng Senado. Po yung matapos na sa pangalawang araw, second straight day, hindi pa rin dumadalo ang ilang miyembro ng Senado, particularly itong majority block, hindi umaattend sa plenary proceedings. Ilan tuloy niyan, mga kababayan, napakaraming batas na nabibinbin, napakaraming dapat pag-usapan na hindi na dapat ipagpabukas, na naiipit dahil dyan sa pakikipag-agawan ang kapangyarihan ng ilan sa mga miyembro ng Senado. Ako personally, mga kababayan, pag ako hindi pumasok dito po sa ating palatuntunan, ipanigurado, makakaltasan ako. And then, ang katotohanan sa lahat ng mga empleyado na hindi papasok sa kanilang trabaho nang walang tamang dahilan. No, walang leave halimbawa o walang valid na reason, kung hindi ka papasok, tiyak, makakaltasan ka. Pero itong mga taong hinalal natin, mga kababayan, ito pong mga taong pinapasweldo galing sa kaban ng bayan, galing sa pawis ng lahat ng mga manggagawa, kayo man ay ordinaryo, kayo man ay nasa pribado, o kayo man ay nasa gobyerno, itong mga taong to hindi pa rin pumapasok. Nakikita niyo ho yung disparity, nakikita niyo ho yung pagiging unfair na itong sistemang ito. Kaya mahalaga, mga kababayan, tandaan natin, bumoto tayo ng tama. Ibahagi rin ng pahayag ng minority bloc ang naging pahayag ni Senate Minority Leader Vicente Soto III at iba pang mga miyembro ng nasabing bloc, ang konstitusyon at ang rules on Senate, kinakailangan po na ang chamber ay mag-meet.

0: ano po, magsasagawa ng plenary session tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Sana naman itong mga senador natin pumasok na sa huling session day bago po. Bago po yung congressional break. Ano ho, kasi mga kababayan, napakaraming dapat na hindi nabibinbin ng mga pag-uusap dahil lamang sumusuporta kayo doon sa inyong kasamahan. Don't get me wrong, wala pong masamang suportahan yung iyong kabaro. Kaya lang, kung nakakalimutan natin yung atin pong sinumpaang tungkulin, nakakalimutan natin yung ating constitutional mandate. Ano pang silbi nyo dyan? Sabi nga ni Senate Minority Block Leader, Senator Tito Soto III, binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent-absent lamang. Yan din ang sinabi ni Senator Migs Subiri. Totoo naman yan, mga kababayan. Hindi sila naroon para magpasarap. Hindi sila naroon para unahin ano yung kanilang pansariling interest, yung kanilang mga personal agenda. Naroon sila para gumawa ng batas at iba pang mga trabaho, iba pang mga responsibilidad na kaakibat ng nasabing posisyon.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpot siyam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pag-uusapan natin, may kinalaman pa rin dito sa nangyayari sa Senado. Marap na po sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada, kaugnay po ng reklamong graft laban sa kanya kahapon, no, Martes. Umiling ang kanilang kampo na i-reschedule ang hearing bukas, June 4. Kaya na rin ang dahil sa co-accused netong si Senador Jinggoy Estrada, si dating DPWH o Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Ang ulat kanina ni J. Mark Dagala, nag-request ng postponement dahil sa hypertension nito. Kabilang sa kinasuhan sa Sandigan Bayan, bukod kay Senator Estrada at kay former Secretary Bonoan, kasama rin ang dating DPWH National Capital Region District Engineer Arturo Gonzalez Jr., Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at former DPWH District Engineer Manuel Bulusan. Nakinasuhan ng graft dahil po sa allegedly tumanggap ng kickback mula sa flood control project allocations noong 2025. Matatanda ang sumuko si Estrada sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group noong Lunes matapos mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa kanya. Matapos ang utos nito na hulihin ang senador for a non-bailable plunder offense. Sa lukuyan pong nakapiit ang senador sa Quezon City Jail.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mula Senado naman, narito ang kaganapan sa House of Representatives. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang ikatlong kongresista na pinatalsik in House history. Boy sa buong kasaysayan ng House of Representatives, siya po ang pangatlong pinatalsik ng kanyang mga kapwa kongresista. Ay may kaugnayan doon sa kanyang social media post tapos siyang ireklamo sa House Ethics Panel for conduct unbecoming of a lawmaker. Matapos ang botohan, sa botong 265 na pumapayag na mapatalsik itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, 14 ang tumanggi o naging negative yung kanilang vote at 8 ang abstentions, siya po ang ikatlong kongresista na napatalsik sa House of Representatives. Nasabi niya pusa siya, eh, 'di ba? Alam niyo yung ano, yung meme, yung malungkot na meow. Yung dapat ang background music natin eh. Samantala, para po sa ating mga kababayan, ano po, balik lang tayo ng kaunti sa ating kasaysayan. Ang pinakauna po ang pinatalsik mula sa ating Kongreso noon, Philippine Assembly pa. At ang miyembro na ito ay si Dominador Gomez na nagsilbi bilang kongresista ng Manila 1st District. Siya ay pinatalsik bilang isang kongresista sa boto 40 na affirmative at 38 na negative. Ay matapos ang kanyang mga legal controversies noong Hunyo 18, 1908. Ayon po ito sa records ng Supreme Court. Tapos yan, eh si dating Congressman Arnie o Arnulfo Teves man ang pinatalsik dahil sa pagpatay kay dating Governor Noel Degamo. So in recent history, mga kababayan, si Kiko Barzaga, ang hindi na congressman ngayon, siya na ang ikatlo na pinatalsik. Sabi pa ng dating kongresista, mag-aartista na lang daw siya. Parang baliktad yata, no? Kasi kadalasan artista nagiging kongresista. Ngayon, kung dating kongresista, magiging artista.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 4:44 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alamin naman natin ang pinakahuling kilos gampaneng pampanguluhan na tinututukan ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po nakatakdang pangunahan ang pamamahagi ng scholarship na gagawin sa Rizal Memorial Complex. Sir Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Lalian, magandang umaga. Alas 9 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Rizal Memorial Complex para sa gagawing pangunguna ng pamamahagi ng scholarship sa may, ito to Lalian, 4,426 beneficiaries mula sa 6 na distrito ng Maynila. Scholarship program ito, Tol Alian, no? Mm-hmm. At bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 pesos. At itong mga beneficiaries, itong presidential scholars, ay magagaling sa 6 na distrito ng Maynila. So sila'y makatatanggap ng 20,000 pesos. Dapat pwede nilang magamit sa kanilang pag-aaral at gastusin sa kanilang ginagawang pag-aaral. Actually, ito lalo yan, meron na tayong nakausap na ilang mga estudyante na makatatanggap mamaya-maya sa pagdating ni Pangulong Marcos ng kanilang scholarship. Pwede pa, ito lalo yan, pakinggan natin ang ating mga nakapariyan ng mga estudyante.
3: Yung scholarship po, malaking bagay po talaga sa aming mga fourth year kasi po sa hirap po ng ekonomiya natin ngayon, tumataas po yung mga presyo, tumataas po yung mga bilihin. Sobrang laking bagay po niya since malilessen po yung burden sa family namin na instead na isipin pa po yung pang-tuition, nakakadagdag po yung 20K na ibibigay sa amin. Also,
4: I think the allocation of funds. Thank you sa allocation of funds for education. Siyempre, malaking tulong din po sa graduating students tulad ko po.
2: Walang yan, sa bawat barangay kasi 5 yung kinukuhang scholars. At ang criteria dito, yung 5 na mapipili sa bawat barangay, graduating college students. Walang yan.
0: Opo. Kuyang Alvin, paano magiging ba ang kumbaga proseso nitong scholarship na ito? Ito ba ay sasagutin yung kanilang matrikula o magbibigay ng pera ang at tanggapan po ng ating pangulo kaugnay nitong scholarship nga na ito?
2: Actually, ito lang yan, 20,000 yung bibigay doon sa mga estudyante, mapapalad na estudyante. bahala na sila kung yun na ipandadagdag nila sa kanilang tuition fee. At yung tulad kanina, yung unang mga papayaran natin, siya nag-aaral sa PUP. Alam naman natin na medyo mababa lang talaga yung tuition fee doon sa PUP. Mm. Yung iba naman, sa mga pribadong paaralan, nag-aaral, pwede nilang gamitin yung 20,000 sa tuition fee. O kung medyo nakakaangat ng kaunti sa buhay, pwede kalahati yung kanilang gastusin. Depende na sa kanila kung paano nila gugugulin yung 20,000 na yun. Yung iba naman, ibang tatagdag doon sa mga yung mga supplies, school supplies na kinakailangan gamitin, lalo na graduating students na sila na medyo magastos ang expenses lalo na pag-graduating ka to lang.
0: Kuya, ano, kung nag-aaral sa PUP, well, ako hindi naman kasi di ako nag-aaral sa PUP, ano. Pero maliit ang tuition talaga sa mga state universities and colleges. So tamang-tama na yung 20,000 ano para do sa ating mga estudyante. May ba tayo, Kuya Alvin? Oh. Meron na ba tayong mga local officials o yung ating mga miyembro ng gabinete ng ating pangulo nandiyan na ba para umattend diyan sa gagawing conferment ng scholarship?
2: Wala pa tayong nakikita wala yan, ano? Ang na-expect natin, of course, si Mayor Risto Moreno, maya-maya lamang. Yung mga miyembro ng gabinete, siguro makakasabay na ng Pangulo Marcos. Pero kanina, wala pa rin tayo nakikita sa Tonalia.
0: Mm-hmm. Okay. Maraming salamat, Kuyang Alvin, at keep us posted. Maraming salamat at mag-iingat ka dyan.
2: Maraming salamat. Tonalia, balik tayo mamaya. As soon as magtanong pati, si Pangulong Ferdinand ang Marcos ko yung countdown itong kanyang event dito sa Rizal Memorial Complex sa Maynila. Back to you, Tonalia.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At yan ang ating kasamahang si Alvin Baltazar, ang ating Malacanang Senior Correspondent na nakatutok dyan sa gagawing pagbibigay, pamamahagi ng scholarship sa ating mga mag-aaral dyan na gagawin sa Rizal Memorial Complex. Sa totoo lang, mga kababayan, wala akong idea kasi kung magkano ang tuition fee sa PUP. Sa UP, may idea ako. Pero kapag state universities and colleges, kadalasan po kasi talaga, mas maliit yan kumpara sa mga private nating mga universities. Laking tulong na po yan para sa ating mga kababayan. Actually, hindi naman natin minimenos yung 20,000. Yan, and any other na tulong na may bibigay po ng ating pamahalaan, malaking bagay para sa ating mga mag-aral. Mantala, tanggapin din natin ang pag-uulat na ito mula kay Marian Bastasa, Metro Manila at ilan pang karatig lugar, patuloy na uulanin dahil sa habagat. Mary?
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: At papatuloy itong makulim na panahon at pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na habagat. Batay sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA kaninang alas 8 ng umaga, nakataas ang yellow rainfall warning sa mga lalawigan ng Bataan, ilang bahagi ng Zambales at Pampanga. Dahil dyan ay posible ang mga pagbaha, lalo sa mga mabababang lugar. Samantala, inaasahan din ang mahina hanggang katamtaman at paminsang malakas na pag-ulan sa Cavite, Rizal, Batangas, Laguna at ilang bahagi ng Nueva Ecija sa loob ng susunod na 3 oras. Patuloy rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Metro Manila kabila ang Valenzuela, Navotas at Malabon na maaaring magtagal pa sa mga susunod na oras. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga local DRMO na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Bago tayo tuluyang magpaalam, ano po mga kababayan, may gusto po ako ibahagi sa inyo na isang kasabihan o isang quote. Po ay galing sa mga pantas noong unang panahon in ancient Greece. For sure, itong ating mga mag-aaral, kilala ito, si Plato. Sabi niya, "He who does not desire power is fit to hold it." Ibig sabihin, yung mga taong qualified lang para humawak ng kapangyarihan, ay yung mga taong ayaw humawak ng kapangyarihan. Food for thought, mga kababayan. Kitandaan po natin itong itong mga kapangyarihan, ano? Yung may isa pa tayong quote na pwedeng ibangga dyan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Punto po natin dito, mga kababayan, makikita po natin sa atin pong kasalukuyang mga kaganapan sa ating bansa, which will be part of history. Looking back, yung atin pong mga anak, yung atin pong mga magiging apo, ano, itatanungin ka, nasaan ka ng mga panahon na ito? Para dito sa mga taong kumakapit sa kapangyarihan, forgive the term that I will use, patay gutom sa kapangyarihan. Isipin natin, are these people really qualified to hold power? Kasi minsan, kapag ayaw bitawan yung kapangyarihan, bah, parang sa pansariling kapakinabangan ang iniisip. Samantala, maraming salamat po sa ating nakapanayam kanina kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO, at maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, at sa ating mga naging executive producers, Ms. Glory Faye Bagon at Ms. Tess Ramirez. Ito po ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Antabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin niya ni Ms. Seth Bosongan ng Radyo Pilipinas, PBS News Division. And of course, pagkatapos yan, ang ating Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Kamara, pinairal ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsik kay Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Iginiit ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at Four Peace Party List Representative JC Abalos na mas mataas ang pamantayan ng asal na inaasahan sa mga mambabatas kasunod ng pagpapatalsik ng Kongreso kaya Cavite 4th District Representative Francis Kiko Barsaga. Sa botong 26514 na may 8 abstention, pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na patalsikin si Barsaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of Congress. Ayon kay Abalos, hindi lamang sarili nilang pangalan ang kinakatawan ng mga kongresista kundi pati na ang dangal ng buong institusyon. Sinabi rin ng komite na ang mahigpit na pamantayan sa asal ay umiiral sa loob at labas ng plenaryo. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Antipolo 2nd District Representative Philip Conrad Acop na nagsabing ang pananagutan ay kaakibat ng kapangyarihan. Anya, hindi maaaring gawing playground ang House of Representatives at isakripisyo ang mandato nang mamayan para lamang sa pansamantalang atensyon. Diin ng Antipolo Solon, hindi dapat konsentihin ng Kamara ang kawalan ng kakayahan, irresponsibilidad at disrespect. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ilang mga lugar o ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacañang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinahayag ng Malacañang na tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay anya ng katiyakan si DPWH Secretary Vince Diso na dire-diretso ang kanilang trabaho na maibsan ang problema sa baha base na din sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Dal Marcos Jr. Kaugnay nito, inihayag ni Castro na maganda ang feedback mula mismo sa mga residente ng lugar kung saan may ginawang flood control intervention dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang magandang dulot ng ginawang drainage improvement sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez, ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Mabilis na niyang humupa ang tubig baha sa mga nabanggit na lugar at hindi na ganoong kataas gaya sa gawin ng E. Rodriguez. Nagtutulong-tulong niya ang mga concerned agencies para matiyak na mabilis ang pagbaba ng tubig baha at siguraduhin hindi ito nakatenga ng matagal katulad ng dati.
9: Ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal nang nagpadala ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga imbitasyon para sa gagawin itong pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Webes, June 4. Inanunsyo ito ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano sa isang pahayag. Ayon kay Senadora Pia, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng mga resource person at ahensya ng gobyerno na inimbitahan sa pagdinig ng komite. Kabilang sa mga imbitado bilang resource person, sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga sinasabing aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Inimbitahan rin ng Blue Ribbon bilang resource person ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang mga taghatid ng kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paglusot sa Committee sa Kamara ng Panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Substitute Bill para ma-institutionalize ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Adin Dumlao, malaking hakbang ito para lalo pang mapalakas ang programa na nagbibigay ng livelihood assistance at ipampangsuporta sa mga mahihirap, vulnerable at kabilang sa marginalized sector. Anya, kapag naisabatas ang panukala, magkakaroon ng mas matibay na legal at policy framework ang SLP na magsisiguro ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng livelihood grants para sa mga benepisyaryo. Umaasa naman ang DSWD na magpapatuloy ang suporta sa panukala hanggang sa tuluyang maisabatas ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
17: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na ng umaga. Ang petsa po ay June 3, 2026, and it's a rainy Wednesday morning. Nagising ba kayo? Medyo maginaw kasi tila parating na ang tag-ulan, pero I think it's a little bit early for that. But just the same, alam niyo po, sa ongoing climate change at saka napaka-extreme ngayon ng ating panahon. It's either too hot or too cold. So in the other parts of the world, talagang very extreme ang snowfall, extreme ang hurricane, extreme ang drought, extreme ang flooding. Anywhere in the world, always the weather is already at its highest occurrences, no? So nagbago na talaga ang panahon. Pero tila wala pa rin pagbabago ang nangyayari sa Senado. Nasaksihan niyo ba ang nangyari kahapon? If you remember, nagantay tayo nung isang araw na magkakaroon ng session ng 5 PM. That was a Monday. And malakas at matunog ang balita na papalitan ng liderato, no? Pero nung pagdating ng mga alas 7:30, lumabas yung members ng minority na nandun din yung Senate Choir na kinantaan sila. But we were still awaiting for the attendance of the majority. Pero hindi po sila nagpakita. Okay yun. So, walang nangyari. So, the next day, the following day, which was yesterday, parang 3 p.m. yata yun, nagpakita yung minority. Wala na naman yung majority. So, nagbigay na po sila ng official statement. And it was a very strong statement, no? Na already demanding that the current Senate President step down because nga of the following reason. And I will read a portion of their statement, no? The Solid Bloc 11 to Alan Peter Cayetano, what happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution, because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41 of the Rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation, uulitin ko po, after, pagkatapos, after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Lastly, Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate any longer. Yun po ang matunog na panawagan ng miyembro ng minoridad, no? The minority block of the Senate. In fact, he was challenged to appear today. At merong ng name calling tungkol sa kanya. So, alamin natin ang reaction ng majority. Meron tayong live report ngayon. No? Papasok na tayo ng live report, no? Sa Rizal Memorial Complex. No, sorry. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Rizal Memorial Complex. Siya ay mamamahagi ng scholarship help, no, sa mga kabataan, no. Magre-report ngayon si Alvin Baltazar. We're trying to get him now kasi meron tayong konting technical challenge, but we'll get him now via phone patch, no. Alvin?
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
22: Alvin, kumusta ka dyan? Nandiyan ka na ba? Yeah, kumusta? Okay lang. Nagsasalita na ang Pangulo, no? Okay. Alvin, nakikita mo ba si dating PCO Secretary Cesar Chavez diyan? Oh, kung makita mo, baka pwede mong kunan ng konting mga reaction, mga statement sa kanya. Okay. Anyway, after magbigay ng mensahe si Mayor Isko Moreno, mukhang Pangulo na. Yes. Yes. Okay, sige. Sige. Okay. Okay.
3: Ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund Financial Assistance para sa ating mga Presidential Scholars, kasama ang punong lungsod ng Maynila, Mayor Dumagoso, Manila Vice Mayor Atienza, at Manila ABC President Erica Platon. Upang tanggapin ang cheque na nagkakahalaga ng 20,000 piso, tinatawagan po natin sa entablado ang ating mga Presidential Scholars kasama ang kanilang mga punong barangay. Presidential Scholars mula sa Barangay 128 na kumakatawan sa unang distrito ng Maynila.
5: Pangulo Marcos, yung 20,000 pesos. Maraming salamat po. Wala naman sa barangay
22: natin. Okay, yeah. Okay, Alvin, mukhang anyway, tag-ulan ngayon, pero I think you're safely covered naman there na wala namang ano, wala namang kasi we were worried about the yung siyempre umuulan, but you're in a safe place naman at para sa mga tao dyan.
5: Honestly, safe naman dito, safe
22: naman. Oo.
5: Okay naman, okay naman.
22: Maraming salamat po. Mga ilang individual yan, Alvin? More or less, how many awardees are there today, Alvin?
5: Although, kuya, honestly, ano, sa bawat barangay, dito, sa Maynila, 5 scholars yung nabigyan ng naturang oportunidad.
22: Yes.
5: Ang 20,000 pesos ito, no? 4,426
22: beneficiaries. Wow.
5: Mula sa 6 na distrito ng Maynila. Marami lang ito, Kuya Leslie.
22: Ang ibig mo bang sabihin, Alvin, 4,000 na katao ang aakit sa entablado para mag-receive ng
5: pagkakarinig ko, 4,426 beneficiaries.
22: Wow.
5: Multiply mo. So, dito pa lang sa magbibigyan ng scholarship, aabot na ng 88,520,000.
22: Wow.
5: Inilahan ng pamahalaan para sa mga scholarship program dito lang sa Maynila, yun kay Leslie. Yan.
22: Yes, yes.
5: At ang mga pinili, mga graduating na ng college.
22: Okay.
5: Fourth year.
22: Okay. So, mga seniors na talaga yan sa kolehiyo.
5: Oo. Kaya, graduating students natin. Okay. Kaya nagbigay rin dito klase ng tulong ang pamahalaan sa inisyatiba na rin ay Pangulo Marcos, mabiyak na makakatapos sa kanilang pag-aaral at makakaharap ng trabaho yung ating mga
22: Okay. Alvin, yung katabi ni Mayor Isko, si Vice Mayor Chi Atienza yan, no? Yung nakaitim.
5: Oo, magkatabi sila.
22: Sino naman yung nasa kanan ni Vice Mayor Chi?
5: Hindi ko alam po yun, Leslie, kung meron din sa pwesto ngayon sa Maynila.
22: Well, we will find out soon, no? I think parang he's part of the council, but we'll double check that later. Napapansin mo, Alvin, ang itsura ng pangulo ngayon? Sa tingin ko, no, mukhang bumalik na yung pagka. Oh, sige. Antabayan na natin ang mensahe ng ating pangulo. Sige, thank you very much, Alvin.
4: Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Maraming salamat. Magandang maga po sa inyong lahat. At babatiin ko lang ang ating butihing Mayor Risco, at ang ating Vice Mayor, ating Congressman, lahat ng mga konsyal, lahat ng mga barangay chairman, at lalong-lalo na ang ating mga presidential scholar na nandito ngayon lahat. Eh, papaliwanag ko lang po, ang sadya ko lang naman po rito ay tiyakin na talaga naman ang programa namin, ang tawag namin ay bawat bayan ay makikinabang. Ito po ay tulong at para nakipag-ugnayan po tayo sa local government. Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabana po namin ang local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito pong nangyari dyan. Alam nyo po, meron kasing pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakarang ilang taon ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya sabi ko di dapat, ay panahon na talaga na dapat magamit na natin para bigay natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Risco. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At kung minsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lamang sa dalawang araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ibaba na lang natin ang pondong yan. At dahil alam niyo naman po, pagka national government ang gumagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil bababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magse-survey, sino ba rito ang dapat matulungan, eh napakatagal po nan. Ay alam niyo po, ako, sanay ako sa local government dahil nagubernador ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andyan na ang local government. Nandyan na sila. Gamitin natin sila, makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo, bahala na ang local government, mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangan kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po ay kasama po dun sa programa, at iba namang pondo ang ginamit dito. Tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pondo po ang pamahalaan ang national government. Eh kako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay yung mga barangay pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kung minsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kung minsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil na saan nagagamit. Dahil siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, Ay, nakita ninyo, namigay po tayo ng mga check-in para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon bago ninyo yung titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya yung 100,000 hinati sa 5 dahil mamimili ng tigli 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito. Dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo, at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan, at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong at alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang ang daming maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil, alam ko naman, na sa barabarangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinabigyan natin, yung mga magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay makikita natin silang magde-decide, silang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barabarangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po nababahala kami, meron po tayong mga statistiko, nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po yung mga malalapit na magtapos. Kaya sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay makamalaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa tao, sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government, mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po.
7: Maraming
22: Sige, Alvin, sige.
7: Okay.
22: Okay, Alvin. Okay.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
22: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:32 na ng umaga. Nasaksihan natin ang ating mahal na Pangulo na nasa Rizal Memorial Complex sa Manila, no? Kasama si Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chi Atienza, no? Ang nagre-report dun kanina si Alvin Baltazar.

0: reaching out to the people. Ayun, nagbigay ng scholarships, no, sa mahigit kumulang 4,000 beneficiaries, no. At that is a wonderful program of the Marcos Jr. administration. So it's nice to see the president up and about, and he's looking good and healthy again, and he's again bubbly, no. So tuloy ang kanyang pagtatrabaho. So magbe-break muna tayo magbabalik.
1: Leslie Bocobo live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 9:36 na po ng umaga. So kanina pinag-usapan natin kung ano nangyari doon sa Senado, no? Pero bago natin pagpatuloy, magpunta naman tayo kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay. Pagsasanay para sa livestock at crop production, matagumpay na naisagawa ng DA SAAD program phase 2 sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Lesti.
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na naisagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAD Program Phase 2 ang training activities para sa 10 Farmers Associations o FAs sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Layon ng inisiyatiba na madagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka tungkol sa livestock at crop production. Ang pagsasanay sa Good Animal Husbandry Practices o GHP para sa layer chicken egg production ay sinagawa para sa San Roque Kalipi Farmers Association sa Bayan ng Kalawit, Tinglan Farmers Association sa Bayan ng Mutya at 7M La Victoria Farmers Association sa Bayan ng La Libertad. Habang ang Nucalamba Farmers Association sa Bayan ng Kalawit ay nakatanggap ng GHP training para sa native chicken production at good agricultural practices o GAP para sa white corn production. Ang Rambon Farmers Association sa munisipyo ng Gunod ay nabigyan din ng GHP training para sa goat production at GAP training para sa corn production. Habang ang Dinasan Farmers Association sa Jose Dalman nakatanggap din ng GHP training para sa cattle production at GAP training para sa white corn production. ang San Jose Farmers Association at ang tutungon

0: Farmers Association sa Bayan ng Mutya ay nakakompleto sa GSP training para sa Carabao production at GAP training para sa white corn production. Ang Bunawan Farmers Association sa Gudud at ang Tabon Integrated Farmers Association sa Ocidalman ay nakadalo rin sa training sa GAP para sa corn production, harvesting at post-harvest handling. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Lesti Cubol. Mula dun, magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Gingoog, recruitment para sa Fishery Scholarship Program para sa school year 2027 hanggang 2031 binuksan na. Noel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 10 na bukas nito sa recruitment para sa bagong scholars para sa Fisheries Scholarship Program year 2027-2031. Ayon na Hingog City Agriculture Office, ng available na slots ay ang sumusunod: Fishery Industry Leaders Grant, Fisher Folk Children Education Grant, Indigenous Cultural Communities o Indigenous People, na kung saan pwedeng mag-apply ang grade 12 student at ang incoming first year student para sa school year 2027-2031. Hanggang Hulyo 31 sa taong kasalukuyan ang huling araw sa pagtanggap ng mga aplikante. At para sa karagdagang informasyon, bumisita lamang sa tanggapan ng agrikultura sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Noel Calonia. Mula dun kay Noel, magpunta tayo kay Tukayo, kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayug. 200 hektaryang sakahan sa Nueva Ecija, planong gawing Dambuhalang Aviation Hub. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Planong itayo sa 200 hektaryang sakahan sa Barangay Pakak, Gimba, Nueva Ecija ang isang Dambuhalang Aviation Hub. Target bilhin at paunlarin ng kumpanyang Clark Aerospace and Technical Services Incorporated ang lupain na kasalukuyang tinatamnan ng mangga at palay upang gawing sentro ng industriya ng paliparan. Sa pagharap ng kinatawan ng kumpanya sa Sangguniang Bayan noong May 25, kanyang binahagi ang planong pagpapatayo ng maintenance, repair and overhaul facility, aircraft manufacturing plant, cargo hub, aviation academy at residential community para sa kanilang mga empleyado. Napili umano ang bayan ng Gimba dahil malayo ito sa radius ng Clark Airport at strategic ang lokasyon nito para sa mga aviation-related industries. Sa kasalukuyan, SEC registration pa lamang ang hawak ng kumpanya, ngunit nangako silang ipoproseso ang mga kinakailangan permit sa sandaling maisapinal ang pagbili ng lupa. Kung matutuloy ang proyekto, inaasang aabot sa 2 taon ang construction ng pasilidad na inaasang magdadala ng libo-libong trabaho at magpapalago sa ekonomiya ng bayan ng Gimba. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Leslie Gemino. Bago tayo magpunta sa susunod na report, yung usaping Senado, nung naalala nyo, ang bilang nila ay 13 for the majority and 11 for the minority. Kasi nga, dumating si Bato de la Rosa per utos ng pinuno ng Senado, si Alan Peter Cayetano, para bumoto, para gawin siyang Senate President. Yun ay nagtagumpay, pero umalis si Bato de la Rosa. He was only in the Senate to cast his vote in favor of Alan Peter Cayetano. Now, recently, naaresto naman po ng Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada. So, nabawasan na po ng 2 ang majority. So, at present, the vote is 11 as against 11. Kumbaga, tabla na, tayo na po. It resulted in an impasse or a standoff or a stalemate. Now, in order for the minority to succeed, in unseating the current Senate President, kailangan may lumipat sa kanila. And then, syempre magbobotohan yan. That is why Alan Peter Cayetano is busy going online on Facebook explaining his actions and his words, no? So, pero alam mo, pagod na ang taong bayan sa ganitong klase, no? In fact, the challenge of the minority to the Senate President is for him to appear and confront his accusers in the plenary, no? Yung minority, kasi they already came up with this statement, no? In fact, they quoted Rule 14, Section 14, 41 of the Rules of the Senate. The Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. Hindi po nangyari yun. So it is a clear violation. It is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Alam niyo po, senators of the land come and go. But the Senate as an institution of the Republic of the Philippines remains. So, if Alan Peter Cayetano will bring, wag naman yung, he should not bring the Senate down on his way down. No? He should be a circumspect leader, a responsible leader, and preserve the integrity of the Senate or whatever is left of it. Hindi yung sasabihin niya, hindi po tyranny of the majority, ito po yung tyranny of Tulfo, tyranny of Migs, tyranny of Sherwin. That is so unbecoming of a Senate President. Magpunta naman tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. 1.82 milyong pisong insurance claims ipinamahagi ng PCIC sa 461 na mga mangingisda sa Dolores Eastern Samar. Penelope?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap ng kabuuan 1,820,000 pisong insurance claims ang 461 benepisyaryong magsasaka sa Dolores Eastern Samar sa pamamagitan ng isinagwang pamamahagi ng cheque ng Philippine Crop Insurance Corporation PCIC. Pinangunahan ng mga kawani ng PCIC katuwang ang Office of the Municipal Agricultural Services sa Dolores na pinamumunuan ni Municipal Agriculturist Dean Ralph Almazan kasamang mga staff ng opisina ang naturang aktibidad. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasakang naapektuhan ng mga natural na kalamidad, partikular ng pagbaha, gayon din ang mga peste at sakit sa pananim na nagdulot ng pinsala sa kanilang ani at kabuhayan. Layunin ang pamamahagi ng insurance claims na magbigay ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka upang makabangon mula sa kanilang mga pagkalugi at maipagpatuloy ang kanilang pagsasaka. Nais din itong matulungan silang makapaghanda para sa susunod na taniman. Ayon sa mandato ng PCIC, tungkulin itong magbigay ng insurance at protection sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura laban sa pagkalugi dulot ng natural na kalamidad, peste, sakit at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng PCIC at ng lokal na pamahalaan ng Dolores sa pamamagitan ng OMAS upang suportahan at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pomida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Penelope Pomida. Mula dyan, magpunta naman tayo kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag, suporta ng gobyerno para sa benepisyaryo pang-agraryo sa Caraga, Bumuhos. Angel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: regular certificates of land ownership award, certificate of condonation with release of mortgage, at farm machinery ang mga agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region sa seremonyang pinangunahan ni Attorney Cazal C. Celeste, Field Operations Officer at USEC Joseph Angelo S. Martirez sa SU3, kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Isinagawa rin ang turnover ng isang farm machinery para sa Surigao del Sur na pakikinabangan ng 78 agrarian reform beneficiaries na may kabuang halaga ng proyekto na 1.5 million pesos. Samantala, umabot sa 10,130,414 pesos ang kabuang halaga ng mga e-title na ipinamahagi sa mga beneficiaryo sa nasabing aktibidad. Para sa Bangong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Angel Obosa. Mula kay Angel, magpunta tayo kay Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas Davao. DA at BIFAR sa Davao Region nagkaloob ng iba't ibang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao Oriental. Marcel?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagkaloob ng iba't ibang ayuda at kagamitang pang-agrikultura at pangisdaan ang Department of Agriculture Region 11 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, katuwang ang LGU Lupon sa Davao Oriental, para sa mga magsasak at mangingisda sa nasabing lugar, kabilang sa ipinamahagi na ang mga binhi ng mais, pataba, pakain sa baboy, mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka, gayon din ang mga fishing gear para sa mga benepisyaryong mangingisda. Ayon kay DA 11 Regional Technical Director for Operations, Marian Constantino, patuloy ang suporta ng pamahalaan upang mapalakas ang produksyon sa agrikultura at mapaunlad ang kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalya. From Marcel, magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug, Transparency at Quality Monitoring ng mga magsasaka at kooperatiba sa Rice Facility ng Nueva Ecija, Pinaigting. Mildred?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Sa mga ilalim sa Citizens Monitoring Tool, ang Aromatic Rice Farmers ng Villabar Primary Multipurpose Cooperative, kaugnay ng tinatayong rice processing facility sa Llanera, Nueva Ecija. Layunin ng pagsasanay sa ilalim ng DAPRDP scale-up na mabigyang kakayahan ang mga miyembro ng kooperatiba na bantayan ang maayos na implementasyon ng proyekto ayon sa engineering standards, tamang plano at tinakdang timeline. Sa ilalim ng CMT, aktibong nakikibahagi ang komunidad sa pagsisiguro ng kalidad, transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng proyekto. Kabilang sa itinuro sa mga kalahok ang pag-monitor sa kalidad ng materyales, kaligtasan ng mga manggagawa, environmental safeguards at tamang construction practices. Ipinaliwanag din ang grievance redress mechanism at paggamit ng applied geotagging tool para sa dokumentasyon ng progreso ng proyekto gamit ang geotag photos at videos. Nagsagawa rin ng actual site monitoring activity ang mga kalahok kasama ang DAPRDP Central Luzon team, habang nagpahayag naman na suporta ang contractor sa community-led monitoring initiative. Bahagi ang proyekto ng 65 million pesos Aromatic Rice Common Service Facility at Marketing Enterprise na inaasahang makatutulong sa mahigit 80 magsasaka ng aromatic at regular rice sa bayan ng Llanera. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia. Bago tayo magpatuloy sa mga report, gusto ko lang magsabi, mamaya kasi mga alas 3 ng hapon, hopefully, magkakaroon na ng meeting of the minds, no? Not the meeting of the wits, no? Between the minority and the majority of the Senate. Kasi po, dalawang beses na po nag-no-show ang majority, no? Whereas, in the beginning, it was a walkout from the minority. But that walkout sent a very strong signal against the leadership of Alan Peter Cayetano. In fact, there is a public clamor, not only from the minority in the Senate, but from the public also, that in order to save the integrity and the respect and the honor of the Senate of the Republic of the Philippines, whatever is left of it, kasi nga the Senate President, the current Senate President, made a mess out of it, no? Talagang ginulo niya mula nung pagdepensa kay Bato de la Rosa. In fact, he was willing to sacrifice the integrity of the Senate just to protect one of his members in the majority. But that turned out very messy and very ugly. So look where the Senate is now. And of course, the Senate President continues to justify his actions and his words, no? In fact, kagabi, nagsalita na naman siya, merong panibago siyang seal sa likod niya. Ngayon lang nakita ng seal na ganun. And I doubt if that is an official seal of the Republic of the Philippines. So, antabayanan natin, mamaya, alas tres, we will hope that this thing already comes to pass. The public wants to move on. Ang daming drama na ngayon sa Senado. Kung if we trace back the events that took place ever since Alan Peter Cayetano took over the Senate presidency, gumulo po ang Senado. We want normalcy back, we want honor back, and we want Alan Peter Cayetano to step down for the new leadership to take over. So, ako yung magpapaalam na, tapos na ang ating programa. The time is already 9:54. I'd like to thank the Radyo Pilipinas Technical, no? Si Rolly Bumatayo, si Rovan Malilin, si Jomari Refarial, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, and Alan Corpus. Maraming salamat po sa programang ito, Leslie Bocobo Live. I will see you tomorrow with a special guest in person. So keep praying for the Philippines, keep praying for leaders, keep praying for our country. God bless you, and I'll see you tomorrow. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 9:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaasahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat ayon sa PAGASA. Kabilang sa mga lugar na makararanas ng panapanahong pag-ulan ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, makararanas naman ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, iba pang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa dahil pa rin sa habagat. Nagbabala ang PAGASA na ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata nito, mahigit 475 kilometro sa hilagang kanluran ng PAGASA Island sa Kalayaan, Palawan. Ayon sa Weather Bureau, mababa pa ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa ibang balita, seguridad sa paligid ng Senado hinigpitan kasunod ng inaasahang mga kilos protesta. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: At mga kalapit itong tanggapan, ito ay bilang habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta naman sa mga protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hernandez Jr., kailangan inatasan ng mga lokal na police unit para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Partikular na rito ang pagpapalakas ng police visibility at pagdalatag ng checkpoint na National Capital Region Police Office sa paligid ng Senado. Itigyan din pa ni Nartates na nananatiling apolitikal ang PNP at tantangin nilang mandato ay panatilihin ang kapayapaan kaya hindi ng kaayusan sa lugar na posible makaapekto sa pagganap ng mga senador sa kanilang trabaho. Panawagan din ang PNP Chief sa mga leader release na pulisin na kanilang hanay at sundin ang mga umiiral na batas para maiwasan ang anumang kaguluhan. Para sa Bago Pilipinas, yung Partikala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
9: Department of Public Works and Highways nagpaalala sa mga motorista na sundin ang load warning sa mga tulay. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Matapos ang isang buwang konstruksyon, bukas na sa publiko ang permanenteng Kaliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na agarang tapusin ang tulay upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Pinalitan ng bagong permanenteng istruktura ang pansamantalang Bailey Bridge na bumagsak noong May 2 matapos daanan ng overloaded na truck. Ayon sa DPWH, personal na ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang proyekto upang matiyak ang tuloy-tuloy na konstruksyon at agarang pagkumpleto ng tulay. Samantala, muling nagpaalala ang ahensya sa mga motorista at operators ng sasakyan na mahigpit na sundin ang itinakdang load limit sa mga tulay upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng mga biyahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Balita naman sa labas ng Metro Manila. 305 na tupad beneficiaries sa Alaminos City, Pangasinan, kaisa sa isinasagawang Brigada Eskwela sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Nakikibahagi sa Brigada Eskwela ang 305 na benepisyaryo ng programang tulong panghalap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad sa Alaminos City, Pangasinan. Ito ay matapos maglaan ng Department of Labor and Employment o DOLE Western Pangasinan Field Office ng 3 milyong pisong pondo para sa pagpapatupad ng programa sa nasabing lungsod na unang isinagawa ang isang orientation bilang paghahanda sa kanilang 20 araw na pansamantalang trabaho na magsisimula ngayong araw, 3 ng Hunyo 2026. Bahagi ng kanilang mga gawain ang pagtulong sa paghahanda ng mga paaralan sa ilalim ng Schools Division Office ng Alaminos City sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. Makikilahok din sila sa iba pang gawaing pangkomunidad tulad lamang ng paglilinis ng mga baybaying dagat, diklaging ng mga daluyan ng tubig, pangangalaga sa mga bakawan at gawaing may kaugnayan sa agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang halap buhay ang mga residente habang nakatutulong sa mga proyektong may pakinabang sa komunidad, kabilang ang paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit po?
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello! Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. Ikatatlo na po ng buwan ng Hunyo. Ba! Ala! Bumibilis! Ano po? Ang usad ng araw. Piruin mo, pang-anim na, ika-anim na buwan ng taon ng 2026. Kumusta naman po kayo dyan, mga kabayan? Hindi lang ha, trabaho lang. Yung iba naman, habang nasa kanilang tahanan, sige, habang kayo nakikinig, galaw-galaw ng konti. At samahan niyo po kami. Ang inyong lingkod na ang bisyo ay maglingkod sa ngalan po ng public service. Ito ang Radyo Publiko Serbisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hello, hello, hello! Shout out sa inyong lahat, mga nandyan sa Ilocos. Gandang umaga po. Naimbaga bigat yung amin na po. At shout out sa mga taga-lalawigan ng Pangasinan na imbaga bigat. Ay syempre, masanto siya kabosan at si kayo namin, mga kabaluyan. So, ang ating mga kababayan naman nandyan sa Pampanga. Oy, talaga naman, maya paabag po kay Kongan. Yes, at syempre, doon sa mga taga Bicol. O, sa Bicol muna tayo. Yes, syempre, maray na aga sa inyo mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Ay, ang ating mga Bisaya na mga kaibigan, maayong buntag, maayong aga, mga kaigsuunan. Hello, hello, hello, hello. Yun ang mga ating mga kababayan na Diyos sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Siya, yung kami mga shoutout po kayo, pwede ho doon sa ating 0999-229-1738 na text line. Ayan, nakikita nyo sa inyong mga screen, sa inyong mga hawak na gadget, social media man, nasa television man. Sige lang, yan po ang mga text line. 0999-229-1738. Ganda, madaling natandaan. At syempre, ang ating social media, ang Facebook at ang YouTube. Huwag kayong alis dyan. Tutok lamang. Pwede kayong mag-send ng mga mensahe. In the meantime, yung mga nagmaman ng mga sasakyan, ingat lamang po. Narito muna ang mga headlines sa araw na ito. Ang mga headlines sa mga balita. Amara, pinairal ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsay kay Cavite Congressman Francisco Kiko Barzaga. Ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacanang. Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng mga imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Paglusot sa committee sa Kamara ng panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome na welcome sa DSWD. At siguradad po sa paligid ng Senado, hinigpitan kasunod ng inaasahang mga kilos protesta. Ingat lamang, ha, mga kababayan. Ang mga detalye niyan ay sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Ha, sige, sige ha. Standby ho kayo dyan. Dahil inyong mapapakinggan ang mga reports, syempre kasama dyan ang aking panayam sa mga inaasahan naming mapagkukunan ng mga karagdagang balita. Opo, yung mga karagdagang balita na pwede nyong mapulot, pwede nyong mapantulong sa karagdagang kaalaman. Okay? So, chill, chill. Steady ka di ha, mga kababayan. Samantala, narito muna ang ating
1: Kuya Kicks! Now, alam na this!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na this! Oh yes, ha? Makinig pong mabuti. Ito po ay impormasyon galing po sa Department of Science and Technology. Alam nyo ba yung habagat na binabanggit palagi sa mga ganitong panahon na? Habagat sa Ingles ay Southwest Monsoon. Opo, yan po yung karaniwang nagsisimula sa buwan ng Hunyo at tumatagal hanggang Setyembre, o minsan ay umaabot nga po ng Oktubre. Oh, yes. Oh, yan ang ano, habagat. At sa panahong ito, mga kababayan, mas madalas ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Lalo na yung sa kanlurang bahagi ng Luzon at the Visayas, ibig sabihin sa west portion ng ating bansa. At yan din, ha, mga kababayan, ang panahon kung kailan mas mataas ang antas ng tubig sa mga ilog at lawa, kaya mas malaki ang panganib ng baha. Oh, yung pagbaha, mga kabayan. So, eh, yan, yan, ganyan po. Ang tawag dyan ay habagat. Oh, Southwest Monsoon.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Yan, ang ating Kuya Kicks, alam na dis trivia. Oh, sa pananaliksik ni na Al Corpus at ni Glory Fe Bagon. At ito ay nagmula sa Department of Science and Technology. Okay, samantala mga kabayan, aba, meron tayong tatanggaping balita. Eho, live and direct mula sa Batanes. Dahil nandoon po ang Radyo Pilipinas Batanes. Ngayon yan lang mapapakinggan palagay ko siguro ito. Pero ay, kilala nyo ito. Abay, ang aking nakasama dito at nandyan na ngayon sa Radyo Pilipinas Batanes. Dahil may mas mahigpit na patakaran po sa mga isla sa hilaga ng Itbayat. Ako, ganda niyan. Batanes. Oh, yun sa lugar na yan. Itbayat, Batanes. Eh, pinatutupad na. Pakinggan nga natin ang report na ito ni Bea Gaza de Guzman. Hi, Bea. Good morning.
2: Ano nga? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea, yes. Paano nga ang gabati ng good morning dyan? Paano nga ang good morning dyan sa Batanes?
3: Good morning. Ito nga po, Sir Kiko, ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang lahat ng aktibidad sa turismo at mga hindi otorisadong pagbisita sa mga isla sa Hilaga, kabilang po ang Babulis Island simula ngayong buwan. Alinsunod po ito, ang hakbang na ito sa Executive Order No. 87 Series of 2026 na naglalayong limitahan ang pagpasok sa mga naturang isla hanggang pagkaroon ng paribagong abiso ang lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kautusan, mahigit na ipinagbabawal sa mga isla sa Hilaga ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pamamasyal at recreational visits, mga biyahe ng bangka na nagdadala ng mga turista sa mga isla o itong island hopping, pinalilipad na drones, pagkuha ng video at komersyal na pagkuha ng larawan. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na limitado lamang ang access o pagpasok sa mga isla sa opisyal na tungkulin ng pamahalaan, operasyong militar, lehitimong pangingisda at mga individual na may paunang clearance mula sa tamang otoridad. Ipinatupad ang regulasyong ito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, maprotektahan ang mga lugar na may kahalagahang pangkalikasan at pangkultura, at sumunod sa mga umiiral na security protocol katuwang ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Nanawagan ang munisipyo sa mga turista, boat operator at travel organizer na alamin ang mga probisyon ng kautusan at makipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad nito. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipi.
0: Yes, Bea, bago ka mag-extra, kwentuhan mo muna kami. Kumusta ngayon ang panahon dyan sa Batanes? Alam po, pag binabanggit ang Batanes, ay siya, maraming gustong pumunta. Kumusta ngayon dyan?
3: Opo, mainit po ang panahon dito ngayon, Sir Kiko. Alako, yung ating pong panahon ay maganda naman.
0: Ayab na mamasyal.
3: Nakaraan meron pong low pressure area nga po, pero hindi naman po nakakarating dito yung epekto po. Kaya okay naman po ang panahon, sir.
0: Kanina, kakiko na lang, nasanay po ito si Bea na sir ang tawag sa akin. Kasi po, nag-executive producer ko si Bea. At ngayon, na-promote na, nandiyan na sa Radyo Pilipinas, Batanes. Bea, nabitin ako kanina, batiin mo sila ng salitaan nyo dyan sa Batanes.
3: Kapyan, kamupano Diyos, kahilyan, kababayan, Pilipino na lang, no? Hindi na lang ibatan.
0: Oh, yeah.
3: Pilipino, kahilyan na Pilipino, kababayang Pilipino. Very kapyan, kamupano Diyos.
0: Kapyan, yan. Hello, hello. Maganda. Alam po ninyo, ikwento mga Bea, sapagkat pagkakataong yan, yung mga patakaran dyan sa mga isla, ang Hilagang Itbayat, Batanes, yun, nakakonsentrate sila dyan ngayon, di ba?
3: Opo, yes, Kakiko. Dahil nga po, alam naman natin na ang ating mga karagatan, Batanes po, alam naman natin na Batanes Group of Islands siya. So, sa kabilang banda, meron po tayong Pacific Ocean. Sa kabilang banda naman, West Philippine Sea. So, yes. Ito po ating mga isla dito ay kailangan pong bantayan dahil nga po, alam naman natin na ang mga isla pinupuntahan ng mga foreign nationals.
0: Naku.
3: At kasama po ito sa tugon ng pamahalaan, pahigpitin o ihigpitan po ang seguridad. para naman po maproteksyonan hindi lamang po ang ating mga mangingisda kundi po yung ating yamang dagat, Sir Kiko. Kaya ito po, pati yung lokal na pamahalaan nakikiisa po sa ating national government. Sa pakikipagtulungan po sa Armed Forces of the Philippines na bantayan po at higpitan ang seguridad sa mga islang ito.
0: Mabuti man na nababanggit mo, hindi lang sa security, kundi yung pagpapatupad din ng hindi lang disiplina, no? Pati yung, nako, ang Batanes ay merong honesty, ano dyan, culture. Ha, Baya,
3: yes.
0: Kwento mo.
3: Opo, kapag, totoo po yun.
0: O, yan ang mga pinupuntahan ng ating mga kababayan na kakwento rito. Na nandyan ka sa Batanes, kahit na walang tao, meron kang bibilhin, iwan mo lang yung bayad mo, kunin mo yung gusto mong bilhin. At syempre, walang nawawala. Ha, Baya.
3: Opo, talagang ganoon. Dahil magkakakilala naman po ang mga tao dito, nakakahiya naman kung nanakawan mo si Auntie Ellen o kaya si Uncle Duro saan lang sa kapitbahay.
0: Ay,
3: nakakahiya naman po yun.
0: Pati tuloy, mga nandyan na nagpupunta, natutuwa sila. Oo.
3: Oo.
0: Eh, nako, alam ko, busy ka riyan. Kaya sa susunod, ha, thank you ito. Maaring sa mga susunod pagkakataon, makapagbigay ka at maririnig ang pinakadulo, pinakatuktok ng ating mapa, ng ating bansa. And you're there para makapag-report kung ano nangyayari dyan. Lalong-lalo na yung mga paghahanda nyo pagkatuwing ganito mga sasapit na ang habagat. Nababanggit ko yung habagat kanina. Eh, diyan kayo ay handang-handa naman. Pero talagang gustong-gusto kayong daanan. At saka minsan ay merong distraction. Pero alam ko, resilient ang mga taga-Batanes tungkol niyan sa pagsapit na ng habagat o kaya yung mga bagyo. Baya?
3: Yes, Kaki ko, tama po yan. At syempre patuloy po tayong nagmo-monitor dito na maaari pa po nating ibahagi po dyan sa Radyo Pilipinas,
0: yes.
3: 738 kHz.
0: And welcome, ma'am. Asahan namin ni Al Corpus at saka ni na Glory Fe na makapagbigay ka ng mga from time to time eye update mula sa Batanes.
3: Opo, kumusta dyan, anytime po, yes. Kaki ko, mula Batanes, Bayag Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ah, ganda. Oh, meron na tayong maririnig at kahit papaano sa susunod meron ng video 'yon, ano Al? At meron ng mga pictures na may ipadadala si Bea. Oh, galing po kasi dito at nandiyan na siya sa Radyo Pilipinas Batanes. Pero talaga ang kanya ng pamilya ay taga riyan naman sa Batanes. 18 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Okay, anong Tata Rolly? Ikaw muna o dito muna sa akin? Sige, wag ko kayo maglilipat ng channel. At mamaya may mga shoutout pa, may mga pag-greetings po kayo dyan ng birthday. Sige, text nyo po ako. Ha? Alright, wag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din kayo. Tata Rolly, sa'yo muna.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
4: May OPM na rock.
6: Oh, hey! Pinoy ako!
4: May OPM na rap.
7: What you know last night? Yo, it was the best.
8: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga pinay.
4: May OPM na mabilis.
10: Mokakatay, mokakatay.
4: May OPM na Tagalog.
11: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
6: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
6: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.

0: Hello, I'm back. 20 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Hello, hello kay Abba, boss, nakikinig. Ang Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. Gandang umaga na imbagabigat yung apo, mga nandyan po sa Agoo. Napakalakas ng signal po ng Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Thank you, ba, boss Reden. Ha? Magandang na minumonitor mong ating mga signal ng ating Radyo Pilipinas. Siyempre, ay nako, kayong mga kababayan na nakikinig ngayon, minahandaan nyo ng inyong mga anak, tipo ba, sa pagpasok muli, sa paaralan, balik eskwela na, sa ilang kembot na lamang, at inahandaan na rin ng mga iba na ating mga kababayan, mga, lalong-lalo yung mga ibang opisyal sa Department of Education, mga private organization. Nako, tamang-tama po, naaalala ko, kayo ba, mga kababayan, lalo mga nanay, mga tatay, ano nga ba ang pinababaon nyo sa inyong mga anak? Oho, yan ba ay uso pa ba yung pabaong pagkain o pera na lamang? Oo, yung iba talaga, mistress, naalala mo ba anong pinapabaon sa iyo ng nanay mo? Ano yan, pagkain o pera? Oo, tinapay. Wow, yes, yes. At may kasamang pera din. Galing mo. Yung iba naman, talagang pagkain na lang. Opo, at nasanay, sinanay nila na, sige, kumain ka ng inihahandang katulad niyan, nilagang kamote, nilagang balinghoy, at nilagang kasabang, ibig sabihin nun, nilagang mais. Ibig lahat ng masustansya o mga pagkain na po pwede na makakabusog ka agad at hindi na yung puro sitsirya. Oo, alam po naman ninyo mga kababayan, pagka nabigyan mo ng pera yung ibang mga bata at nasanay doon sa pagkain ng mga sitsirya, so, ang tawag doon, ano nga yung tawag doon, mistress, ng mga sitsiryang yan? Ha? Yung, nako, maalat-alat paminsan. Oo, yan, junk foods, kung tawagin. Nako, siyempre, dapat pinag-uusapan, pinag-iisipan nga yan at ginagawa ng mga magulang. Isanayin po ninyo. Tataroli, di ba tayo noon? Mga panahon na din. Ikaw ba, pera ba o pagkain baon na binibigay sa'yo ng nanay? Baon din, ano? O ako din, ganun. Oo, pandesal, nilagyan ng konting palaman. O, minsan wala na. kung natapos, alam nyo naman po, mga mabayang, pagka konti ang budget ng nanay at saka tatay, ay pandesal, madaling bilhin eh. Ngayon, uso na. Pandesal na may malunggay. Oh, kita nyo? Saan pa kayo? Sige, mga kababayan, 10:23 na ang oras. Nakaka-relate ba kayo dyan? Anong pinabaon sa inyo ng inyong mga magulang nung kayo nag-aaral pa? Sige, text nyo nga sa akin. O ipadala nyo sa ano sa ating Facebook Live. Yes. Sige ha, mababasa ko yan. Basahin ko pag naumabot. Interagency Convergence and Press Conference para sa 2026 Oppland Balik Eskwela sa Calbayog City. Ayan, kasalukuyang ginaganap. Alamin nga natin kay Suzette Pretension ng Radyo Pilipinas Calbayog. Suzette, mayong aga.
1: Radyo Pilipinas.
0: Buntag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette, morning.
2: Yes, sir. Ito, magandang umaga po. So, sa ngayon po, ito sa lukuyang isinasagawa ng Department of Education o DepEd Schools Division of Calbayog City ang Interagency Convergence at Press Conference para sa 2026 Oplan Balik Eskwela sa Schools Division Office Conference Hall para sa division ng Calbayog City. Dinaluhan ito ng iba't ibang partner agencies at stakeholders upang talakayin ang mga paghahanda para sa pagbubukas ng klase para sa ngayong school year 2026 to 2027. Kabilang sa mga tinatalakay sa ngayon, ang aktibidad para sa enrollments, cooperations, koordinasyon ng mga ahensya at iba pang mga kinakailangang hakbang upmatiyak ang maayos, ligtas at organisadong pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At kanina nga ay itinalakay rin ang aral program at ang strengthened senior high school program na kung saan binigyang diin na nagpapatuloy po ang ating senior high school curriculum na ito ay mas pinalakas lang. At sa datos ng schools din ng Calbayog City, sa pagkangayon mayroon po tayong 13,002 na mga beneficiaries sa ilalim ng aral program. At dito nga sa Interagency Convergence Meeting at Press Conference ay talagang binibigyang diin ng DepEd na mahalaga ang patuloy na koordinasyon at kolaborasyon ng mga ahensya at stakeholders upang masuportahan ang maayos na pagbukas ng klase sa buong division. Ito ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio.
0: Suzette?
2: Yes, sir.
0: Oo. Kumusta ngayon dyan? Kumusta? Maliban dyan sa pag-cover mo ng press conference na yan, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Kalbayog?
2: Dyan sa summer. Sa Kalbayog ay maganda po yung panahon. Nagpapakita po si Mr. Sun. So,
0: wow.
2: Okay naman po. Actually, nung Brigada Eskwela, maganda rin yung panahon. Mabuti na lang, hindi umulan, kaya patuloy yung mga activities po.
0: Palagay ko,
2: preparation.
0: Oo, Suzette, palagay ko, excited ng mga magulang, pati mga bata na pumasok. Ang naging sentro nung pinag-uusapan kanina dyan sa interagency, maliban sa preparasyon, siyempre, yung preparation, kasama dyan yung linis, paglilinis sa mga paaralan, yung security aspect na pag-usapan din?
2: Sa pagkangayon po, hindi pa po napag-usapan, pero andito naman po ang ating mga representatives from Kalbayog Police at ng PNP po. Sa kanina po kasi bago po ako mag-report, ang pinapag-uusapan pa lang po ay yung about sa Strengthened Senior High School Program at sa ARAL Program po. Pero andito po ang lahat po na sa may representative po sa
0: PNP.
2: Militar at sa PNP po.
0: Yo, maganda mang mapag-usapan yan. That, I'm sure, dahil lumabas ka nga lang sa press conference, ay pag-uusapan yan dahil sabi mo na dyan ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines. Nako, maganda din mapag-usapan. Matanong mo mamaya. Yung ano ang kaplano ng interagency at lalong-lalo ng Department of Education sa pagtulong doon sa bumababang antas noong reading comprehension ng mga bata, Suzette?
2: Opo, yun nga po, kanina po ay tinalakay yung sa ARAL program na yan po yung magiging tugon ng DepEd po para magkaroon ng para ma-lessen yung gap, yung learning gaps po, especially nung mga batang talagang nahihirapan na magbasa. Kaya nga po, base po sa datos, meron po sa pagkangayon, yung buong division ng Kalbayog ay meron pong 13,002 na beneficiaries enrolled sa ARAL program. At sa 13,002 po ay merong 1,944 na nagpapatuloy po para sa ARAL program. Sa pagkakayon po, ina-assess pa din nila kung sino pa yung magpapatuloy sa under the ARAL program.
0: Well, maraming salamat sa iyo ha, Suzette, sa karagdagang impormasyon na ito. At asahan namin ang iba pang mga detalye ng mga balita mo dyan sa pag-cover mo ng press conference. Thank you. Dagang salamat, Suzette.
2: Yes po, maraming salamat, Sir Kiko. Andito tayo sa Kalbayog City at para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Si Suzette Pretensio live mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog City. Yan po sa summer. Oho, lahat puro ngayon ng paghahanda yung balik eskwela, yung brigada eskwela, mga ganun mga pagkakataon na dapat ay malaman natin yung mga paghahanda, lalong-lalo hindi lang doon sa mga karagdagang impormasyon may kaugnayan sa security, kundi yon yung direksyon ng polisiya ng Department of Education at yung siyempre yung health condition no sa paligid, yung environment, yung lalong-lalo yung mga pupuntahan, papasukan ng mga silid paaralan ng mga kabataan. Samantala, 10:29 ang oras. Abang inaantabayan ko pong makausap mula sa Bureau of Immigration. Tama ba? Naka-ready na siya? Hindi pa. Oo. At mayroong pinag-uusapan ngayon dyan sa Bureau of Immigration. Totoo nga ba magtataas ng singilin sa mga sisingilin at patatupad dyan sa modernization ng immigration? O yung tawag nila dyan ay Border Modernization Project. Ano ito? Alamin nga natin yan mamaya pag makontak na ang mga, of course, ang mga tagapagsalita ng Bureau of Immigration. In the meantime, makinig po tayo ng report mula sa lalawigan ng Pangasinan. Yan po sa Tayog. O kasi merong advocacy parade na pamamahagi ng school supplies. Aba, nandiyan na po. Alamin natin ang report na yan ni Grace Aquar. Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Formal na nilunsad ng Schools Division Office ng DepEd Pangasinan 2 ang Division Brigada Eskwela 2026 kick-off program sa Bayan ng San Nicolas, Pangasinan, na may temang bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaisa at kaalaman. Pinag-isa ang programa ng mga opisyal na edukasyon, lokal na pamahalaan at mga katuwang sa komunidad. Sinimulan ang programa sa pamagitan ng Advocacy Parade na nagpakita ng matibay na pagtutulungan ng LGU ng San Nicolas, mga opisyal ng SDO Pangasinan 2 sa panguna ni Dr. Vivian Luz Pagatpatan sa SO6 Schools Division Superintendent, kasama mga punong guro, guro mula sa San Nicolas Districts 1 at 2 at mga education partners, stakeholders at miyembro ng komunidad. Matapos ang parada ay sinagawa ang formal na programa sa San Nicolas Public Auditorium. Nagsilbing panahing pandangal naman si Attorney Marlene Remesillas Agabas, ang kinatawan ng ika-anim na distrito ng Pangasinan. Binigyan din nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakikipagtulungan at aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon. Isa sa mga tampok ng programa pamahagi ng mga school supplies sa mga mag-aral ng grade 1 upang matulungan silang makapagsimula ng maayos sa kanilang paglalakbay sa edukasyon. Nagsagawa rin ng turnover of donations mula sa iba't ibang education partners at stakeholders bilang patunay ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon at pagtugon sa mga pailangan ng mga paaralan at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Salamat po, balik mula dyan sa lalawigan ng Pangasinan sa Radyo Pilipinas, Tayo, Grace Acuar. Alas 10:32 ang oras, yung mga ginagawang relo, ang radyo, at ang himpilang ito, huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik kayo. Alright? Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Take it away.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.

0: paha, pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Kunting tiis na lang, darling.
2: Pwede niya mga yan.
3: Pas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
4: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
3: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
3: Nanay naman, eh.
5: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
9: Alas 10:34 ng oras. Balik tayo. Sige, halika. At nakikinig po si Anton, si Anton at Treven. Ang galing ha, pangalan nila puro mahirap babasahin. Anton, Treven at si Densio. Oh wow, tatlo-tatlo kayo nakikinig sa isang gadget. Totoo ba yan? Sila daw po yung nandyan na naka-standby sa pilahan ng mga tricycle ngayon. Ano ba gamit nila dyan? E-trike na ba yan? Abay, nandyan daw sila sa Commonwealth Avenue. Yes. O, digi ha. Ingat-ingat kayo, mga kababayan nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Oy, siyempre si Aling Linda dyan po sa Paliparan, Cavite. Ang gandang umaga sa iyo. Ingat lang, ga, Aling Linda. Anong ihanda mo mamayang tanghalian? Sige, pakitext mo lang ako mamaya at baka maunahan ka ni Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Yung short order na yun.
10: Kuya Kix, now, alam na dis!
9: At sa ating Kuya Kix, alam na dis! Trivia, alam po nyo yung hanging habagat o southwest monsoon. Naku, nagmumula yan sa timog kanluran nga yan. O, diba? Southwest monsoon nga. At dumadaan sa karagatang may mataas na antas ng ano yung mahalumigmig, ano ha? Oo, humidity. Diba tama yan, Al? Dahil dito, dala nito ang malamig at yung medyo basa-basa na hangin na nagiging sanhi ng malalakas na pag-ulan. At ang tawag dyan nga, dahil sa southwest monsoon sa Ingles, ito ay kabaligtaran nung amihan na nagmumula naman sa hilagang silangan. Ayan, yan ang dapat nyong matandaan ha, mga batang nasa bahay ngayon. Baka po kayo'y nakikinig o kasama inyong mga nanay, tatay, pakituro na lang o bakit ganyan ho, ang habagat ngayong panahong ito. Okay ba? Sige!
10: Kuya Kix, now, alam na dis!
9: Ayan ha, alam nyo na. Alam na dis ha. Mantala mga kababayan, dumako tayo muli sa labas ng Metro Manila. Dahil nako, sunod-sunod dito mga report ng mga masisipag na mga reporters mula sa lalawigan. Oy, eto pakinggan natin ang mga taga Davao naman. Ah, dahil ang PhilHealth 11, Region 11, nagbabala laban sa illegal na paghihingi ng donasyon. Oh, bakit? Sila'y na-i-scam din? Ah, sige, alamin natin mula kay Sheila Lisondra Celosia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mayong buntag, Sheila. Good morning.
11: Mayong buntag, Kuya King. Sa nilabas ngayon ang babala ang PhilHealth Regional Office 11 laban sa mga individual o grupong umano'y gumagamit ng pangalan na asensya ang opisyal nito upang hingi ng donasyon, mga kontribusyon at iba pang uri ng tulong pinansyal. Sa inilabas na advisory number 2026-0015 na nilagdaan ni PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey Carcedo noong June 2, 2026, sinabi na PhilHealth 11 na nakatanggap sila ng mga report kaugnay ng mga illegal na solicitation gamit ang pangalan ng tanggapan. Binigyang din naman ang ahensya na mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain sa ilalim ng Republic.

0: Public Act 6713, o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinayuhan naman ang Philart 11 ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat ang sinumang nagpapakilalang kinatawan ng tanggapan para sa pangangalap ng pondo o anumang kahintulad na aktibidad. Ayon pa sa Philart, nananatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamataas na antas na integridad at transparency sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas,
1: sila.
0: Sila.
1: Ba't nga pala naapektuhan yung sistema ng mga taga-PhilHealth dyan sa Region 11? Ano yung pinapasok mo yung tax scam na yan, yung panghihingi ng donasyon? Ulitin mo nga sa kapakanan ng ating mga ngayon lang kabubukas ng kanilang mga gadget or ng radio.
0: Maliban sa text messages sa Kya Kids, may mga report din silang natatanggap na may sulat na ipinapadala sa iba't ibang tanggap o even mga officials using the name of a representative ng PhilHealth 11.
1: So ibig sabihin hindi lang yung sa mobile phones so, mga text messaging kundi pati sulat na yan ngayon yung kailangan maabisuhan ang ating mga kababayan na hindi nanghihingi ng donasyon no ang PhilHealth.
0: Exactly, Kuya Kicks. Yun din ang sinabi ngayon ng PhilHealth na maliban nga sa mga messages or mga emails na nai-report sa kanila, may mga sulat din na natatanggap umano ang mga opisina, iba pang mga opisina or even mga kilalang mga opisyal o malalaki mga negosyante na umano nang hihingi ng donation mula sa PhilHealth, Kuya Kicks.
1: Naku po, kailangan, nai-report na ba nila yan sa Philippine National Police?
0: And the last thing na sinabi ng PhilHealth ay yung mga tao, yung mga nakatanggap ng mga reports ay ipapablatter, yun yung sabi. Pero ang pinakaunang nila sinabi ay magtungo sa kanilang opisina upang siguruhin kung yun bang mga tao na nakasulat or yun bang nanghihingi is totoong empleyado sa kanila dahil sa ilalim ng kanilang rules or polisiya ay mahigpit na pinagbabawal. If ever umano na empleyado ng PhilHealth ang gumagawa nito, ay agad umano itong bibigyan ng kaukulang aksyon.
1: Habang nagre-report ka, Sheila, kumustang panahon dyan ngayon sa Davao City?
0: Mainit.
1: Mainit, wow.
0: Mainit ang panahon ngayon dito sa Davao City, Kuya Kids. Panakanak ang pag-ulan, panahon ng hapon, kagabi na ay mga ambon and pero wala namang mga nangyaring compared to last week na may mga malakas na pag-ulan pero so far po ngayon yung araw na ito is mainit po ang ating panahon.
1: Very good. Thank you, Huff. Maraming salamat, Sheila, sa karagdagang report niya mula sa Davao.
0: Salamat, Kuya Kicks, at mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ba, yan. Alas 10:41 na. Siyempre, mga kababayan, report ng ating Radyo Pilipinas Davao. Yun, panawagan ng PhilHealth dyan sa Region 11. Huwag mapapaniwala sa sinasabing kumakalat ng mga text messages, biyumpong pati ng sulat na nanghihingi ng donasyon ang PhilHealth. Kailangan ma-report yan dahil bakit nga manghihingi ng donasyon? Ano katataroli? Oo, di ba dapat sila ang nagbibigay? Pabaliktad. Oo, sila nag-release ng mga dapat pamigay sa mga member ng PhilHealth. Alas 10:42 na ang oras. Narito naman ang report. Galing ito sa ang lugar ito, si Loisa Irispe. Dahil metro reporter natin yan. Mula sa kanyang report na ito, dahil ang DTI, Department of Trade and Industry, nilinaw na ang panukalang mahigpit na certification sa solar energy systems ay upang matiyak na hindi substandard ang solar products na ibebenta sa ating bansa. Uy, may pagpaliliwanag yan. Yung nga, gusto kong maka-interview pa sana ng mga taga-DTI tungkol sa isyong yan. Pakinggan natin na detalye mula kay Loisa Irispe. Lois!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report!
1: Standby! Okay. Handa lang natin that mukhang nawala siya doon sa signal. Oh, ready na ba siya? Okay. Dahil meron yung ang DTI, nililiwanag nila yung issue na umaalma ang ibang sektor tungkol dito sa solar energy system. Oo, yung nauuso ngayon, napaka lalong-lalo na yung mga ginagawa na rooftop solar power system. Opo. Abi, may plano ng Department of Trade and Industry na gawin ay kailangan ay mairehistro mula sa DTI yung tinatawag na i-under sila doon sa Standards Bureau. Alamin natin ang report na yan ni Loisa Irispe. Loisa!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Head.
3: Nilinaw nga ng Department of Trade and Industry na ang panukalang magkaroon ng mandatory certification sa solar energy systems ay upang matiyak na hindi tatambakan ang Pilipinas ng mga substandard at hindi ligtas na solar products. Sa pahayag na inilabas ng DTI, binigyan diin ng ahensya na ang sertifikasyon ay hindi naman para sa mga installation o paglalagay ng solar products, kundi para sa mismong mga produkto na ibebenta sa bansa. Ang mga manghihingi din ito ay hindi naman ang mga magpapalagay ng solar products sa kanilang bahay, kundi mga manufacturers, distributors at importers. Giit pa ng DTI, nais lang nilang matiyak na pasok sa Philippine
1: Teka. Nawala na naman siya. Si Luisa Irispe. Okay, Luisa, ang ganda ng report mo. Ano yan eh? Mag-issue yan ngayon sa industriya sa itong solar power system. May mga umaangal nga dyan. Ako naman, nakita ko na kailangan mapag-usapan mabuti kung ano yung gagawin. Standard yan eh. Doon sa sistema ng ating pamahalaan. Kung saan man nanggaling yung mga materials, kailangan isailalim kung yan ba ay naaayon sa standards ng paggamit nitong sistema. Opo, kasi baka naman later on maapektuhan yung mga gumagamit. Alam po niyo, may mga reports na nagkakaroon ng problema, low quality, yung mga nabibiling mga solar panels, yung kahit na yung battery, naku, lalong na yung mga battery. Balik sa'yo, Luisa. Please, go ahead, please.
3: Ayan, Gico, tutuloy ko nga yung aking report.
1: Oo nga, tuloy mo nga.
3: Ng Department of Trade and Industry na ang mga sertifikasyon ay hindi naman para sa installation o paglalagay ng solar products, kundi para sa mismong mga produkto na ibebenta sa bansa. Ang mga manghihingi din ito ay hindi naman yung mga magpapalagay ng solar products sa kanilang bahay, kundi yung mga manufacturers, distributors at importers. Giit pa ng DTI, nais lang nga nilang matiyak na pasok sa Philippine National Standard ang mga mabibili ng mga Pilipino at hindi mabilis masira o delikado na maaaring magdulot ng sunog o iba pang aksidente sa bahay. Base naman sa draft regulation, ang mga produktong dapat mapa-certify na ligtas ng mga distributors ay ang mga solar panels, battery energy storage systems, inverters o battery charge controllers at cables o rapid shutdown devices. Sa ngayon, hindi pa naman ito ipinatutupad ng DTI at patuloy pa nilang pinag-aaralan, pero handa silang tumanggap ng mga suhestyon hanggang sa July 25, 2026 hinggil sa draft regulation. Para sa bagong
1: Luisa, yes. Dapat, ang DTI, correct me, no? Ito yung nasa Bureau of Product Standards ba? Ang pinag-uusapan na siyang magbibigay ng certification, tama?
3: Sa katabi ng DTI ay dapat nga pasok sa Philippine National Standard. Kasama
1: yes.
3: dyan, yung mga inilalagay ng mga ICC stickers
1: yes,
3: at
1: yes.
3: iba pang mga kailangan i-check dun sa mga produkto mismo. Mayroon kasi mga misconception yung publiko na pag nagpalagay ako ng mga solar panel sa aking bahay, kailangan ako mismo manghihingi ng certificate. Hindi ganun. Ang kailangan ng certificate ay yung mga produkto at ang mga manufacturer, distributors ang manghihingi ito sa DTI.
1: Tama yan. But ang merong isang concern dyan ng mga ibang grupo na ang kanilang pangamba ay tataas doon sa presyo na binibenta mga ano na yan, the solar panels at iba pang mga yung mga kasama doon sa solar power system. Dapat yan mapag-uusapan din papaano maliban sa inihingi at tama naman ang ating pamahalaan na kailangan magkaroon ng standard certification yan dahil hindi natin alam kung ang mga lugar nga nang galing at yung papaano ang sistema. Di ba, Luisa?
3: Mm-hmm. Ang sinasabi naman ng DTI, sakaling ang magpatupad na nitong mandatory certification, isa rin sa babantayan nila ay yung bigla ang pagtaas ng presyo.
1: Yes.
3: Bagamat pa tayong wala pang nilalagay na SRP o presyo talaga sa solar panel ay babantayan din nila na wag namang mga abuso itong mga manufacturers at distributors, dahil marami sa atin mga kababayan na nais nang magpalagay ng solar panel sa mahal ng kuryente. So dapat matiyak na hindi sobra-sobra o mga abuso yung mga magbebenta nitong solar energy systems.
1: Alright. Maraming salamat, Luisa. Pasensya, Loisa pa lang nabanggit ko rito. Nagkamali si, Alcorpus. Kaya nga, Luisa Erispe. Galing, galing. Thank you, thank you.
3: Sa bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo thank Pilipinas, you. Radyo Pilipinas, Report. Oh, dagdagan natin 'yan sa mga susunod na pagkakadoon. Alha, antes yung alamin natin sa DTI, paano nga ba? Oo, alam ko 'yan, kung hindi ko nagkakamali nga, yung Bureau of Standards basta ano, nag-skip sa aking ano. Alam mo na, siyempre. Oo, sa pagkakataong ito, malaman natin yung kung meron ba paano yung mga standard certification. Lalong-lalo na nagiging uso ngayon yung paggamit ng solar power system or solar energy system. 6:49. O sige, Tata Rolly, ikaw muna. Pabalik ko kayo ha, sa ilang saglit.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
11: Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Oy, hello, hello, shout out sa mga nagbe-birthday ngayon at anniversary. Yeah, hello, happy, happy birthday. Sino man kayo, magparamdam kayo. At pwedeng magpadala. Ay, joke lang, joke lang. Opo, thank you, samantala habang nakikinig daw ang si Arlene. Hello, dyan sa Caloocan, Arlene Reyes. Gandang umaga. Oy, Tata Rolly, ang mga taga-Pasig, nandyan daw si Mang Roberto Estrella. Okay, Mang Roberto Estrella, nandyan sa Pasig. Ano ka? Nandyan sa isang lugar na hindi mo nabanggit kung saan kayo sa Pasig. Napaka, ano naman, lawak niya. Pero thank you, shout out sa mga taga-Pasig. Gandang umaga po, 10:52, samantala.
12: Kuya Kicks! Now, alam na dis.
1: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Trivia. Opo, maliban sa pagpapadala ng, alam nyo ba, yung maliban nga sa pagdadala ng ulan, oho, na ang habagat ay may malaking epekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga Pilipino. Oh, bagamat nakakatulong ito sa patubig ng mga pananim tulad ng palay, maaari din ito magdulot ng pinsala kapag sobra-sobra ang ulan at nagdudulot ng pagbaha o landslide. Oh, kita niyo yan, ha? Alam natin, maganda pag kami ulan. Pero pag sobra-sobra naman ang ulan, yun ang problema. Sa mga baybayang lugar naman, maaari rin itong magpahina sa pangingisda dahil sa malalakas na alon at masungit na panahon. Oo nga, ano? Kawawa naman ng mga ating mga mangingisda. So meron magandang epekto, meron ding pag sobra-sobra naman ang ulan, at yung lalong-lalo pagka malalakas ng alon, nako. Eh yun ang mga problema sa mga sektor ng mga pangisdaan at yung pang-agrikultura. Kaya po, mga kababayan, dapat nalalaman natin palagi ang weather condition sa ating lugar.
12: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Yan ang atin, mga kabayan. Yan ang ating Kuya Kicks Alam na This. O siya. 10:54 na ang oras. Samantala, dumako tayo sa report mula sa Radyo Pilipinas Albay. O, si Helen Balian. Dahil, alam po nyo, merong 960,000 na Sustainable Livelihood Program Capital mula ito sa DSWD. At ginagamit ito sa paglunsad ng dalawang agri-project sa Mobo, Masbate. Tama ba? Ayon, dyan sa lalawigan ng Masbate mismo. Ito ang report na yan ni Helen Balian. Helen?
7: Radyo Pilipinas. Aray na aga. Pilipinas. Report.
1: Aray na aga, Helen.
13: Magandang aga po, Sir Kiko.
1: Okay. Go ahead.
13: Nakapaglunsad ng kanilang agricultural livelihood projects ang dalawang Sustainable Livelihood Program o SLP Association na Masbate sa tulong ng kabuang 960,000 na kapital at livelihood support mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 360,000 pesos na seed capital na ipinagkalob sa masigasig layer for SLP Association ginamit ng grupo para sa egg-layering microenterprise. Sa tala, nakapagsimula ng Fishing Livelihood Project ang Fishers SLP Association matapos mabigyan ng 560,000 na ginamit nila sa pagbili ng bangka at iba pang kagamitan ng pangingisda. Formal na inilunsad ang mga proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol SLP kasama ang mga kinatawan ng Municipal Government of Mobo at Barangay Poblasyon District 2. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga benepisyaryo tungo sa self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Yan ang report mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagtutulong, mga pumimigay ng mga, siyempre, ayuda at saka isang mga proyekto diyan sa Masbate naman sa kanyang in-report. Ay, nako, sayang, hindi natin nakausap si Boss Melvin Mabulak, ano? Nako, sayang naman. Dahil, Immigration the Chief, Sir Joel Anthony Viado, nako, naging busy yata ang inyong mga tauhan. Hindi tuloy ma-i-depend sa itong kumakalat na problema na pinangangambahan ng mga, nako, ay pupunta diyan sa Bureau of Immigration at mayroon transaksyon. Alam niyo kung bakit? Abi, magtataas nga daw ba kayo ng singilin mula sa Bureau of Immigration at ang tawag diyan ay Proposed Border Modernization Project. Ano ba ito? Inaprubahan ba ito ng DepDev? Mr. Commissioner Viado? Oh, ayan. Ay, mga ganun, sayang, hindi na nasasagot ni Mr. Melvin Mabulak, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Baka nagkaroon ng biglaang meeting, ano, daal. Sige, kung kilala nyo si Boss Melvin Mabulak, ang deputy spokesperson ng Bureau of Immigration, pakikalabit nyo nga, sayang, at hindi nasagot-sagot itong tungkol sa issue dahil Ang mga sinasabing magtataas na naman ang singilin dyan, tungkol dyan sa border modernization project na yan, anong laman nung border modernization project na yan? Samantalang modern naman na, nandyan na, maganda na yung nakikita naman sa mga airports. At ano nga ito? Ito ba ay pandagdag sa pondo ng Bureau of Immigration? Yeah. Chief Biado, pakisabi. Dapat masagot ito ng inyong tanggapan. Alright. Ah, sige. Baka bukas, baka pwede natin makausap ta Al. Ano? Sige. At 10:58, Aisha, magpapasalamat na tayo kay Tata Rolly Bumatayo. Batang bata, eh. Hindi niya na naibigay sa akin yung ano eh, kaya gusto niya ang short order. Ano? Sayang. Anyway, bukas para pwede yan. Indira Jomari Referial. Thank you, Tess Ramirez, Glory Fe, Bagon, Al Corpus. Maraming salamat sa inyo at kayong pong mga nakinig. Thank you muli sa pagsubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Servicio Program. At ang inyong lingkod ay, siyempre, Kakiko Flores, ang tanging servisyo, ang tanging bisyo ay magservisyo. Ano po? Oho, kaya huwag niyong kalilimutan, God is good, God is great all the time.

0: Raggio Pubblico, servicio. Raggio Pubblico, servicio. Dito sa Raggio Pilipinas. Raggio Pubblico, 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit po?
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholar sa Maynila. Department of Education, kumpiyansa sa positibong resulta ng three-term school calendar sa school year 2026-2027.
0: Headlines.
11: Dagdag pensyon ng Social Security System o SSS, pakikinabangan ng higit 4 na milyong pensioners mula ngayong Hunyo.
0: Headlines.
11: Mayorya ng mga Pinoy nais unahin ng administrasyon ang paggiit. ng karapatan sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey.
12: Headlines.
11: Malaking personalidad kakasuhan ng ombudsman kaugnay ng maanomalyang flood control projects.
12: Headlines.
11: Mga nasawi sa Angeles building collapse, umakyat na sa 23. Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinalawak pa ang relief operations para matulungan ang mga biktima.
12: Headlines.
11: Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa. Pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan.
12: Headlines.
11: Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal remedy sa issue titingnan ayon sa punong ehekutibo.
12: Headlines.
11: At Representative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 88.52 million pesos na tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Nakinabang dito ang 4,426 graduating college students mula sa 6 na congressional districts ng lungsod. Tig 20,000 pesos ang ibinigay ng Pangulo sa mga estudyante sa ilalim ng Scholarship Assistance Program. Umaasa si Pangulong Marcos na mas pag-uusayin pa ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral para sa magandang kinabukasan.
13: Sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.
11: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Iginiit ni Education Secretary Sunny Angara na napakalaking tulong ng isinasagawa ngayong whole of government approach para sa ginagawang Brigada Eskwela. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakikiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bit-bit mismo ng pamahalaan upang maalalaya ng mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang ng ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
14: Ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano, tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
11: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, naging maganda ang epekto ng Tara Basa program sa mga estudyante dahil tumaas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Cash for Work program bilang youth development workers.
15: Atay kung sa mga naging mag-aaral, nagkikinigod ang Tara Basa program sa pag-address na at least grade, especially amongst students enrolled in overseas and nakatulong sa mga pag-aaral na magpabuti yung kanilang skills, lalo-lalo na nga.
11: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Tiwala si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Gitni Angara na magiging daan nito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Maiiwasan na rin ang paghahabol hindi lang ng mga guro sa kanilang mga itinuturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
14: Hope na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
11: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Libo-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para sa Balik Eskwela 2026. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, kay Police Major Hazel Asilo, Chief Asilaw, Chief PIO ng National Capital Region Police Office, 4,402 ang kabuang pulis na deployed sa June 8 o sa unang araw ng pasukan. Karamihan naman dito magbabantay sa labas ng mga paaralan, maglalagay ng police assistant desk at tutulong din sa daloy ng trapiko. 1,202 na paaralan ang babantayan ng mga pulis pero karamihan ay deployed sa Northern Police District o Caloocan, Malabon at Navota City dahil nasa 291 na paaralan ang kinakailangan nila na bantayan doon. Pagtiyak ng NCRPO, papanatilihin nilang ligtas at mapayapa ang unang araw ng klase at kung may aberya o anumang emergency ay handa sila na agarang tumugon.
16: Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang amin pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan.
11: Tinig ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, makasaysayang Right to Information Bill aprobado na sa Kamara. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang isang makasaysayang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino na mas malawak na access sa mga records, kontrata, gastusin at proseso ng pagdidesisyon ng pamahalaan. Sa botong 284 na pabor, walang tumututol at abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 9397 o ang Panukalang Right to Information Act of 2026. Isa sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Pangunahing may akda ng panukala sina House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Speaker D, mahalagang hakbang ang pagpasa ng panukala upang maisulong ang mas bukas, transparent at responsableng pamahalaan. Binigyan din niya na ang impormasyon ay pag-aari ng mamamayan at hindi ng gobyerno. Kapag nais sa batas, magtatatag ang RTI Act ng isang komprehensibong sistema kung saan maaaring humiling ang publiko ng mga opisyal na record. Saklaw ng panukala ang executive, legislative at judiciary na sangay ng pamahalaan, mga constitutional commission, government-owned and controlled corporation, universities and colleges, local government units, at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA na malaking tulong sa pagpapataas ng reserba ng LPG ng bansa ang dumating na 21,000 metric tons na LPG order ng Philippine National Oil Company o PNOC. Sa panayam ng programang Boses kay LPGMA founder at Regasco President Arnel T., tumasa ngayon sa 45 days ang buffer stock ng LPG ng bansa. Naging maayos din ang naging kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para sa pag-iimbak ng nabiling LPG ng pamahalaan na ayon sa LPGMA ay isang napakagandang hakbang ng pamahalaan upang masala ang anumang pagtaas sa presyo ng LPG.
18: Kung sakasakaling dumating ang panahon na may kailangan pa pong ang mga additional product na kailangan iparating ng gobyerno, regularly it can be accommodated. And magandang bagay din po itong pagpaparating ng gobyerno dahil pwede namin itong ikumpara dahil this is the first time in the history na para ito yung bigas ng NFA, pang cushion ng presyo. Pagdating po sa petrolyo, sa LPG, produkto ng gobyerno ng LPG ay malaking bagay na pang cushion na hindi magkaroon ng overpricing sa ating bansa.
11: Si LPGMA founder at Regasco President Arnel T.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Na-recover ng mga rescuer ang isa pang bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito, sinabi ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 23 ang kabuang bilang ng mga patay sa nasabing trahedya. Ayon sa kagawaran, tuloy-tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Na-recover ang pang-22 at pang-23 bangkay kaninang umaga. Hindi pa inihahayag ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga huling biktima habang isinasagawa ang proseso ng beripikasyon. Patuloy din ang investigasyon sa dahilan ng pagguho ng itinatayong gusali.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuang 1,145,773 pesos ang halaga ng naipagkaloob na tulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang tig 10,000 pesos na financial assistance para sa 54 na individual, transportation assistance para sa 10 individual, at pamamahagi ng 53 family food packs, 53 hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng burial assistance sa 8 naulilang pamilya habang napapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Bukod dito, patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima at apektado para matugunan sila na harapin ang trauma na dulot ng trahedya.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nais ng mayorya ng mga Pilipino na unahin ng Administrasyong Marcos ang pag-iit ng karapatan at presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakauling survey ng Okta Research, inilatag ang ilang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para epektibong matugunan ang tensyon sa karagatan at nakasentro ito sa territorial assertion, diplomacy at defense modernization. Inilista ng respondent sa mga hakbang na sa tingin nila ay mahalaga sa pagresolba ng sigalot kabilang ang mga sumusunod. 69% ng respondents ang pabor sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa pagpapalawak ng naval patrols at presensya ng tropa. 66% ang pabor na isulong ang territorial rights ng bansa gamit ang diplomasya at iba pang mapayapang paraan. 64% ang pabor sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar. 37% ang pabor na palawakin ang diplomatic efforts sa loob at labas ng rehiyon. 29% ang pabor na magsagawa ng joint maritime patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. 23% ang pabor sa pag-asantabi ng sigalot para sa joint economic development, habang 9% ang hindi sigurado o tumangging sumagot.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa lagay naman ng panahon, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga uulanin ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaparehong panahon din ang iiral sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, namataan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng bansa na posibleng pumasok sa Huwebes o Biyernes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinapatupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din anya ng iba pang ahensya ang mabilis sa paghupa ng baha sa flood-prone areas.
20: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Kinumpirma na ng World Meteorological Organization o WMO ang pag-iral ng El Nino phenomenon na posibleng magdala ng mga extreme weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, nagsimula na ang onset ng El Nino sa Tropical Pacific na siyang magiging dahilan ng matitinding heatwave o malalakas na bagyo. Pinayuhan na rin ng WMO ang iba't ibang mga bansa at nasyon na mag-invest sa mga early warning systems upang mapaghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
21: Update matters because El Nino is a major driver of global weather and climate patterns. The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes including heat waves and heavy rainfall. We understand El Nino. We can prepare much better for El Nino thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Nino, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more.
11: Yan ang pahayag ni World Meteorological Organization Secretary General Celeste Saulo.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine, ang Qdenga Vaccine o mas kilala na TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay mas mababa ang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin anya maikakaila ang posibleng mas malubang dengue infection ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Qdenga na hindi pa nagka-dengue noon.
20: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakala. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ang oras po natin, 11:22 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabihan na ang Senado na magbalik sa trabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado ayon sa punong ehekutibo. Ang balitang yan ibibigay sa atin ni Alvin Baltazar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Balik na kayo sa trabaho. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin lalo na kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at huminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho? Kung ilalarawan nari ang upper chamber sa kasalukuyan, sabiang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa legislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Get back to work because it's important, dami natin kailangan gumawa. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
23: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layon itong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat ba rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
20: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng Minority Bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
4: Clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
11: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
5: Pumatapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan din napakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh, takot sa responsibility, yun yung ibig sabihin. So, inamo ko si Alan, kumatapang ka, pumasok ka.
6: Appealing to our colleague, pakasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho. So, inabayaran tayo sa taong bayan.
24: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
25: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
11: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Giniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatiko sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspinde ng mga sesyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority block na suspendido ang sesyon, bagay na anya'y taliwa sa mga umiiral na proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacson at iba pang miyembro ng minority bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa Senado, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ng anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Civil Watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos na pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Philippine National Police tiniyak ang transparency habang nasa kusodiya nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Inatasan na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa maanmalyang flood control project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang warap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas na pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ang ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ay kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampabukas ang ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga Bulacan ang sinasabing high profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag makarang inspeksyonin ang Matalahib Creek Pumping Station.

0: sinasabing umano'y pagpapatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umano'y nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinuntuloy nito na hilamang ito usapin na isang individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon kay Aquino, Adi ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikilingang investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph De Claro, sinimulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion pesos ang inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwanang pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinala posisyon ang palasyo ukol dito.
3: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
4: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
2: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaasahang lalagdaan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosyasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang maghain ng musyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang 4 na articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon.

0: Laban sa kanya.
1: Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani ko, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa Vice Presidente nang hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umanong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
3: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At end of the day, ang panawagan po natin, dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot po ang House Prosecution Panel sa reply na nakita nating gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin hahawakan pa rin na dapat tuloy ang paglilitis.
0: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuluyan ang pinatalsik ng Kamara sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawa ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports No. 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na post sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod na Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
4: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report No. 298 are hereby adopted.
5: Sir,
4: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report No. 298.
0: Inyong napakinggan ang naging hatol ng Kamara hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player makikipag-tandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
7: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Iyala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom nang walisin si Priscilla Hohn 6-0-6-2. Hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo, kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusog mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang medala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan na nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ang turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ng mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padaen sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tumoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kaabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa Barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, sa Pulo Padaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operation ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay, at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng Provincial Government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduane. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinasinayaan ng Department of the Interior and Local Government ang 2 pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Barangay San Pedro at Barangay Biong sa bayan ng Higmoto, Catanduane sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang pagpapabuti ng Level 3 water system sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa 2 barangay, kabilang ang Renewable Energy Based Electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng Farm-to-Market Road sa Barangay Biong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology Month 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin nitong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at dekalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISO Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang makasaysayang ribbon-cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abanti ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan, Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogot ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan, Southern Leyte. Pinangunahan, makinatawa ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapatagtahan ng komunidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tungo na tayo sa Mindanao. Paano kaya ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehal, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning, at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East-West International Educational Specialists Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LGU hingoong nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report, wala kay Joe Bayon O ng Radyo Pilipinas hingoong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Toto Baol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 67 pampublikong paaralan sa Division ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canusa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materyales ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikayat ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa natang bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit po?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Isang magandang bagong Pilipinas ngayon ay Miyerkules at Res ng Hunyo taong 2026, diretsang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Joshua Garcia. Tutok lang. Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para sa maayos na edukasyon ng mga Pilipino. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinamusta at kinausap ng Pangulo ang nasa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 6 na distrito sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 20,000 pisong scholarship assistance. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon ng bawat mamamayan. Paalala ng Pangulo, gamitin itong pagkakataon para makapag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mabuting kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, komunidad at sa bansa. Kasabay nito ay giniit din ng Pangulo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng national at local government sa pagbibigay ng pangangailangan ng publiko sa inyo. Bawat bayan makikinabang. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Energy para talakayin ang usapin sa sektor ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente at kondisyon ng power grid sa Luzon at Visayas. Kasama na dito ang iba't ibang isinagawang hakbang ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang ahensya para maipatupad ang kinakailangang hakbang para sa energy security at katatagan ng power supply sa buong bansa. Paghanda ng MMDA sa epekto ng habagat at ang assistance nito sa pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Metro Manila ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Yusek Torre, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali sa inyo, mga tagapakinig.
10: Yusek, sa pagpasok po ng panahon ng habagat, ano-ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng MMDA para pumabawasan ng epekto ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila?
11: Well, ang paghanda natin ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy na naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bandayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
10: Okay. Well, Yusek, itong mga nakaraang pag-uulan, may mga kababayan tayong nagulat dahil nung umulan at bumaha, doon naglutangan yung mga sangkaterba o tunay-tunayladang basura. Kumusta po yung kasalukuyang flood mitigation measures sa Metro Manila? Kumusta po ang mga lugar na binabantayan niyo po, particular na yung mga flood-prone areas?
11: Yun po, ang aming nga pag-consider niyan ng mga unang ulan ngayon, ng mga unang pag-ulan ngayong taon na to, eh ito na yung audit ng aming mga ginawa at paghahanda. Kaya nakita natin, may mga areas pa pala tayo na talagang ayusin at meron din mga areas na nilinis na natin, pero kita naman natin, balik agad ang basura kasi nga ang upstream ay talagang nanggagaling pa rin ang basura. So sa ngayong araw na to, as we speak, nagkaroon tayo ng mga na pinatawag natin ang ating mga tauhan at magsasabay-sabay tayo mag-simultaneous ng estero cleaning at bayanihan sa barangay na gagawin natin para dahil pinpoint natin ang mga areas na kailangan pa nating ayusin, eh mas ma-fast track na kaagad.
10: That's good to hear, Yusek, na proactive tayo. Pero kumpirmahin lang po namin, nasa ilang pumping stations po ang kasalukuyang operational dito sa Metro Manila? At sa inyo po monitoring, sapat po ba ang kapasidad nito para tugunan ang matitinding buhos ng ulan?
11: 71 po ang ating current na public stations na inoperate ng MMDA at may mga additional na public stations pa sapagkat may mga areas na identify na kailangan talaga natin at dagdagan ng public stations. So these are being programmed and implemented by the DPWH at pag nagawa na nila, itinuturn over sa amin for maintenance and operations.
12: Okay. Yusek, meron po ba mga bagong teknolohiya o kagamitan o sistema na ginagamit ng MMDA para po mas mabilis na ma-monitor at matugunan yung mga insidente ng pagbaha?
11: May mga sensors po tayong mga in-install, may mga na-rehabilitate at may mga bago na inilagay para sa mga identified flood-prone area ay namomonitor na kaagad at nakakapag-aksyon na tayo bago pa man ito lumala at makapinsala sa ating mga kababayan. At pagkatapos po, itong ating pakipag-network sa local government units, especially sa mga barangay, ay i-strengthen natin para matulungan yung ating mga technical na mga equipment.
12: Okay. Yusek, perhaps we can elaborate more dun sa nabanggit mo nga na koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan, strengthening yung coordination at gayon din sa iba pang ahensya. Paano po ninyo isinasagawa ito para nga matiyak na mabilis ang pagtugon kapag may baha o anumang insidente dulot ng malakas na ulan? Dahil minsan ito yung nagiging dulot din ng mabigat na daloy ng trapiko.
11: Kasama po sa mga naging programa namin na talagang nire-reintroduce natin at talagang binibigyan ng emphasis ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa barangay, ay ang paggamit ng ating Hotline 136. So meron tayong mga in-organize sa mga 136 troopers. Ito yung mga volunteers at tumatanggap tayo hanggang ngayon ng mga volunteers na ganyan na taga-Masid. At tatawag lang sa ating hotline na 136 at para malaman ng ating command center kung ano ang pangangailangan specifically sa isang lugar at yun ang ating pinaprioritize sa ating responde.
12: Okay. Yusek, dito naman sa usapin ng pagbubukas ng klase, paano po naghahanda ang MMDA sa ilalim po ng offline balik eskwela para pumatiyak naman ang kaligtasan ng mga estudyante at maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing lansangan?
11: Before itong rainy season at saka yung opening ng classes, sumasama ang ating, kasama sa ating bayanihan sa barangay, ang pag-re-repair ng mga road markings, yung mga pedestrian lanes, yung mga road signs, sa lalo-lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan sa paghahanda natin dito sa pagbubukas ng klase. So, kasama ang MMDA sa ating DepEd, kasama sa ating mga brigada eskwela na kinakandak sa iba-ibang mga lugar, simultaneous, all over Metro Manila, at nagbibigay kami ng support sa ating mga eskwelahan.
12: Okay. Well, inaasahan po na magkakaroon ng bugso, lalo na sa pagbubukas ng eskwelahan. Yusek, paano po magiging deployment ninyo sa mga tauhan ninyo sa traffic enforcers at emergency response teams, lalo na po dun nga po sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, lalo kung sasabay pa na huwag naman sana ito malalakas sa pag-ulan dahil nga habagat season na?
11: Opo, napag-aralan na rin natin kung saan yung mga location ng mga eskwelahan natin at alin ang mga kailangan ng ating mga traffic enforcers. Kaya in coordination with the barangays and the local authorities, pati na rin sa security sector, ang MMDA ay nag-deploy ng ating mga traffic constables, traffic enforcers, at iba pang mga personnel na relevant makatulong sa ating mga estudyante. And including ng ating mga rescue, mga ambulances, pag kinakailangan.
12: Mag-reroute o gamitin yung ating mga mabuhay lanes.
11: Lagi naman po yan, sir, sa ilalim ng ating mga flyovers, usually, at saka yung mga malalapad natin mga sidewalks kung saan meron tayong mga satellite office ng MMDA. At lagi naman po nilang tandaan na lang, sir, ay nandyan ang ating social media accounts, ang ating Facebook, Twitter, at yung iba nating mga social media platforms kung saan regular kami nagbibigay ng mga announcements regarding sa mga pagbabago sa traffic flow, especially sa mga rerouting kung may mga special events.
12: Okay. At sa ibang usapin naman po, ngayong ipinagdiriwang ang World Bicycle Day, paano po isinusulong ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon para makaiwas na rin sa traffic at polusyon sa Metro Manila?
11: Ang MMDA ay patuloy na sumusuporta sa mga sa usapin ng active mobility at hindi lamang dyan sa Metro Manila. Actually, nandito ako sa Iloilo at nakikipag nakikipagpulong sa Iloilo City Government para sa Active Mobility Forum nila. At ito ay mga inisitibo na dapat nating ma-replicate. Tumitingin din kami, aside sa sila ay tumitingin sa kung ano ang ating ginagawa nila sa Metro Manila, kami tumitingin din dito sa kanilang mga ginagawa na pwede natin ma-replicate sa Metro Manila. Kaya mag-exchange of ideas natin, ang MMDA ay hindi lamang nalilimita sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa.
12: Okay. Well, kaugnay pa rin po ng celebration, Yusek, ano-ano po yung mga aktibidad na handa ngayong araw para nga po dito sa naturang pagdiriwang o celebration?
11: Ang World Bicycle Day natin, sir, ay lagi naman natin yung isinasabuhay at may mga programa tayong sa mga darating ng mga araw, sa mga susunod ng mga araw, ng mga launching natin ng ating mga bike lane program, relaunch na bike lane program at katatapos rin din po nung MNDA at saka ng People's General Foundation, yung takbo at tadyak laban sa mga bully na ginawa nung May 16 at sa mga darating pang mga araw, sir, i-announce namin ang iba pa natin mga programs regarding sa pag-promote natin ng active mobility, especially ng pagbibisikleta, yung bike to work at sa iba pang mga aktibidades natin.
12: Okay. Well, sa kabila nga po ng dahil mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayon, Yusek, marami na po naiinganyo na magbisikleta. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng mga bicycle lanes natin dito sa Metro Manila? Meron na po ba kayong planong o proyekto ng pagpapabuti para mas maging ligtas at maging hawa po yung ating mga nagbibisikleta sa lansangan?
11: Sir, together with the DPWH, talaga ini-improve ng MMDA ang ating mga bicycle lanes. Sinisiguro natin na tatlo ang ating ginagamit dyan. Una, engineering. Pangalawa, facility. At pangatlo, yung end-of-trip facilities. Kaya meron tayong mga ginawa dyan na shower room, na una na yung sa Julio Vargas, Corner Meralco, sa ating Motorcycle Riding Academy. At pagkatapos, ang iba pa nating mga end-of-trip facility ay isinusunod na rin. Pagkatapos, yung ating policy naman, yung NCAP, talagang in-strengthen natin sa mga bike lanes. Kaya wag namang subukan pa ng ating mga, lalo ng mga motorsiklo na pumasok dyan sa ating mga protected bike lanes, dahil yan ay kinocover ng NCAP. Magkasurpresahan na lang yan pag natanggap na nila yung kanilang mga notice of violations. Kaya mas nakabubuti na i-respeto na lang nila yung ang bike lane at huwag na silang pumasok dyan. At pagkatapos, yung mga protected bike lanes naman ay patuloy na minimaintain ng MMDA together with the DGPWH.
12: Okay. Yung siklidawin na natin, dahil minsan sa EDSA ay talagang bumper to bumper at maging yung mga motorsiklo, wala na madaanan. Dinawin po natin, maaari ba sila makipag, can they share lanes with the bicycle riders o talagang bawal sila sa bike lane? Sa particular yung dito sa EDSA.
11: Lane, yung bike lane po kasi sa EDSA na merong semento, talagang yan ay dapat naka-allocate lang talaga sa bisikleta yan.
12: Apo.
11: Hindi talaga pwedeng gamitin ng ating mga mga motorsiklo yan. Kaya ang NCAP natin, ini-strengthen natin dyan. There was a time na parang sinubukan na ito ay maging shared lane. Pero sa ngayon ay hindi talaga uubra at kailangan talagang maging free yan from motorized transport.
12: Alright, malinaw po. Well, on that note, mensahe at paalala nyo po sa ating mga motorista, magulang at sa mga estudyante para po maging mas ligtas at handa sila sa posibleng epekto ng habagat. Ngayon nalalapit na rin po ang pagbubukas ng klase. Go ahead, Yusek.
11: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
12: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito ito, live, dito lang sa PTV. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito ito, live, dito lang sa PTV. Susunod sa Schoolmates. Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
3: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
4: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalikan bagong Pilipinas ngayon, epekto sa aquaculture at posibleng malakas na El Nino at ang revitalization ng salt production sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang OIC Regional Director ng BFAR CAR or CAR, si Sir Naz. Magandang tanghali po.
1: Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na kasubaybay sa inyong programa.
0: Sir Naz, dahil po inaasahan magsasabay ang habagat at posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan, paano po naghahanda ang BFAR para pumaprotekta ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at aquaculture operators?
1: Siguro dapat unang-una maintindihan natin ano po ba yung magiging epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan, no? Kasi alam naman po natin na ayon sa pag-asa, kapag may panahon ng El Nino, extremes yung nangyayari po sa ating klima, no? So nandyan yung matinding pagtaas ng temperatura at nagkakaroon din ng mababang tiyansa ng pag-ulan, tagtuyot. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ulan naman magiging mas extreme yung habagat na mangyayari. So itong dalawang sitwasyon na sa ating klima, direkta po ito makakaapekto sa ating mga fish farmers pati sa ating mga mangingisda. So sa ngayon pa lamang po pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Okay. Well, sir, nabanggit po na muling i-activate ang National El Nino Task Force. Ano po ang partikular na papel ng BFAR sa task force na ito? At ano-ano po yung mga pangunahing hakbang na inyong ipatutupad?
1: Actually, sa pagkakaalam po natin, talagang activated na yung El Nino Task Force po ng Department of Agriculture. So, ang BFAR, ang ambag po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay masiguro, katulad nga ng nasabi ko po kanina, na magkaroon ng massive information dissemination kung ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga fish farmers at ang ating mga mangingisda na nasa capture fisheries. So unang-una dyan po yung pagsulong po ng tinatawag natin na good aquaculture practices. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. So ang pinapayo po natin sa ating mga mangingisda, kailangang tamang pag-stack lamang ng mga fingerlings doon sa mga fish ponds, no? So tamang stacking density. Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stacking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So, kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyang tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So, ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stack, yung stacking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality. And of course, ipinapayo natin yung patuloy na pagmumonitor ng kalidad ng tubig sa aquaculture. Sure, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman po ay may mga handang technical personnel. Mayroon po kaming laboratory divisions at mayroon po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. And of course, ang sinasabi din natin, pati bayin, yung mga dike ng ating mga fish ponds, kasi sa ibang lugar nga, posibleng matinding pag-ulan or matinding pagbaha. So, ito po yung mga mitigating measures na isinusulong natin para sa ating mga fish farmers para po, yun nga, maiwasan or mabawasan yung danos sa ating fishery sector, sir.
0: Well, sa ngayon po ba, sir, kumpirmahin namin, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng BFAR pagdating po sa supply ng isda sa bansa? May posibilidad po ba kayong nakikita na maapektuhan ng presyo at availability ng mga produktong isda dahil po sa pinagsamang epekto nitong habagat at Super El Nino?
1: Well, sa ngayon, masasabi natin stable pa naman ang supply at sinasabi ko nga na kung ipapatupad natin yung mga mitigating measures, mga preventive measures, maiiwasan natin yung tinatawag nating malawakang epekto ng El Nino, kasi ang concern natin, talagang ang goal natin hanggat maaari sa kabila ng kalamidad ay stable ang presyo ng isda. So marami naman po tayong mga sources, no, kapag ganitong may ganito po tayong sitwasyon, dalawa po ang marami po tayong pinagkukuhanan, nandiyan po yung aquaculture, meron pa rin po tayong capture fisheries, no, sa mga ganitong pagkakataon, at halimbawa doon sa mga fish ponds kung maapektuhan, meron naman po tayong mga fish cages na alternatibo din na pwedeng mapagkuhanan. So sa lahat po ng sitwasyon, tinitingnan na natin yan at tinitingnan natin kung ano yung lugar na hindi apektado, yun po yung mag-o-augment ng supply doon sa mga lugar na masyado pong naapektuhan, para mabalansin po natin at maiwasan po natin na bumaba ang supply at yun nga po, maapektuhan yung stability ng supply sa ating mga merkado.
0: Okay. Well, maganda po na nabanggit nyo nga po kanina kayo. Pero kumusta po yung tugon ng mga eldsyon sa kanila para po hindi nila i-take for granted itong information dissemination para nga po maiwasan itong fish kill sa kanilang mga lugar dahil sa epekto ng panahon?
1: Well, sir, alam naman po natin ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ang tinuturing natin ng mga frontliners pagdating po dun sa ground. So, malawak po ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga local government units. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para mas epektibo po nating maipatupad yung sinasabi natin ng mga mitigating measures, pati yung pong mga programa, halimbawa kung nagkaroon na ng epekto, paano po yung tinatawag natin na rehabilitation activities, no? Kasi kung may maapektuhan man, dapat handa po ang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang po sinisiguro natin ang DABFAR, sapat po yung supply ng ating mga fingerlings, ano? Kasi kung po may maepektuhan ng mga fish farmers, dapat po nandiyan kaagad ang pamahalaan para tumugon. Kaya po talagang aktibo nating ipapatupad yung tinatawag natin na National Fingerling Dispersal Program, lalo na po sa mga pagkakataon na may ganito pong kalamidad.
0: Okay. Sir, may mga particular po bang rehiyon o fishing grounds na mas mataas ang panganib na maapektuhan ng El Nino? At paano po yung monitoring ng BFAR dito? Nabanggit niyo po kanina na mayroong mga lugar na hindi masyado maapektuhan na siya mag-o-augment dun sa mga apektadong lugar.
1: Well, sa ngayon patuloy din ang ating pagkalap ng impormasyon, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan po sa PAGASA din para matukoy natin yung mga specific areas, no, pagdating po doon sa epekto po ng El Nino, no. At may mga may mga sitwasyon na sabi ko nga na posible ang isang lugar ay talaga nagkaroon ng malawakang pag-ulan, pero sa isang lugar naman ay hindi ganoon ang epekto, halimbawa sa parte ng Mindanao. So pag-aaralan po natin 'yan. Titingnan po natin yung sitwasyon base sa mga forecast po ng PAGASA. At kapag po nangyari ito, ang ganitong sitwasyon, titingnan din natin ano yung mga rehiyon na pwedeng sumalo doon sa mga rehiyon na talagang tinamaan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng malawakan ito. Ang nararapat lamang nating gawin ay yung mga mitigating measures, at kung talagang malawakan ang naging epekto, dapat po handa po tayo doon sa mga tinatawag natin na rehabilitation mechanisms para matulungan po natin ang sektor ng pangisda na makabangon kaagad.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Sir Naz, isa po sa mga layunin ng pamahalaan ay mapalakas muli ang lokal na industriya ng asin. Kamusta po ang pagsusulong ng revitalization ng domestic salt production at ano-ano na po yung mga programang kasalukuyang pinatutupad?
1: Ang kagandahan po nito, naging isang regular ng programa, no, yung sa salt production, yung sa industriya ng asin. Kasi alam naman po natin, no, may mga datos na magsasabi na kung hindi ako nagkakamali, 90% yung pangangailangan ng asin ng Pilipinas ay inaangkat pa natin. At ito ang nagbigay sa atin ng alarma, ito ang nagbigay ng alarma sa pamahalaan. So, gumawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan. So, ang ginawa dyan, nagkaroon ng komprehensibong batas. Kasi dati po, itong industriya ng asin ay walang nangangalagang ahensya ng pamahalaan. Kumbaga, walang nakatuon po dito, walang nagbibigay ng focus sa industriya. So ngayon po, sa pamagitan ng batas, na sumasaklaw doon sa industriya ng pag-aasin, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na po ngayon ang naatasan na magpatupad ng mga programa patungkol po sa sustainable development ng asin. At marami na po tayong progress na pwede nating masabi dyan mula nung magkaroon po ng isang komprehensibong programa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilipat na ng ospital. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Tuloy na nga nailipat sa ospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad sa mga media dito sa Campo Crame. Ayon kay Manalad, kagabi pa nailipat sa Medical City sa Pasig City itong si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame. Nabatid na umiling sa korte sa Sandigan Bayan itong kampo ni Bonoan na manatili siya sa ospital at sa ilalim siya sa hospital arena dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Nabatid na kahapon ay pumalo ng 170 over 100 na kanyang blood pressure habang binalik yung 102 pares laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa manual flood control projects kasama si Senador Jinggoy Estrada. Na una na rin sinabi ng Sandigan Bayan ay pinagpaliban ang pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa naturang anomalya bukas sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas. Yes.
3: J-Mark, natuloy ba o napagbigyan ba si dating DPW Secretary Bonoan sa kanyang hiling na hospital arrest?
4: Yan ang kukumpirmahin ngayon ay dedetalyan ng PNP General Hospital at ng PNP Health Service sa isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong hapon. Kaya antabayanan lang yung iba pang mga detalye hinggil sa balitang yan sa aking pagbabalik.
3: Salamat.
4: Yan muna ang balita, balik muna sa inyo.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.

0: And at the same time, pwede rin po itong gamitin sa ibang pamamaraan kagaya ng fertilizer. So before, nahirapan po sila na sumunod doon sa mga food grade. Pero ngayon po, inayos na po natin yan, nirebisa po natin yung mga pulisiya, muli po natin tinignan. At yun nga po, ang masasabi po natin, with the capacity building, the small-scale salt farmers now are now being able or are being capacitated to comply with all these requirements.
1: Magandang balita po yan sa tulong po ng BFAR. Pero sa inyo pong perspective, Sir Naz, ano po ang inaasahan yung benepisyo maliban po sa dagdag kita dito sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng asin para po sa mga coastal communities, mangingisda at sa kabuuang food security ng bansa?
0: Well, unang-una, napakahalaga kasi yung tinatawag natin ng self-sufficiency level pagdating po sa production ng asin. Tama po, nagsabi na rin po kayo na very ironic, no, nakapagtataka naman na ang Pilipinas na isang archipelago na papaligiran ng tubig alat ay mag-aangkat ng asin. So parang hindi katanggap-tanggap yon. So unang-una, yung reputasyon na yon, kailangan ibangon natin yon na ang Pilipinas bilang archipelago, bilang bansa na napaligiran ng tubig alat ay may kakayahan na maging self-sufficient pagdating sa salt production. Pangalawa, yung profitability ng industry, gusto nating masiguro na talagang kumikita yung ating mga salt farmers. So yun naman ang layunin ng pamahalaan, no, na kasabay ng pagpapataas ng produksyon ay dapat umaangat din ang kabuhayan, ang kita ng ating mga salt farmers.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Go ahead.
0: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po bilang may mandato patungkol po sa likas-kayang pangangasiwa at paglinang ng ating yamang tubig, ang ating yamang dagat, ay patuloy pong nagsusumikap na makapagpatupad ng mga programa sa panahon man na may hamon o wala. Katulad ngayon, may hinaharap tayong krisis, may agad na tugon ang pamahalaan, at maliban po dyan, yung mga regular programa po natin ay naipapatupad natin ng epektibo para masiguro po natin na nasasabayan naman natin ang sipag, ang tiyaga ng mga mangingisdang Pilipino.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoon Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at OIC, Regional Director ng BFAR CAR. Thank you, sir. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Artificial Intelligence at Digital Courses na inaalok ng TESDA. Ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director, ang hindi na Angelina Carrion. Artie Carrion, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Artie, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?
1: Joshua, itong artificial intelligence is the pinaka-importante at in-demand na kurso sa atin sa ngayong panahon na ito. Nagsimula actually ito during the COVID crisis. We all recognize the importance of digital tools, digital skills. So since COVID crisis natin, nagsimula na ang TESDA na magkaroon ng libreng training sa mga trainers natin on training on flexibility, e-learning systems. Sa ngayon, marami na tayong training programs on AI, generative AI, na ito ay kasama na actually, Joshua, sa ating skills development, sa ating mga training regulations at sa ating mga learning systems na pinapatupad sa ating mga public and private TVET institutions.
0: Okay. RD, sa paglawak po ng paggamit ng AI sa iba't ibang industriya, sa tingin niyo po paano po makakatulong ang mga kursong ito para maging mas handa at mas competitive ang mga manggagawang Pilipino? Lalo't yung mga employer ngayon ay isa sa mga requirement nila na mag-take ng AI courses yung mga applicant.
1: Yeah, itong actually Joshua, for NCR, importante sa atin na mag-address ang ating at i-ready ang ating workforce for the digital economy. Ito yung digital-driven economy na tama ka dyan, halos lahat ng sektor ng industriya ay ginagamit itong artificial intelligence. But ang sinasabi po natin sa pamamagitan ng AI training ay matututunan ang magkakaroon ng skills training, knowledge, values and attitude ang ating mga manggagawa. Kung paano gamitin ang AI para sa research, meron din tayong content creation, even customer support at automation ng mga repetitive tasks. Kung marunong ang ating mga kababayan, ang ating workforce na gumamit ng AI, mas mataas ang kanilang productivity at possible chance to get employment here in the Philippines local at saka sa global economy. Importanteng tayong lahat ay mayroon tayong digital at AI skills, especially for ating mga manggagawa upang manatiling competitive pa rin ang ating mga Pinoys, kundi maging sa international labor market.
0: Okay. Ardian, ano po mga sabi niyo doon sa mga nangangamba na karamihan na maaari nga pong palitan ng AI ang ilang trabaho? Sa inyo pong pananaw, paano po dapat tignan ng mga manggagawa ang AI?
1: Sa ngayon, talagang nakakatakot ang paggamit ng AI. The moment that we wake up, we're using AI, and up to the pagtulog natin, AI ang hawak natin. We have the cell phone. So, ang access to AI is very, mabilis. At even AI is free, diba, sa most of us. Pero yung pangangamba na magiging mapapalitan ng AI ang ilang trabaho ay ito'y kailangang i-head on. We need to recognize that na may mga jobs tayo na pwedeng mapalitan ng mga robots. Tama ka doon. In fact, meron tayong ino-offer na training on collaborative robots na ito ay ginagamit sa manufacturing. But ang importante ay ang ating mga laborers, ang ating manggagawa, ay nire-reskill upskilling. So we continue on providing them other skills para hindi siya maging obsolete ang kanilang skills. So importante pa rin, or although may robots tayo in the manufacturing sector, kailangan pa rin may tao, human mind and human thinking na operate ng mga machine. So importante pa rin na ang tao ay nandyan. And in fact, yung Industry 4.0 is all about AI. But ngayon, ang latest na is we have Industry 5.0, meaning humans are being prepared for the use of the AI. Ibig sabihin, tao pa rin ang mangyayari with the tool ng artificial intelligence.
0: Okay. Well, I couldn't agree more, RD. Dapat tayo pong gumagamit sa AI at hindi po ang AI ang gumagamit sa atin. Pero balikan ko po yung nabanggit niyo po na AI and digital courses. Ano-ano po yung mga matututunan ng mga enrollees dito po sa inyong mga kurso? At paano po ni...
1: Meron, for example, for training for work scholarship program, in demand pa rin ang cyber security, meron tayong game programming, merong animation, computer security incident handling. But ang sa ngayon, under the enterprise-based education and training, ang IBPAC na Industry Association for Business Application ay nagpa-participate na rin, and they're offering other data on artificial intelligence and digital skills. For example, IBPAP is offering AI application for human resource level 3, clinical healthcare denials and appeals. So, ibig sabihin lamang is ang AI and digital skills ay nasa healthcare. Data analytics level 3, very important. Meron din silang low, no-code Microsoft Power Platform level 3. So these are meron tayong mga regular courses natin, Joshua, following the training regulation, usually 2 months, 3 months. But yung kanina kong sinabi na AI application, customer service, these are micro-credentials, mga pwedeng one unit of competency na i-offer ng ating industry partners, para these are skills needed para it's either for the reskilling and upskilling of our labor force.
0: Okay. Well, are these...
1: I-mention ko lang ng ANTESDA is also offering 3-year program. And we're so happy that for NCR, we have a lot of diploma programs on cybersecurity, ICT, information technology level 4. Importante to na 3-year, meron siyang dire-diretsong 3-year program on ICT or digital skills. And later on, if they want to, it's either they get employment right away or they want to pursue higher program, degree program, mas madali nilang ma-achieve yung ganong options for higher education program.
0: Okay. RD, sa dami po ng impormasyon at content na nalilika gamit ang AI, gaano naman po kahalaga ang bahagi ng kurso ng tumatalakay sa responsible at ethical na paggamit ng artificial intelligence?
1: Joshua, very important question ito. Although available ang ating tools, digital tools and AI, sa ating mga kababayan, importante na ilagay natin ito sa training program natin, itong paggamit ng right and responsible use of AI. Dahil ito ay gusto natin, these are just tools for us na magamit, pero hindi ito dapat na sila ang we do not want the AI to be the final decision makers in our lives. So, sa training natin, kailangan na matuto ang ating mga learners and trainers kung paano nila makikilalanan ang misinformation. We are we are getting lots of not real information in the web, in the internet. Importante din yung data privacy and intellectual property. So these are included in our training program sa TESDA po.
0: Okay. RD, may tanong po ba ang TESDA na palawakin pa ang mga AI-related training programs at mag-alok ng mas advanced na mga kurso gaya ng AI programming? O doon nabanggit niyo po ito kanina, itong machine learning at data analytics sa mga susunod na taon. May mga karagdagan pa po ba kayong planong ilagay sa kurso?
1: Yes, Joshua, importanteng, lalo na for NCR, we are the prime region in the country. Kailangan kaming we acknowledge and recognize programs na pwedeng i-offer ng ating mga industry partners, industry association, and of course, our educational institutions na continue on providing mga skills requirements or mga training programs na mag-a-address ng digital economy or digital-driven economy. So, ano lang yan, may mga foundational AI courses tayo na we're promoting. For example, data analytics, cybersecurity, cloud computing, automation, and iba pang emerging technologies na kailangan ng ating industriya, ang ating academic at technology partners. So, layunin din po nating makabuo ng mas malawak na digital talent pipeline na tutugon sa pangangailangan ng ekonomiya. Magagawa lang natin ito, Joshua, if we are collaborating and partnering with industry associations like IBPAC, DICT, ang ating ahensya on ICT, and TESDA is collaborating on coming up with a digital skills platform and digital skills plans for the next 5 years. So, ituloy-tuloy po ang ating pagsulong at pag-promote ng continuous learning for our workers on the digital skills and artificial intelligence
0: okay.
1: program.
0: Well, paano naman po, RD, yung mga kababayan natin na hindi masyadong pamilyar sa teknolohiya o walang background sa IT o yung hindi mga tech savvy at gusto nilang subukan itong inyong mga AI course, AI and digital courses, maaari po ba silang makasabay sa mga kursong ito?
1: Yeah, Josh, gusto ko lang i-promote yung online free courses natin, TESDA online program. Kung may mga zero knowledge on digital application, may mga senior citizen tayo na gusto nilang attain ng skills or training na on their own time. So, gusto ko i-promote yung TESDA online program. Itong mga online programs natin, short courses for beginners, Josh. So, itong mga TESDA online programs on smart ICT courses, ito yung entry levels ng ICT training programs or support learners in developing industry relevant technology skills. Meron din tayong Microsoft Digital Literacy on the use of the Microsoft tools. So marami pong pwedeng magawa doon sa mga kababayan natin na not familiar or not confident in the use of the technology. Yung pong for some areas sa ating bansa, Josh, na walang internet connection, meron po din tayong naibibigay na offline, off-site TESDA programs for on digital skills and through the network of our TESDA technology institution. So, importante po talaga na tayo ay tuloy-tuloy at we make sure that lahat po ay ang ganitong programa ay available to all the Pilipinos po.
0: Okay. Parang po sa mga interesado nating kababayan, RD, paano po yung proseso ng pag-enroll sa mga online programs na ito na nabanggit po ninyo?
1: Oo. Yung sa TESDA online program, they just need to magpunta sa www website tesdatop.gov.ph and kailangan silang mag-register doon, magbigay ng kanilang personal data. For some na gusto ng mas seryoso at mas malawak na training programs, they can avail of the scholarship program, scholarship training seats even for private TBIs na may scholarship program. They just need to go to the selected public and private institutions natin, or talagang pumunta sa just the website at malaman kung saan po ang mga schools na nag-o-offer ng authorized programs. Marami kasi, Josh, na not TESDA registered. So we make sure na quality ang services natin and quality training. So pinopromote po natin na dapat yung mga schools na may registration or authority from TESDA ang pwede nilang mapuntahan. And we have mga district offices tayo na pwede nilang puntahan at just call them up and contact. We have contact details available in the website.
0: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. RD, go ahead.
1: So, maaari pong bumisita sa ating mga kababayan, ang hinaharap ng trabaho ay digital at ang pinakamahalagang investment na maaari nating gawin ay ang pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang sinasabi po nila ay emerging qualification, emerging technology. But nandito na po sa atin itong digital skills, digital-driven economy. Everyone is using artificial intelligence. So, para po tayo ay mas maayos at makuha ang the best that we can get from this new artificial intelligence, ay kailangan po tayong maka-attend ng skills training or matuto tayong gamitin ng tama, responsible, and productive. Tandaan natin, hindi AI ang pagpapalit sa tao. Ang papalit ay ang taong marunong gumamit ng AI.
0: Right, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. TESDA NCR Regional Director, Angelina Carrion.
1: Salamat po ng marami.
0: Samantala, sa iba pang balita ay sinagawa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council o PSC meeting. Inaasahan mas lalakas pa ang kakayahan ng Pilipinas sa space science at technology para sa national security, digital connectivity at disaster resilience. Dito ay natalakay ang mga pangunahing hakbang para mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Kabilang ang Multi-Spectral Unit for Land Assessment o MULA, Constellation Program, Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program, Harmonization ng Satellite Data Requirements ng Pamahalaan at Pagpapatibay ng National Orbital Debris Response Protocols. Tinalakay din ang mga Satellite Development Space Infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na access sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring, at iba pang kritikal na serbisyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time 1:03.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayana.
13: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Chad Oliva naman po dito sa programang Tatalakay patungkol sa ating kalusugan. Merkulis na tayo, Doc, midweek, June 3, 2026. At sa episode natin ngayong hapon, Doc, ituloy na natin yung nabitin nating talakayan dahil nagbigay daan nga tayo sa press briefing. Isa sa mahalagang health campaign sa buwan na ito ay ang National Kidney Month para itaas ang kaalaman ng publiko patungkol sa mga sakit na tumatama sa bato, ang kahalagahan ng early detection at ang pag-iwas dito. Importanteng malaman natin, ang kidney disease ay isang lumalaking public health crisis dito sa Pilipinas na nakakaapekto sa tinatayang 7 hanggang 13 milyong Pilipino. At ang mas nakakaalarma dito, mga bata yung mas sinatamaan na ng sakit sa bato, kung saan ayon sa mga eksperto ay isang Pilipino ang nakaka-develop kada oras ang chronic renal failure o malalang sakit sa bato na humahantong sa pagpalya ng kidney. Ako nga, Doc, eh, marami ako nakikita na nag-share ng kanilang kwento sa social media laban sa ganitong klase ng karamdaman. At talagang nakakalungkot ano, na malaman na maraming sa mga kababayan natin ang ano eh, ang dumaranas o humantong pa sa ganitong klase ng ano ng sitwasyon. Kaya ngayong hapon eh alamin natin kung paano mapapanatiling manusog ang ating mga bato, ano-ano yung mga dapat iwasan at ano yung mga senyales na hindi natin dapat ipagsawalang bahala.
12: Tama ka dyan, Chel, at kadalasan nakikita na nila ito, no? At it's severe form. Kaya kung kaya kapag nag-set in na yung mga complications patungkol dito sa renal failure, eh doon na sila nagsisisi. Ano? Kaya napaka-importante po na tumutok kayo sa ating himpilan para malaman natin kung paano natin ito maiiwasan.
13: Sige, Doc, umpisa na natin. Pero bago tayo pumunta dun sa mismong sakit, eh alamin muna natin, refresh muna tayo sa trabaho ng ating mga kidney.
12: Yes, ang kidney o yung mga bato natin ano, ay parang natural na filtration system ng ating katawan. Ano? So sinasala nito ang dugo upang alisin ang mga waste products, no, yung sobrang tubig. Yung mga toxins na inilalabas sa pamamagitan ng ihi, no? So tumutulong din ito sa pagkontrol ng blood pressure, sa pagpapanatili ng tamang balanse ng mga electrolytes natin, ano, tulad ng sodium tsaka yung potassium, at paggawa ng mga hormones na mahalaga sa pagbuo ng red blood cells at tsaka sa pagpapatibay ng ating mga buto.
13: Mm-hmm. Doc, mapunta na tayo dun sa ano, dun sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa bato. Kasi ang madalas nating marinig, yung pagkain ng mga maalat, ano? Pero tinuturo din yung hindi kontroladong mataas na blood pressure para makasira sa bato. Anong paliwanag dito, Doc?
12: Well, kapag mataas kasi ang blood pressure sa mahabang panahon, ano, napipinsala ang mga maliliit na ugat sa loob ng kidneys. Dahil dito, humihina ang kakayahan ng bato na magsala ng dugo. So habang tumatagal, maaring magkaroon ng permanenteng pagkasira at mauuwi ito dun sa tinatawag nating chronic kidney disease or kidney failure.
13: Mm-hmm. Doc, yung ano naman, yung paninigarilyo at yung sobra-sobrang pag-inom ng alak na parabang wala nang bukas, eh pwede rin daw makasira sa kidney?
12: Oo naman, ano, ang paninigarilyo ay nagpapakipot at nakakasira ng mga ugat na nagsusupply ng dugo sa kidneys. Ang labis na pag-inom ng alak naman ay maaaring magdulot ng dehydration, mataas na blood pressure at pinsala sa atay na maaari ring makaapekto sa kidney function. Kapag pinagsama pa ang mga ito sa diabetes o hypertension, mas tumataas yung panganib ng sakit sa bato.
13: Mm-hmm. Doc, yun namang ano, yun namang madalas na pag-take ng mga pain reliever o ilang over-the-counter medications, eh totoo bang nakakasira din sa ating mga kidney?
12: Well, yes, ano, at some point, ano, ang madalas o labis na paggamit ng ilang pain relievers, lalo na yung mga tinatawag nating non-steroidal anti-inflammatory agents, ano, gaya ng ibuprofen, naproxen, eh, maaaring makabawas sa daloy ng dugo sa kidneys at nagdudulot ito ng pinsala. Ano. So, mas mataas ang panganib sa matatanda, dun sa mga merong hypertension, sa diabetes, o dati nang may sakit sa bato.
13: Mm. Yun naman, Doc, na sobra-sobrang laki o yung obesity, isa rin daw risk factor para sa sakit sa bato. Totoo rin ba ito, Doc?
12: Yes, ano yung obesity ay nakakadagdag ito ng panganib na magkaroon ng diabetes tsaka hypertension na siyang dalawang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease. Ano, kaya bukod dito, ang sobrang timbang mismo, ano, ay naglalagay ng dagdag na trabaho sa kidneys at maaaring magdulot ng unti-unting pagkasira nito.
13: Mm, so isa rin sa mga komplikasyon o health issue kapag sobra ang timbang natin ay ang pagkasira ng ating mga bato. Pero tayo na antabayan na napapasok na mainit-init na balita mula sa ating kasamang si DK Zarate. Okay, Doc, sa iba ko pang tanong, paano nakakaapekto naman yung kakulangan sa tulog at yung matinding stress sa kalusugan ng kidney.
12: Well, ang kakulangan sa tulog at matinding stress ay maaari ring magpataas ng blood pressure, no? At magpalala ng inflammation sa katawan. Kapag tuloy-tuloy ito, maaari rin itong mapabilis ang pagkasira ng mga ugat, no? Kabilang ang mga ugat sa kidneys. No? So hindi spared ang mga kidneys natin, ano? Whatever happens to sa katawan natin, be it smoking, be it obesity, be it hypertension, affected yung mga maliliit na ugat sa kidneys.
13: Mm-hmm. Okay, Doc, ito na, papasukan na natin muna si DK Zarate. Special elections isasagawa ng COMELEC matapos maalis sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Kumikinong pirma ng Commission on Election na magsasagwa sila ng special election kasunod ng matapos maalis sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa House of Representatives ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kailangan kasing mapunan ang nabakanting posisyon dahil higit sa isang taon pa bago matapos ang termino ng kasalukuyang kongreso. Inaasahang aabot naman sa 200 milyong piso ang budget para sa isasagong special election. Sa ngayon, pinag-aaralan din ng COMELEC ang magiging paghahanda para sa special election kabilang na ang posibleng petsa ng pag-ayon ng certificate of candidacy at mismong araw ng botohan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
13: Maraming salamat, DK Zarate, sa mainit-init na balitang yan na meron na po tayong 11 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At ituloy na natin, Doc, yung ating health case ngayong hapon, ang kidney disease. At nabigyan na nga natin yung iba't ibang mga kadahilanan sa pagkakaroon ng ganitong klase ng karamdaman. Pero ito, Doc, kasi matagal ko na ito narinig eh. Actually, bata pa ako eh. Yun daw pagpigil ng ihi, madalas din daw maaring magdulot ng problema sa kidney. Gano'ng katotoo, Doc?
12: Oo, no? Totoo ito. Ano? Ang paminsan-minsang pagpigil ng ihi ay karaniwang hindi nagdudulot ng permanenteng pinsala. Ano? Ngunit, kung madalas at matagal itong ginagawa, maaaring tumaas ang panganib na magkaroon tayo ng urinary tract infections, ano? At iba pang problema sa daanan ng ihi na posibleng makaapekto rin sa kidneys. Kasi kung titignan mo, ang ihi natin is actually a good culture medium para mag-grow, lumaki, dumami yung mga bakterya. Kaya palagian nating yung pag-ihi, wag nating pigilan, ano? If the nature calls for it, no, umihi po kayo, ano? Kasi ito yung madalas na rason kung bakit tayo nagkakaroon ng urinary tract infection.
13: Mm-hmm. Ngayon, Doc, nasabi niya na yung urinary tract infection o UTI. Sinasabi rin na yung madalas na pagkakaroon nito ay pwedeng mauwi sa sakit sa bato. Ang tanong ko, Doc, gano'n ba kadalas ang pagkakaroon nito para mauwi na dun sa pagkasira?
12: Well, hindi lahat ng urinary tract infection ay nauuwi sa pagkasira ng bato. Karaniwan itong nangyayari kapag paulit-ulit ang infection, ano? Kaya hindi agad nagagamot o kaya umaabot ang infection sa kidneys mismo, ano? So ang tawag namin doon is pyelonephritis, ano? Ang panganib ay mas mataas sa mga bata, sa mga matatanda at may abnormalidad doon sa kanilang urinary tract.
13: Okay. Doc, meron bang namamanang sakit sa bato o ang ibig sabihin, pwede bang genetic yung pagkakaroon ng kidney disease at hindi lifestyle yung dahilan?
12: Oo, merong ganito, ano, may ilang sakit sa bato na namamana kagaya ng tinatawag nating polycystic kidney disease, ano, PKD kung tawagin namin, kung saan nagkakaroon ng maraming cyst sa kidney. Nasa maaari rin itong magkaroon ng mas mataas na panganib ang isang tao kung may malapit na kamag-anak na merong chronic kidney disease.
13: So merong sakit sa bato na namamana pala.
12: Yes.
13: Ayun. Doc, ito, actually naramdaman ko to dati eh. Although pina-check ko na to, pero sabi baka nga daw muscle pain lang dito sa may tagiliran sa baba. Kapag daw sumasakit yung parting ito, yung likod o tagiliran, automatic na bang problema sa kidney?
12: Hindi naman, ano? At ang tinuturo ninyong area is actually the flank, ano, kung nasaan yung mga kidney, ano. Maraming sanhi yung pananakit ng likod o yung tagiliran tulad ng muscle strain, arthritis pwede dito, ano, o kaya yung mga spine problems. Ang sakit sa kidney ay isa lamang sa mga posibleng dahilan, ano, at hindi lahat ng yon pertains to the kidney. Mahalagang masuri ito ng gaya ng mga ibang simptomas, kung mayroong lagnat, may dugo yung pag-ihi o kaya hirap umihi, ano, kailangan na mapatunayan natin to para natin masabi na involve yung kidneys.
13: Mm. Dok, napansin na nabanggit niyo na yung ano, yung ihi. Meron bang katotohanan na kapag malinaw yung ihi, eh siguradong malusog na yung ating mga kidney?
12: Hindi rin, ano, ang malinaw na ihi ay kadalasang sinyalis lang ng sapat na hydration. Ngunit hindi ito automatikong ibig sabihin na normal ang kidney function natin, ano. Yung mabulang ihi naman ay maaring dahil sa mabilis na pag-ihi o concentrated urine. Ngunit kung paulit-ulit at matagal itong nangyayari, maaari itong senyales ng protina sa ihi, ano, at dapat talaga itong ipasuri.
13: So hindi ibig sabihin once or twice mo nakita na mabula yung ihi mo, eh positive ka na sa kidney disease. Ang tanong na lang doon, eh gaano ba kadalas mangyari ito?
12: Yes, at syempre this will all depend dun sa investigation natin, no? Kung napatunayan nating may proteinuria or yung may albumin sa ihi natin, eh mas maganda talaga dito na masuri talaga ito kung saan nanggagaling.
13: Dok, totoo rin ba na may mga taong may sakit sa bato pala pero walang nararamdamang sintomas sa simula?
12: Oo. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag minsan ang chronic kidney disease na silent disease, ano? Kasi nga at the outset parang wala kang nararamdaman. At maraming pasyente ang walang nararamdamang sintomas hanggang sa malaki na ang nabawas sa kidney function. Remember, ang ating kidneys ay may set of numbers na tayo ng mga healthy nephrons, ano? Nababawasan kapag nagkakaroon ng problema. Kaya mahalaga yung regular na check-up lalo na sa may diabetes tsaka hypertension.
13: Mm-hmm. Dok, pag-uusapan pa natin itong tungkol sa kidney disease. Magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa uya. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. Mokakatay. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Ang oras, 1:19 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
13: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating talakayan, papasukin muna natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacañang, isinusulong na 240 pesos na immigration fee para sa mga biyahero. Ito yung mga ano ha, yung mga daraan ng airport. Pinag-aaralan pa si Raquel Bayan sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Wala pang dapat na ikabahala ang publiko lalo't pinag-aaralan pa lamang ang 240 peso fee para sa mga biyaherong lalabas at papasok sa Pilipinas. Kung matatandaan kasi, sinabi ng Bureau of Immigration na gagamitin nila ang karagdagang pondo para sa modernization at pagpapaigting ng sistema ng immigration. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, under evaluation pa ang proposal na ito. Wala pang desisyon at maaaring hindi maaprubahan. Anya, mahalaga ang pagkakaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system sa bansa. Ngunit mahalaga rin na anumang pagbabago sa regulasyon o control system dapat na ipatupad ng patas, mayroong transparency at isasagawa sa pamamagitan ng katiwa-tiwalang pamamaraan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, Kamara inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang mas mahigpit na batas para sa kaligtasan ng mga bata sa online space. Ang balitang yan, ibibigay sa atin ni Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga bata laban sa online sexual abuse at exploitation. Gayun din ang ipambanta sa digital na espasyo. Sa batang 284 na pabor, walang tumututol at walang abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 9461 o ang panukalang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidid, mahalaga matiyak na ang internet ay mananatiling ligtas para sa mga bata at hindi maging lugar ng pang-aabuso ng mga kriminal. Sinabi rin ng speaker na habang mas maraming tao ang gumagamit ng internet, dapat din palawakin ng pamahalaan ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa online na pang-aabuso. Kabilang sa mahalagang probisyon ng panukala ang pagpapalawak ng definisyon ng child sexual abuse o exploitation materials upang masaklaw ang mga nilikhang content gamit ang artificial intelligence, synthetic media at mga deepfake na kinasasangkutan ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Sa iba pang mga balita, 70% ng rice retailers sa Metro Manila nakakasunod sa price cap ng imported rice ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Pinatayag na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa ipinatutupad na 50 pesos na price cap sa imported rice. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mula sa 1,000 rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, nasa 800 ang nagbebenta ng imported rice at 368 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77 compliance rate sa national level. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, welcome development ang 70% na compliance rate dito sa NCR dahil mas mataas ito kumpara sa 20 to 30% na compliance rate noong ipinatutupad ang price ceiling sa ilalim ng EO39. Dito sa Metro Manila, naglalaro umano sa 40 pesos ang kada kilo ng imported rice. Samantala, pinakamataas naman ang compliance rate sa Region 10 na umaabot ng 91.67%, habang sa CAR, umaabot ng 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala. May ilang rehiyon namang nagtala ng zero compliance dahil sarado ang mga tindahan o wala silang ibinebentang imported rice. Mahigit 30 rice retailers din ang sinilbihan ng notice of violation ng DA dahil sa hindi pa sa price cap sa mga imported na bigas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Maraming salamat RP Metro Reporters. At ito rin na natin yung ating pinag-uusapan ngayong hapon, ang kidney disease bilang ang buwan ng Hunyo taon-taon ay observance ng National Kidney Month. At kanina nga, sinimulan natin ito sa ano nga ba ang trabaho ng ating ng ating bato. Ano-ano rin yung mga dahilan bakit nasisira ang ating mga kidney at ano yung mga sintomas na nagsisimula na o meron ng problema sa organ na ito. Sa iba ko pang tanong, Doc, kailan na dapat magpatingin sa doktor kung hinihinalang may problema sa kanilang bato.
12: Oh, magpatingin na kung may mga pagmamanas na sa paa ano, o kaya sa mukha. Halimbawa, may dugo sa ihi, madalas na paulit-ulit itong tinatawag nating urinary tract infections. O kaya pananakit ng tagiliran, ano? Pagbabago ng dami ng ihi, o kaya mataas na blood pressure, o kung may diabetes at iba't iba pang mga risk factors. Ano? Mas mabuti ang maagang pagsusuri kaysa naman sa hintayin lumala na ang kondisyon na ito.
13: Oh, Dok, pero kapag ilan na dito yung sabay-sabay na lumabas, ibig sabihin ba niyan medyo advanced na yung problema sa kidney?
12: Napaka-importante pa rin na masuri natin. Ano? Because the only way to find out with certainty kung ano na yung status ng kidney health natin, kailangan makita lahat ng mga profile. Ano? Itong mga symptoms na ito, sometimes sasabihin lang talaga niya, no? It's too early pa, sometimes malala na. Pero ultimately, para nating masabi kung anong stage na pala nitong problema natin, kailangan mabuo yung mga test.
13: Mm-hmm. Do, kapag na-diagnose ba ang isang tao na may chronic kidney disease o CKD, lumalala na yung sakit niya sa bato, pwede pa ba itong magamot o makontrol?
12: Well, sa maraming kaso naman, ano, ang pinsalang nangyayari sa kidneys ay hindi naganap na ibabalik. No? Pero pwede maaari itong mapabagal, pwedeng makontrol sa pamamagitan ng tamang gamot, healthy lifestyle, pag-control ng blood pressure at blood sugar, at saka yung tinatawag nating regular follow-up sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor.
13: Mm-hmm. So, ibig sabihin, Dok, irreversible na. Hindi na pwedeng maibalik sa dati yung kondisyon ng ating mga bato kapag nasira na ito.
12: Yes, pag nasira na, pwede lang natin siyang makontrol yung pagkasira ng mabilis. Ano? Pwede mm-hmm. nating ma-delay. Sabi nga nila, no, we can temporize it. However, mas maganda siguro kung hindi tayo aabot dun sa mga ganun. Ano? Kaya nga, ang madalas nating ibinabalita na magpa-check up ng mas maaga. Ano? Huwag nang hintayin itong mga sintomas na ito.
13: Mm-hmm. Dok, kung pag-uusapan ng gamot, kasi diba, sinasabi nila na may mga medication na hindi maganda rin sa ating kidney. So ano ba yung mga gamot na inirereseta ninyo madalas para dun sa may mga nagsisimula pa lang na problema sa kanilang mga kidney?
12: Yung madalas kasi sa mga pasyente na nagse-self-medicate sila, no? Gaya ng mga analgesics, mga pain relievers, yung mga tinatawag nating non-steroidal anti-inflammatory agents, ano? Mga notorious talaga mga gamot ito para makasira, makapinsala sa kidneys, ano? Pero yung mga paminsan-minsan lang na pag-inom, wala namang issue dito. However, para dun sa mga nagsa-self-medicate, they take it regularly.
13: Mm. No?
12: Dahil may nararamdaman sila, akala nila, ito yung makakagaling doon sa nararamdaman nila. So, on a day-to-day basis, iniinom nila hanggang sa magkaroon na pala ng mga hindi ka nais-nais na mga side effect o kaya complications. No? Gaya niyan, no? Kung meron ng nag-uumpisang kidney problem, pinag-iingat talaga namin. Miski kaming mga doktor, nag-iingat kami na magreseta ng mga gamot, ano? Lalong-lalo na kung tumataas na creatinine, no? Nag-iingat tayo diyan. Usually kino-compute namin na yung tamang dosage lang, ano? At hindi namin to pwedeng ibigay ng matagal.
13: Ayun. Dok, doon naman sa may mga ano na malala na sitwasyon ng kanilang mga bato, nauuwi na doon sa dialysis. Dok, ano ba ito? Ang procedure na ito at paano ito ginagawa?
12: Walang dialysis naman ay isang paggamot na tumutulong magsala ng dugo kapag hindi na sapat ang kakayahan ng kidneys. So may makina dito, no? Ihigupin lahat yung dugo mo at ibabalik niya. Once na pumasok sa machine yung dugo, fini-filter na niya dito, no? Kadalasan itong kinakailangan kapag malubha na ang kidney, o yung nagkaroon ka na talaga ng kidney failure on the end stage, ano, at hindi na kayang alisin ng kidneys ang sapat na waste products at sobrang tubig sa katawan. Kaya yung dialysis actually nakakatulong para sa isang merong kidney failure, ano, kasi nga kapag hindi mo tinanggal yung mga toxins na ito, hindi mo na filter yung mga waste products, ito yung downfall ng pasyente na merong kidney failure.
13: Mm-hmm. Dok, ibig sabihin ba nito kapag nagsimula ka na mag-dialysis, habang buhay na?
12: Yes, habang buhay. Hanggat hindi tayo nakakakita ng nung tinatawag nating donor for kidney transplant. Ano? Kasi yung iba, habang nagda-dialysis, naghahanap na ng possible donor. Ano? Kasi nga, ultimately, kidney transplant pa rin ang pinakamaganda. Ano? Ang problema lang talaga dito, hindi ganun kadami din yung mga donors natin.
13: Mm. Dok, dun sa dialysis, ilang session ito kada linggo o depende sa gaano kalala yung ano, yung kondisyon ng pasyente?
12: Yes, this will all depend dun sa kondisyon ng pasyente. Pero kadalasan mga 3 times a week, ano? So kahit papaano, nakakaihi siya 3 times a week. Parang ganoon ang ibig sabihin noon.
13: Mm-hmm. Dok, di ba meron dalawang klase ng dialysis? Yung hemodialysis at peritoneal. Yung hemo sa may tiyan, di ba?
12: Yes. Tapos ang hemodialysis, yan yung diretso yan sa ugat. Ano?
13: Mm-hmm.
12: Yung peritoneal dialysis, ginagamit natin yung mga membranes dun sa tiyan natin kasi highly absorptive yan. Ano? Parang pag pinasok mo yung dialysate, hihigupin niya lahat ng mga waste products, mga toxin at ilalabas din niya. Yun ang peritoneal dialysis. This is the one that is being used before na madalas. Ngayon, ang mas madalas na ngayon is hemodialysis kasi marami na talagang mga dialysis machines ngayon. Ano? And kung titignan mo, mas maganda ang hemodialysis compared dun sa peritoneal dialysis. Kasi nagbabara kasi minsan yung Pero sa hemodialysis, kahit papano, mas maganda ang daloy ng dugo.
13: Mm-hmm. Dok, ano naman yung mga posibleng komplikasyon? Bakit may mga pasyente na hindi nagsusurvive sa pagkakaroon ng kidney disease?
12: Well, yung mga complications ano, when it comes to kidney disease, pag may kidney disease ka na, hindi na kasi ganun ka-effective. Along the way, nagkakaroon tayo ng mga problema. Kung minsan, hindi nakakaya ng pasyente yung regular schedule. Kasi nga, gagastos siya just for the dialysis. Ano? And syempre, alam naman natin, yung mga kababayan natin, they are actually having difficulty shelling out no, pagdating dun sa mga expenses. Ikalawa, bumababa din yung mga immune system nila no, so yung mga infection it sets in easily sa kanila. And syempre dahil merong problem yung kidney natin, hindi talaga maganda yung function ng buong katawan no. Remember, kidney is just one department ng buong katawan natin, at kapag hindi siya nagfa-function ng maayos, nagiging issue din talaga siya no. And lalong-lalo na high risk ka for other problems din ano, like stroke, heart attack, even yung mga infections kapag nag-set in yan para sa isang kidney disease na may problema dito, eh, ang bilis talaga niyang kapitan.
13: Dok, pag-usapan na natin yung prevention dahil ayaw na natin sana no hangga't maari mauwi na sa ganyang sitwasyon yung ating mga kalusugan. Gano'n ba karaming tubig ang dapat inumin sa isang araw para mapanatiling malusog yung ating mga kidney?
12: Oh, ang magagandahan nga diyan yung kailangan well hydrated tayo ano, at least mga 8 to 9 glasses a day no, para dun sa isang adult o kaya yung mga kabataan natin, ang mga teenagers ano, na madalas na nasa labas, naglalaro, ito yung tamang paraan. Pero kapag meron ka ng kidney problem, hindi na ito ano no, hindi na ito applicable kasi nga binabawasan mo nga yung tubig eh, kasi nga hindi na siya nailalabas at yung balance ng tubig sa katawan eh, minemaintain yan ng kidney. However, kung nagmamalfunction na yung kidney, hindi mo na pwedeng gawin yung mga ganito na 8 to 9 glasses. Usually, talaga dyan, mga 1 to 2 liters lang or 1 liter lang per day, no? Dun sa mga merong kidney problem na. Pero syempre, hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng sakit sa bato, kailangan well hydrated po talaga tayo, ano, 8 to 9 glasses per day. More kapag ikaw ay palaging pinagpapawisan, nagtatrabaho sa labas, under the heat of the sun, mas kailangan mo yung mas maraming tubig.
13: Mm-hmm. Dok, kung meron mga pagkain na nakakasama sa ating mga bato, eh meron din bang mga nakakabuti para sa ating kidney?
12: Well, yes, ano, anything, yung mga sinasabi nating maalat, siyempre, hindi natin to talaga pwedeng kainin, ano? So ano yung mga pinaka-safest talaga dito, yung mga gulay, prutas, yan in, kung meron mga salt content yan, napaka-konti lang, at saka wag nating pabayaan na mapagod din yung mga kidneys natin, yung mga judicious use ng mga analgesics or anti-inflammatory, yung mga pain relievers kung tawagin natin, yung mga antibiotics. Huwag po tayong inom ng inom na hindi nire-reseta ng mga doktor, ano? O kaya nireseta ng kapitbahay. Kaya huwag po natin gawin ito. Magpakonsulta po tayo. Huwag nating sundin yung mga payo ng mga

0: smoking, alcohol, pinapanatili mo na nandun ka lang sa ideal body weight, ang ganda ng kidney status natin pagdating dito. Ano? Kasi nga, kahit papano, lahat ng mga, not only the kidney ang mag-enjoy dito, no? Pati puso natin, baga, no? Even the liver and all the other organs, nagiging healthy kasi sila. Kaya, when it comes to addressing the issues, issue sa kidney, issue sa liver, sa puso, sa baga, kailangan pa rin yung holistic approach.
1: Doc, doon naman sa mga pasyenteng meron ng sakit sa bato. Ano naman yung mga dapat nilang tandaan o iwasan para hindi na lumala yung kanilang kondisyon?
0: Unang-una, yung mga binigay na gamot as a maintenance, palagi talaga nating iniinom ito. Ikalawa, kung ang reason kung bakit nasira ang kidney natin is diabetes and hypertension, napaka-importante niya. Minomonitor din natin yung mga blood sugars natin and even yung mga blood pressures. Kasi nga, the more na or the longer na matataas ang mga ito, lalong sinisira yung mga kidneys natin. Ano? At nauubos yung mga functional nephrons, kung tawagin natin. Siyempre, hindi lang naman yung pag-inom ng mga gamot, ano, napakahalaga rin yung constant na follow-up kasi nga yung mga gamot natin ito ina-adjust natin ito. Pag kulang siya, dinadagdagan siya. Pag sobra, binabawasan. Ang importante makuha natin yung objective, which is dapat normal ang blood pressure, dapat normal ang blood sugar. Yun ang objective natin para ma-maintain natin yung health ng kidney natin.
1: Mm-hmm. Doc, yung iba kasi, sinasabayan pa ito ng mga herbal products. May narinig kasi ako dati na sabi, kapag meron ka ng kidney disease, hindi na advisable yung uminom ng mga herbal at kailangan ipacheck ito dun sa iyong, doktor. Tama ba yun, Doc?
0: Well, kami naman, we have nothing against these herbal products. Ano? Lalong-lalo na kung yung mga fresh na unprocessed, ano? Marami tayong mga herbs diyan, ano? At they are actually part ng ating mga kinakain, ano? So, kung sabihin ng pasyente maayos ang pakiramdam nila, well and good, ano? We all have but one objective. Pero ang sa amin naman, huwag kakaligtaan yung mga payo ng mga pinagkakatiwalaan yung mga doktor, lalong-lalo na kung nakapag-set in na yung kidney failure, ano? Umiiwas tayo dun sa mga bagay na makakasira o makaka-injure ng mga kidneys natin. And syempre, yung bang tinatawag nating false hopes, ano? Yung iba, dahil akala nila hindi na umuubra yung mga gamot nila, they shift, no? Dun sa mga herbal products, ang nangyari, lalong nasira yung kidney. Ano? Mm. So, wag nating kakalimutan na when it comes to the treatment strategy, we still follow what the book is actually telling us. Ano? Yung mga herbals, well, kung gusto nilang subukan ito, we cannot do anything about it. Ano? Pero ang pinag-uusapan natin, when it comes to the monitoring, the follow-up, it has to be done by the doctor.
1: Mm-hmm. Doc, yung pag-inom ng cranberry, minsan kasi sabi nila na nakakatulong din ito. Gano'ng katotoo?
0: Siguro, this will depend na lang siguro dun sa yung kung alimbawa ang cause niya is diabetes, syempre kung ang cranberry juice mo matamis masyado,
1: loaded ng sugar,
0: loaded na naman yung madadagdagan na naman yung mga insulin, siguro if they need to take the cranberry juice, if they like it, pwede naman, pero dun sa tamang quantity.
1: Mm-hmm. Doc, may nagpapatanong din dito, madalas daw siyang magising sa gabi para umihi. Senyalis na raw ba yun ng problema sa bato?
0: Yung chances are, depende na rin sa age ito. No? So, kung halimbawa, madalas umihi, 3, 4, or even 5 times at night, no? Senyalis ito na mataas ang blood sugar. No?
1: Mm-hmm.
0: And the only way to find out with certainty, pagawa po tayo ng tinatawag na fasting blood sugar.
1: Mm-hmm. Isa pa, Doc, totoo bang kapag malamig ang panahon at madalang umihi, masama rin daw sa bato?
0: Malamig ang panahon, madalang umihi. Well, this will actually tell us na nagko-conserve ng water yung pasyente, ano? Kasi kung well hydrated yan, ihi talaga ng ihi yan, ano? And kung halimbawang hindi na siya umiihi na malamig, na-arrange na niyan o naayos na niya yung temperature kasi ang kidneys natin nagsaset talaga niyan, ano? And kung

0: gusto nating malaman with certainty. May mga blood chemistries po tayo na ginagawa patungkol po sa kidneys.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, sa pagbabalik naman po natin, tatanggap na tayo ng ating mga balitang pangkalusugan. Kaya manatili po kayo nakatuto.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Pagod.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Ano pa kapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
7: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
8: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Okay, time check 1:42 ng hapon. At sa punto na ito, papasukan lang natin itong isang mainit-init ding balita mula naman kay Dayan Liar, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nananatiling na sa kusodiya ng pulisya kahit na ilipat sa pribadong ospital.
12: Radyo Pilipinas, Flash Report.
13: Flash Report.
14: Yes, Ma'am Chedi, nananatiling ang nasa ilalim ng kusodiya ng Philippine National Police o PNP, si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng paglilipat sa kanya sa pribadong ospital. Ito ay dahil nga ang pinayagan lamang ng Sandigan Bayan ay ang CIDG yung pagkustudiya sa kanya. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rico na alas 11 kagabi ay nailipat nga sa isang pribadong ospital dito sa Metro Manila si Bonoan. Ayon kay ko, bandang alas 10 ng gabi ay na-monitor na mga doktor na tumaas itong blood pressure ni Bonoan na nasa 140 over 70 hanggang 160 over 100. Sinabi ko na inirekomenda ng mga doktor ng PNP General Hospital na isang level 2 hospital na mailipat nga ang dating kalihim sa ibang ospital dahil hindi sapat yung mga equipment nito para sa kondisyon ng dating kalihim. At yun nga yung naging assessment dito, nagkaroon siya ng elevated heart condition bago mailipat sa isang pribadong ospital na hindi na pinangalanan ni Police Colonel Cobb. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
15: Yun na yun ay yung hindi po namin kayang i-handle dito sa ating hospital po since it's a level 2 facility na. According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit noong 4 o'clock po ito, 4 p.m. po yesterday, June 2, for closer monitoring. Additional medications were initiated, further diagnostic workup was undertaken, and referral to a cardiologist was made for co-management.
14: Sa ngayon na Ma'am Jenny, stable na umano ang kondisyon ni Bonoan at tiniyak naman ng PNP na bantay sarado ng mga pulis ang dating kalihim at limitado lang ang pwedeng makalapit sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Flash Report.
16: Flash Report.
17: Maraming salamat, Dayan Liar. Sa puntong ito, narito na ang ating
18: Balitang Pangkalusugan.
19: Balitang Pangkalusugan.
17: Higit 200 healthcare workers sa Bicol lumahok sa mental health at psychosocial support activity ng Department of Health Bicol. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga sa detalye.
12: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
12: Report.
20: Naisagawa ng Department of Health Bicol ang Caring for Carers, isang mental health at psychosocial support activity para sa health service providers sa Bicol Region. Isinagawa sa 7 batch ang aktibidad na nilahukan ng kabuuang 214 health workers mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa pamamagitan ng aktibidad, patuloy na sinisikap ng kagawaran na maisama ang kapakanan ng mga manggagawa sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Ilan sa mga natalakay sa session ay kung papaano matukoy ng health workers ang palatandaan ng stress, burnout at compassion fatigue na karaniwang nararanasan sa high-pressure health settings. Sa tulong naman ng guided discussions, coping strategies at self-care exercises, nabigyan ng mga kalahok ng practical tools upang mapangasiwaan ang kanilang psychological distress habang napapanatili ang dekalidad na pangangalaga sa mga pasyente. Nabigyang diin din sa aktibidad na ang pag-aalaga sa iba ay nagsisimula sa pag-aalaga sa sarili. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
12: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
12: Report.
11: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tandag, Department of Health, Dinagat Islands, kinilala ang serbisyo ng tatlong Dr. Suda Barrio, si Angelo Bosa sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinilala ng Provincial Department of Health Office, Dinagat Islands, ang tatlong Dr. Suda Barrios na nagtapos na ng kanilang deployment sa Lawigan. Kabilang sa mga kinilala, sina Dr. Kevin John New Castello, Dr. J.C. Obel at Dr. Maria Hamito na nagsilbi sa iba't ibang munisipalidad sa ilalim ng Dr. Suda Barrios program ng Department of Health. Ayon sa Pidoho, Dinagat Islands, naging bahagi ang mga doktor sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan at pagpapalakas ng mga lokal na health program sa mga komunidad na kanilang pinagsilbihan. Nagpasalamat din ang tanggapan kina Basilisa Mayor Ozzie Ecleno, Libo Mayor Melody Lamera at Tubahon para sa suporta sa pagpapatupad ng programa. Kinilala rin ng Pidoho ang pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang health stakeholders na tumulong sa pagpapatupad ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Department of Health, Cordillera Administrative Region, hinikayat ang mga mamamayan sa rehiyon na ipakonsulta ang thyroid upang makaiwas sa komplikasyon. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kasabay ng International Thyroid Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health Cordillera ang publiko na magpatingin sa doktor kung nakararanas ng mga sintomas ng thyroid disorders. Ayon sa DOHCR, mahalaga ang iodine sa paggawa ng thyroid hormones na kumokontrol sa metabolismo ng katawan. Makukuha ito sa mga pagkaing tulad ng seafoods, dairy products, itlog, karne at iodized salt. Gayunpaman, nagbabala ang ahensya na ang sobrang iodine ay maaari ring magpalala sa ilang kondisyon sa thyroid. Mas mapanganib ang iron deficiency sa mga senior citizens, buntis at nagpapasusong ina. Maaari itong magdulot ng goiter, hypothyroidism, komplikasyon sa pagbubuntis, at problema sa paglaki ng bata. Hinihimok ng DOH ang mga nakararanas ng mga sintomas na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health facility upang maagapan ang posibleng komplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: At sa Radyo Pilipinas Butuan, Serbisyong Pangkalusugan, inilapit ng Butuan City Health Department sa mga barangay na malalayo o malayo sa Kabiasnan. Si Mayjes sa report.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isa ang barangay Mandamo, Butuan City, sa mga lugar na malayo sa ospital. Kaya't isa ito sa mga dinayo ng Butuan City Health Department ng LGU Butuan, katuwang ang Bilay Health District para ihatid ang libreng serbisyong medikal. Nais ipakita ng City Health Office ang pagsisikap na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Tumulong din ang barangay officials at barangay health workers para matiyak ang tagumpay ng naturang medical outreach program. Marami ang nakabenepisyo sa libreng medical consultation at bunot ng ngipin. Sinamantala ng mga bata ang bakasyon kaya't hindi pinalampas ang handog na Operation Tuli. Mayroon ding naka-avail ng libreng visual inspection with acetic acid o via cervical cancer screening. Ayon sa Butuan City Health Department, patuloy nilang aabutin ang mga barangay na malayo sa Kabayasnan bilang malasakit para sa inaasam na malusog na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Maraming salamat, RP Reporters. Sa 7 na minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At unti-unti na po kaming pansamantala magpapaalam. Doc, bago tayo sa kabuhay.

0: lang po tayo. At kung meron tayong mga ganitong karamdaman, make sure na iniinom po tayo, iniinom po natin yung mga maintenance medications natin, ano? At hindi naman po sapat na umiinom lang tayo. Kailangan regular din po yung pagpapa-check up natin sa ating mga pinagkakatiwalaan mga doktor, dahil ina-adjust po yung mga gamot ninyo. Kung kulang siya, dadagdagan. Kung sobra, binabawasan. Ang importante, napapanatili po natin na normal ang blood pressure at normal yung blood sugar. Ito po si Dr. Claro Kayanan. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Sana naging diskusyon natin ngayong hapon na ito ay mas pahalaga na natin yung ating mga bato, dahil kadalasan ang tahimik ang problema sa simula at maaring lumala nang hindi natin namamalayan. Bukas ay pag-usapan naman natin ang mga programa at ginagawa ng ating pamahalaan patungkol sa paglaban sa sakit sa bato. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre dun sa ating malusog team sa technical side, kay Master Rolly Bumatayo, Jomarie Rifarial at Marvin Toledana. Sa production side naman, andyan na ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita, ibibigay sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pondong may bibigay sa mga local government units sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program, sisikaping lakihan pa sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa takbo ng bawat bayan makikinabang program, kung saan ay direktang ibinababa ang tulong sa local government mula sa national government. Kabilang dito ang pamamahagi ng bigas, scholarship sa mga presidential scholars at tulong pinansyal sa mga barangay. Sa kasalukuyan, sabi ng Pangulo, ay nasa 20,000 mga barangay na ang nabigyan ng tulong, na sa halos kalahati na ng target na higit 40,000 mga barangay na mabigyan ng asiste. Pagtiyak ng Pangulo, kukumpletuhin nila ang pagbibigay ng tulong sa mga local government units sa buong bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Para niya kay Solon, hinimok ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang digitalization para sa mas targeted na ayuda ngayong inaasahan ang pag-aproba ng Kalinga Bill. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Hinimok ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang kanilang pamumuhunan sa digitalization upang mas mabilis at mas tumpak na matutukoy ang mga benepisyaryo ng ayuda. Kasabay nito, inaasahang aprubahan ngayong hapon sa 3rd na pagbasa ng Kamara ang Kalinga Bill, isang panukalang naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng House Bill number 9305 o komprehensibong alalay sa livelihood inflation, negosyo at good assistance, magtatatag na isang whole of government emergency response framework na agad ikilos tuwing may matinding fuel price shocks. kabilang sa mga tulong na nakapaloob sa panukala ang cash transfers, food assistance at iba pang ayuda para sa mahihirap at vulnerable na sektor. Ayon kay Yamsuan, may kalinga man o wala, mahalaga ang modernization at digitalization upang maiwasan ang kalituhan sa listahan ng beneficiaries.

0: Karyo, mabawasan ang dobleng pangalan at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang bagong pensioner sa Setyembre pa makakatanggap ng pension increase ayon sa Social Security System o SSS. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ng Social Security System na hindi pa agad makatatanggap ng pension increase ang mga bagong pensioner na kwalipikado matapos ang Mayo 31 ngayong taon. Ayon sa SSS, tanging mga retirement, disability, death at survivor pensioners na may date of contingency hanggang Mayo 31 lamang ang makikinabang agad sa ikalawang tranche ng pension reform program na ipinatutupad ngayong Hunyo. 10% dagdag ang matatanggap ng retirement at disability pensioners, habang 5% naman para sa death at survivors pensioner. Samantala, ang mga magiging pensioner mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31 ay makatatanggap din ng parehong dagdag benepisyo, ngunit magsisimula pa lamang ito sa Setyembre. Bahagi ito ng tatlong taong pension reform program ng SSS na naglalayong mapataas ang benepisyo ng mga pensioner sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dating Taguig Mayor Lino Cayetano, itinalaga ng Malacanang bilang bagong general manager ng PTB4. Nagbabalita si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Inanunsyo ng Malacanang ngayong hapon ang pagpili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Taguig City Mayor Lino Edgardo Cayetano bilang bagong general manager ng state-run media network na PTV4. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, papalitan ni Cayetano sa pwesto si Maria Lourdes Fagar. Ayon sa Kalihim, bit-bit ni Cayetano ang kanyang karanasan sa media, sa pribadong sektor at sa serbisyong publiko sa gagawin niyang pamumuno sa PTV4, lalo na sa gitna ng nagbabagong multimedia landscape. Kaugnay nito, nagpabot naman ang pasasalamat ang PCO sa ginampanang serbisyo ni Fagar sa bayan bilang GM ng PTV4. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Iyan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
16: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
20: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
21: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
19: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
20: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
9: ng Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
9: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa aming pong social media platform, ay mag-like, mag-follow at mag-share na po. Lalong-lalo na ang aming pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung mayroon po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung merong Afford the Box, nasa Channels 45 to 49 po kami. Ako po si Jamie Quinto. At syempre kapag ka-araw ng Miyerkules, ang lagi nating kasama ang ating regular co-anchor. Ayan, ang radio program host sa Radyo Magazine. At syempre pa, ang multi-awarded global master coach, ang life coach ng bayan, ang ating ipinagmamalaki. Syempre, ngayong Pride Month, napakaganda ng ating pag-uusapan tungkol sa inclusive leadership. Ang laging mabango at laging fresh, kahit nangangarag. Sana all laging fresh at saka mabango.
24: Diba? Yun na lang kasi ambag ko, partner. Sa class mamaya, yun na lang ambag ko. Okay na yan.
23: Diba? Oo. Kahit ngarag, maganda pa.
24: Oo. Eh. Last diba? Na to today. Oh, Diyos ko, maitawid. Sabi mo nga kanina, ibigay mo na sa akin, Lord. Yan.
23: Magandang hapon, partner.
24: Maganda pa rin, partner. Oo nga, alam mo naman, di ba? Marami tayong nagaganap.
23: Ang daming ganap kumayod. Sa buhay mo.
24: Alam mo naman kabuanan ko ngayon.
23: Diba? Yes, Pride Month. Yes. Ayan.
24: Happy Pride, everyone.
23: Happy Pride. Mm-hmm. At ngayon nga ay ang ating pag-uusapan, tamang-tama, mm-hmm. inclusive leadership. Yes. Alam mo, it's funny ha, dito sa office namin, hindi ko nasasabihin kung sino, pero hindi, tinanong niya ako, ano daw yung ibig sabihin ng inclusive leadership.
24: Clue.
23: Diba? Basta mamaya. Parang ano lang, parang, ha? Hindi mo alam.
24: Ay. Oo. Bulong mo sa akin. Sabihin ko sa kanya. Makinig lang siya, sabihin mo. Diba?
23: Hindi, kasi siguro, not everyone ay talagang, aware
24: doon sa part na yun.
23: Baka akala nila parang inclusive yung isasama mo lang. But very particular pagka yung, di ba yung sinasabi nila na inclusivity talagang...
24: Uh-oh. Siguro sige, pasadaan natin ng konti para na ano, matahimik yung kaluluwa. No? Inclusive leadership, ang ibig sabihin nito, partner, ay yung kind of leader ka that makes everyone feels ano, heard, mm-hmm. 'di ba? Yung parang included, respect. And valued. So, hindi lang basta sinama ka for the sake of na pamparami ng mga tao. Diba? It means na kinikilala no leader mo yung ambag mo at yung value mo.
23: Alam mo, parang napaka-timely niyan bukod sa Pride Month kasi, diba? So, ibig mong sabihin, yung halimbawa, yung kailangan ma-feel nung hindi lang siya basta bumoto tapos nawala. Diba?
24: After 3 days. Sa bagay, oo.
23: Kailangan yung ma-feel din na ano.
24: Saka ang pagiging inclusive leader, partner, dapat open ka sa feedback.
23: Oo.
24: Diba? Kung may sinasabi yung mga halimbawa.
23: Hindi mo ka-aliado.
24: Oo, diba? Whether minority or maliliit na grupo lamang. Diba? Diba?
23: True naman.
24: Ngayon, ganun naman. Well, sa opisina kasi maraming mga kultura, partner. So, dapat hindi lamang yung sinasabi na nakararami, yung pinapakinggan, but rather, yung mga maliliit na mga grupo rin or even mga individuals for it to become inclusive.
23: Oo. Kasi may mga tanong pa nga na, kailangan daw ba, halimbawa, mag-out? Kailangan daw bang mag-out ako? Halimbawa, closeta ako. Kailangan daw bang mag-out ako para matawag na masabing inclusive?
24: Oh. Ayan na naman tayo eh, di ba? May mga ina-out na naman nga din, di ba? Pero at the end of the day, partner, ang pag-out, lagi ko sinasabi, personal choice yan kung kailan sila ready. Now, ito na yung chika dyan. Kung alam mo naman na talagang may i-out yung isa, di ba? Wala ka pa rin karapatan na pangunahan. Di ba?
23: Kahit na halimbawa, yung sabihin mo, yung ano, yung merong mga kumakalat na memes na may pahawak sa dibdib. Oh.
24: Hindi maganda. Diba? Yung mga ganyang level, wag mo muna, kumbaga personal choice na ng isang tao. At may mga reasons kung bakit hindi siya nag-out, perhaps. So, yun dapat yung titingnan natin. Kasi kung safe naman, safe quote-unquote, ang isang environment, meaning receptive sila at feeling niya eh hindi siya i-judge, wala magiging problema pagdating sa ganun.
23: Okay. So, talagang ano, napakahalaga ng inclusivity, tapos yung pag-out, again ha, hindi ibig sabihin na kailangan ay mag-out kayo, as in, out-out.
24: Totoo, kasi partner, balikan natin, di ba? May ambag ba yun sa trabaho mo?
23: Di
24: ba?
23: Tama naman.
24: Meron ba?
23: Naman.
24: So, unless may ambag, di ba? Hindi mo kailangan.
23: Oo, parang religion lang yan eh, di ba? Halimbawa, inatake yung pagiging BOBO mo, di ba? Tapos sasabihin mo dahil, ano, yung pagiging religion.
24: May mga ganun.
23: Baka kung ano pang masabi.
24: Huwag natin i-weaponize ang gender or religion.
23: Yes.
24: Partner. Kahit hindi Pride Month, ever. Kasi wala pong value dun sa trabaho kung hindi naman makaka-apekto talaga.
23: Bakit importante, partner, ang tinatawag na inclusive leadership?
24: Okay. So, napakahalaga nito, partner, nowadays, lalo pa't mataas ang mga, ano, mga
23: pag-walk
24: out, pag-resign, di ba? Pagtanggal.
23: Or pagbaliktad.
24: Oo. Na malapit na. Mga pag-aalok, di ba?
23: Oy, pero alam mo, si Pinuno, gustong-gusto ko siya ngayon. Kasi bukod sa mahal niya tayo. May mga sinasabi siya talaga na ano, like ang bawa, parang ano daw, wag magmamalinis, ganyan. Sabihin din na may inalok din from the other side. Yung mga alokan na ganyan. Ikaw, ano bang mga, magla-live selling ka ba?
24: Kinakabahan ako dyan sa mga tanong mo. Basta ang sa akin, authenticity, partner, yes, diba? At transparency, kahit saan naman. So, part yun na pagiging inclusive din, ha? Sa leadership. Kasi kailangan malaman ng mga constituents mo, ano ba talaga yung stand mo? Yeah. Hindi pwedeng you would just go with the flow. Example lang to ha, kung head ako ng company or halimbawa president ako. Dapat pinapakinggan ko. Dapat may say ako kapag may mali na nagaganap. Hindi pwedeng tahimik ako dahil yung majority tahimik. Dapat ikaw ang voice of reason for your company.
23: At saka, syempre kung halimbawa presidente ka, hindi ka naman presidente lang ng gusto mo lang ng mga tao. Presidente ka
24: ng lahat.
23: Lahat. Uh-oh. Diba? Kahit na gano pa ka minority yung mga yan. Eh lalo na ngayon, patas na ata ng
24: as of this moment. Diba? Pero again, dapat ganun yon. To be inclusive means hearing everyone out. Mm-hmm. And dapat ma-feel din ng mga tao na pag nagsalita sila, hindi sila matitreten. Kasi baka yung iba, nagsalita nga, tinakot mo naman after or nawala na sa position after. So,
23: o di kaya naman, di ba, lagi lang nagla-live.
24: Oo. Sa...
23: Parang nagla-live selling daw. Yun yung mga, ano...
24: Wala naman masama mag-online partner kung may mga force majeure. Diba? Wala namang masama sa ganun talaga. Kasi ako halimbawa, umuulan naman talaga ng sobrang lakas. Ba't ko naman ibubuhis naman ang buhay ko, diba?
23: Naman.
24: But again, case-to-case basis. At kung ikaw ang head, hindi naman pwede hinayaan mo yung mga tao mo na nagbubuhis ng buhay nila, ikaw na wala.
23: Tama. Diba? Kumbaga pumasok sila. Tapos kawawa naman. Kasi halimbawa, ikaw pala yung may say para magbukas ng aircon.
24: Dapat i-consider mo rin to make leadership inclusive partner, you have to consider how would your constituents feel? Diba? Para ano ba yung pagdadaanan nila? Hindi porket halimbawa, example, top management, safe tayo. Carry lang yan, papasukin mo na sila.
23: True.
24: O kaya, yung mga ganito, wag nang bigyan ng bonus, ba ito lang top performer natin. Ano yung mafe-feel nila? Diba?
23: Actually, pag minsan, ako ang tawag ko dun sa mga ganong mga leader, masyadong makasarili. Like halimbawa time ng COVID, 'di ba? Di mo man lang talaga kamustahin yung tauhan mo, 'di ba?
24: True.
23: Oo,
24: true.
23: Tapos kumbaga parang yung sabihin na natin na wag nang kumbaga parang kumustahin mo at tignan mo kung kakayanin nga nila na trabahuin yung pinapatrabaho mo, lalo pat kulang kayo sa manpower.
24: Totoo. So, diba? Yung compassion na yon, it's part of pagiging inclusive din, partner. Ako naman, ang tinitingnan ko dyan, pag sinabi mong inclusive ka, dapat courageous ka. You should be ready to go against what most people are saying kung yun ang tama.
23: Oo, hindi yung popularity contest na.
24: Hindi ka takot na ma-cancel kasi alam mo, ginagawa mo yung tama at nararapat.
23: Oo. Okay. Alam mo kung minsan pa ha, yung mga parang canceled culture na ganyan. Parang yan sa akin lang ito ha. Parang kung minsan parang blessing pa nga yun eh. Kasi, di ba, makikita mo kung sino talaga yung yung organic at hindi mga troll lang, di ba?
24: Saka minsan, eye-opener nga siya, di ba? For the people, na sometimes yung kinancel natin, in the end, siya pala ang hero, di ba? May mga ganun.
23: Tama naman. Kaya talagang sana po naaaliw kayo sa aming mga banter. Di ho kasi hello po, kay, Ethan Matt Baluyot. Sabi niya, nanonood siya from Capas, Tarlac. At si Mami Clarina Celis. Ayan. At si Tita Sanggalang watching from Mandili. Ayan. Okay. So, kumbaga parang napakahirap maging leader, no?
24: Kasi, oo naman.
23: Kumbaga parang kailangan mong pakibagayan lahat ng klase ng tantrums ng tao, hindi ba?
24: Yung saka, gone are the days, partner, na nung sinaunang araw natin, di ba? Ang leader, pag nilagay ka dyan, ibig sabihin, paglilingkuran ka. Diba? Pero itong ngayon baligtad ikaw ang maglilingkod dun sa mga constituents mo. So that means sacrificing sometimes even more than what your constituents are doing.
23: Oo. Pero kung halimbawa sa company naman, sa setup, hindi pa pala company yung pinag-usapan natin kanina.
24: Ako nasa impression ako applies to all.
23: diba? Bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magalit. Okay. anyway, so sa ibang kumpanya naman tayo, kanina kumpanya, sa ibang kumpanya.
24: Sige.
23: So, halimbawa ito, ang pinag-uusapan natin is inclusive leadership. Okay, so sa company, paano ka magiging inclusive leader kung halimbawa ay sabihin na natin na mas matanda yung pamumunuan mo.
24: Mm-hmm.
23: 'Di ba? Kasi kuminsan ano 'yun eh from outside ka eh. And then ilalagay ka doon. And then some would say, eh, nabuhay naman kami nang wala ka dito eh.
24: Uh-oh.
23: Or ganito na to tumatakbo yung policy namin eh. Parang ganun.
24: If I may give my two cents worth pagdating sa ganyan, any leader, lalo na kung outsider ka partner, dapat ang una mong gawin, kausapin mo muna yung mga tao. Huwag ka lang mag-rely sa reports. Kumbaga gawin mo organic yung relationship mo with each other. Uh-huh. I remember I used to have a boss na ganun every day. Uh-huh. Simula janitor, driver, kinakausap niya, small talk every day. And lahat kami merong coffee moments with him one-on-one. That is how you should alam mo yun. And ang daming ano no na empleyado yun siguro at the time mga nasa 60 plus.
23: Uh-oh.
24: So imagine yung alam mo yun, yung effort na ganun.
23: Uh-oh.
24: Pero it made people stay.
23: Oo.
24: So yun.
23: O kasi isipin mo naman, hindi ba? Kumbaga parang para tumakbo yung isang kumpanya.
24: Oo.
23: 'Di ba? Nandiyan diyan kailangan mo ng gwardiya ng
24: yung correct. Mga maliliit. Oo, totoo.
23: Oo. Actually, mas kuminsan, ano eh, mas marami kang makukuhang chika dun sa mga...
24: Lalo na sa mga receptionist. At secretary ng mga boss. So, ako talaga, I swear. Firm believer ako ng ganun. Tsaka, at the end of the day, partner, you would be surprised. Yung nuggets of wisdom nila, kasi very raw. Diba? Dun mo mapupulot minsan yung solusyon. Tsaka appreciation for what you do.
23: Oo. Or di kaya, di ba kung minsan, lalo na sa, tama ka, no, dun sa mga secretary, sasabihin, ilang beses ka, halimbawa, nagpapa-appointment, tapos sasabihin nun, kasi po, wag po kayong pupunta ng gantong, ano,
24: diba? May tips.
23: Lagi siya, hindi, di ba, kung minsan,
24: may insider tips na, ano.
23: Kasi, laging, ano yun, laging, halimbawa, gantong oras siyang umaalis kapag ka ganitong araw, ganon, di ba? Oh, kaya kailangan talagang more chika kayo.
24: Para updated sa latest.
23: Ito, meron tanong dito. Ano daw po kaya ang mga bagay na maaaring makapagpabago sa isang leader na hindi inclusive?
24: I think I need further explanation pagdating dyan. Ang ibig sabihin ba nito is ano yung para mga turning point na mangyayari sa kumpanya kapag hindi inclusive ang leader? Tama ba intindi ko, partner?
23: Or siguro, ano yung pwedeng makapagpabago ng dynamics sa loob ng ano ng opisina, paano yon, mga katangian ng leader?
24: So ano ang mga katangian ng inclusive leader? Ganon.
23: Okay.
24: Okay na daw.
23: Okay, sige.
24: Dali natin ko usap naman pag ganyan. Okay.
23: So pag-inclusive,
24: pag-inclusive ang leader, of course, number one, very open-minded. Open-minded in a sense na nagwe-welcome ng feedback.
23: Yeah.
24: Nagsusulisit ng advice even from people na mas mababa ang rango sa kanya. May consistent at cohesive na treatment sa lahat.
23: Mm-mm.
24: Okay? Next, nagbibigay din ng mga innovations on how to improve the company's culture. So, ibig sabihin, may suggestions. Yan yung sinasabi mo kanina, partner, na pag, ay, yan na yung nakagisna natin. If it's not working, then meron kang ambag na suggestion.
23: Uh-oh.
24: And then, pinaka-importante doon, partner, yung collaborative siya.
23: Uh-oh.
24: Ibig sabihin, I co-create with you. I lead with you guys.
23: Uh-oh.
24: So, kasama kayo doon, support ako, side by side tayo, hindi yung ako yung nasa harap. So, side by side tayo, we would run the company together. Parang ganon.
23: Kumbaga parang hindi lang basta utos ng utos.
24: Oo.
23: Kailangan, kumbaga parang ipakita mo naman, kaya nga mag-lead
24: ka
23: ng
24: nakasama ka. Diba? Kasama ka dun sa hirap nila, karamay ka nila. You're not just an authority figure, but a team player as well.
23: Okay. So, may mga pagkakataon naman, like ito naman, halimbawa, kung minsan, no, sa isang kumpanya, medyo, sabihin natin, may edad na, no? Kumbaga parang, may edad na, and then, paano mo naman pakikibagayan yung mga younger generation sa iyo?
24: Siguro, isa pa na trait siguro na pwede natin idagdag din, partner, doon, no, is yung tinatanggal consciously ng isang inclusive leader ang mga bias niya. pagpasok niya sa isang kumpanya. Example, kung pumasok ako dito for tenders, syempre meron na medyo fresh pa tayo, di ba? Halimbawa lang, kung fresh pa ako, tatanggalin ko yung notion na pag tenders or matanda, eh luma na mag-isip yan, hindi na trainable yan. Now, kung bata naman, ay makulit to, walang alam to. So, tatanggalin natin yung mga ganon consciously, and you would also verify. Pwede yung ganon, small talk, hindi offensive yun ha, na para oh, halimbawa Gen Z, uy, turuan niyo naman ako about Gen Z. Ano bang culture natin? Ano pinaniniwalaan natin? Ano yung ways of working natin? So that it would be harmonious for both sides. Tama, na hindi lang run by bias.
23: Oo. Even kasi sa mga jokes, hindi ba?
24: Oo. Kung hindi nasasakyan ng mga ano, di ba, Devil Wears Prada circa 10 years
23: diba
24: ago.
23: Kasi kadalasan, di ba, mga jokes ngayon, yung mga, ano yun, napag-google ako noon, partner.
24: Charmaine.
23: Si Charmaine, si Vanessa, at
24: si Melanie.
23: Oo.
24: Meron pang bago.
23: Pero... Sabihin ko ba?
24: Wag kasama sa company isa.
23: Hindi, akala ko wag nang sabihin kasi baka ma-insulto yung prutas.
24: Oh, di ba? Oh, yeah. May nagre-reklamo diyan, partner. Oh, akala mo hindi tayo nakikisakay sa ganyan. Dahil in 2024 na una daw bago ang prutas may ipis. Kilala mo ba kung sino siya?
23: Sino?
24: Si Antonio. Diba? May ganun, wag nating kalimutan ang pinagsimula
23: si
24: ng si Antonio. Ang nagsimula ng lahat. 2016 pa pala daw.
23: Oh, 10 years
24: tina
23: ago.
24: Mo.
23: Okay. Pero kasi funny.
24: Ito po ang napaka-educational na program.
23: Ang funny lang kasi, but anyway. Ito, bakit kapag ka sinabi na ano na inclusive leadership, ang connotation agad ay because of ano mga LGBTQIA.
24: Pwede mo rin siyang itahi doon, partner. Halimbawa, inclusive leader ka, if you recognize the pronouns and the names ng mga tao. Example, kung gusto niya, she ang tingin niya sa kanya, edi she ka. Diba? Ganun lang naman yon. O kaya naman, ang name niya niya talaga is, halimbawa, Antonio, pero sa office, ano siya?
23: Antoinette.
24: Oo, Antoinette. O, di Antoinette tayo, 'di ba? Ibigay yung
23: ilig.
24: Oo. Okay. Kasi that actually makes them feel respected and heard. Kung ano yung preferred ano nila, live names. Ayan.
23: Okay. Anyway, babalikan natin itong inclusive leadership sandali lamang, no? Ang oras muna natin ay 2:29 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putang asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Juan Trabajo.
27: Juan Trabajo.
26: Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo.
27: Juan Trabajo.
26: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Oras natin, 2:32 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3. The Capital po kami. Gusto ko yung ngiti mo. Bakit?
24: Oo. Kasi basahin mo yung nag-comment na isa, si ano ba to, Ares. Tingnan mo.
23: Si Asik! Si Asik Ares. Sabi
24: ayan.
23: Niya.
24: Ako rin po.
23: Alam mo, napaka-witty nito ni ni Asik. Promise.
24: Mm-mm.
23: Yung mga hirit niya talaga.
24: Pwede siya dito, no?
23: Watching with my eyes.
24: Ayan.
23: Si Asik Ares. May ano sila, may program din sila dito. Every Saturday, yung
24: ayan.
23: Alerto 738.
24: Ayun naman pala.
23: 10 a.m. yun, diba? Tama ba? 10 a.m. every Saturday.
24: Ayan. Ay, kasabay ko.
23: Huwag
24: na pala, okay na pala. Ayun.
23: Sa iba ka naman, iba yung
24: alerto nila, iba yung na-alerto ko.
23: Anyway, so kung matatawag ba na ikaw ay hindi mabuting leader kung hindi ka inclusive?
24: Oh, actually, partner, yes. So to speak, kasi iba-iba yung ano, yung epekto nito kapag hindi inclusive ang leadership ng isang tao.
23: Okay.
24: So, number one, siguro, ang titingnan natin kapag hindi inclusive ang leadership, number one, mataas ang ano, resignation rate. Kasi syempre, not everyone would feel that they belong.
23: Mm-hmm.
24: Diba? And of course, ang belongingness ay isa sa mga human needs na dapat pinufulfill ng kahit anong group or organization.
23: Mm-hmm.
24: So number two, bababa rin ang performance. Kasi syempre, ang ma-highlight ay yung mga tao lang na, diba, magagaling. E paano yung mga iba? Diba? So number three, in terms of reputation also, kapag hindi inclusive ang leader, kakalat yung maliit lang ang industriya, partner.
23: Uh-oh.
24: So yung notion na yan, ang ibig sabihin nun, magiging bias ka sa paningin ng iba, which can work against you because it lives

0: kasi pinag-uusapan nyo yan, lalo pa kung close friends kayo, na halimbawa na-promote yung isa. Ako ang ano ko lang naman dyan is, dapat nga, di ba, proud ka kasi yes. kaibigan mo. Uh-huh. That's number one. Number two, the treatment should be based only sa work. Ang yeah. ibig sabihin nito is you can be friends outside, pero pag trabaho, trabaho.
1: Totoo yan.
0: Meaning, you would be graded or evaluated based on the merits of your output and not because how close you guys are.
1: Uh-oh.
0: And lastly, outside of work, wag na natin pag-usapan ang work. Pwede naman maging magkaibigan, di ba? So yun, kung hindi natin kaya yun and we would take it against us, again, not all feedback kung galing sa boss mo, naka-close mo, tapos medyo negative, epe-personalin mo. Di ba? Look at the merit of your work first and then come from there.
1: Oo, tama naman. Pero ako, masasuggest ko, partner, ito na, based on experience, ha, kung halimbawa, tawag dito, yung nasa, ano ka na, kumbaga parang isa ka na sa mga boss, wag na wag kang kukuha ng kaibigan mo, I swear.
0: Ah, talaga?
1: Hindi, ako ha, ano, kumbaga sa experience ko, wag na wag kang kukuha yung talagang, yung personal na, na kaibigan, yung tipong...
0: I think ako naman, baligtad naman ako. Now, pag ako naman, halimbawa boss, same with business, di ba? Huwag ka doon makikipag-partner sa kaibigan mo, ganyan-ganyan. Ako hindi. I'm willing to work with friends for as long as may boundaries tayo. Ibig sabihin, pag work, mukhang, judge me pagka work.
1: Mukhang ano, hindi pa, mukhang magkaiba tayo ng experience.
0: Nagigets ko. May experience din naman ako hindi gaano maganda, pero it didn't stop me from, ako kasi ganun ako, if I can open doors for my friends, na alam mo yun, I would be with them, na ano, yes sa akin.
1: I mean, yung mga nakasama ko na before, na kaibigan ko, nakatrabaho ko, alam ko. Siyempre, kukunin ko. Pero what I meant was, yung halimbawa, yung hindi kayo nasa ibang industry and then
0: biglang may
1: close kayo, pero gusto mo lang siya talagang tulungan, so kinuha mo siya, mga ganyan.
0: Ako kasi ang pananaw ko dyan, partner, sabi ko nga sa'yo, di ba, pag ako kinuha ko ng friend ko, mas lalong gagalingan ko. Kasi mahihiya ako Diba, hindi ako magiging kampante, and more reason for me to actually, alam mo yun, reach out to others na nakapaligid so that there won't be any tension. Kasi lagi kasi, pag outsider ka, di ba?
1: Hindi. Kasi ako minsan, ang magiging tendency ay, alam mo yun yung aabuso si friend.
0: Correct.
1: Malakas ako kay, ano, boss or ano, yung mga ganon.
0: Na dapat hindi naman talaga. Kasi ang trabaho, ang basis po niyan ay hindi dapat padrino, kung hindi merits ng work.
1: Tama naman. Oy, batiin muna natin, partner, si Sir Rodney Aplan. Pakibati kami dito sa 98.3 DXJS Tandag. Ayan.
0: San yun?
1: Sa Tandag, sa Surigao to.
0: Ang galing mo naman sa...
1: May kakilala ako Huwag na nating pag-usapan.
0: Ayan. Hello po sa Tandag. Ayan. Ngayon ko lang narinig kasi. Very honest
1: it's
0: naman
1: ako small, dyan. It's a small... Small nga ba? Pero somehow, yeah. It's one of the towns sa... Surigao. Yun. Anyway. si Raymond Lonzon, tama po sir, sabi niya.
0: Alindon.
1: Alindon ang itinama.
0: Sa dami ng mga sinabi natin. Na-joke lang. Ayan, salamat.
1: Oo, salamat po. Uy, i-like, i-follow at i-share ninyo yung Radyo Pilipinas na Facebook page.
0: Correct.
1: Yung amin po mga provincial at sister station. Ayan. Nasa 1.7 million na tayo. Partner.
0: Marami-rami
1: and
0: na.
1: And growing. Kaya i-like, i-follow at i-share nyo po ang aming Facebook page. Ayan. I-inclusive nyo kami.
0: Talaga, kailangan gawin yung ano yun, to, diba? Habit tuwing alas dos ng hapon. Ayan.
1: Oo. At speaking of inclusivity, ito, yung ating mga budget peeps, ayan, yung mga ka-DBM natin, ang nangunguna na programa, time slot nila sa hapon. Dito, sa Radyo Pilipinas.
0: Eh, sino pangalawa?
1: Kapag...
0: Sino pangalawa?
1: One Trabaho.
0: Diba? Congratulations sa team ng One Trabaho. Good job.
1: Ano yun, ah? Si Eric Vocal, ayan, ang...

0: DBM, ayan, ang team ng usapang budget natin, at yan ay alam mo sa brain ang kumbaga parang ang brains nito ay si Yusek Goddess Libiran.
1: Wow.
0: Oo, talagang ito yung baby niya, yung oo, usapang budget natin. And talagang kumbaga sa ano ba 'yon? Sa saranggola ay umaalagwa ng husto.
1: Ano 'yung alagwa? Ano ba 'to? Minsan mahirap po kausap. Ano yung alagwa? Lumilipad.
0: Yung parang, yung...
1: Or may iba pa ba?
0: Parang, ano ba to?
1: Sige, tingnan mo, hindi mo rin.
0: Hindi, kasi di ba, paano ba to? Yung, di ba pag nagpapalipad ka ng saranggola, yung sasabihin sa'yo, alagwa mo, parang ganon, yung...
1: Wala po kasi nagsabi sa akin.
0: Kumbaga parang, ilarga mo yung ano
1: bitawan yung, parang context sa, clues no.
0: Basta yung sa himpapawid they are parang umaalagwa
1: alagwawin
0: parang ganyan basta yun na yun sila.
1: Sige
0: yung
1: po.
0: Sila yung number one. Ayan, number one
1: alagwa
0: sa hapon.
1: Basta ako din ako sa number two.
0: Ayan, si Eric Vocal, si Pau, sino pa ba? Si Ford, si Tyron, si Richard.
1: Congratulations
0: Vargas.
1: Po.
0: Ayan, congratulations. Ayan. At si Nicole. Nung last time pala, nakalimutan kong sabihin, si Nicole.
1: Pakain naman po kayo.
0: Since number one na daw. Anyway, partner doon sa mga doon sa mga sabihin na nating subordinates na or sabihin na nasa minority. So, sa mga nasa minority na
1: kumpanya tayo, no?
0: Kumpanya 'to pinag-uusapan natin. So dun sa mga minority na they feel na hindi sila inclusive. Ayan. Paano nila ipaparating kay leader or kay presidente or kay boss na uy, sama mo naman kami dyan.
1: Okay, dito papasok ngayon din yung role ng HR, no, to bridge yung mga concerns na yan. So, ibig sabihin nito, dapat merong regular feedback or check-in sessions. Ano nga ba yung mga needs nitong mga minority, quote-unquote, minority groups natin? Napapakinggan ba sila? Ano ba yung mga gusto nila? Now, there should also be a scheduled dialogue with the leader per se. Diba, hindi lang lagi kay HR. Ibig sabihin, mag face-to-face tayo, pakinggan yung side ko, pakinggan ko yung side nyo, and then let's see what would help, diba? Para noon, you would feel na hindi ka lang belong doon sa mini group mo but rather as a whole collectively naka-integrate lahat.
0: Kumbaga parang wag umiwas. Wag mag-live sa Facebook.
1: Wag
0: para
1: hindi
0: matend. Ay ano ba?
1: Di ba? Yung para ganoon hindi pwedeng may silent partner lang. Kailangan lahat represented.
0: Ayun. Pero kung halimbawa ikaw ay nasa miyembro ka ng LGBTQA LGBTQIA+. Ayan. Paano mo maramdaman kung halimbawa ikaw ay inclusive nga? Kung halimbawa ikaw lang mag-isa and then yun nga, no, hindi ka pa makapag-out sa kanila. And then yung mga kuminsan may mga inside jokes yan na parang...
1: So I guess it's the role of the leader and the company to create events that would highlight their support for the minority groups. Example, yung nakita ko kanina may pride flag doon sa baba na dalawa mahaba, 'di ba? Gusto kong picturean sana kasi nag-expect ako meron dito mahaba. Ayan, yung mga ganung klase or halimbawa Mother's Day, 'di ba? Halimbawa meron ba mga ads for mothers, ano pa ba? Pag Christmas ba may mga children whatever na mga ads. So, malalaman na kayo, or kung halimbawa meron kayong mga employees na let's say Muslim or iba yung religion, do you actually acknowledge yung mga practices nila also?
0: Ayun. So that, kumbaga parang magiging one big happy family.
1: Diba? Yung parang the littlest things, magkano lang ba ang pride flag? Diba? Lagay nyo na yan. Pero, bukod sa rainbow washing, meaning yung paglalagay lang ng mga rainbow items or rainbow flags, dapat iparamdam nyo din. Nakalagay dyan, happy pride. Happy ba yung mga LGBT employees nyo? Kinausap nyo ba sila? Anong kailangan nila? Binigyan ba natin sila ng platform ngayon?
0: Ayun. Okay. Well, yung iiwan mo sa kanila na ika nga pwedeng pagmuni, ito na naman, Tagalog na.
1: Alam ko yon, muni-munihan. Pag-isipan natin. Ayan. Siguro partner, ang pagiging inclusive revolves around the core idea na lahat tayo tao at lahat tayo may needs. However, ang mga needs natin iba't iba, and the only way we can address them is by being respectful and mindful that we are different and yet we share the same goal within a company.
0: Ayun. I love it. Okay. Of course. At syempre, ano yung mga bago
1: sa'yo? Ayan. Ang bago sa akin, mamaya mag-exam ako. Finals last kaya, day na ng pasok. Oo naman. Kaya-kaya. Pinaghandaan na natin yan. And of course, Friday, Rise and Shine Pilipinas. Saturday, ayan, kasama natin ang City of Mandaluyong.
0: Oh.
1: Yung LGBT projects nila, including the Right to Care card for the mga LGBT couples na pwede na mag-make ng medical decisions nang wala ang family members.
0: Oh.
1: Oh, diba? Ayan.
0: Okay. Okay yan, ha? Mm-hmm. Pero sa Mandaluyong.
1: Pati QC. Mandaluyong, QC, Cavite, Iloilo.
0: Okay.
1: So, konti pa lang, but we're hoping that it can be, alam mo, applied sa lahat. Kasi minsan, di ba, pag ganon, yun yung sakit ng mga tao minsan eh. Mamamatay na yung hindi makapag-decide kasi kailangan family member. Eh, minsan magkaaway pa, di ba? So, yun.
0: Oo. Okay. Maganda yan. Magandang ano
1: true.
0: Yan,
1: topic yan. Pwede rin dito yon actually, kasi health benefit ng yun.
0: Oo. Hindi kasi kung minsan, di ba, hindi ambawa, nasa critical correct stage na, hindi papayagan na pumasok sa loob ng kasi immediate family member lang po.
1: Parang yan yung ownership ng properties, di ba? Ngayon pinapayagan na rin. So, I see.
0: Ayun. Okay. Thank you.
1: Thank you.
0: Coach Mike.
1: Yes.
0: And happy Pride.
1: Happy always.
0: Ayan. Dito yan buong buwan ng June.
1: Ako sa akin, sa programa ko, yearly.
0: Yearly. Okay. All year
1: buong
0: round.
1: All year round. Ganyan. Oo.
0: Okay. Ang ating pong kasama every Wednesday, ang multi-awarded Global Master Coach, Life Coach ng Bayan, and Rainbow Radio Program Host sa Radyo Magazine, ang nag-iisa, Mike Celis.
2: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Dito po tayo, kooperasyon ng publiko kontra dengue, hinihikayat ng Malacañang si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananawagan ng Marcos Administration sa publiko na patuloy na suportahan ang kampanyang 4 o'clock habit ng Department of Health kontra dengue at iba pang sakit na dala ng lumok, lalo na ngayong nagsisimula na ang tag-ulan. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na alinsunod na rin ito sa pahayag ng World Health Organization na ang vector control pa rin ang pangunahing paraan upang maiwasan at makontrol ang dengue cases. Ang 4 o'clock habit o alas 4 kontra mosquito ay nangihikayat sa publiko na isagawa ang taob, taktak, tuyo at takip upang maalis ang mga posibleng pamugaran ng lamok at maiwasan ang pagkalat ng dengue. Ayon kay Castro, ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga hakbang kontra dengue ay nakatulong ng malaki sa pagpapababa ng bilang ng kaso nito sa bansa ngayong taon. Batay anya sa pinakahuling datos ng DOH, bumaba ng 57% ang dengue cases sa Pilipinas mula sa 110,924 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, nasa 48,151 cases na lamang ito ngayong taon. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Tupad Brigada Beneficiary, nagpasalamat po sa Department of Labor and Employment o DOLE si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lubos nga nagpapasalamat itong mga ilang Tupad Brigada Beneficiary sa Department of Labor and Employment. Ayon dito kay Aileen Addo, isang Tupad Brigada beneficiary, magagamit ang kinitang pera pambili ng school supplies ng apat na anak. Gayun din ang sinabi ni Ryan Dago, kung saan bukod sa nakatulong sila sa paglilinis at pagsasaayos ng paaralan, ay meron pa silang allowance na nagamit pambili ng mga kagamitan ng mga anak sa paaralan. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa Calabar Zone, merong 3,766 tupad beneficiaries na dineploy para tumulong sa paglilinis sa 197 na paaralan at pinondohan ng 24.70 milyon sa buong bansa naman. Target magkaroon ng 240,000 na tupad brigada eskwela at may pondong 2 bilyong piso ng location. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Oras natin, 2:51 ng hapon, mas mabilis na pagkakaso sa mga sangkot sa smuggling ng mga agricultural products. Ipinanawagan ni Senator J.V. Ejercito. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inuwi ni Senator J.V. Ejercito ang matagumpay na operasyon ng Bureau of Customs sa BOC at National Bureau of Investigation o NBI sa pagkatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito'y kasunod ng pagkakasabat ng higit 34.5 million pesos na halaga ng ilegal na imported na sibuyas at bawang. Ayon kay Ejercito, ang matagumpay na operasyon na ito ay malinaw na babala sa mga nasa likod ng smuggling na hindi palalampasin ng mga otoridad ang mga ilegal na gawain na sumisira sa lokal na sektor ng agrikultura. Kaugnay nito ay nanawagan si Senator JB na mas mabilis sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa agricultural smuggling. Buo niya ang kanyang suporta sa isinasagawang imbestigasyon at sa pagsasampa ng kaso laban sa mga responsable sa smuggling, hoarding, profiteering at iba pang uri ng economic sabotage. Gayunman, giniit niyang hindi dapat matapos sa pagkumpiska lang ng mga produkto ang aksyon ng pamahalaan. Kailangan na niyang tukuyin kung sino-sino ang nagbigay daan para maipasok sa bansa ang mga ilegal na produkto at kung may mga opisyal ba ng gobyerno na posibleng sangkot sa operasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: House Speaker, suportado ang Philippine version ng Integrated 911 Style Emergency Medical System. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Jamie, inihayag ni House Speaker Faustino Bojie D. III ang kanyang suporta sa panukalang magtatatag ng isang pambansang Integrated Emergency Medical Service System na layong bumuo ng mas organisado, mabilis at pamantayang sistema ng pagtugon sa mga medical emergency sa bansa. Ayon kay D., hindi sapat na merong emergency hotline tulad ng 911 kung wala namang maaasahang mabilis at legalidad na serbisyo kapag may tumawag dito. Noong Lunes, inaprobahan ng House Committee on Health ang siyam na panukalang batas na nagsulong ng institusyonalisasyon ng naturang sistema. Layunin ng panukala na bumuo ng isang komprehensibong emergency medical service system sa pambansa, regional at lokal na antas. Kasama rito ang pagtatakda ng pambansang pamantayan para sa emergency medical services, pagsasanay at accreditation ng mga responders, pagpapalakas ng emergency dispatch system at regulasyon ng mga sasakyang pang-emergency. Ayon kay D., makatutulong ang panukala upang matugunan ang matagal ng kakulangan sa kakayahan ng bansa sa emergency response at matiyak na makakatanggap ng agarang tulong medikal ang mga Pilipino sa anumang panig ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
7: Happy birthday!
0: Bati po muna tayo, belated happy birthday sa ating mga kasama sa Hanap Buhay, si Gina Mape, si Ate Gina, happy birthday, at si Miss Elena Luna Panganiban.
7: Happy birthday!
0: At happy birthday din, belated happy birthday kay Angelo Redaha. Angelo, happy birthday. Si Joel Jacinto, si Linda Velasquez. Ito si DJ Mitch Amurao. Si Maring Liza Zoriano, si Sheila Andres. Ayan, si DJ Mitch yan. Oh, happy birthday. At si Grace Asuncion.
7: Happy birthday!
0: At syempre, happy birthday sa aking ano, sa aking bayaw. Ayan, twins sila. Oo, si Architect John John Sakdalan. Ayan, si Architect John Sakdalan at si Jojo Sakdalan. Ayan, ang mababait na kapatid ng aking ano, partner. Ayan, sina John Christopher Sakdalan.
7: Happy, happy birthday!
0: Magpapaalam na po tayo. Maraming salamat sa ating po mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana and Matet Segovia at ang ating po mga executive producers, sina Tez Ramirez and Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan. Trabaho.
2: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mahahalagang satellite programs ng bansa, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council meeting sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga mahahalagang inisyatibo na layong patatagin ng space science and technology capability ng bansa. Inaral ng Konseho ang development sa Philippine space sector kabilang ng ongoing satellite program, space infrastructure project at mga effort upang paigtingin ang paggamit ng space-based data at government operations. Sa pulong, iniulat rin ng Philippine Space Agency ang progreso ng Multispectral Unit for Land Assessment o MULA satellite na target ilunsan sa April 2027. Inaasahang susuportahan nito ang disaster management, agricultural monitoring at environmental mapping ng pamahalaan. Inaprubahan rin ng Konseho ang isang resolusyon na nagdideklara ng proposed MULA Constellation Program bilang isang national priority upang mapalawak ang sovereign Earth observation capabilities ng bansa sa pamamagitan ng locally developed satellites. Inaprubahan din ang pagbuo ng Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program na layong makapagbigay ng secure at reliable communication services sa ilalim ng Philippine control. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, tuloy-tuloy na bukas ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mula Senado, may balita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy na tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas tungkol pa rin sa mga isyu ng anomalya sa flood control projects. Sa Facebook Live ngayong tanghali, pinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpupulong sila ni Sen. Rodante Marcoleta na siyang mamumuno sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Pinahiwatig naman ni SP Cayetano na posibleng may ilang mga senador mula sa minority bloc na posible o maaaring masangkot sa flood control issue. Anya, may ilang minority senators kasing nabanggit ang 18 ex-marines na nahatiran umano nila ng kickback. Nanawagan naman si Marcoleta sa publiko na huwag kukurap at suportahan ang kanilang magiging pagdinig. Sinabi nitong ang pagdinig bukas ang maaaring maging o magdikta sa magiging direksyon ng ating bansa. Matatanda ang sanotis na inilabas ng Blue Ribbon Committee kabilang sa mga pinadalhan na ng imbitasyon para sa pagdinig bukas sina dating House Speaker Martin Romualdez. Mga sinasabing aide ni dating Congress Manzaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez, 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang taghatid ng mga kickback sa ilang mga opisyal ng gobyerno at iba pang mga resource person. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Habag at posibleng makaapekto sa 39,000 hektarya ng palayan ayon sa Department of Agriculture, Phil Rice. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaasahan ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute na posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil sa pagpasok ng habagat o southwest monsoon sa bansa. Sa ulat ng DA, PhilRice, tinatayang aabot sa 39,378 hektarya ng palayan ang maaaring maapektuhan simula ngayong Hunyo 3 hanggang Hunyo 5. Ayon sa PAGASA, opisyal nang nararamdaman ang habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas na hindi na hinihiwalay sa paparapit na panahon ng tag-ulan. Inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at mga lalawigan ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Palawan. Pinapaalalahanan ang publiko sa posibleng pagbagsak na malalakas sa ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa iba pa dating balita, dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga pwede pa rin maghain ng Certificate of Candidacy para sa special election sa 4th District ng Cavite. Nagbabalita si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin maghain ng Certificate of Candidacy si former Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga para sa special election sa Cavite 4th District. Isa sa gawang special election matapos mabakante ang posisyon ng matanggal bilang kongresista doon si Barzaga. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi perpetual disqualification to hold public office ang dahilan ng pagkakatanggal ni Barzaga kaya maaari pa rin siyang maghain ng COC. Inaasang sa August 22 or sa 29 isasagawang special election sa Cavite 4th District. Meron lamang kasing 60 to 90 days ang COMELEC para maisagawa ang nasabing halalan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ilang mambabatas nagpahayag ng kanilang saloobin sa nangyaring expulsion kay dating Congressman Kiko Barzaga. Mula Kamara may ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Magtatalaga muna ng caretaker ang Kamara para sa Cavite 4th District habang pinag-aaralan ang posibilidad ng special elections upang mapunan ang nabakanting pwesto sa Kongreso. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, ito ang pansamantalang hakbang kasunod ng tuluyang pagkapatalsik kay Congressman Kiko Barzaga dahil sa umunay disruptive at disorderly behavior bilang mambabatas. Kinumpirma naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na tatalakayin ng COMELEC and Bank ang pagsasagawa ng special elections. Samantala, nilinaw ni House Assistant Majority Leader at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na walang masama sa pagiging kakaiba maliban kung ito ay nagiging bastos. Pahayag ito ni Adyong bilang tugon sa depensa ni Vice President Sara Duterte kay Barzaga na anya ay simpleng kakaiba lamang. Isang forum sa Maynila, iginit ni Adyong na kung tunay na corruption crusader si Barzaga, dapat umano nitong idinaan sa mga lehitimong institusyon gaya ng ombudsman ang mga aligasyon nito. Dagdag pa niya, ginawa umanong playground ni Barzaga ang Kamara at nalawag pa ang privacy ng ilang kongresista sa pamamagitan ng pagla-live sa social media. Sa kabila nito, mariing tinutulan naman ng ilang mambabatas ang pagpapatalsik kay Barzaga matapos siyang maharap sa ethics complaint. Sa ngayon, pinalitan na ni Barzaga ang pangalan ng kanyang Facebook page at ginawa na itong ex-congressman Kiko Barzaga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa ating panghuling balita, top 7 most wanted sa Metro Manila, inaresto ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Naaresto na ng National Capital Region Police Office ang top 7 na most wanted sa Metro Manila sa isang manhunt operation na ginawa sa Barangay 106 Caloocan City kahapon alas 7 ng gabi. Batay sa ulat ng NCRPO, ang suspect ay isang senior citizen at mayroong multiple warrants of arrest dahil sa 2 counts ng rape, act of lasciviousness at pang-aabuso at pananamantala sa kababaihan at kabataan. Dati nang naging top 3 wanted person ng suspect sa district level at naging top 1 most wanted naman sa station level. Agad namang dumaan sa booking procedure ang suspect at ngayon ay nasa kustodiya na ng Caloocan City Police. Ayon naman kay Regional Director Police Major General Anthony Aberina, patuloy ito ng mandato ng NCRPO na patuloy na tutugisin ang mga gumagawa ng krimen at siguradong papanagutin sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
15: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Ang meron yan sa sports radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
2: Tune in na sa Nag-iisa
19: Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
20: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Sports Roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Sports Roundup, heavyweight ng mga sports balita.
21: Magkakaalaman na
20: sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang.
21: Sports Roundup, Sports Radio.
22: Philippine Standard Time, 4 minutes or make it 5 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. I'm Aaron Bayato and this is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM, your sports connection. Live pa napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan sa facebook.com/SR918 or DZSR Sports Radio 918 kHz. Share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Simulcast po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico, 7:38 AM sa Metro Manila. Nightcap broadcast sa The Capital, 104.3 FM at sa PBS Receiver app na pwede niyo po ma-download sa Google Play Store for Android at sa App Store for iOS as we bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for June 3, 2026. Top seed Alex Ayala lives up to her billing, dominates Australian foe to advance to the round of 16 of Birmingham Open. Host Philippines overpowers Vietnam in FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba qualifiers. PBA Commissioner's Cup finale between TNT and Barangay Ginebra starts tonight at the Araneta Coliseum. GM Wesley Saw keeps lead going to the last two rounds of the Norway Chess 2026. Sports News Abroad, Alexander Zverev stays on track for the elusive major title, reaches the French Open semifinals as Kotsiuk arranges last four duel with Andreeva. New York and San Antonio to start their NBA Finals clash tomorrow, Philippine time at Frostbank Center. And a record 1,248 players from 48 nations compete in the FIFA Men's World Cup. Those are the headlines of the sports stories in detail.
19: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas tanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM. Nanangisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio.
22: For our top story, mga kababayan, sa larangan po ng tennis, world number 37 and top seed Alexandra Alex Ayala overwhelmed number 143 Priscilla Hon of Australia. 6-love, 6-2 to advance to the round of 16 of the WTA 125 Birmingham Open in England. Ayala displayed a dominant start to her grass court campaign, needing just 30 minutes to claim the opening set before racing to a commanding 5-love lead in the second. Hon finally scored with a break on the sixth game, then saved a match point in the next on Ayala's string of unforced errors. The Filipino star quickly regained her composure to close out the match in emphatic fashion, holding serve at love to secure the victory. The win improved Ayala's head-to-head record against Hon to 2-1 and marked her first triumph over the Australian on grass. Miss Ayala will eye a quarterfinal berth tomorrow against Russian Alina Charayeva, who dispatched Germany's Greet Minen 6-3, 6-1. Back here at home, we go to Bacolod City. The Philippines posted a rousing 93-42 victory over Vietnam Tuesday night for a triumphant start in the FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba qualifiers at the SCI West Negros University Gym in Bacolod City. The Gilas Youth Women shook off a slow start and pulled away to give newly appointed team coach Sandy Arespacochaga a winning debut. After posting a slim 19-14 lead at the end of the opening quarter, the Nationals intensified their play on both ends of the court that allowed them to break the game wide open en route to securing their first victory. UAP Season 88 Girls Basketball MVP Rian Perez led the Philippines with 16 points, 7 rebounds, and 4 steals. Zayden Rosano chipped in 15 points, as Tiffany Reyes tallied 14 points and 5 rebounds. Leia Pinuela added 13 markers, while Sofia Dignadisa finished with 10 points, 6 rebounds, 5 assists, and 6 steals. In the opener, Indonesia defeated Singapore, final score 66-49, behind the 14 points of Arika Safa Shayara. Action resumes today with Vietnam taking on Thailand at 4 p.m. before Gilas Youth Women confront Singapore mamaya pong alas 7 ng gabi. Gilas Pilipinas 3x3 Women try to salvage their bid in the FIBA 3x3 Women's World Cup when they resume action in Pool C at the Parade Square in Warsaw, Poland. The girls' quartet of Ms. Afril Bernardino, Ms. Casey De Rosa, Ms. Mika Cacho, and Ms. Camille Clarin look to bounce back tonight when they face China at 6:30 p.m. and Italy at 8:45 p.m. Philippine time o oras po sa Pilipinas. The Nationals opened the tournament with back-to-back losses to Latvia 11-14 and Paris Olympics gold medalist Germany 10-22 on Monday, relegating them at the cellar of Pool C with fellow winless team Italy. Leading the pool are unbeaten teams Latvia and Germany with identical 2-0 cards, while China carry a 1-1 mark. Only the top team in each group earns an outright berth to the quarterfinals, while the second and third place teams will go through the play-in round for a chance to the final eight. We go to football. The Philippine men's national football team shall begin the FIFA window with the upcoming Tri-Nation Friendly alongside Guam and Myanmar set tonight at the Rizal Memorial Football Stadium in Manila. First up for our PMNT will be against the Guam football squad at 7:30 p.m. This will be the first game for our Pinoy booters since the qualification tournament for the AFC Asian Cup earlier this year, which they failed to qualify. After tonight's match, Guam and Myanmar will share the RMS pitch on Saturday night, then the Nationals will take on the Burmese side next Tuesday night. The week-long tournament will be part of the Philippines' preparation for the ASEAN Hyundai Cup, the current top-flight competition amongst national men's soccer teams in the ASEAN Football Federation. The PBA Finals for the 50th Season Commissioner's Cup shall tip off tonight at the Smart Araneta Coliseum featuring the reigning champions TNT Tropang 5G and challenger Barangay Ginebra San Miguel. Tip-off is scheduled at 7:30 p.m. It will be a rematch of the previous Commissioner's Cup title round in wherein Talk and Text was able to outclass the Gin Kings in 7 games to clinch the title led by Ronde Hollis Jefferson last year. The Tropang 5G at present will be led by import Chris McCullough, who stepped in for the injured Ball and assisted by their local stars in Jason Castro, Roger Pogoy, Jordan Herring, and Calvin Oftana. The Gin Kings, for their part, will look to end a 3-year title drought and will be spearheaded by the presumed BPC in Ron J or RJ Abarrientos and import Justin Brownlee. Per league statistics, this 2026 PBA Commissioner's Cup Finals will be the 140th championship round of the Philippine Basketball Association and the 23rd edition for the said conference. Still in the PBA, the San Miguel Beermen bolstered their lineup ahead of the season-ending PBA Governor's Cup by acquiring guards Jerica Anmisi and Paolo Hernandez from the Terra Firma Jeep. In exchange, the Beermen will send Wami Tiongson, Chris, and their 52nd season second-round draft pick to the Jeep. The league announced a trade approval on its website. Johnson will return to Terra Firma after 4 conferences and winning 2 championships with the Beermen. The San Miguel Beermen failed to reach the Commissioner's Cup semifinals with a quarterfinal loss to the Rain or Shine Alaska Painters, while the Jeep faced early elimination. Who will emerge as the number 1 overall pick after the withdrawal of Eliza Solomon and Nina Itang? That intriguing question will be answered when the 2026 Premier Volleyball League draft takes place today at the Novotel Manila Araneta City. Dennis Silanga with the full details.
1: The best athletes out of the collegiate leagues will try to fulfill their dreams to play in the Premier Volleyball League as this year's draft gets more exciting at the Novotel Manila Araneta City later this afternoon. From 42 applicants, the draft class is trimmed to 38 aspirants as Alisa Solomon, Nina Itang, Nat Estrellier, and Laramie Silva opted out to focus on Alas Pilipinas. With Solomon and Itang's withdrawal, a new name will be called to become the top pick. Expected first rounders are two-time UAE AP bestsetter Camila Lamina of National University and two-time UAAP best libero Bernadette Pepito of the University of Santo Tomas, as well as her teammates Jonah Perdido and Sai Sagula. Adamson's Barbie Hamili and University of the East Sky Cepada are also projected to land in the first round after impressing in the draft combine. Far Eastern University's Teen Ubaldo who is also a strong

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kahandaan ng mga mangingisda sa habagat at El Nino, tiniyak ng Marcos Administration. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinamunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagsisiguro na handa ang mga mangingisda at protektado ang kabuhayan ng mga ito sa harap ng binabantayang El Nino at habagat na inaasahang makakaapekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na sa panahon kasi ng El Nino, base sa impormasyon mula sa PAGASA, maaaring makaranas ng matinding pagtaas ng temperatura sa bansa, mababang tsansa ng pag-ulan at tagtuyot. Gayunpaman, sa ibang bahagi naman ng bansa, maaaring makaranas ng extreme na habagat. Itong dalawang sitwasyon anya na ito ang binabantayan ng pamahalaan, dahilan kung bakit mahigpit anya ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga mangingisda at fish farmers. Anya, sinisiguro ng pamahalaan na mayroong sapat na kaalaman ng mga ito kung ano at paano sila magpapatupad ng mitigating measures. Sa ganitong paraan, mapapababa o mababawasan ang inaasahang danyos ng El Nino sa kanilang kabuhayan.
3: Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stocking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level ng tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stock, yung stocking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality.
2: Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Agriculture Secretary Laurel iginiit ang pangangailangan ng dagdag na pork imports. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinagtanggol ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong dagdagan ang pork import allocations sa ilalim ng Executive Order 116. Ayon kay Chu Laurel, mahalaga ang habang na ito upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African swine fever at lumalakas na inflationary pressures. Sinabi ng kalihim na mas tumataas ang panganib ng ASF tuwing tag-ulan na maaaring makaapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magdulot ng kakulangan sa supply. Nilinaw rin niya na hindi pa ipinatutupad ang EO116 dahil kailangan pa itong lagyan ng implementing rules and regulations. Sa ilalim ng panukala, dadagdagan ang minimum access volume para sa pork imports upang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at matiyak ang sapat na supply ng karne sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kamara'y naprobahan sa ikatlo't huling pagbasa ang panukalang magpapalakas sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang isang panukalang batas na naglalayong palakasin ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Layo ng panukala na lumikha ng mas maraming oportunidad para sa pabahay, trabaho at paglago ng ekonomiya sa mga pangunahing development zone sa bansa. Sa botong 271 pabor, 9 natutol at 2 abstention, ipinasa ng Kamara ang House Bill No. 299257 sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ng panukala na amyandahan ang Republic Act 7227 upang ideklara ang ilang bahagi ng mga ari-arian ng BCDA bilang alienable at disposable lands. Ayon sa panukala, 5% ng mga lupaing sakop nito ay ilalaan para sa residential at mixed-use developments, partikular para sa mga socialized housing. Ang karagdagan 5% naman ay nakalaan para sa institutional at industrial uses. na naayon sa mga prioridad ng pamahalaan. Sinabi ni Majority Leader Sandro Marcos na makatutulong ang panukala upang mas mapakinabangan ng pamahalaan ang mga strategic na ari-arian nito habang tinitiyak na makikinabang dito ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police o PNP tiniyak na walang ibibigay na special treatment kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May live report si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Omar, tiniyak ng Philippine National Police o PNP na walang ibibigay na special treatment kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na ilipat sa isang pribadong ospital sa Pasig City si Bonoan dahil sa elevated heart condition nito. Sa pulong balitaan sa Campo Crabe, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na naninindigan ng pambansang pulisya na lahat ng akusado na nasa kustudiya nila ay itatrato ng patas, mapa-opisyal man ito o ibang individual. Nalito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
7: This is the stand of the Philippine National Police ng ating pong Chief PNP na lahat po ng akusado na nasa kustudiya ng Philippine National Police will be treated the same way sa lahat po ng ano dito, whether they are former secretaries o yung iba pong tao. So wala pong special treatment na binibigay ang Philippine National Police ay accused former Secretary Bonoan.
6: Samantala, Omar, sinabi ni Ko na si Bonoan ang namili ng ospital na kanyang paglilipatan matapos ngang irekomenda ng mga doktor ng PNP General Hospital na isang level 2 hospital na mailipat ito sa ibang ospital na tutugon sa kanyang kondisyon. Kasama ng dating kalihim sa ospital, ang kanyang legal counsel at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Investigasyon ng Department of Justice o DOJ sa mga nangyari sa Senado tuloy pa rin kahit may iba pang magsagawa ng investigasyon. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Justice kahit magkaroon pa ng ibang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa nangyari sa Senado noong May 11 hanggang May 14, 2026. Kabilang sa iniimbestiga ng DOJ ang insidente ng pamamaril sa Senado, gayon din ang umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makaiwas sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court at mga paniniwalang tumulong sa kanya. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, itutuloy ng DOJ ang hiwalay at independent fact-finding kahit may isinasagwang hiwalay na pagsisiyasat o pagdinig ang iba pang ayensya ng gobyerno kabilang ang Office of the Ombudsman kaninang umaga na naghain sa Ombudsman ang grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Ronald at Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant of Arms Mau Aplasca dahil sa umano'y pagkadlong kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa pagpapatupad ng batas. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong OFW launch sa Cebu, bubuksan na ng OWA ngayong buwan ng Hunyo. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakatakda ng ilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang bagong OFW lounge sa Macpan Cebu International Airport ngayong buwan ng Hunyo kasabay ng paggunita ng Migrant Workers Month. Mismong si OWA Administrator Patricia Yvonne Cunanan ang sumilip sa pasilidad para tiyaking komportable at maayos ito para sa mga OFW. Lalagyan din naman ang lounge ng OWA e-card facility para sa madaling access ng mga benepisyo at programa ng ahensya. Ayon sa OWA, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing mapalapit ang serbisyo publiko sa mga OFWs. Ito na ang ikatlong lounge na bubuksan ng OWA. Ang dalawa ay sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pina pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
13: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
17: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
19: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa alas 4.
0: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: May panibagong paggalaw na naman po sa Senado ngayong hapon. Itinalaga si o inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Itinalaga naman bilang chairman ng komisyon o ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo. Habang may iba pa hong mga senador mula sa minorya ang humawak po ng mga iba't ibang posisyon. Kasunod na rin ho ito ng pagbaliktad ni Senador Francis Chis Escudero na dati rin Senate President dahil saan niya hindi maatim na magtuloy-tuloy po ang kawalan ng sesyon sa kabila po na napipintong pagtatapos ng sesyon sinidye. At muli na nga hong magbabalik yan sa Hulyo sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay po niyan, alamin po natin ang pinakahuling update dyan po sa Senado. Yan po ang tinutukan kanina pa na ating kasama si Nympha Asuncion. Nympha, kamusta dyan ngayon sa Senado?
1: Yes, nag-adjourn ng J. Mark CNJ itong session ng Senado. Kumparang itong mga nakalipas na araw ay medyo mas parang festive lang yung feels ngayon dito sa Senado matapos nga yung mga nakaganapan kanina. To recap, mga bandang pasado alas 3 ng hapon ay wala pa rin dumadating na majority senators dito sa plenary hall ng Senado. At nag-aabang nga tayo kung hindi muli magkakaroon ng sesyon kanina. Pero nagulat kaming lahat nang biglang sumulpot mula dun sa Senator's Lounge si Senador Chis Escudero. Kahit nga bawal ay nagpalakpakan yung mga tao dahil nga dun sa kanyang pagsipot. Pagdating ni Senador Chis Escudero, umakyat doon sa may podium si Senador Sherwin Gatchalian at sa kanya idiniklara na may quorum na itong Senado dahil 12 na sila doon sa plenary hall. At pagka-declare na bukas yung quorum, nag-motion si Senate Minority Leader Minority Leader ngayon, si Senator Vicente Soto III, diniklara niya na bakante ang lahat ng mga posisyon sa Senado, pero lang yung Senate President. So after noon ay inelect o hinalal nila si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. At hinalal din yung bagong Senate Secretary Senate Secretary Ray o Renato Bantog Jr. at yung bagong osaan naman na si Retired Police General Alfred Corpus. Dineklara rin yung nabakante lahat ng mga committee chairmanships ng Senado at naghalal din itong bagong majority ng mga bagong chairperson ng mga komite. Si Senador J.B. Ejercito pinangalanan bilang bagong Finance Committee Chairman. Si Senador Soto, bagong chairman ng Senate Committee on the National Defense. Si Senador Ping Lacson, bagong chairman ng Senate Committee on Public Order. Si Senator Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Committee on Social Development. Si Senator Rafi Tulfo, bagong chairman ng Committee on Public Services. Si Senator Bam Aquino, balik bilang chairman ng Senate Basic Education. At si Senator Kiko Pangilinan, balik rin bilang Committee on Agriculture chairman. Si Senador Riz Ontiveros, balik rin bilang chairperson ng Senate Committee on Health. At si Senador Lito Lapid ay balik bilang Committee on Games chairman. Si Senador Juan Miguel Zubiri, chairman naman ng Committee on Foreign Relations. Pagkatapos nilang mahalal itong mga bagong opisyal ng Senado ay nagdeklara na sila na o papaalam na nila sa Kamara na baka na magsisinedge adjournment na yung Senado kasi sinedge adjournment dapat sabay yan yung Kongreso at saka yung Kamara at saka itong Senado. Pero bago yan, pinaliwanag nila Senator Gatchalian doon sa galery kung ano yung precedent nitong bakit 12 yung kinoconsider nila ngayon na majority? Dahil may sinight silang mga SC ruling na base dun sa mga nakaraang congresses, dahil nga parang ang bilang nila ngayon ay 22 lang yung mga senador. Dahil yung isa nga nakakulong at yung isa, si Senador Roberto de la Rosa, ay nagtatago. So to do the math, J-Mark, bale, di ba 24 sila? Kung dalawa yung nagtatago, 22. Ang kalahati nun ay then plus 1 yung majority, so 12 yung kinoconsider na majority. So dahil umanib na kesa grupo nila Soto, itong si Senador Cheese Escudero ay nasa kanila na ngayon ang majority. Dito sa naging pulong balitaan, matapos yung session next day kay Senator Erwin Tulfo, ang pinapaliwanag niya, si Senador Sherwin Gatchalian, bilang Senate President pro tempore, ang itinuturing ngayon na acting Senate President. Dahil hindi nila magagalaw yung Senate Presidency, dahil base sa konstitusyon talaga, kailangan doon 13. Ano man yung sitwasyon ng Senado, 13. Kaya hindi nila mapapatalsik si Senate President Alan Peter Cayetano ng legal. So pero ang kinikilala ngayon nila ay si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Medyo kailangan pa natin ng paliwanag sa teknikalidad niyan. Pero ganyan yung pagkakapaliwanag sa atin ni Senator Erwin Tulfo kanina.
0: Pero ang tanong kasi diyan, Nimpa, una, legal ba yung pagkakaupo ng acting Senate President? Dahil sabi mo nga, sa konstitusyon, kailangan 13 ang bumoto. So, meaning to say, ang tanong kasi diyan ngayon, pagbukas ng ikatlong ng ano ba ito? Sa ilang regular session na to? Second
1: regular session sa SONA na yan ni Pangulo.
0: Second regular session sa SONA. Sa pagdating ng regular session sa SONA, magbobotohan ba uli sila ng Senate President? O si Senador Alan Peter Cayetano na tumatay yung Senate President, o si Senador Sherwin Gatchalian na tumatay yung acting Senate President, ang uupo katabi ni Pangulong Marcos at ni Speaker Abogidi doon sa Kamara, sa Batas ng Pambansa pagdating na SONA?
1: Ayan, personally dyan din pa yung hindi natin, hindi ko pa rin maliwanagan, kasi ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo kanina, hindi nga nila magagalaw yung Senate Presidency dahil nga base sa Konstitusyon, 13 yung kailangan na boto, anuman yung estado ng Senado. Pero yung ibang officials, pwede nilang galawin o pwedeng i-declare na vacant ng current o ng bagong majority. At sinasabi, ang tinatanong namin nga kanina, paano yung pagturing nga kay Senador Sherwin Gatchalian, kung in paper ba si SP Cayetano pa din, pero sa mga utos si Senator Sherwin Gatchalian. So sa akin personally, medyo malabo pa yan, at magtatanong-tanong pa tayo dito sa mga eksperto dito kung paano yung legalidad niyan. Pero buti na lang walang session na nga, kasi sinadya adjournment dahil walang aabangan tayong plenary kung sino magbubukas.
0: Paano naman yung nakabimbing pagdinig daw ng Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin doon sa Flood Control Project? Matutuloy ba yan bukas? Sanin pa?
1: Ayan, dahil tinanong natin kay Senator Erwin Tulfo yan, dahil siya nga yung bagong
0: Blue Ribbon.
1: Dineclare kanina dito sa floor na Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi niya, hindi na niya kinikilala yung magiging pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas.
0: Sa
1: kanilang pagturing, dito sa kanilang new majority, wala na. So, inatasa na daw nila yung USAA na huwag ipatuloy yung committee hearing bukas. So, di natin alam kung ipipilit pa rin ng kabilang grupo nila Senador Rodante Marcoleta at ni dating SP o ni SP Cayetano yung kanilang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, yung kanyang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay itutuloy niya sa Monday. Magkakaroon sila ng pagdinig sa Monday. Pero yung mga listahan ng resource person na una nating inilabas nga na binahagi ni Blue Ribbon Committee chairperson Pia Cayetano, ano, ay re-reviewin daw nila, hindi rin yon yung final list na research person na iimbitahan nila sa pagdinig nila sa Monday.
0: Ang isa pang tanong dyan, maraming tanong, Nimpa, no?
1: Dahil, ako din, maraming tanong.
0: Pero kasi, ang magiging isa ng tanong ng ating mga kababayan, kapag, dahil nga, adjourn sinidje na, no? Adjourn sinidje, ay bukod dito sa ano nito, dun sa naging pagbabago na ito sa komposisyon ng Senado, ano yung naging dahilan ni Senador Chis Escudero, dating Senate President, ng kanyang pagdalod sa sesyon ngayon?
1: Ayan, naglabas lang statement itong si Senador Chis Escudero, pero hindi na siya nagpa-unlock ng panayam sa atin eh. Ang sinasabi lang niya basically ay para sa kanya ay unacceptable na yung hindi nakatanggap-tanggap at hindi maaaring magpatuloy yung nangyaring sigarot o impasse dito sa Senado. Kapag niya matindi na yung pagkakahati-hati sa politika ay humahad lang dito sa mandato ng Senado at kailangang unahin ang lahat ng institusyon kesa sa pansaling interes. Basically, yan yung kanyang nagiging paninindigan ng kanyang paglipat dito sa kabilang grupo, sa grupo nila SP Soto.
0: Ano naman ngayon? Ano naman ngayon ang kung meron man, na tinig o pahayag mula dun sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano? Meron pa rin ba siya?
1: Wala pa ba silang pero ang sabi nila nagfi-Facebook live daw. Nagfi-Facebook daw live daw ngayon si SP Cayetano. So
0: nagfi-Facebook live. May online selling, ba?
1: hindi ko alam eh. Ayun pala, J. Mark, banggitin ko na lang din. Merong in-adapt na reso kanina doon sa plenary na tungkol doon sa mga officers ng Senate Impeachment Court. Kasi nga,
0: syempre, ayun na nga.
1: Kung napalitan yung yung mga officers ng Senate ngayon, paano yung impeachment court?
0: Correct.
1: Ang sinasabi, ang pinapaliwanag ni Senator Irwin kanina ay yung in-adapt nilang reso ay para mapalitan yung presiding officer ng impeachment court. Sa ating pagturing, hiwalay kasi 'di ba yung Senate Impeachment Court at saka yung Senate as a legislative body.
0: Yes.
1: So pwede silang umakto kahit naka-Senate adjournment. At aabangan natin 'yan sa mga susunod na araw kung magko-convene ba sila, mapapalitan yung presiding officer kasi una nang nanumpa si Senator Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng Impeachment Court. So yan pa yung mga aabangan natin.
0: Ayan, impa. Nako, ano ba, makapagpapahinga na ba kayo sa Senado? Parang ilang araw na kayong stress dyan ha. May aabangan pa ba tayo bukas?
1: Oo, aabangan natin bukas kung magkakaroon din ng impasse dun sa Blue Ribbon Committee.
0: Ayan.
1: Kasi syempre, naka-schedule yun, nag-invite ng mga research person kung papapasokin ba sila dito sa Senate. Yan yung mga senaryo na aabangan natin bukas. Alas 10 ng umaga, yung schedule ng Blue Ribbon Committee hearing dapat ni na Senador Rodante Marcoleta bukas.
0: Ayan, oo. Sigurado, marami na naman tayong aabangan dyan dahil sabi mo nga, meron tayong meron pa tayong mga gagawin diyan sa Senado. Oo. Pero
1: madami pa, meron pa tayong impeachment.
0: Ito pa, may impeachment pa nga. So bukas ang pagpapatuloy. Ng Senate Flicks. Sa Senado. Ayan. Babalik ka bukas, meaning pa?
1: Yes, babalik ako bukas. At siguro anytime na kung mayroon tayong mga matangan tungkol sa mga katanungan natin kanina sa Senate Presidency, babalik siguro ako mamaya.
0: Ayan. So, maraming salamat, Nimpa.
1: Muli mo na, Senado. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Nimpa Asuncion, mga kababayan, mula sa Senado. Abangan bukas ang mga susunod na kabanata. Eto, ang dami nga natin tanong doon sa nangyari dyan sa Senado. Dahil po dyan, eto ha, makakasama po natin ngayon ang isa sa mga legal luminary. So sa mga ginagalang nating eksperto ho sa larangan ng batas at siya po ang kasalukuyang dekano ng Graduate School of Law ng San Beda University. Walang dili ba si Reverend Father Ranhilio Aquino. Father Rani, magandang hapon po. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: J. Mark, good afternoon.
0: Apo, una po sa lahat, nagbago ang ang liderato ng Senado, bagamat ang taguri dun kay Senador Sherwin Gatchalan, siya ang inhalal po na Senate President pro tempore at acting Senate President. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan para sa kanilang kabatiran? Yung po ba mga ganitong klase ng hakbang? Ito po ba'y naaayon sa ating konstitusyon na Father Rani?
2: Yes, ang unang tanong diyan is kung may quorum o wala, no? And since the former majority did not show up again, but Chief Escudero joined the 11, so may 12 na. Ngayon, may kasong dinesisyonan ng Supreme Court na matagal na.
0: Opo.
2: In the 1940s, this is the so-called case of Avelino versus Cuenco. Mm-hmm. At doon sa kaso na yon, tinanong kung paano ba ang bilangan ng mga miyembro ng Senado to determine a quorum.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ng Supreme Court, huwag ibilang yung mga hindi naaabot ng tinatawag na coercive powers. Kasi mm-hmm. yung Senado, yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
0: Mm-hmm. And ngayon ay nakulong din si Senador Jinggoy Estrada. So dalawa na yung nabawas dun sa yung sinasabing majority, yeah, Father.
2: Correct.
0: So pati yung kay Senador Jinggoy, hindi na rin siya may bibilang sa makasasama sa bilang ng mga nasa majority, Father.
2: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers na magpupwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy, kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
0: Ayun. Dito ho, sa pangyayaring ito, Father Rani, masasabi po ba na meron tayong dalawang Senate President? Isang Senate President na hindi matanggal dahil kailangan ng 13 senators para ma-oust siya sa pwesto, at merong isang acting Senate President?
2: What we have is a Senate President pro tempore, no?
0: Mm-mm.
2: In the person of Senator Win Gatchalian.
0: Opo.
2: Actually, the matter would be so much the simpler kung out of delicadeza itong si Cayetano
0: magre-resign.
2: Would simply yield
0: Mm-mm.
2: his seat. Pero oh. Nakakaya eh, kapito ko siya eh.
0: Mm-mm.
2: Pero they're waiting for 13 senators so that they can oust him formally and elect a Senate President who will be more than a Senate President pro tempore. Pero the important thing is that my quorum sila kanina, they were able to hold a session and they were able to declare an adjournment sine die.
0: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ho ngayon ng Senado ay nasa kamay ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore and acting as the Senate President.
2: That's correct. That's correct. And the 12 who are on his side.
0: Mm-hmm.
2: So they are the ones in control of the Senate now. Kaya nga, the chairmanships of the different committees are also declared vacant.
0: I see. And paano po mangyayari ngayon, Father? Kasi kung itong 12 na to, ito ang bubuo ng majority. Hindi ho ba?
2: Yes.
0: And kung sa komposisyon, merong Senate President, may Senate President pro tempore, may majority leader, Sinong uupo as the minority leader?
2: Well, whoever is the leader of the other side, the former majority, perhaps Cayetano will be the minority leader at the moment the 13 are present.
0: I see. So, talagang tama yung sinabi nyo. Delikadesa na lang talaga ang magdidikta para sabi nga maayos ito. Pero
2: all they have to do is wait for the 13 and to unseat Cayetano and make Sherwin the president of the Senate.
0: Ayan. Pero ito isa pa sa mga naging katanungan, Father. Ang dahil adjournment synergy ngayon, babalik sila sa araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Sino ho ang makakatabi ni Speaker Boji D sa podium ng Batasang Pambansa pagsapit ho ng SONA?
2: I would presume that Senator Wil Gatchalian will be the one because very simply put, you cannot be a Senate President if the majority is not on your side.
0: Yun. Ganun kasimple. Yes. Pero first time ba nangyari sa atin yan, Father, na isang sitting Senate President tapos ang komposisyon ng ano niya ng kanyang mga sabi nga ng kanyang mga opisyal ng Senado ay hindi niya kaalyado.
2: Actually that's not a feasible thing because kaya nga the moment there is a new majority nagpapalit kaagad ang liderato ng Senado.
0: Yes.
2: The Senate presidency is not a permanent position.
0: Mm-mm.
2: It's a moving position. So it moves according to the majority that is in the Senate.
0: Mm-mm. So kailangan ngayon ng majority na ito, meron pa silang isa na mahila from the minority para mabuo yung 13.
2: Yes, that's true. Ayan. That's
0: right. Father, paalala nyo lang at mensahe nyo sa ating mga kababayan, lalo na't marami ngayon sa social media, alam nyo, iba yung ano eh, pagka nagkakaroon ng mga gatong balita, ang dami sa kanila, nagiging expert eh. Pakipaalalahanan nyo nga ho, Father, para at least maiwasan yung disinformation, mga haka-haka pagdating sa ganyan, lalo na sa social media.
2: Well, let's make some things clear. No? Unang-una, because lumipat si Chiz Escudero, sa hanay ng 11, nagiging 12 sila. Now, is that a quorum? Yes, that is a quorum. Kasi a quorum is defined as the majority of the members of the Senate. And while it is true that 24 sila, hindi mo pwedeng ibilang si Bato because Bato, ayon sa Supreme Court natin, sa isang kasong matagal ng na desisyonan ay hindi sakop ng kapangyarihan ng Senado na mag-utos na kailangan magpakita siya. Hindi pwedeng sakop siya kasi hindi naman natin alam kung saan siya at nagtatago siya. So a person like that cannot claim to be actively in the Senate at the same time while hiding from the law. So kung yun ang tandaan natin, na Supreme Court mismo ang nagsabi na hindi binibilang yung mga hindi nasasakop sa kapangyarihan ng Senado na mag-utos na dapat andyan sila, definitely may quorum. At dahil may quorum, itinalaga bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Now, pwede pa bang manatili si Senate President former Senate President Cayetano? Hindi na kasi ang Senate President ay nagdedepende kung saan yung mayoriya. At ang mayoriya ay wala na sa panig niya. So there is no permanent term for a Senate President. They just wait for the magic number of 13 to be able to put in place a new Senate President. Meanwhile, the Senate is adjourned sine die and will meet when the President delivers his SONA.
0: Ayan. So, posibleng mangyari ang botohan ng 13 pagbukas ng sesyon sa July, tama po ba?
2: That's true. There's another thing, no, I'd like the people
0: please,
2: to know.
0: Opo.
2: Archbishop Socrates Villegas ay nagbumuo siya ng isang grupo ng mga law deans, law professors, ekspertos sa batas, mga political scientists at canon lawyers, lawyers ng simbahan, na tinatawag na citizens jury. Sila ang magsusubaybay sa darating na paglilitis ng pangalawang pangulo. Silang magpapaliwanag, trabaho nilang magpapaliwanag sa mga tao kung anong pangyayari, kung ano ang ibig sabihin ng mga procedural matters. Kasi alam mo naman, maraming technical procedures na hindi naiintindihan ng mga tao.
0: Yes.
2: At kung may pagkakamaliban na ginagawa ng mga senador, sila din ang magko-call out sa kanila at magsasabi kung ano ang kamali nila. At sa huli ng paglilitis, magbibigay din sila ng kanilang pasyaw. And while it is a citizens group, actually, a citizens initiative na si Archbishop Socvillievgas ang convener, at least it will perform a very important public service as a watchdog.
0: Ayan. Father, may nabanggit nyo pala yung sa impeachment. Kasi may isa rin itong pop-up na tanong dito sa atin. Sakasakali, dahil nag-change ang leadership ang Senate, would it be wise na, sabi nga eh, magpapalit din ang officers, ang impeachment court? At kailan ito dapat mangyari sa pagbubukas ng session sa July?
2: The only officers of the impeachment court are the presiding officer, whoever is the president of the Senate.
0: You.
2: And then the clerk of court is the secretary of the Senate. So there's no, that's not much of a problem.
0: Yun. So automatic si Senator Sherwin Gatchala magiging presiding officer.
2: Ayun. But since he's not a lawyer, I presume that he will need plenty of legal advice. He may ask one senator lawyer to assist him.
0: Ayun, para magbigay ng advice sa
2: kasi,
0: kanya.
2: Kasi, alam mo, mga rulings, for example, no?
0: Opo.
2: Pag may offer ng evidence, and you have to rule on whether the evidence is acceptable or not, dapat na may alam ka sa mga rules on evidence.
0: Yes.
2: Senator Gatchalian is very bright and he is definitely a very honest man. Pero alam mo, yung mga technical matters,

0: out.
1: So ganito ha, ang para sa kabatiran po ng lahat doon sa naging pagbotohan kanina. So ang sabi nga sa 24 senator, meron nung dalawang nawala doon sa sinasabing majority, si Senador Bato de la Rosa na nagtatago at ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. So meaning to say, meron hong kung tutusin ngayon tie, 'di ba? Dahil sa 24, dalawa 'yung nawala, 22 'yung naiwan. Doon sa magkabilang panig, meron nung tig 11. Tama, tig 11. Dahil dalawa 'yung nawala. Labing isa. Ngayon, lumipat si Senator Jess Escudero from the former majority, now the minority, doon sa kampo nila Senator Tito Soto. So yung dating 11, yung dating SB11, naging 12 na ngayon. So ngayon ang mangyayari, yung grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano ay 10 na lamang. Dahil nawalan sila ng isa. Tatlo na yung nawala sa kanila. So sila na ngayon mabubo. Ang problema, kinakailangan no, sabi nga ni Father Rani, ay 13 yung dapat bumoto ng Senate President. So kailangan makuha pa silang isa mula doon sa kampo nila Senador Alan Peter Cayetano para mabuo yung 13 na hinihingi ng saligang batas para makapaghalal ng bagong Senate President. Medyo sabi nga yan no ay batay sa paliwanag ng mga eksperto, no? Dapat 'to natin maintindihan na meron nung sinusunod na komposisyon at meron nung sinusunod na mga rules ang Senado. Hindi ko dapat tayo tumayo sa social media na akala mo galing-galingan. O di kaya akala mo dunung-dunungan. Akala mo mga eksperto. Doon tayo makinig sa talagang nakakaalam at doon tayo makinig doon sa mga tao na kabisado ang proseso ng batas.
0: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pag-akyat ni Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, kinikilala ng Malacañang desisyong ito ng bagong mayorya ng Senado na ayon sa rule of law, ayon sa palasyo. Yan po ang tinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
2: Yes, J. Mark, mahigpit na nakatutok ang Malacañang sa mga pinakuling pangyayari sa Senado. Ay, the Communications Undersecretary Claire Castro, suportado ng palasyo yung assumption o naging pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Kinikilalaan niya at inirinoto ng Malacañang itong assumption ni Gatchalian bilang bagong ating Senate President. Itong desisyon niya na ito na mayorya ng Senado ay naayon sa rule of law, ayon sa palasyo. At hindi na nag-ipakulad Communications Undersecretary.
3: May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
2: Yan ang tinigyan doon sa Secretary Claire Castro. Walang Malacañang ang para sa Radyo Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
1: Ang oras po muna natin sa buong Kapuluan Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Alas 4.41, 11 na sandali bago ang alas 5.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
2: Yay!
1: Good vibes. I-mark in mo na yan. Fake news.
2: Fake news.
1: Disinformation.
2: Disinformation.
1: Mark out mo na yan.
3: Alas 4:43 ang oras sa Bunga Pulong Pilipinas. Pasada po muna natin ang mga may init na mga balita headlines ngayong araw na ito ng Wednesday. Ikatlo sa buwan ng Hunyo taong 2026, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal na remedyo sa issue, tinitignan ayon sa punong ehekutibo. Plenaryo ng Senado, binuksan na ngayong araw, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong acting Senate President at Senate President pro tempore. Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa, pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila, Department of Education kumpiyansa sa positibong resulta naman ng 3-term school calendar sa school year 2026-2027. Mayuriya ng mga Pinoy na isunahin ng administrasyon ang pagigiit sa karapatan sa West Philippine Sea ayon no, sa pinakabagong tugon na masa survey ng Octa Research. Dagdag pensyon ng Social Security System, pakikinabangan po na may git 4 milyong pensioners ngayong Hunyo. Cavite Representative Kiko Barsaga,
4: meow meow,
3: pinatalsik na ho bilang kongresista matapos ang 2 suspension dito. At baka nasawi ho sa Angeles Building Collapse, umakyat na po sa 23. Department of Social Welfare and Development pinalawak naman ng relief operations para matulungan ang mga biktima.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
3: Alas 4:46 na ang oras sa Bunga Pulong Pilipinas. Meron muna tayong nagmamadaling
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Quezon City Fourth District Representative Bong Suntay pinatawan po ng parusa ng kamera dahil sa mga ito yung sabi niya nag-init remarks patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Yan po ang tinutukan ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
5: Tama ka dyan, Jmar. Formal lang pinarusahan ng House of Representatives si Quezon City Representative Jesus Bong Suntay matapos pagtibay ng kamarang ulat ng Committee on Ethics and Privileges na nagsasabing lumabag siya sa Code of Conduct ng Kamara at sa mga pamantayang inaasahan sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis Smith. Sa botong 26387 magpapa nagpapigtibay ng kamera ang committee report 299 kinatigan ang Ethics Committee report at nagsasabi nagkasala si Suntay ng hindi angkop sa pag-uugali at asal na hindi karapat-dapat sa isang miyembro ng Kongreso matapos niyang magbitiw ng mga pahayag kay Ann Curtis. Ayon sa ulat ng komite na pinamumunuan ni Four Peace Party List Representative JC Abalos, napatunayang nagkasala si Suntay ng disorderly behavior dahil sa kanyang hindi na angkop ng mga pahayag. Inirekomenda ng komite na patawan si Suntay ng reprimand o opisyal na pagsaway alinsunod sa Section 52, Rule 9 ng Committee Rules. Bukod dito, inatasan din siyang magsagawa ng voluntaryong community service. Dumalo sa isang gender sensitivity seminar na pangangasiwaan ng House Committee on Women and Gender Equality at maglabas ng public apology o humingi ng tawad sa aktres na si Ann Curtis Smith. Para sa Bagong Pilipinas.
3: Land.
5: Yes.
3: Oo. Teka muna. Kumustahin natin ang kamera dahil nagbago ang liderato ng Senado. Tuloy pa rin ba ang sabi nga, handa pa rin ba itong prosecution panel mula sa kamera dito sa paglarga ng impeachment trial sa Hulyo sa kabila nga nitong pagbabago ng liderato sa Senado?
5: Oo, handa pa rin itong House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakatuon pa ang prosecution teams handa ng kanilang kaso at sa presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment court ng Senado. Samantala, ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang kamakailang pagbabago sa liderato ng Senado ay panloob na usapin ng kapulungan. Nagpaabot din si Adyong ng pagbati sa bagong ating Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Ikinatuwa naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagbuo ng bagong mayorya sa Senado. Maging si House Speaker Bojidi ay nagpaabot din ng kanyang pagbati kay Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon kay Speaker, magpapatuloy ang constitutional duties ng Senado ng may integridad, dedikasyon para sa bayan. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagtatapos umano ng Senate Flix at pamamahalan ng kadiliwan sa Senado ay kailangan ng back out o mag-back to work ang mga senador at tapusin yung mga nakatenggang trabaho.
3: Ano ka mo?
5: Yan ang mga reaction.
3: Ano ka mo?
5: Senate Flix, J. Mark, Senate Flix.
3: Ano yun? Yung pagtatapos ng panahon ng kadiliman ba yun?
5: Kadiliman, oo. Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Meron na pala yung bagong app, hindi pa ako nag-subscribe dito eh. Senate Alin? Flix nga. Sabi niya, tapos na. Tapos na ang Senate Flix. So, back to work.
3: Ayan, oh. Meron pa. Na-late siya. Hindi niya nasundan yung Senate Flix. Oo.
5: Parang meron pa rin.
3: Meron pa rin. Ano to? Season 2 ba to?
5: Season 2. Abangan natin bukas.
3: Sabi ko nga kay Nimpe, abangan ang susunod na kabanata.
5: Oo, alam mo dito, ay nakamonitor din kami sa Senado. Yung TV, nag-iisang TV dito sa radio room, J-Mart. Nasa Senate kanina eh.
3: Oo. Nakatutok lahat. Doon sa season 1 finale.
5: Sa season 1, oo. Bukas, sabi ko, mukhang solo na lang Senado itong TV dahil mukhang may season 2 bukas.
3: Nako. Sigurado pag nagbukas yung season 2.
2: Emotional damage.
3: Talaga naman.
5: Sige. So abangan natin yan bukas.
3: Sige, baka may sagot ulit ang camera. Sa season 2 ng Senate Flix.
5: Baka mali si Congressman Percy Sendanya, si Kong Mother, na tapos na itong Senate Flix. Baka may season 2 pa. Laudot eh. Kung pagabitin.
3: Aray ko. Sige na lang. Baka kung saan pamapot tayo, itong usapan natin.
5: Okay, mula dito sa camera, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Samantala, PNP kinumpirma na confined daw ho sa intensive care unit, ICU. Ito si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Diyan sa Sandigan Bayan, yung pagbasa ng, return of warrant. Kasi pinagpaliban yung bukas kung di ako nagkakamali yung arraignment dito kina Secretary Bunuan kasama Senator Jingo Estrada at iba pa. Yan po, tinutukan ni Dayan Leal. Dayan!
4: Okay. Yes, Sergeant Mark Kinupiman of Philippine National Police of PNP na na-confined sa Intensive Care Unit to ICU ng PNP General Hospital sa dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos na dumalo sa pagdinig sa Sandigan Bayan kahapon. Sa pulong balitaan sa kamera, may sinabi ni PNP Public Information Office Chief PS Colonel Alan Reyco na batay sa ulat ng PNP Health Service bandang alas 4 ng hapon nang dalhin si Bonoan sa ICU matapos siya maipalit mula nga sa Sandigan Bayan. Ayon kay Ko, dumaing si Bonoan ng matinding pananakit ng ulo, pagkahilo at pananakit ng dibdib na posibleng may kaugnayan sa kanyang hypertension at edad. Lumitaw rin sa mga paunang pagsusuri ang abnormal cardiac biomarker results at posibleng coronary syndrome kaya kinailangan siyang ilagay sa ICU para sa mas mahigpit na monitoring. Binigyan din siya ng karagdagang gamot at isinailalim sa iba pang pagsusuri habang inirefer naman sa isang cardiologist para sa angkop na pangangasiwa sa kanyang kondisyon. Nabatid nga na alas 11 kagabi nang mailipat si Bonoan sa isang pribadong ospital sa Pasig City batay sa rekomendasyon din ng PNP. Sa ngayon na hindi pa matukoy kung hanggang kailan siya mananatili doon at nakabinbin pa rin yung kanyang hiling para sa hospital arrest. Narito ang bahagi na pahayag ni Police Colonel Alan Reyco.
6: I believe that will depend on his condition. Ito po ay minomonitor ng medical, ng mga doctors of the Philippine National Police na-examine din siya ng doctors ng Sandigan Bayan, I believe. And of course, yung pong sa private institution ngayon.
4: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, yun daw pong halal ang pampanguluhan sa taong 2028, kailangan daw po ng karagdagang pondo. 50 billion pesos ang kinakailangan ng Commission on Elections. Detalye niya mula kay DK Zarate. DK!
7: Aminado ang Commission on Election na tumitindi ang hamon sa pagpupondo para sa 2028 national at local election dahil sa epekto ng tumatas na gastos kabilang na ang krisis sa gasolina. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, halos 50 bilyong piso ang kinakailangan pondo para sa halalan. 20 bilyon dito ay ilalaan para sa automated counting machine na gagamitin sa eleksyon kung saan umabot sa 155,000 ang halaga ng bawat isa. Bukod dito, kailangan din pondohan ang honoraria ng mga guro, pagsasanay at deployment ng mga election personnel, pag-imprinta ng mga balota, overseas voting, warehousing at iba pang election paraphernalia na tinatayang aabot sa 25 bilyong piso. Hinilala ni Garcia na limitado ang fiscal space ng pamalaan at may iba pang ahensya na nangangailangan ng mas malaking pondo gaya ng sektor ng edukasyon. Ayon kay Garcia, hamon ngayon sa COMELEC kung paano mababalanse ang mga pangangailangan ng ahensya sakaling magbigay ito ng mas maliit na budget nang hindi naapektuhan ang halaga ng bahagi ng paghahanda at pagsasagawa ng halalan. Sabi, sa kabila nito, nananatiling prioridad ng COMELEC na matiyak na makakaboto ang lahat ng kwalipikadong botante sa 2028 na matutuloy ang halalan sa kabila ng iba't ibang ekspekulasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.

0: Malapit na po ang panahon ng pasukan na sa Hunyo 8 nga ho, muling magbubukas na ho ang klase sa mga paaralan. Pero alam nyo bang nitong nakalipas ng school year, meron hong mahigit 1 milyong estudyante sa grade 11 ang nahihirapang intindihin ang kanilang binabasa? Makakasama po natin ngayon ang Pangulo ng National Parent Teachers Association, si Ginoong Willy Rodriguez. Sir Willy, magandang hapon po muli sa inyo. Welcome po muli sa Palatuntunan.
1: Hi, Sir Jeremiah. J. Mark, no, sa pong napagandang hapon po. No? Salamat po sa muling panayang po sa atin.
0: Thank you for your time, sir. Napatawag kami sapagkat itinuturing ba na kababahala na National PTA? Ito pong lumabas na sinasabing literacy crisis. Kung saan 87% daw po ng grade 11 students na nahihirapang magbasa ng mag-isa, batay ho dun sa naging pag-aaral, Sir Willy.
1: Yes po, no? Marami pong naging sanhiyan, ano? Especially yung ating kakulangan ng ating ng ating conduciveness ng ating mga eskwelahan at mismong bahay po. Yung po yung isa yan sa nagiging problema niyan.
0: Ayun. Pero ano po bang sabi nga implikasyon nitong itong nangyari na ito, dahil nangangahulugan na meron pa hong sabi nga mga avenues for improvement dito ho sa literacy ng ating mga kabataan.
1: Yeah. Ang ano po natin dyan, bago natin tingnan yung solusyon, tingnan natin yung unang naging problema. No?
0: Yes, please.
1: Una, okay, kakulangan ng gabay ng magulang sa tahanan, especially, di ba? Kasi nung araw kasi talagang panahon natin, nung
0: totoo.
1: Araw, di ba?
0: Yes.
1: Marami tayong, maraming oras yung mga magulang natin para turuan tayo magbasa. Mm-mm. At kukunti lang yung estudyante, no? Mm-mm. At saka talagang mahigpit yung ating mga guro, no? Eh sa ngayon po, sa dami po ng activities, especially yung mga tinatawag natin dito na yung mga gadgets na yan, tapos yung talaga sobra ang estudyante sa loob ng isang room, no? At saka yung environment ngayon ng mga ating mga tahanan, karamihan maliliit ang kanilang mga lugar, wala silang pwedeng pag-aralan. Mm-hmm. And then yung labis ng paggamit ng social media, no, isa pa yan. Tapos yung nakaraan, di ba, yung learning loss ng ating pandemya at kakulangan ng mga reading materials, tsaka yung tinatawag nating kakulangan ng oras sa pagbasa, no. Kahirapan ng especially kahirapan ng suliraning pangkabuhayan, maraming sa daming singilan, tapos automatic, yung mga ibang bata, talagang mahirap, di ba? Kaya nga meron tayong 4Ps, na pumapasok ng gutom, walang baon. Kaya hindi tulad nung araw, kapag wala tayong baon, dire-diretso pa rin, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ang number one, yung tinatawag na kakulangan ng koordinasyon, no? Between the school and the parents, no? Kasi nga, ang PTA, andyan naman, ayaw naman kami bigyan ng tawag dito, na request namin na kami buhayin yung ating volunteerism, no? After school program sa pagbabasa, at especially, no, para tawag dito, mabigay namin yung mga programa naming ipinupush.
0: Mm-mm. Pero sa masasabi po ba, kasi ito yung tatanungin din ng ating mga kababayan, masasabi po ba na nagkaroon din ng sabi nga pagkukulang, no, sa parte ng mga guro, dahil masyadong naging mahigpit ang batas sa kanila, dahil di ho ba ngayon, lalo na sa pagdidisiplina sa mga bata, parang hindi ganoon naging ganoon ang may mga batas di ho ba, na sumasaklaw kasi dito na hindi nila ma-impose kung ano yung mga dapat na disiplina sa mga bata.
1: Yes po, napakalaking po yan, ano, kasi unang-una wala nang paggalang sa ating mga teachers, no?
0: Yun.
1: At hindi nakikita yung yung hirap ng teacher. Mm-hmm. Especially paano mo kokontrolin nung araw, 'di ba? Nung araw siguro mga 20 lang tayo, 30 sa loob ng school rooms. Eh ngayon umaabot tayong 60 at ang ating mga iba-iba na panahon ngayon, ano. So ngayon dito, ang aming suggestion kasi no, kasama sa programa namin sa pagkakaroon ng National PTE Summit at saka itong sa 18 regional caravan, yung sa problema sa reading program. At ang ano po dito, ikasama na po namin tuturuan ng mga magulang, no? Kasi nga, kailangan nating palakasin ang Parents as First Teachers Program, no? Automatic yan yung tuturuan namin yung magulang, ang simpleng pagtuturo, no? Mga 15 to 30 minutes, tapos yung paglulugsad namin ng reading caravan, kasabay po yan. Tapos, magtatatag kami ng PTA Reading Volunteers Program. Kasama namin yung mga retired lolo, lola, na yung mga retired din natin kasi professional, meron tayong doktor, principal, teachers na naka-retired, na they want to help also, no? Ang ano po dito, ang aming pagsuporta sa school-based reading program, hindi lang ang trabaho namin paniningil. Tapos ang ano po dito, ang isa pong project namin yung Read at Home and Lead a Life Campaign. Yan po yung kasama namin sa aming caravan na gagawin at saka sa summit. At ang isang request po namin, ano, kung meron pong tupad ngayon sa ano sa Brigada Eskwela, eh yung pagtulungan sa pamahalaan at sa private sector, ano. Ang ano po natin dito, marami po tayong mga organization na NGO, yung ating, tinatawag nating Rotary, Lions, Sonta, eh mayroon po mga proyekto yun na dapat na pwedeng dalhin sa eskwelahan, no? Tapos po, ang isa po yun, no? So, doon po nakatutok. At sa ngayon po, kasama naman at ang ating EDCOM to naman, eh nakita ang kakulangan ng ating sa reading crisis eh ang kulang na partisipasyon ng ating mga magulang.
0: Ayun. So, bilang pang huli, Sir Willie, ano ang hamon ngayon sa Department of Education para sabi nga eh matugunan o masolusyonan? Alam ko marami ng solusyon na ginagawa ang DepEd at hindi naman sila tumitigil sa pagdikha ng mga solusyon sa mga problemang ito. Pero anong hamon sa tingin ninyo ang dapat na tutukan ng DepEd pagdating ho sa pag mapataas yung literacy nitong ating mga kabataan, lalo na nasa grade 11 na?
1: Okay, isa yan sa ganito, no? Sa mga nakaraang presidente natin at mga pangulo, no? Iba-iba yung kanilang mga nakatutok, no? Now, we have a working president na nakatutok sa edukasyon. Okay, by resolving the proposing na bill na talagang tutukan yung ating learning crisis na tulad kakulangan ng schoolroom. So sa ngayon po ay nagpalabas sila ng budget for 16,000 schoolrooms na kasama po ang National PTA as monitoring reporting. At ang ano po dito, ang meron din po tayong isang napakasipag, no? Na youth secretary ng education, ano, na ang kanilang silang mag-ama po kasi ay talaga pong nakatutok sa edukasyon din at tamang-tama po ang ginagawa at napakasipag. At ang ano po dito, yun po, no? At ang dito, siguro ang hiling namin sa ating DepEd secretary at ang ating mahal na presidente ay approban yung aming PTA law para maging isang institution. At ang ano po dito, makatulong po kami ng direkta. Merong tamang direksyon yung aming tinatawag na IRR, kung ano po yung duties and responsibilities natin. Eh nakasaad naman po yan sa batas, no? Ang ano po dito, eh hindi po kasi napapatupad.
0: Iyo.
1: Ang kung maririsolva po natin yung ating pagiging community-friendly school, eh napakalaki pong bagay yan.
0: Iyan. Sir Willie, kami nagpapasalamat sa iyong oras na binigay sa amin at magbibigay po ng impormasyon hinggil sa paksa na ito. Salamat po at magandang hapon po sa ulitin.
1: Maraming magandang hapon po, Sir Jerry Mark.
0: Ayan, po. Salamat po. Ginoong Willie Perez, mga kababayan, Willie Rodriguez ng National President po ng Parent Teachers Association, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Senate President Alan Peter Cayetano itinuturing daw hong ilegal ang naging aksyon ng grupo ni nila Senador Tito Soto. Nagbabalik si Nimpa Asuncion. Nimpa? Di ba?
3: Yes, Mark, sa ginawang Facebook live nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ay tinalakay nito yung tinawag niyang kasalukuyang krisis sa Senado. Giniit niya na yung sitwasyon ngayon na isang money crisis na anya'y lilikha ng minorya para pahinain ang pamunuan ng Senado. Tanong nito, namatay na ba muli ang demokrasya sa Pilipinas at ibinasura na ba ang konstitusyon? Binigyang diin ni Cayetano na ayon sa konstitusyon, kailangan ang mayorya o 13 sa 24 na senador para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senado. Ayon kay Cayetano, hindi matuturing na legal ang mga naging aksyon ng grupo ni Nasoto dahil na-adjourn ang sesyon at wala umanong quorum na 13 na senador. Sinabi niyang hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President o magtalaga ng acting Senate President kung wala ang kinakailangang bilang ng mga senador. Giniit rin niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala siyang kondisyon na magbibigidaan sa pag-upo ng acting Senate President. Tinawag niya ang hakbang laban sa kanya bilang isang illegal na kudeta at paglabag umano sa konstitusyon. Kinabahala rin ni SP Cayetano ang anyay pagtatangka na kontrolin ng Senado at tigilan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inakutahan niya ang grupo ni Soto na mas nais baguhin ng komposisyon ng mga komite para hindi nga matuloy yung nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon bukas. Sinabi niya ang pagpapalit sa mga patakaran ng impeachment ay maaari ring magdulot ng dagdag na pagkaantala sa proseso. Iginiit niya na ang sesyon ay sinagawa ng kanyang mga kasamahan ngayon ay illegal at maaaring magbunga ng legal challenge. Giniit rin niya na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas sa kabila ng mga pangyayari. Samantala, J-Mark, nabanggit ko na lang rin yung paglalabas ng joint statement ng new Senate majority. Sa kanilang pahayag, nagpasalamat sila kay Senador Francis C. Escudero dahil sa kanyang naging desisyon na dumalo at harapin ang mga isyong kinakaharap ng institusyon. Ayon sa kanila, pinakita ni Escudero na mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng bansa, ng Senado at konstitusyon kesa sa anumang panig o interes. Sinabi nila ang pagdalo ni Escudero ang nagbigay daan para maipagpatuloy ng Senado ang pagtalakay sa mga mahalagang usapin. Igiliit ang bagong mayorya na may batayan sa batas at jurisprudence at pagkilala sa quorum ng 12 na mga senador. Tinukoy nila yung desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na umunay kumikilala sa prinsipyo na ang quorum ay nakabatay sa bilang ng mga miyembrong legal na makakaganap ng kanilang tungkulin. Binanggit din nila ang president noong 2015 kung saan kinilala ng quorum na ng 12 na senador na nasa jurisdiction nito. Ayon sa kanila, hindi maaaring matigil ang gawain ng pamahalaan dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan o kawalan ng katiyakan. Binigyan din nila na tungkulin ng Senado na gumawa ng batas, magsagawa ng oversight at maglingkod sa interes ng publiko. Sabi nilang inaasahan ng mamamayan ng isang Senado na pumapasok sa trabaho, ginagampanan ng tungkulin at inuuna ang serbisyo publiko kesa politika. Yan muna yung mga pinakahuling development o kagarapan mula dito sa Senado. Ito si Ningfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Maraming salamat, Ningfa Asuncion. Samantala, mga kababayan, bago tayo magtapos, ha, mayroon ditong isang, sabi nga, hamon o paghimok ang isang mambabata sa pamahalaan na agad daw ho aksyonan ng mga seryosong hamong pang-ekonomiya ng bansa. Ayon po kay Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal, sa gitara po ng mga pangyayari, hindi dapat maging kampante ang bansa at dapat nang umaksyon. Gito daw po ng mambabatas kapag humina ang ekonomiya, unang tatamaan ay ang ordinaryong Pilipino. Partikular haan niyang apektado ang mga Pilipino sa presyo ng pagkain, gasolina, pamasahe, kuryente, gamot, matrikula at araw-araw na gastusin. Bagay na inaaksyonan naman po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isaan niya sa mga hakbang na dapat gawin ay ang bawasan ng pagsandig ng bansa sa importe ng langis, kasunod doon ang sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika. Binigyan din po ni Nasal na hindi ngayon ang panahon ng politika, bagkus dapat isaalang-alang ang kapakanan ng bawat Pilipino.
2: Mark in! Mark out!
0: Tinatawagan lamang po ng pansin ng mga kamaganakan ni Carl Napes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 At siya po ay kasalukuyan nasa pangangalaga ng Social Development Center simula pa noong December 12. Kung sino naman po ang nakakikilala sa kanya at sa kanyang mga kamag-anakan, makipag-unayan lamang po kay Ms. Edette Villarreal, ang social worker ho ng Caloocan City, sa telepono bilang 0998-241-1522. 0998-241-1522.
2: Mark in! Mark out! Buksan mo,
0: papasukin ako. With that, kami po ay papasalamat sa isang maaksyong hapon. Maaksyong Miyerkules. Ngayong June 3, 2026. Maraming salamat sa ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana. Ang dalagang magayon, Engineer Matet Segovia, na nananatiling kalmado. Oo, hindi tulad ng mayon. Oo. Kalmado ba? Kalmado? Kalmado. Siyempre, nandiyan din si Aiza, si Belle, at si Aise, at si Myla. Kapoy na. At tabayanan po si Jess Lahid ng Sports Radio para sa programang Post Game. Ito po yung lingkod, Jamar Tagala. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 13 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Diba sabi ko sa inyo, hindi pa tapos eh. Just Light, sangan po ni Mr. John Mugol para sa post-game. Dito lamang sa Sports Radio 918. And ganun din syempre sa ating kapatid na himpidan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. It's a Wednesday! And tuloy-tuloy ang mga kaganapan at mga aksyon ngayong araw ng bisikleta o World Bicycle Day. Umpisahan natin yan sa magandang ipinapakita ng ating pambato pagdating sa mundo ng tennis. Walang iba kundi si Alex Ayala. Sinong mga nag-abang ng games nitong si Alex sa WTA 125 Birmingham Open? Eh, solid ang performance nitong si Alex, beating itong world number 143 na si Priscilla Hahn ng Australia. Currently po si Alex Ayala ay world number 37. At top seed siya for this event. Sa scoreline na 6-love, 6-2, umabante itong ating kababayan sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open sa Inglaterra. This is a very dominant start at sa kanyang grass court campaign, needing just 30 minutes para makuha itong opening set bago makapagtala ng 5-love commanding lead in the second set. Sumubok na makabawi at makabounce back si Hahn, finally scoring a break sa 6th game, then saving a match point on the next on Ayala's string of unforced errors. Pero mukhang nakapag-ready talaga for the grass itong si Alex dahil she quickly regained composure and closed out the match in an emphatic passion, holding serve to love and secure the victory. Sa panalong ito po, na-improve na ni Alex yung kanyang head-to-head with Hahn, recording 2-1 para makuha yung kanyang first triumph over the Australian sa grass court. Muling babalik si Alex sa court tomorrow kontra naman sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva, who dispatched itong pambato ng Germany na si Gritman and 6-3-6-1 sa kanilang pagharap sa first round ng WTA 125 Birmingham Open.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Joke lang, yung sa basketball kasi naiba naman eh. Sa basketball po, maganda rin itong ipinapakita ng Pilipinas, particularly itong 93-42 victory natin kontra Vietnam kahapon, kagabi mismo to, para sa isang triumphant start sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ang Gilas Youth Women nakabawi mula sa kanilang slow start and pulled away to give newly appointed team coach Sandy Arispacochaga a winning debut sa naturang event. Nang umpisa natin na 19-14 lamang for the opening quarter and the Nationals intensified yung kanilang play on both ends of the court that allowed them to break the game away and securing their first victory. Ang pambato ng UAAP Season 88, ang MVP na si Rian Perez ang nanguna for Team Philippines with 16 points, 7 rebounds, 4 steals, samantalang si Zaiden Rosano ang nagdagdag ng 15 puntos, si Tiffany Reyes with 14 and 5 rebounds. Nanguna din si Lia Pinuela with 13 markers, kasama naman si Sofia Dignadise who had 10 points, 6 rebounds, 5 assists and 6 steals. In the opener, Indonesia ang nanaig kontra Singapore 66-49 behind sa 4 points nitong si Arika Shapa Shayara. Ang action po ay magpapatuloy ngayong araw as Vietnam will be taking on Thailand, susundan ng match ng Gilas Youth Women kontra Singapore alas 7 ng gabi. Samantala, basketball pa din. Gilas Women 3x3 naman. Susubok na masalvage yung kanilang bid for FIBA 3x3 Women's World Cup sa kanilang pagbabalik action sa Pool C ng Parade Square sa Warsaw, Poland. The Gilas Quartet na sina Afril Bernardino, Casey De La Rosa, Mika Casio at Camille Clarin looking to bounce back ngayong gabi when they face China alas 6:30 at Italy at 8:45 Philippine time. Ang Nationals Open their tournament with back-to-back losses contra Latvia 11:14 at Paris gold medalist Olympic gold medalist Germany 10:22 relegating them at the cellar of Pool C with fellow winless team Italy. Leading the pool are unbeaten teams Latvia and Germany na may identical record 2-0. Samantalang may 1-1 mark naman ang China. Only the top team in each group ang makakapasok diretso sa quarterfinals. Samantalang ang second and third place teams will go through the play-in round para sa chance ang makapasok sa top 8. alas 5 ng hapon. Kuha muna tayo ng break at sa ating pagbabalik, usapang football naman ang ating dadakuan.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: minutes makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pagpapatuloy ng programang Post Game. Eh ngayong araw po magsisimula ang kampanya no ng Philippine Men's National Football Team para sa FIFA window with a tri-nation friendly kasama ang Guam at Myanmar sa Rizal Memorial Football Stadium ngayong gabi. Unang makakaharap ng ating Philippine Men's National Football Team ang Guam alas 7:30 and will be the first game para sa ating Pinoy booters since the qualification tournament sa AFC Asian Cup which they failed to qualify. Pagkatapos ng match natin kontra Guam ngayong gabi, Guam at Myanmar muna yung mag-aharap sa Rizal Memorial Football Stadium on Saturday. Then the Nationals will take on itong Burmese on Tuesday night. The week-long tournament will be part of the Philippines' preparation para sa ASEAN Hyundai Cup, the current top-flight competition amongst national men's soccer team sa ASEAN Football Federation. Speaking of football, nitong nakaraang Sabado po, sa palarong pamansa 2026, tagumpay ang Caraga Region with their women's team sa pagkuha ng gintong medalya para sa palarong pamansa 2026 sa secondary girls. And nagkaroon tayo ng panayam with their head coach, si Shares Samtots, kung paano nga ba nila nakuha itong tagumpay na ito para sa kanilang inang bayan. Pakinggan natin itong panayam with Coach Kim Balintonan.
12: First major memory, kasama natin Coach Kim Balintonan. ng Karagay Region Champion for Patarong Paman sa 2026 Girls Secondary Football Award. Coach, gaano ka overwhelming ito? Nasa home court mo, first goal, ang hindi lang matapos yun. You also bagged itong gintong medalya for Karagay Region.
13: Wala ka patay for since ang Caraga is parang wala sumapa ng football. So ito first time. Sigad ng nagpetya sa amin ito para makuha ang gintong medalya based on our practice from in terms of tomorrow.
12: Coach, ino lang pa yung inyong game. Talagang napakaraming blessing dahil ngayon naman meron na kayong football field na lagi niyong pwedeng pag-training. Gano'ng kalaking tulong itong training, itong football field na to for the development dito sa Caraga Region?
13: Malaking malaki, especially si Sir Alvin Elordi at saka kay Congressman Plaza at saka kay Gob. Since inalaw niya kami, almost only hanggang gabi pwede kami mag-training. Mm-hmm. Pinaka-factor, bakit kami nanalo ngayon, ang team ni Dibu.
12: Thank you so much po, Coach. Congratulations again.
0: Yan, si Coach Kim Valentona, no? Very special sa kanila dahil sila yung first gold for the pitch. Dahil first gold medal match yung ginanap during that time for the football. And syempre, as kumbaga hometown heroes, nadepensa nila yung kanilang hometown pitch, yung home turf nila. With their victory, 2-0 yung kanilang naging score contra Northern Mindanao to reach that gold medal. Samantala, ball games pa rin. Basketball naman dahil ang PBA Finals for the 50th season ng Commissioner's Cup magsisimula ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum featuring the reigning champions Talk and Text Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel. Alas 7:30 ang tip-off. It will be a rematch of the previous Commissioner's Cup title round in wherein Talk and Text was able to outclass itong Gin Kings in 7 games to clinch the title sa pangunguna ng kanilang import na si Ronde Hollis Jefferson. The Tropang 5G at present will be led by their import Chris McCullough, who stepped in para sa injured na si Ball Ball and assisted by their local stars na sina Jason Castro, RR Pugoy, Jordan Heading at Calvin Optana. Ang Gin Kings for their part will be looking to end itong 3-year title drought and will be spearheaded by their presumed BPC in Ron J. Barrientos and import Justin Brownlee. Per league statistics, the 2026 PBA Commissioner's Cup Finals will be the 148th championship round para sa PBA and the 23rd edition for the said conference. Speaking of PBA, pinalakas palalo ng San Miguel yung kanilang lineup after the season ending PBA Governor's Cup by acquiring itong gwardiya mula sa Terra Firma na si Jeric Ahanmisi at si Paulo Hernandez. In exchange, binigay ng Beermen itong si Nawami Chongson, Chris, and their 52nd round draft pick sa Jeep or dito sa Terra Firma Jeepney. The league announced the trade approval on its website. Chongson will return to Terra Firma after 4 conferences and winning 2 championships with San Miguel. San Miguel failed na makarating sa semifinals ng Commissioner's Cup with a quarterfinal loss contra Rain or Shine, samantalang ang Terra Firma faced early elimination. Samantala, sa volleyball naman, the best athletes out of the collegiate leagues will try to fulfill yung kanilang dreams na makapaglaro sa Premier Volleyball League as magsisimula na ang draft. Getting exciting at the Novotel Manila Araneta City ngayong hapon. From 42 applicants, the draft class is trimmed to 38 aspirants. Kasama sina, dahil sina Alyssa Solomon, Ninya Etang, Nat Estrellier, and Laramie Silva opted out para mag-focus sa Alas, Pilipinas. With Solomon and Etang's withdrawal, a new name will be called to become the top pick. Expected first rounders are 2-time UAAP best setter Camila Lamina of National University, ang 2-time UAAP best libero na si Bernadette Pepito at of the University of Santo Tomas as well as her teammates Jonah Perdido and Zaiza Gula. Adamson University's Barbie Hamili, University of the East Kai Sepada are also projected to land in the first round after impressing sa kanilang ginanap na draft combine. Far Eastern University's Tin Obaldo, who is also a strong first rounder, will not attend the proceedings as she remains with Dallas Women Pool preparing para sa 2026 ABC Women's Cup sa Candon City. And at the same time, praying for their names to be called is a bunch of NCAA talents including sina Jonah Dolorito ng Lyceum, San Sebastian Scott Santos, Laika De La Peña ng Polytechnic University of the Philippines, and Angel Galinato ng University of San Carlos, shooting for the stars despite competing against UAAP and NCAA standouts. Samantala, sina Jade Puentes ng Cal State Dominguez Hills is the lone Filipino foreign hopeful. Galleries Towers holds the number one overall pick followed by Capital One, Chocomucho, and Zeus Copy. The remainder of the first round order consists of NX Led, Akari, Farm Fresh, PLDT, and Crimline. Teams that choose to pass on their selection will forfeit all of their remaining picks in the draft. Speaking of Pepito, nabanggit nakapanayan po natin yung dalawa sa mga prospective athletes na syempre magiging future din na muka ng Philippine volleyball. At sila ay naglalaro for Team NCR during this palarong pambansa. Yan ay walang iba kundi si Genevieve Belen and Chasley Pepito. And nagkaroon tayo ng hot interview with them as part of the NCR Metro Stars volleyball team. Pakinggan natin to.
14: Suot mo rin yung same NCR jersey din like yung Ate Detlet mo.
15: For me po, sobrang saya po. Tsaka parang ginawa ko po inspiration si Tita. Kaya po, naging nag-core din ako. And gusto ko po na sumunod ka kung ano yung nasimulan niya. And yun lang po, sobrang happy po kasi parang napapanindigan ko din po kung ano yung mga nagawa niya. Pero alam ko din po na malayo pa.
14: Same question din sa'yo, lalo na sa, grabe din yung iniwang legacy ni Bella, not only sa NU but also in palaro.
16: Sobrang special po kasi dati nakikita ko po na siya po naglalarong ganito. Pero ngayon po, parang nagagaya ko din po yung mga ginagawa po niya na ngayon po ako po yung nakasuot po na CR.
14: Ano po si Bella pala?
16: Kapatid po.
14: Pangilag ka sa
16: puso po.
14: Ilan kayo magkakapatid?
16: Apat po.
14: Pangalawa
16: po.
17: For both of you, gano'ng kahalaga na nakuha niyo yung championship na to dito sa palarong pambansa? Kung bakit lang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and idol, nasusundan niyo ay namimaintain niyo?
16: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin, lalo na po sa ensayo. Kasi may mga ibang players po na galing ibang team, pero nagawan po namin ang karahan para po mabuo po kami ng isa po.
15: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papunta Kenyo. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nakuha po namin yung gold.
14: Kayo ba? At tanong ko lang if it's, ito na ba yung huling yan nyo sa palaro or meron pa kayong one more year pa?
16: Siguro for you na lang,
14: ano lang yung mga kailangan nyo gawin para magtuloy-tuloy yung ano nyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
16: Magtrabaho pa po lalo kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
15: Tip lang po, mas maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork po.
14: Yan mo ang talaga tinatana na sa NCR kayo kasi yun nga, si Nabella to si Detlet. Pagkaibigan din sa NCR kahit na nag-experience sa ano. Siguro pa rin lang ba ito sa malayong friendship din?
16: Nung elementary po,
18: kami.
14: Sa
18: Pascual po. Pascual Pascual po.
14: Talagang pamilya na kayo.
18: Opo.
14: Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
18: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy nyo po kami supportan sa mga susunod pa po naming games.
15: Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportan nyo pa po kami.
14: Thank you po. Ready for this?
0: Umaalingaw nga sa volleyball yung NCR, NCR, yung team song ng NCR sa pagkakapanalong yan. And nakikita na natin no, yung mga future faces ng ating, hindi lang ng palarong pambansa, but more so ng ating Philippine national team, possibly, ng ating mga favorite leagues like NCAA and syempre, andyan din yung UAAP. Kaya naman, abangan natin, baka sa PBL, lumabas na rin sa mga susunod na taon itong dalawang ito, si Genevieve Belen and Chasley Pepito ng NCR Metro Stars. 35 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at sa ating pagbabalik po, babahagin naman natin yung isang panayam, kaugnay na rin ng pagdiriwa ngayon ng World Bicycle Day.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagamit.

0: It serves as my motivation and also appreciation sa progress ko po at it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
1: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
0: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
1: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na ng mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
0: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
1: Oh, at least sunod-sunod na yan, ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagco-coach sa'yo? Saan ka ba din nagte-training? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
0: Yes
1: nagco-coach?
0: po.
1: Yes.
0: Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
1: Coach Adrian, ano ang full name ni Coach Adrian?
0: Coach Adrian Bayot po.
1: Coach Adrian Bayot, ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
0: Yes po. Kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
1: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo doon sa mga nakalaban?
0: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort po.
1: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
0: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami dun din.
1: Talaga? Na kayo nag-training? So, gaano ba ka, ano, kataas yung, ano, yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na, ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like Indonesians, Malaysians.
0: Mataas naman po, konting training lang po talaga na for sige do mag-training. Doon lang pala kasi nag-start yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
1: Ano bang pwede nating ambisyonin? I mean, yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely, hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. I mean, yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
0: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
1: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition or for some, yun yung kaunanahang track competition. Di ba, Angela? How was it?
0: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po, madami kasi naglalaro na from worlds din po. So mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos mas madami pong entries.
1: Tulong talaga 'yon lalo na siguro building your confidence, 'di ba? Parang na break in ika nga eh yung Philippine track cycling riders natin, no, in that ACC. So sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha, gusto nilang magkaroon ng series of ano of track series diyan sa Tagaytay. Gusto mo ba 'yon para mas siguro, mas maraming experience kayo na mga nagtatry nga dito sa track cycling, Angela.
0: Yes naman po. Makakatulong po yun sa exposure namin at sa experience po.
1: Bakit kayo nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa iyo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
0: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa track, pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
1: Mates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, ito, itong binubuo na Philippine Track Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba, let's say, sa Standard Insurance, sa ating national team?
0: Almost, mag 2 to 3 years, I think po.
1: 3 years na at nauna kang pumasok sa Standard, ano? Saan ka nga ulit nakita ng mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa Nationals ba yan o anong karera?
0: Yung unang team po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-Nationals po ako and naka-silver nung ITT, doon ako nakuha ng national team and Standard Insurance po.
1: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
0: I think tatlo pa lang po or apat. Hindi po ako sure.
1: Ano-ano yun? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
0: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan. Tapos, nung nag-tour of Biwasi din po ako in Vietnam and nag-ACC ulit po nung Thailand. Tapos SEA Games po ulit, Thailand and nung Indonesia po.
1: Yes, naka SEA Games ka na. So, ang galing, ano, imagine in your 3 years, di ba, with Standard Insurance and yun na nga, with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, ha? Representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
0: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po, palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
1: Yes. What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela in doing this sport? Mahirap pa ang cycling, mapa-road o kaya mapa-truck.
0: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
1: Angela, ilang taon ka na?
0: 22 po.
1: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
0: Currently studying po pa lang.
1: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
0: Opo.
1: Ay, hirap?
0: Opo.
1: Pero, kahit
0: may
1: hirap.
0: It's all about time management po.
1: So, college, anong course?
0: Business ad po.
1: Business ad? Saan ka nag-aaral?
0: Sa AMA University. Online po siya.
1: Online. Kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you. Ano? Especially now we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambition to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
0: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po, be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
1: Ba, ikaw yung na-meet ko sa ACC? Sino na nga si boyfriend?
0: Si Joseph Avinyar po.
1: Yun, tama. Si Joseph Avinyar. Kaya pala hindi ka namin nakita sa ano, sa TOL, no? Nasa,
0: opo,
1: ano ka?
0: Nasa Indonesia that time po.
1: Indonesia, okay. So that's nice, ano? Maganda ba na, definitely, okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din. Kasi kayong dalawa nagkaka, I'm sure, you understand each other. Yung hard training, di ba? Siguro yung panahon, di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ano, ng inyong training, Angela. So talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, di ba?
0: Opo.
1: So pareho din kayo nai-inspire, di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So paano kayo nagpapalakas ng loob, Angela?
0: Palagi lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day, and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin, na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
1: Yes, tama, ano? Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalawak sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you and thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo. And of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo, ipinoporma. Thank you very much.
0: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
2: Yan po si Angela Bermejo ng ating national cycling team, and bronze medalist sa katapos lang ng Indonesia Track Cup, and in celebration na rin syempre ng World Bicycle Day ngayong araw. Kalain mo yun, tapos na. Salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode. Salamat sa mga nakapanayam, sa mga nagbahagi ng kanikan lang mga updates, and syempre sa ating mga kasamahan sa Master Control, nandiyan Sir Winston, si Sir Edmond, and yung mga kasamahan din natin from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ito po si Jess Light sa ngalan ni John Mogol. Magandang hapon, Pilipinas.
3: Magandang
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 impormasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
20: Sports Radio 918,
21: Radyo Magazine 1278,
22: at Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio,
29: Radyo Magazine,
30: Servicio Publiko.
31: The AM and FM collab
32: sa Capital 104.3.
25: 104.3 FM.
0: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: RP Radyo Pilipinas 88.7 FM. Matud na mo ang mga nagunag manong danong balita. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas ug kini ang
12: PTV News Mindanao.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Secretary?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bago magkasesyon ang Senado ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may hamon sa Senado kasunod ng dalawang araw na pagpapaliban ng kanilang sesyon.
2: Get back to work. Get back to work. Because it's important, dami natin kailangan gawin.
1: Senador Sherwin Gatchalian, nanumpa na bilang Senate President pro tempore matapos makabuo ng quorum sa sesyon ng Senado dahil sa pagdating ni Senador Francis Chis Escudero. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nananatili na sa kustudiya ng Philippine National Police sa kabila ng paglilipat sa kanya sa isang pribadong ospital sa Pasig. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, pinatalsik na sa Kamara dahil sa sunod-sunod na umano'y misconduct at ethics complaint. COMELEC, magsasagawa na ng special election sa 4th District ng Cavite. At anong Australian rock duo ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanilang gagariping concert sa Oktubre?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, tinapos na ng Senado ang dalawang araw na impasse. Ito'y matapos makabuo ng quorum ang mataas na kapulungan sa pagdalo ni Senador Chis Escudero sa sesyon.
1: Agad binakante ang posisyon ni Senate President pro tempore Loren Legarda para iluklok si Senator Sherwin Gatchalian.
3: Pero bago yan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Get back to work. Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin.
4: Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado kasunod ng dalawang araw ng pagpapaliban sa sesyon nito. Apektado kasi anya ang trabaho, lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin umano maintindihan ng Pangulo bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon, gayong ang patakaran ay dapat itong maipagbigay alam tatlong araw bago ang kanselasyon. At may mabigat na dahilan dapat anya para rito.
2: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution.
4: Lunes nang hindi sumipot ang majority block ng Senado sa nakatakda sanang sesyon matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nasundan pa yan ng hindi uli pagsipot ng majority block kahapon na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live na ganti umano sa pag-walk out naman ng minorya kamakailan. Bagay na ikinabahala ng Pangulo. Tila nagdulot kasi anya ito ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan ng Senado. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala.
2: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang kaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito?
4: Sabi pa niya, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan.
2: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
4: Hindi anya inakala ng Pangulo na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika at nakakalungkot anya na dumating na sa ganitong punto.
2: The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive.
4: May mga opsyon na rin daw na tinitingnan ng pamahalaan sa ngayon, pero binigyang diin pa rin ng Pangulo na hindi maaaring makialam ang ehekutibo sa legislatura.
2: We are looking at the law, we are looking at the constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing.
4: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Binigyang diini ngayon Acting Senate President Sherwin Gatzalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa magkasunod na araw. Dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang panukala. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
5: Layan na bulaga ang lahat sa paglutang ni Senator Francis Cheese Escudero sa plenary hall ng Senado. Kaya ang dalawang araw na Senado na walang sesyon ay nagkaroon ng quorum. Kasabay nito, itinalaga rin si Senator Sherwin Gatzalian bilang Senate President Pro Tempore at Presiding Officer. Maagang upo sa kanilang mga pwesto ang tinatawag na Solid Block 11 at ilang minutong naghintay kung may madaragdag bang senador para makabuo ng quorum. Maya-maya pa, dumating sa plenary hall si Senator Francis Cheese Escudero na mainit sa sinulubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ito, agad umakyat sa press room sa Senator Sherwin Gatzalian para pangunahan ang sesyon ngayong Miyerkules. Si Gatzalian ang itinalagang Senate President Pro Tempore at ng silbing presiding officer matapos makabuo ng quorum ang kapulungan.
6: Room of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
5: Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Gatzalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa dalawang magkasunod na araw na naging dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang mahalagang panukala. Inihalal din ng bagong majority block ang mga bagong magsisilbing chairperson ng iba't ibang komite ng Senado. Samantala, inihalal si Attorney Ray Bantug Jr. bilang bagong Senate Secretary, habang itinalaga naman si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Itutuloy naman ni Senator Erwin Tulfo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa umunoy flood control anomaly sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Ayon kay Tulfo, kailangan ng komite ng sapat na panahon para mapaghandaan ng maayos ang pagdinig. Dahil dito hindi na itutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, June 4. Sa kanya namang pahayag, binigyan din ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi ito usaping pampolitika. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakampihan o niiwang anumang grupo, pangkat o paksyon sa Senado. Ayon niya, hindi rin niya layuning tukuyin kung sino ang tama o mali o kung may sino mang nagkulang o nagmalabis sa kasalukuyang sigalot sa loob ng kapulungan. Binigyan din ng senador na hindi maaaring magpatuloy ang Senado sa kasalukuyang kalagayan dahil naapektuhan na ang kakayahan nito. Nagampanan ang mga tungkulin nito para sa sambayanan. Sinabi niya na ito ang pangunahing dahilan niya sa naging pasya niya ngayong araw. Kasabay nito, humingi siya ng pag-unawa at panalangin mula sa publiko upang malampasan ng Senado ang kasalukuyang hamon at ipagpatuloy ang paglilingkod nito sa mamamayan. Then nanatili si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President habang hindi pa nakakuha ng 13 ang kasalukuyang majority block. Dahil batay sa konstitusyon, kailangan ng 13 miyembro para maokupa ang nasabing posisyon. Samantala naman sa nananatiling maayos yung sitwasyon dito sa loob ng Senado, pero ayon kay SP Cayetano, itutuloy bukas yung pagdinig naman ng Blue Ribbon, yung binuo niyang Blue Ribbon para talakayin yung naging anomalya sa flood control. So ayan yung ating aabangan dahil given the situation na si Senador Erwin Tulfo na yung chairman ng Blue Ribbon, nanindigan siyang stop yung itigil yung pagdinig bukas at itutuloy sa Lunes. So ating aabangan yung magiging makaganapan bukas hanggang sa Lunes. Dayan.
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
1: Samantala, nananatili ang respeto ng palasyo sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw. Samantala, hinikayat na malakinyang sa publiko na huwag makinig sa mga paninira sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clay Salpardilla, live. Clay?
7: Audrey, nirerespeto ng Malacanang ang palitan ng pamumuno sa Senado. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng pagkakaluklok sa bagong acting Senate President sa mataas na kapulungan. Ayon sa Malacanang, naayon sa batas at walang nabaling rule of law ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong araw na halal bilang acting Senate President si Senator Wayne Gatchalian, kasunod ito ng paglitaw sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero at paglahok sa 11 Senator Minority Bloc na ngayon ay bagong mayorya.
8: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Una ng hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang Senado matapos ang ilang araw na pagliban sa sesyon na dating majority block sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang panawagan ng Pangulo gitang mambabatas. Anuman ang sabihin ng presidente ay hindi sasang-ayon ang publiko. Sinagot naman niya ng Malacanang sa pamamagitan ng paghikayat sa publiko na huwag makinig sa mga obstructionist o naninira sa administrasyon.
9: Yan ang dapat tutukan ng taong bayan. Dapat maging mapanuri. Hindi ko ano-ano yung sinasabing mga fake news. At tandaan natin, ang mga obstructionist ngayon, medyo kumikitid ang kanilang pangunawa.
7: Tiniyak din ng Malacanang na nakatutok lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos anuman ang makuhang rating sa mga survey. Kabilang dyan ang patuloy na pagpapatupad ng zero balance billing, pagbibigay ng disenteng pabahay at iba pang programa na magpapagaan sa taong bayan. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Audrey.
1: Maraming salamat, Clay Salpardilla.
3: Pag ngay pa rin po ng balitang yan, makakausap po natin via Zoom si political analyst Father Ronnie Aquino para bigyan po tayo ng linaw sa mga nangyari pong kaganapan sa Senado. Magandang gabi po, Father Ronnie. Si Diane Carrer po ito ng PTV. Father Ronnie, good evening po.
10: Father Ronnie, good evening po.
11: Good evening.
3: All right. Father Ronnie, nakapag-quorum po ang Senado kanina sa pagdating po ni Senador Cheese Escudero. Paano po sila nakabuo ng quorum? Pakipaliwanag po sa amin, gayong 12 lamang po ang bagong mayorya.
11: Well, decision ng Supreme Court in the 1940s, very early decision of the Supreme Court, that said that hindi binibilang ang mga senador na nasa labas ng sakop ng kapangyarihan ng Senadong mamilit ng magkilahok sa mga sesyon nito. Alam niyo kasi ang Senado, the Senate, has the power to compel attendance of its members. So sabi ng saligang batas, a majority of the Senate shall constitute a quorum. However, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. Yeah. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ni Avelino versus Cuenco is hindi binibilang pag sinuri mo ang mayoriya hindi binibilang yung mga nasa labas ng bansa kasi hindi naman mararating ng so-called coercive powers ng Senate. Ngayon, hindi binibilang si Bato kasi hindi natin alam kung saan siya, kung dito ba siya sa Pilipinas, kung nagtatago siya. At the more important consideration is he is wanted by the International Criminal Court. So effectively, he cannot discharge his functions as a senator. So under the doctrine na inilahad ng Korte Suprema, the 12 constituted a quorum for the purpose of doing business this afternoon.
3: Alright, well, bago po ito ang pangyayari sa Senado, bukas po yung dating minorya sa pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Father, bakit Senate pro tempore lang siya? At mananatili po ba sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano?
11: Well, you know, Cayetano has only 11 votes now, counting himself. Alam niyo, normally a Senate President does not vote for himself. He will vote for the other part, the other candidate. But knowing Cayetano, he will vote for himself. So even if you include his vote, he has only 11 votes. As against 12 votes, who will vote for some other person? Perhaps Win Gatchalian. So he cannot be Senate President at the same time that there is a Senate President pro tempore. But they have to wait for the 13th vote at nang walang kaduda-duda na sino mang mahalal is the legitimate President of the Senate.
3: Well, Father, nitong mga nakaraang araw, usap-usapan na po yung paglipat ni Senador Chis Escudero sa dating mayorya. Ano po sa tingin po ninyo, nagtulak po sa Senador para ika nga ay bumaliktad at umaten po ng session kanina, tingin niyo po ba hakbang pa ito ng katapatan sa institusyon o political survival po, Father?
11: Well, I don't really know what is Chis Escudero's mind. Nobody knows that. Perhaps his wife knows it. But number one, you're correct. It's a matter of political survival. But number two, he's a lawyer and he knows that it is his duty under the Constitution to act as Senator of the Republic. In fact, you know, sa saligang batas natin, bawal na mag-adjourn ang Senado kung hindi niya pinagpapaalam sa House of Representatives. So the Senate cannot just adjourn without informing the House of Representatives. So it's a combination of all of these things, a sense of duty, political survival, and probably also a sense that the public will hold him accountable together with all the other absentee senators.
3: Well, Father Ronnie, sa inyo pong palagay, mayroon po bang epekto yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador sa ginawa pong pagdalo ng sesyon po kanina ni Senator Chis?
11: Well, the President has very clearly said that he respects the independence of the legislature. Under the Constitution kasi, yung tatlong sangay ng pamahalaan, legislatura, ehekutibo at judikatura, they are so-called coordinate, co-equal branches. Walang dapat magkaalam sa ginagawa ng isa. But I'm sure that there was some effect in the sense that the public listened to the President and the public would then consider na yung mga senador ay hindi nila ginagampanan ang tungkulin nila. And that might have really been one of the reasons that Escudero showed up today.
3: Now, Father, ayon po sa dating mayorya, ang dahilan ng kanilang pagliban sa Senado ay para po dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. E ngayon po, o kanina po sa sesyon, itinalaga si Senador Erwin Tulfo bilang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Ano po kaya ang magiging implikasyon o ibig sabihin po nito, Father?
11: Committee chairmanships are a matter of majority vote. So if the majority vote is to change the committee chairmanships change. And so the hearing that is called by Pia Cayetano tomorrow, I don't think should proceed. The legal hearing will be the hearing called by the new chairman of the Blue Ribbon Committee.
3: Alright, well, Father Ronnie, nagtalaga rin po ng bagong Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms. Sa inyo pong palagay, ano pong implikasyon po nito gayong ilang senador pa ang posibleng haina ng warrant dahil sa kanya-kanya pong mga kaso?
11: It's a good thing that the Senate got back to work, no? Kailangan natin na magtatrabaho ng Senado. And kailangan din paghandaan ng paglilitis ng pangalawang Pangulo. And so it's a good thing that this new group, this 12, have chosen people to fulfill the functions that are essential for the working of the Senate.
3: Well, panghuli na lamang po, Father Rani, sa inyo pong palagay, may iba po po kaya mga senador na aanib sa bagong mayorya?
11: Well, that's a guess. At the moment, I don't see anybody else doing that, but it's very well possible that some will have a change of heart and join the new majority. And I hope that in the soonest possible time, things can get back at nang magampanan ng Senado ang dapat niyang gampanan sa ilalim ng ating saligang batas.
3: Well, on that note, maraming salamat po, political analyst Father Rani Aquino.
1: Sa iba pang balita, naniniwala ang grupong Tindig Pilipinas na dapat na magbitiw sa Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ito ng kanilang paghahain ng reklamong obstruction of justice laban sa senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
10: Naghahain ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas at iba pang civil society groups laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Maua Plasca. Sabi ni Tindig Pilipinas Convener Kiko D, ito'y kaugnay ng pagtulong sa pagtakas kay Senator Bato de la Rosa sa Senado na may warrant of arrest sa International Criminal Court.
12: Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila, yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant-at-Arms Aplasca.
10: Anya, nagawa nila ito dahil sa posisyon nila na kanilang hinahawakan. Ayon pa kay D, ito'y kaugnay ng panawagan ng publiko, kasunod na rin ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Paliwanag niya ang kanilang paghahain ay para magkaroon ng pananagutan. Para sa grupo, naniniwala sila na dapat magbitiw na sa pwesto si Cayetano bilang Senate President, lalo't hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Senado.
12: Naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Pusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018, ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC.
10: Ayon naman sa kapwa convener niya na si Sylvia Claudio, hindi kasama sa naging reklamo ng PNP-CIDG si Cayetano.
13: Because he was also very much implicated. Dagdag rin natin yung ano, no? Hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan.
10: Anya, nagpadala na rin sila ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC. Ayon naman kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang sariling investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Anya, nananatiling bukas ang panel ng prosecutors sa pagtanggap ng mga ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Pero mananatili na nakabase ito sa sarili itong assessment ng mga ebidensya na naisumite at nakalap. Rod Lagusad, para sa Bansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Wala na sa pangangalaga ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at ngayon ay nasa isang pribadong ospital na ito sa Pasig. Ayon sa PNP, may mga pagsusuri na kinakailang gawin kay Bunuan na hindi kaya o walang gamit sa PNPGH. Yan ang ulat ni Ryan Lisigues.
14: Mula PNP General Hospital, nailipat na sa isang pribadong paggamutan sa Pasig City si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco, alas 11 kagabi nang ilipat si Bunuan ng ospital. May mga kinakailangan na medical equipment na gagamitin kay Bunuan na wala sa PNPGH. Kinakailangan din kasi nito na sumailalim sa ilang pagsusuri para sa kanyang puso.
15: At around 10 PM yesterday, that was June 2, yung blood pressure po ng ating pasyente ay nagre-range from 140-168 over 70 to 100. So, considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
14: May kumpas umano ng Sandigan Bayan ang paglipat kay Bonoan ng pagamutan. Sa kabila nito, ay nananatili pa rin si Bonoan sa police custody dahil hindi pa nare-resolba ang hirit nito sa Sandigan Bayan na hospital arrest. Dagdag pa ni Ko na nakitaan ang problema sa puso ang dating kalihim matapos itong maibalik kahapon mula sa Sandigan Bayan.
15: Later that day, laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. He was therefore closely monitored and referred to a heart specialist for further evaluation.
14: Katunayan ay kinailangan pa na ilagay sa intensive care unit o ICU sa PNPJH ang dating kalihim.
15: According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit noong 4 o'clock po ito, 4 p.m. po yesterday, June 2. For closer monitoring. Additional medications were initiated.
14: Stable daw ang kondisyon ng dating kalihim nang ilipat ito ng pagamutan alas 11 kagabi. Tiniyak naman ng PNP na hindi pagbibigay ng special treatment ang ginawang paglilipat sa dating kalihim sa isang pribadong pagamutan. Bantay sarado daw ng PNP ang silid kung saan ito nananatili. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, may mga hindi dumada ang dokumento sa kanyang opisina. Itong naging testimonya ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote noong siya pa ang director ng planning service sa ilalim ng ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasama na aniya dito ang naging errata o correction para sa budget ng kagawaran. Aniya si Cabral ay dumidirekta na mismo sa programming division. Paliwanag pa ng opisyal, dapat dito ay dumadaan muna sa kanya bilang director ng planning service. Nais ng prosekusyon na maipakita na hindi sumusunod si sumusunod ni Cabral sa proseso. Bahagi pa rin ito ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation tugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan, kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
16: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang inilabas na precautionary hall departure order laban sa kanya dahil sa kakulangan ng merito. Ayon sa korte, bigong may pakita ni Romualdez ang pangangailangan na makabiyahe sa ibang bansa. Hindi rin nagsumite ng kahit anong medical records, medical abstract o schedule para follow-up consultation sa kanyang doktor sa Singapore. Bigo rin na makaipakitang bago pa ang issue ng flood control projects ay meron na siyang kaparehong biyahe para sa parehong medical purpose. Wala rin maipakitang ebidensya si Romualdez na ang kanyang sakit ay urgent o kinakailangan ng agarang medical emergency sa ibang bansa.
3: Sa kabila ng tumataas na suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey, wala umanong naging direktang sagot ang Vice Presidente sa summons ng impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
17: Non-answer ng articles of impeachment. Ganyan may ituturing ang isinumiteng sagot ni Vice President Sara Duterte sa sumo ng impeachment court. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lunao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Aniya, hindi direktang sinagot ang Vice Presidente ang mga paratang at inulit lamang ang mga usaping prosedural na matagal nang inihain ng kanyang kampo. Dagdag pa ni Adyong, paglamag umano sa konstitusyon ang motion ng kampo ni Vice President Duterte para i-dismiss ang impeachment.
18: Sa Constitution, ang binigay lang po sa Senado as the exclusive power is to try and decide. Ibig sabihin, pakinggan ang ebidensya at mag-arrive dun sa judgment. No? Wala naman pong sinasabi as an option to dismiss.
17: Binanggit din niya na tumaas ang suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial na umabot sa 74% batay sa huling Okta Research Survey. Samantala, patungkol naman sa usapin kung makakaapekto ang mga pangyayari sa Senado sa calendar na impeachment proceeding, sinabi ni Adyong na bagamat hindi pa pinal ang betsyang June 15 para sa pre-trial conference, maaari pa itong magbago depende sa impeachment court.
18: After po ng submission ng answers, kasagutan, ng defense, ay meron pong 5 araw na ibigay na itala ng korte para po magkomento ang House Prosecution Team. Ang sa aming pong understanding, no, so this could be changed, no, depending on the court, sila pong magde-decide dun sa timeline kung iibahin nila.
17: Aniya, handang sumunod ang prosecution sa mga petsang itatakda ng Senado para sa proseso ng impeachment laban sa 2nd Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, iginiit ng dating kongresista na si Kiko Barzaga na hindi niya pinagsisihan o pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa matapos itong patalsikin sa kamera dahil sa mga umano'y paglabag sa alituntunin ng institusyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
19: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted.
20: Madam Chair,
19: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
21: Pinatalsik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos aprubahan ng malaking mayorya ng mga mambabatas ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Batay sa Committee Report number 298, napag-alamang nilabag umano ni Barzaga ang mga alituntunin ng Kamara matapos ang sunod-sunod na insidente ng umano'y disorderly conduct, paghamak sa pamunuan ng kapulungan at mga social media post na itinuring na nakasira sa dignidad at reputasyon ng institusyon. Pero sa naging pagtalakay ng ulat sa plenaryo, hindi lahat ng mambabatas ay sangayon sa naging parusa. Kinwestiyon ni Navotas Representative Toby Chanco kung si Barzaga nga ba ang dahilan ng pagkasira ng imahe ng kamera.
22: Si Kong Kiko Barzaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad at reputasyon ng House of Representatives? Yung pabuang sinasabi niya ang nakasira. Ibig sabihin kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House. Yung bang sinasabi niya ang nakasira o may mga ibang bagay na nakasira?
21: Kapareho rin ni Chanco ang sentimiento ni late 4th District Representative Richard Gomez na nagbabala laban sa pagpapataw ng parusang maaaring mabasa bilang pagpigil sa pagpapahayag ng opinyon.
23: Kayo ba hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano nung sinasabi sa atin. Minamura rin tayo paminsan-minsan. Si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming election.
21: Ngunit ipinaliwanag ng Ethics Committee na hindi isang insidente lamang ang naging batayan ng kanilang rekomendasyon. Ayon kay Committee Chairperson JC Abalos, kabilang sa mga kinonsidera ang mga paulit-ulit na paggambala sa mga sesyon, pagbabato ng akusasyon sa pamunuan ng kamera at mga live video na itinuring nilang hindi angkop sa isang mambabatas.
24: Una, disrupted physical demeanor, repeatedly interrupted actual plenary sessions, engaging in loud outbursts, distracting members. 2, mockery of leadership. Yung pag-superimpose ng animated crocodiles over members. Unauthorized and slanderous live broadcast. Kung tututukan ko po ng telepono sa harapan ng mukha mo, ito po ay pinanindigan, pinadiringgan po namin sa Committee on Ethics at ito po ang naging pasya ng aming mga miyembro na patawan po ng expulsion ang ating respondent.
21: Una nang nasuspinde si Barzaga noong Disyembre noong nakaraang taon dahil sa mga umano'y indecent at incendiary social media posts tungkol sa mga miyembro ng Kongreso. Nitong Pebrero naman ngayong taon, pinatawan siya ng 60-day suspension dahil sa umano'y paulit-ulit na misconduct na negatibo ang naging refleksyon sa dignidad, integridad at reputasyon ng Kamara. Noong Abril naman, inisyuhan ng arrest warrant si Barzaga sa 8 counts of cyber libel kung saan nagpiansa siya ng hindi bababa sa 300,000 piso. Sa isang pahayag, sinabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na bagamat hindi siya masaya sa naging desisyong pagpapatalsik ay mayroon anyang kaparusahan ang mga ginawa ni Barzaga.
18: We don't wish any ill will against any of our fellow lawmakers, but actions do bear consequences. We are not happy with the decision, but that is necessary to keep the respect among our peers and to promote the integrity and sanctity of the House of Representatives.
21: Samantala, sa kanyang pahayag ay sinabi ng dating kongresista na wala siyang pagsisisi at tinatanggapan niya ang naging resulta ng pagdinig sa sesyon. Mananatili rin anya siyang nabubuhay para sa mga Pilipino para maghatid ng hustisya. Sa naging pahayag naman niya kagabi matapos ang naging desisyon sa pagpapatalsik sa kanya, alam anya ang ginawa niya para sa taong bayan at gagawin niya ulit iyon. Giit pa ni Barsaga, gagamitin din niya ang kanyang posisyon para magsalita laban sa umano'y korupsyon sa Kongreso at maanumalyang flood control projects. Samantala, binigyang diin ng Ethics Committee na hindi nila nililimitahan ng karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon. Ngunit may pananagutan pa rin ng mga mambabatas sa kanilang mga kilos at pahayag bilang mga miyembro ng kapulungan.
24: The Committee on Ethics would like to assure the entire body that our right to the freedom of expression will always be respected and it will always be upheld. And I would assure everyone that the Committee on Ethics will be impartial and judicial at all times.
21: Sa kabila ng mga tumutol sa pagpapatalsik kay Barsaga sa Kamara, nanatili ang pasya ng kapulungan. Isa sa pinakamabigat na parusang maaaring ipataw ng House of Representatives laban sa isang kasalukuyang miyembro nito. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
16: Kasabay ng mga paghahanda ng Commission on Elections sa BARM, Parliamentary Elections at Barangay and SK Elections, isang special election ang isasagawa ng komisyon matapos na naging expulsion sa dating kongresista na si Kiko Barsaga sa Kamara. Yan ang ulat ni RR Tubise.

0: 10,000 780.
1: Posibleng idaos ang special election sa August 22 o 29. Target din ng COMELEC na huwag itong umabot ng September upang hindi bumangga sa BARM parliamentary elections at barangay and SK elections sa November. Aminado ang COMELEC na walang nakalaang budget para sa special election dahil hindi ito inaasahan. Kaya ang plano nila,
0: hindi po tayo susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo sa at least sa Department of Budget and Management. Baka pwede kami pabigyan mula sa contingency fund ng budget para lang po maipang-dagdag natin sa gagawin natin special election. Siyempre, hindi naman po namin ito kagustuhan din. Kaya lang, mandato po ito ni COMELEC na magsagawa ng halal. At mismo sinabi ng Supreme Court, lahat ng paraan ay dapat gawin ni COMELEC.
1: Nilinaw din ni Garcia na maaari pa rin tumakbo si Barsaga sa special election. Anya, ang pag-expel sa kanya ay administratibo at hindi katumbas ng perpetual disqualification.
0: Ito po, walang nakalagay na ganong klase na karagdagang parusa. Kaya po, basta siya ay nag-comply sa age 25, natural born Filipino citizen, marunong gumasa at sumulat. At the same time, siya ay yung sinasabing conviction ng crime involving moral turpitude, dapat po kinakailangan meron pong final judgment of conviction. Ibig sabihin, criminal ang nature. Ito po kasing expulsion ay administrative in character.
1: Git pa ni Garcia, hindi na kailangang hintayin pa ng COMELEC ang formal notice mula sa House of Representatives para magsimula ng paghahanda sa special election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa iba pang balita, banned na umano sa China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay na sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong nakaraang buwan. Iginiit naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga hinuling Chinese national sa planta na pinasasara na ngayon dahil sa paglabag sa environmental laws. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Pagsugpo sa isa sa mga banta sa pambansang seguridad, ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang sinalakay na pagawaan ng umano'y substandard na bakal noong nakaraang buwan sa Misamis Oriental na nagpositibo rin sa radioactive materials. Ginawaran naman ng kalihim ng parangal ang mga sundalo na kasama sa operasyon sa kanyang pagbisita sa Philippine Army 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Pinatawa na ng cease and desist order at kanselasyon ng environmental compliance certificate ang naturang steel plant at pinagbabayad ng multang 450,000 pesos dahil sa paglabag sa iba't ibang environmental laws. Muli namang iginiit ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa paghuli sa 69 na Chinese nationals na naabutan noon sa planta.
4: This operation is beyond geopolitics. It is not about nationality or politics. It is about the sovereign right of the Philippines to enforce Philippine law and Philippine soil.
5: Let us remember, to this day, Sanjar remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts.
3: Nagpapatuloy ang medical examination sa higit 300 Pilipinong trabahador ng planta dahil sa posibleng radiation exposure. Ipinabot na rin ang cash assistance at alok na skills training para kaagad silang makahanap ng bagong trabaho. Ngunit binigyan din ni Teodoro na dapat ibigay ng kumpanya sa mga naapektuhang Pilipinong manggagawa ang tamang bayad at benepisyo.
5: Ito maging halimbawa din sa atin na ginagamit talaga ang Pilipino nitong mga to. Dahil unahin nila yung sarili nila, tapos yung na-expose na mga workers, hindi nila inalagaan.
3: Dahil sa sinalakay na steel plant, banned na umano sa China si Teodoro at ang kanyang pamilya. Titingnan din daw kung may asset ang kalihim sa China para kaagad i-freeze. Wala pang impormasyon sa naturang ulat si Teodoro, pero sagot niya,
5: wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh, ang laki ng bansa na yon, ang daming kultura, ang daming ano. Pero kung yung asal ng gobyerno mo na wala na makarapatan na mamamayan mo, eh ganun, huwag na lang.
3: Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Sanjia at Chinese Embassy patungkol sa mga

0: panibagong pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan sa sinalakay na steel plant. Mula Cagayan de Oro City, Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Isang malawakang cleanup drive naman sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila ang kinakasaan ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
2: Ikinakasana ng pamahalaan ang malawakang paglilinis at pagtatanggal ng bara sa mga estero at mga daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang paghanda sa tag-ulan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang paigtingin ang mga hakbang kontrabaha bago ang kasagsagan ng tag-ulan. Sa pakikipagpulong na Executive Secretary Ralph Recto sa mga opisyal ng DOTR, Public Works and Highways, MMDA at Labor Department, plinansya ang mga hakbang laban sa pagbaha, kabilang ang paglahok ng mga tupad workers na pangunahing tututukan ang paglilinis sa mga drainage system, estero, ilog at iba pang daluyan ng tubig. Todo lang pagsasaayos at paglalatag ng mga flood control system, partikular na sa Metro Manila, na kumpleto na ang pagkukumpuni sa drainage sa G. Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue.
3: Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan nang lagpas taong baha sa lugar.
2: Patuloy din ang paghahanda kontra baha sa iba pang panig ng bansa. Sa Tuguegarao City, pinalalim pa ang pinakanawan Cagayan River para masolusyunan ang lagpas taong baha.
3: Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha.
2: Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Patuloy ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpasok ng panahon ng habagat at sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay MMDA General Manager Under Secretary Nicolas Torre III, patuloy na isinasagawa ng ahensya ang paglilinis, pagpapalalim at pagpapaluwag sa mga daluyan ng tubig gaya ng mga kanal at estero. Sinisiguro rin nila na umaandar ang lahat ng 71 pumping station sa Metro Manila. Samantala, bilang kabahagi ng Auckland Barik Eskwela, patuloy ang MMDA sa pagkukumpuni at pagsasayos ng road markings, pedestrian lanes at road signs, partikular na ang mga malapit sa mga paaralan. Isinaasaayos na rin ang deployment ng traffic enforcers sa mga lugar na mataas ang volume ng mga sasakyan, lalo na pagsapit ng pasukan. May paalala naman ang MMDA sa ating mga kababayan.
5: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Pumunta sa patuloy na maulap hanggang sa maulang panahon sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area bukas o sa araw ng Huwebes. Sa ngayon, nasa West Philippine Sea ito at tinatayang gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo sa kalupaan. Gayunpaman, hindi itong direkta magpapaulan sa Luzon pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Makararanas ng mahinang pagulan o occasional rain sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan naman dito po sa Metro Manila, maging sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Calabarzon, Limaropa Provinces, at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at gitnang Luzon. Fair weather naman sa Visayas pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms sa hapon. Sa Mindanao, bahagyang maulap na panahon at posibleng panandaliang pagulan sa umaga o hapon. Ayon po sa PAGASA, posibleng i-anunsyo ang hudyat o umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: ang scholarship grant sa mahigit 4,000 presidential scholars sa iba't ibang barangay sa Maynila. Pagtitiyak po ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para magkaroon ng maayos sa edukasyon ang bawat isang kabataang Pilipino. Inaulat ni Kenneth Pasyente.
7: Hamon para kay James ang pinansyal na aspeto sa kanyang pag-aaral. Katunayan, 3 taon siyang huminto dahil sa kawalan ng pangmatrikula.
8: Si Mama na lang po yung nag-work sa pamilya namin. And yung work niya po is nagbabalik po siya ng mga gulay. Pero hindi po sapat kasi yung kinikita niya para ipang ano yun, pang ano po sa mga needs namin sa araw-araw, lalo na po sa school ko.
7: Ang alalahanin na yan ni James, tutugunan na ng pamahalaan. Kanina, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng scholarship grant sa 4,426 na presidential scholars mula sa 896 barangay sa siyudad ng Maynila. Bawat isa nakatanggap ng ₱20,000. Bahagi ito ng Social Civic Projects Fund kung saan ₱200,000 ang matatanggap ng mga barangay. ₱100,000 rito ang para sa kanilang identified development priorities at ₱100,000 naman para sa 5 scholar bawat barangay.
9: Ang aking sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo.
7: Binigyang diin pa ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang bawat kabataang Pilipino.
9: Napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas.
7: Kaya si James at ilan pang scholars, mababawasan na ang isipin dahil may karagdagang pantustos na sila sa kanilang matrikula.
8: Sobrang laki pong tulong nito para sa akin, para sa aming mga college student na tapos sa financial. And dahil sa may natatanggap kami ng pera, meron po kami pambayad sa mga tuition, lalo kagaya ko po na hindi po nakapasok ng public school.
10: Mahalaga po itong natanggap ko po sa akin kasi nagkaroon po ako ng pera para po makabili po ng gamot po para sa mama ko. Tsaka para po sa mga panggastos po sa school.
7: Tinatayang aabot sa ₱88.5 million ang halaga ng educational assistance sa lungsod lamang ng Maynila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Itinuturing na makasaysayan ang pagpasa sa huling pagbasa ng Kamara ng Right to Information Bill. Sa tulong nito, mas matitiyak na ang accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
11: Lusot na sa 3 at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang Right to Information Act of 2026 na layong palawakin ang access sa mga Pilipino sa mahalagang record, dokumento, kontrata, gastusin at proseso sa paggawa ng desisyon ng pamahalaan. Bahagi ang RTI sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng House Bill number 9397, magiging mas madali para sa publiko ang makahingi at makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Magtatatag din ito ng online RTI portal at isang Independent Right to Information Commission para tiyakin ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, binibigyan ng Right to Information Act na kapangyarihan ang mga Pilipino para maningil na accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Layunin ang panukala na gawing mas bukas, responsable at panagot ang pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Aprobado na rin sa 3 at pinal na pagbasa ng Kamara ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 matapos makukuha ng 284 na botong pabor sa plenaryo kagabi. layunin na House Bill number 9461 na palakasin ang laban kontra online child sexual abuse at exploitation sa pamamagitan ng mas mahigpit na batas laban sa online grooming, sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation, at AI-generated o deepfake child abuse materials. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, dahil sa transisyon ng pang-araw-araw na pamumuhay sa digital spaces, responsibilidad din ng pamahalaan na protektahan ang mga bata sa tahanan, paaralan, at maging sa internet at social media. Kasama rin sa panukala ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga online platform, website at financial networks na ginagamit sa pang-aabuso sa mga bata, gayon din ang paglikha ng National Council for Child Online Safety and Protection. Inaprubahan na rin ng House of Representatives sa final reading ang House Bill number 9257 na nagdalayong gawing mas moderno at mas epektibo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA para mapakinabangan ang mahalagang ari-arian ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng panukala, maaaring i-reclassify ang bahagi ng ilang lupain ng BCDA para sa mga proyektong pabahay, institusyon, industriya at mixed-use developments, alinsunod sa prioridad ng pamahalaan at pag-aproba ng Pangulo. Ngayong huling araw ng sesyon, tatlong LEDAC priority measures ang nakabinbin pa para ipasa ng Kamara sa ikatlong pagbasa. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Anti-Fake News and Disinformation Act, at amenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Lusod na rin sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill sa ikatlo at huling pagbasa ng panukala. 271 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang bumoto para ipasa ang panukala. 11 naman ang tumutol habang 7 ang nag-abstain. Sumantala, agad isinailalim sa restrictive custody ang isang pulis na nag-viral na may kinaradkad at pinusasan ng matanda sa Taguig City. Habang nauwi naman sa sagutan ng pagharap ng pulis at ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan, iit ng pulis, huwag siyang gamitin sa pagpapapogi sa media. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
12: Walang nagawang pagpupumiglas ng 76 na taong kulang na barangay driver na ito habang sa pilitang inaaresto ng isang pulis ang matanda, hinahabol na ang paghinga dahil sa pakikipagbuno sa pulis.
13: Arrestado ka! Mr. Vigil, sa taas yan! Naaresto ka! Wala ka pang warat mo, pare! Wala ka warat mo, pare!
12: Hanggang sapilitan na siyang pinusasan at kinaladkad at sapilitang isinakay sa isang pribadong sasakyan. Nag-ugat ang insidente matapos na aksidenteng mabangga umano ng matanda ang sasakyan ng pulis.
14: Sir, samahan niyo naman yon, senior na yon.
12: Nangyari ang insidente sa Taguig City. Ang pulis sa video may ranggong corporal at naka-assign sa Rizal Police Provincial Office. Agad inilagay sa restrictive custody ang pulis. Ang National Police Commissioner NAPOLCOM agad ring ipinatawag ang pulis para sa investigasyon at para pagpaliwanagin. Pero sa kalagitnaan ng punong balitaan, pumalag ang inireklamong pulis. Hindi aniya totoo ang ibang sinasabi ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan. Hindi rin daw dapat siya ginagamit para magpapogi sa media.
15: Wala pong katotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan pong masasabi ko rito.
16: Okay.
15: Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay Singko.
16: Eh, wala pala eh. Yes, so be it.
15: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
16: Hindi kami nagpapapogi dito
15: eh. Papapogi kayo, sir.
12: Gate ni Calinisan, hindi tama ang ginawang pagkaladkad ng pulis sa matanda.
15: It's just a traffic accident. My God. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya?
12: Hindi rin umano ito nabasahan ng Miranda rights bago inaresto.
16: Hindi dapat tayo bumayag na gagantuhin tayo ng mga kapulisan.
15: Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
12: Lumalabas naman na dati na palang may kinakaharap na iba't ibang paglabag ang pulis sa viral video. Kinundi na rin ng Rizal PPO ang naging asal ng pulis. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Kinumpirma ng Presidential Communications Office na itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network o PTV. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, wala siya sa kakayahan ni GM Cayetano na may mahabang karanasan sa media, partikular na sa pribado at pampublikong sektor. Positibo rin si Gomez na makatutulong siya sa pagpapabuti ng istasyon sa harap ng mabilis na pag-unlad ng media. Papalitan niya si Maria Lourdes Cagar na nagsabing pinuno ng network sa nakalipas na halos isang taon. Pinasalamatan naman ni Gomez ang taus-pusong pagsilbi ni Cagar. Samantala, ipinahayag ni Cagar na isang karangalan para sa kanyang naging serbisyo niya sa istasyon. Bibigyan niya rin ang kanyang buong suporta kay Cayetano at tanawagan sa mga empleyado ng PTV na ipakita ang kaparehong kooperasyon.
1: Inaasahan ang pagbabalik bansa ng iconic soft rock duo na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa Oktubre. Samantala, bibida ang 7 pelikula mula sa kwento ng LGBTQIA+ community sa pagbabalik ng Q Cinema Film Festival. Narito ang ulat.
17: Nagbabalik para sa ikalawang taon nito ang Pride Month edition ng Q Cinema Film Festival ng Quezon City. Nagtatampok dito ang 7 kinikilalang pelikulang may mga kwentong mula sa LGBTQIA+ community. Ang Q Cinema Pride Film Festival ay tatakbo mula June 24 hanggang 26 sa sinehan sa Cubao, Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ng artistic director ng Q Cinema na si Ed Dejano na ang special na Pride edition ng Q Cinema ay isang tugon sa lumalagong kasikatan ng mga queer stories. Kabilang sa lineup ang Ivan Hodum winner ng Teddy Award para sa Best Film at sa Berlin International Film Festival. Isa itong Spanish-German-Belgian co-production. Kasama rin ang Filipino feature na Dream Boy matapos ang kamakailang premiere sa Cinecilia Film Festival noong 2025. Kasama rin sa festival ang Trial of Hein na nakatanggap rin ng Teddy Jury Award sa Berlin International Film Festival. Kasama sa programa ang South Korean drama na 3670 na nakatanggap din ng award sa Jeju International Film Festival noong 2025. Samantala, kasama din ng Australian animated feature na Lesbian Space Princess, ang Japanese drama na Tiger at ang classic 1996 comedy na The Birdcage na idinirect ni Mike Nichols. Magbabalik sa Pinas ang soft rock icons na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa darating na Oktubre. Sinabi ng produksyon na ang nostalgic music journey ay nakabuo ng 5 dekadang musikang di malilimutan. Gaganapin naman ang concert sa Cubao, Quezon City. Binubuo ni na Russell Hitchcock at Graham Russell ang Australia-rooted soft rock act sa mga awit na Making Love Out of Nothing at All at All Out of Love. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
20: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
21: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
19: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
20: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time check po tayo. It is now 7:06 in the evening. Salam, salam. Kumusta ang ating mga kababayan? Ay, grabe. Napaka-traffic na naman po, ha? At saka parang ano, ha? Parang nananadya ang panahon. Parang kanina, maulan-ulan. Tapos ngayon, biglang uminit na naman. Kaya't naman sa ating mga kababayan, pauwi na sa kani-kanilang mga tahanan or yung iba may pupuntahan muna, bibili muna ng importante like sa pharmacy or grocery. Ingat pa rin po tayo. Sana po meron po kayong baong payong. Kasi hindi mo alam eh, kanina pang hapon actually, no, makulimlim na ang ating panahon. We left home mga 3 p.m. Grabe, madilim na yung panahon. Sabi ko, no, baka kaya uulan na to. Pero inaabangan ko siya, hindi naman. Nag-abangan kami, nanigurado ako. So anyway, alhamdulillah, hindi naman siya umulan later this afternoon. Pero parang uulan naman dahil ramdam naman natin, ano, iba yung ano eh, iba yung weather. Plus hindi naman siya malamig na malamig, no? Alam mong mainit pa rin yung panahon. Yung sinasabi natin yung panahon na parang uulan na naman. Ayan. So ingat po tayo. Ayun. So anyway, nako, dinig natin next week, pasukan na ng ating mga chikiting dyan sa ating mga public schools. Next week, pasukan na. Ayun, no, nako, nakabili na po ba tayo ng ating mga school supplies? Although, sa mga public schools natin, may mga binibigay naman ng mga educational supplies. Ayun. Sa ating mga students naman in other private schools, yung iba mag-start din next week. Yung iba naman, next week. Ayun. So, dinig natin mga 15. Yun, yung iba mga June 15 na yan, magsisimula na sila. So, nako, sa mga nanay, mga tatay, ayan, ay nako, konting ano pa, konting pasensya at siguro malalim na hininga muna, no, kasi kakabayad lang natin ng enrollment. Syempre nandiyan pa yung kumakatok pa yung libro, 'di ba? So after that bibili pa tayo ng mga school supplies. Pero syempre ang masaklap, syempre pagbalik naman ng eskwela, hindi naman pwede na yung mga bata ay papasok sa eskwelahan na with an empty stomach, 'di ba? So syempre may pabaon. So ayan, maging wise po tayo this coming school year. Kung wise tayo last year, let's try to be wiser as parents, no, this year. Konting tamang pag-budget, tamang management, no, doon sa ating mga budget, especially sa kain ng mga bata, bayad dito, ganyan. Kasi may mga projects pang mga yan, no, along the way. Kaya ingat-ingat na lang po tayo. Anyway, it's now 7:10 in the evening at mamaya, no, because today is Wednesday, makakasama na naman po natin mamaya ang ating mga kapatid from the Translation and Interpretation Division, Lais ng BARMA, BTA. Ayan. So, mamaya pakaabangan po natin sila, ano naman kaya may hatid nila sa atin na mga word of the day. Anyway, 7:10, at ano nga ba ang dapat nating malaman na sa mga susunod na oras na mga balita?
4: Alam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Alright, anong dapat nating abangan? Dating BARMA Education Minister Mohagheric Bal haharap sa mga kaso sa Ombudsman. Attorney Levy Baligod at 18 ex-Marine muling inireklamo sa DOJ kaugnay sa alegasyon ng paghahatid ng mali-maletang pera. Air Asia, tiniyak naman na tuloy ang kanilang operasyon sa bansa sa kabila ng issue ng umano'y tigil operasyon. DPWH Region 9 tumulong sa mga komunidad na sinalanta naman ng baha sa pamamagitan ng pagpapasipsip ng tubig at pag-aalis ng mga bara. DSWD at DOLE pinalakas naman ang kahandaan ng kabataan para sa trabaho. Higit 500 naman natupad beneficiaries ng DOLE tutulong ngayon sa Brigada Eskwela ng DepEd sa lungsod ng Zamboanga. 89.68 million pesos inila ang pondo ng DOLE Region 1 para sa mga tupad workers sa Ilocos Region na makikibahagi sa Brigada Eskwela 2026. Decongestion naman sa mga mga piitan at pagpapaunlad sa kapakanan ng mga persons deprived of liberty o yung mga PDLs natin pinagtibay sa pamamagitan ng Project Malaya sa Zamboanga City Jail. DICT at NBI Region 10 naman nagsanib puwersa para sa pinigting na kampanya at pagtataguyod ng e-government initiatives sa Northern Mindanao. Pamumuno naman sa Zamboanga Cebu kay PNP, pinatatag ng Provincial Director sa pamamagitan ng pananagutan at masinsinang paggabay sa kanyang mga tauhan. At Pangasinan Longganisa, tradisyong turismo at kabuhayan sa isang hapag tampok sa huling food stop ng hashtag MyCanleg4. Alamin natin ang mga balitang yan mamaya.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oy, ayun no, unang-una pa lang sa ating mga viewers. Ayun, thank you sa ating mga kasamahan sa dyan, sa may barm. Ayun, maraming salamat mga nakatutok sa ate dyan. Ma'am Norain, thank you. Kina Sir Jess, Ma'am Olga, magandang gabi sa inyo. Ayun, salamat. At Nieves Abad, Jujo Mahal, Diosdado Soniedo, Nur Buyos, Jinkirong Kilyo. At syempre sa mga kasama natin, mga katropa natin, DW. WDP 106.9 Tropang Pinoy FM ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. 7:13 in the evening.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Una sa ating mga balita, dating Barm Education Minister Mohag Herrick Bal haharap sa mga kaso sa Ombudsman. Alamin natin ang balita niya mula kay Ray Ferrer. Ray,
5: Radyo Pilipinas, report. Ipinag-utos na ni Barm Chief Minister Abdul Raup makakuha ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay dating Education Minister Mohager Iqbal sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng resulta ng special audit ng Commission on Audit sa umano'y maanomalyang pagbili ng mahigit 2.2 bilyong piso halaga ng learning at training materials para sa mga paaralan sa bangsa Moro Region. Sa liham ni Makakuha kay Iqbal, sinabi nitong ang pagsasampa ng kaso ay pagkakataon para sagutin ng dating opisyal ang mga paratang at linisin ng kanyang pangalan. Matatanda ang tinanggal si Iqbal bilang pinuno ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education noong Mayo 19 dahil sa isyu. Ayon kay Makakuha, naapektuhan hindi lamang si Iqbal kundi maging ang reputasyon ng BARM, kaya kinakailangan panagutin ang mga sangkot at maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, sa iba pa nating balita, Attorney Levy Baligod at 18 Marine naman muling inireklamo sa DOJ kaugnay sa alegasyon ng mga paghahatid ng mali-maletang pera. Alamin natin ang balita niya mula kay DK Zarate. DK?
5: Radyo Pilipinas, report!
6: Nagaya ng reklamo sa Department of Justice si Iloilo City Law District Representative Julina Baronda laban kina Attorney Levy Baligod at 18 ex-Marines. Ito ay kaugnay sa pagdawit sa kanya ng mga ito sa umano'y pagtanggap ng mali-malitang pera bilang kickback sa mga proyekto ng pamahalaan gaya ng flood control. Ayon sa abogado ng kongresista na si Attorney Jerica Lucaban, reklamong cyber libel at perjury ang iniyayad kinalaban kina Balikot at 18 dating Marines. Sinabi naman ni Baronda na posibleng idinadawit siya dahil sa kanyang paninindigan pagtatanggol sa Iloilo City, makaraang bansagan noong Shabulay City o lunsod ng Talamak ng illegal na droga. Mula sa lunsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, AirAsia tiniyak naman na tuloy ang kanilang operasyon sa bansa sa kabila ng issue ng umano'y tigil operasyon. Alamin natin yan mula kay Luisa Erispe. Luisa?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan diin ang kumpanyang AirAsia Philippines na tuloy-tuloy lang ang kanilang operasyon sa bansa. Sagot naman ito ng kumpanya sa umano'y kumakalat na balitang pinatitigil na sila ng operasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dahil sa 270 million pesos na utang nitong airport fees at meron pa umanong cease and desist order laban sa kanila. Paglilinaw naman ng kumpanya, fully operational pa rin ang airline at walang flight o services na apektado sa ngayon. Nakasaad din dito na kung may maaapektuhan man na flights o serbisyo, depende lang ito sa lagay ng panahon at iba pang standard factors na nakakaapekto sa airline operations. Wala pa rin namang kumpirmasyon mismo ang CAAP sa dokumento at wala pa rin silang sagot sa issue. Pero inaasahang maglalabas din sila ng pahayag ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa. Samantala, sa iba pa nating balita, dako naman tayo sa Zamboanga DPWH Region 9, tumulong sa mga komunidad na sinalanta ng baha sa pamamagitan ng pagpapasipsip ng tubig at pag-aalis ng mga bara. Ang balitang yan, live na ibabalita ng ating kasamang si Leslie Cobol, Kikan Zamboanga, Sibugay. Leslie!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumulong ang Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH 9 sa... Hindi makita. Sandali po. Okay, ulitin ko po. Tumulong ang Department of Public Works and Highways Regional Office 9 sa mga komunidad sa Zamboanga City na sinalanta ng baha sa pamamagitan ng pagpapasipsip ng tubig at pag-alis na mga bara at banlik sa mga kanal. Ang DPWH 9 ay agarang tumugon sa pagbaha sa Barangay Kabatangan sa lungsod ng Zamboanga at nagsagawa ng dewatering at declogging operations matapos ang tuloy-tuloy na malalakas na pagulan o malakas na pagulan na nagdulot ng pagbaha sa mga residential area. Ang operasyon ay isinagawa bilang tugon sa kahilingan ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga matapos maepektuhan ng baha ang pinakamaraming kabahayan at naantala ang normal na mga gawain sa komunidad upang maibsan ang pagbaha at mapabilis ang pag-agos sa nang naipong tubig, nag-deploy ang DPWH na mga tauhan at mga kagamitan upang magsagawa ng dewatering operations na nagalis ng nakaimbak na tubig baha mula sa mga apektadong lugar. Nagsagawa rin ng declogging activities upang linisin ang mga daluyan ng tubig mula sa burak, mga basura at iba pang sagabal na humaharang sa pag-agos ng tubig. Ang DPWH Region 9 ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mga komunidad sa panahon ng mga emerhensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis at epektibong tulong lalo na sa panahon ng masamang kondisyon ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibukay.
3: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Leslie Cubol at syempre muchos gracias sa lahat ng ating mga kababayan naman dyan sa May Zamboanga for always tuning in. Samantala 720s, DSWD at Dole, pinalakas naman ang kahandaan ng mga kabataan para sa trabaho. Kung ano ito, alamin natin mula sa ating kasamang nagbabalik, Ray Ferrer. Ray?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinalalakas na Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment ang paghahanda sa mga kabataan para sa mundo ng pagtatrabaho. Sa ilalim ng Kabataang Trabaho Connect Job Start Program, mahigit 200 kabataan ang sumailalim sa pagsasanay kaugnay ng workplace preparedness, financial management at iba pang mahalagang employment skills. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakatutulong ang mga interactive discussions at role-playing activities upang mahasa ang mga kabataan sa customer service, conflict resolution at responsabling paghawak ng pananalapi. Bukod sa pagsasanay, tumatanggap din ang mga kalahok ng 675 cash for training assistance araw-araw. Layunin ang programa na mapalakas ang employability na mga kabataan at mabigyan sila ng mas malawak na pagkakataon para sa matatag na hanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray. Sa iba pa nating balita, higit 500 naman na tupad beneficiaries ng DOLE tutulong ngayon sa Brigada Eskwela ng DepEd sa lungsod ng Zamboanga. Alamin natin ang balita ng gikan Zamboanga, Shirley Espino. Shirley?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Aabot sa 500 beneficiaryo ng tulong panghanabuhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ang inideploy ng Department of Labor and Employment sa mga pampublikong paaralan sa Zamboanga City bilang suporta sa Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. Inideploy sa 49 na public elementary at secondary school sa Zamboanga ang nasa 544 TUPAD beneficiaries upang makatulong sa paghanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pasukan. Makikibahagi sila sa iba't ibang gawain gaya ng paglilinis ng mga silid-aralan at bakuna ng paaralan, pagpipintura at iba pa. Ang inisyatibang ito na formal na isinakatuparan sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOLE at DepEd noong nakarang buwan ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mas maayos sa kapaligiran at dekalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral na Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Shirley Espino. It's now 7:23 in the evening.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 89.68 million pesos naman na inilaang pondo ng DOLE Region 1 para sa mga TUPAD workers sa Ilocos Region na makikibahagi para sa Brigada Eskwela 2026. Alamin natin ang magandang balitang yan, gikan tayo, Grace Acquar. Grace?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aabot sa 18,435 TUPAD workers ang i-deploy ng DOLE Regional Office 1 para sa pakikisa nila sa pagtulong sa Brigada Eskwela 2026 sa 678 public schools sa buong Ilocos Region. Sa pakikipagtulungan ng DepEd, makikibahagi ang mga manggagawa sa paghahanda ng mga paralan bago ang pagbubukas ng klase sa June 8, 2026. May kabuang pondong 89.68 million pesos ang nilaan para sa programa upang makapagbigay ng pansamantalang trabaho at karagdagang kita sa mga benepisaryo. Kabilang sa magagawin ng mga TUPAD worker ang paglilinis ng mga paralan, pagpapaganda ng kapaligiran, pagpipinta ng mga silid-aralan, pagsasagawa ng minor repairs at iba pang gawaing pang-maintenance. Ayon kay DOLE Regional Office 1 Regional Director Ixikel Ronnie Guzman, ipinapakita ng programang ito ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga manggagawang nailangan habang tumutulong din sa paghahanda ng mga paralan para sa ligtas at maayos na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
3: Maraming salamat, Grace. Samantala, decongestion naman sa mga piitan at pagpapaunlad sa kapakanan ng mga PDL pinagtibay na sa pamamagitan ng Project Malaya sa Zamboanga City Jail. Alamin natin yan mula kay Justin Bulanon. Justin?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Opisyal na inilunsad ang Project Malaya na Zamboanga City Justice Zone Coordinated Jail Visitation Program to support jail decongestion and persons deprived of liberty advancement sa Zamboanga City Jail male at female dormitories. Ang Project Malaya ay isang multi-sectoral na inisyatiba na binuo sa pamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng Zamboanga City Justice Zone, Judiciary, Legal Sector, mga law school, volunteers, law enforcement institutions at mga katuwang na ahensya. Layunin ng proyekto na tugunan ang overcrowding sa mga piitan sa pamagitan ng structured legal visitation, mga edukasyong nakabati sa karapatang pantao at sistematikong pag-review sa mga kaso ng mga PDL. Nakapaloob din sa programa ang partisipasyon ng mga pribadong abogado sa ilalim ng Unified Legal Aid Service at ang mga law students sa ilalim naman ng Clinical Legal Education Program. Ang paglunsad ng Project Malaya ay isang mahalaga at malaking hakbang sa correctional system ng Pilipinas dahil inaasahang itataguyod ang nasabing proyekto sa iba pang jail facilities sa bansa upang mapaulad ang access ng mga PDL sa mga legal na serbisyo, mapagtibay ang mga pagsisikap sa rehabilitasyon at mabawasan ang siksikan sa mga piitan. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Maraming salamat, Justin. Ayan, sa iba pa nating balita, DICT at NBI Region 10, nagsanib puwersa naman para sa pinigting na kampanya at pagtataguyod ng e-government initiatives sa Northern Mindanao. Alamin natin yan, gikan Iligan, ating kasama ang si Miss Dandy Macarambon. Miss Dandy!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Siti Rakma Alawi at National Bureau of Investigation o NBI Region 10 sa pamumuno ni Regional Director Attorney Patricio Bernales Jr. para sa pinaigting na kampanya at pagtataguyod ng inobasyon para sa e-gov o e-government innovation sa rehiyong Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng e-gov PH Super App, magbibigay daan ito para sa pagpapatupad ng mga seamless serbisyong publiko, ligtas at accessible sa bawat mamamayan. Ipinapakita sa kolaborasyong ito na ang DICT at NBI ay nakatuon sa epesyente, makataong pamamahala kung saan inilalapit ang pamahalaan at mga serbisyo ng gobyerno sa publiko o mamamayang Pilipino. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. Samantala, pamumuno naman sa Zamboanga Sibugay PNP, pinatatag ng Provincial Director sa pamamagitan ng pananagutan at masinsinang paggabay sa kanyang mga tauhan. Alamin natin yan, live na live, na magbabalita ang ating kasamang si Lesti Cubol. Lesti!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinapalakas ni Police Colonel Bernard Danny Desugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, ang paumuno sa pamamagitan ng pananagutan at masinsinang paggabay sa kanyang mga tauhan. Sa kanyang panunungkulan, kanyang ipinakita ang matatag na liderato at personal na pinangunahan ang pangaraw-araw na pagtutuos ng kanyang mga tauhan, kasabay ang pagbibigay ng gabay at direksyon. Ang kanyang presensya ay nagbibigay din sa kahalagahan ng disiplina, pananagutan at operational readiness ng mga unit. Muling iginit ni Colonel Desugo ang mga direktiba mula sa pamunuan ng pambansang pulisya upang matiyak na ang kanyang mga tauhan ay nananatiling may kaalaman at nakatuon sa mga layunin at prioridad sa operasyon ng organisasyon. Binigyan din niya ang profesionalismo, pagsunod sa mga patakaran at ang mahalagang papel ng bawat pulis sa mga sa paghahatid ng epektibong serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, patuloy na itataguyod ni Colonel Desugo ang kultura ng pananagutan, pagkakaisa at kahusayan. Ang kanyang mabisang pamumuno nagbibigay inspirasyon sa mga tauhan na manatiling nakatutok sa misyon at nakatuon sa pagtataguyod ng kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng publiko. para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Maraming salamat, Leslie Cubol. Muchas gracias sa matala mga kinaukulang ahensya naman ng gobyerno. Nagsasagawa na ng beripikasyon kaugnay sa umani presensya ng bagong estruktura sa Baho de Masinloc. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsasagawa na ng beripikasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng mga ulat sa umano'y bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa isang fact-based assessment. Binigyang diin ng NTFWPS na seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang anumang sitwasyon na maaring makaapekto sa soberanya at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay nito, hinimok ng task force ang publiko na umiwas sa espekulasyon at manatiling nakaantabay sa mga impormasyong inilalabas sa mga official government channels. Muli namang iginiit ng pamahalaan ang pangako nitong protektahan ang pambansang interes alinsunod sa 1982 UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Nakatakda namang maglabas ng update ang NTFWPS kapag nakumpleto na ang verification process. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. Samantala, Senador Erwin Tulfo inurong sa Lunes ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Senador Alan Peter Cayetano naman naninindigang tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Ms. Nympha Asuncion. Nympha?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inurong ni Senador Erwin Tulfo ang petsa ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Ayon kay Senator Erwin na hinalal bilang bagong Senate Majority bilang bagong Blue Ribbon Committee Chairman, sa Lunes, June 8, gagawin ang flood control hearing. Matatandang una ng itinakda ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang Blue Ribbon Committee hearing bukas na pangungunahan sana ni Senador Rodante Marculeta sa Pulong Balitaan. Sinabi ni Tulfo na inurong niya sa Lunes ang hearing para mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga senador na makapaghanda. Inanunsyo rin ni Tulfo na lahat ng mga senador, mapaminorayaman o mayorya, ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Tulfo na re-reviewin pa niya ang mga research person na iibitahan sa pagdinig. Sa kabilang banda, nanindigan pa rin si Senator Alan Peter Cayetano na tuloy pa rin sila na may hawak ng committee chairmanships. Kabilang na dito ang Blue Ribbon Committee. Kaya naman itutuloy pa rin anya nila ng pagdinig bukas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin at Senator Cayetano.
15: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na ikaw nga may hokus-pokus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
16: I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat muna sa ating kasamang si Miss Ninfa Asuncion. Samantala, it's now 7:35 at mamaya po makakasama natin ang ating mga kasamahan from the TID Lais ng BTA Barm. And for the meantime, we will be having a short break at mamaya po, no, ibabahagi rin natin ang oras para sa Aisha Adhan. Oras yan dito sa Metro Manila. Magbabalik po ang Salam Radio. Diyan lamang po kayo.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: It's now 7:40 in the evening at nagbabaling po ang inyong lingkod, Princess Habiba sa Ripaw Doc. Siyempre dito lang sa ating programang Salam Radio sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At ngayon, ihahatid na natin sa inyo ang ating mga Word of the Day, hatid ng Kapatid Language Connect ng TID LAIS BTA BARM. Narito po.
2: Alaykum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ayan, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Transition Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, palagod po namin kayong inaanyayahan sa ika-80th episode na po ng ating programa. At live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon patungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura, pagkakakilanlan. At kaya naman po mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ayan, at bahagi po ng segment ng ating programa mga kapatid ay ang ating Word of the Week. At ito po ang ating Word of the Week ay tungkol po sa, or ito po ay theme, no? At panoorin po natin mga kapatid, ano, pakinggan po natin kung paano po ito isinalin ng mga kasamahan po natin, mga tagasalin po dito po sa ating opisina, no? At ito po ay isasaling sa iba't ibang pangunahing wika dito po sa aming rehiyon o rehiyon po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito po, tunghayan po natin mga
3: ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
4: Word of the Day, team. A group of people organized to work together. Sa Pilipino ay koponan.
5: Ang malakas na koponan ay mahalaga para sa pagkamit ng mga layunin.
4: Sa Maguindanao na tampila.
6: So na mag-isa-isa at tampila na nasisita sa kasampay kanong mga kahanda.
4: Sa Maranao na mamagpeda.
7: So kay sa isaw mamagpeda na kinanglang ko kapakaparulya iran kung mga antaperan.
4: Manghaba sa sub, tumpo.
8: Hasupaya madawhat in maksud, karunahan in paghambuok sin tumpo.
4: Mangsiyakan, tumpukan.
9: Pagdarambwa tumpukanin, poonan pangabot, iya inangan-angan ne.
4: Sa Iranon na

0: o kakwa o mga singani.
1: Ang masinama, tumpok in tumpukan magdikayo, kagunahan para tatauhan in angan-angan.
2: Sangkagan kay pangkatan.
3: Yang pagkasambok ng pagkatan kay importante para sa pagkamang ng mga panganganay CD.
2: Ini kasabarat ti Duray, Bang Quezon.
4: Too po malagay sa bane Bang Quezon. Inok gedotan ni Piyowe Patrick.
2: Bilarabi, Al-Fariq.
5: اتحاد الفريق ضروري لتحقيق أهدافه.
6: Ayan, maraming salamat po sa ating mga magagaling na tagasalin. At naway may natutunan po tayo mga kapatid, ano? Napaka-simpleng salita, pero nakikilala po natin at nalalaman po natin kung paano po ito isinasalin sa iba't ibang katutubong wika. Ayan, at dumako naman po tayo mga kapatid ngayon dito po sa ating trivia, ano? At ito po ay patungkol po sa Bank Sumo Autonomy Act No. 13, at ito po ay patungkol po sa health or kalusugan. Ano? And again, para po sa kaalaman ng mga bago po nating tagapagsubaybay, ang ating trivia ay kinukuha po nating random sa mga published na po na Bank Sumo Autonomy Acts, at ito po ay isinasalin po sa iba't ibang katutubong wika. At sa ganun po ay mahikayat o mamotivate po natin ang ating mga kapatid na basahin o bisitahin po ito sa official website po ng BTA Parliament, kung saan nandun po yung full text nito sa English. Ano? At pakinggan po natin kung paano po isinalin ang bahagi pong ito. No? Narito po ang pagsasalin. Panoorin po natin.
7: Bank Sumo Autonomy Act No. 13, Title 5, Health, Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policies. The Bank Sumo Government shall adopt a policy on health that provides for a comprehensive and integrated health service delivery for its constituents. It shall establish by law a general hospital system to serve the health requirements of its people and ensure that the individual basic right to life shall be attainable through the prompt intervention of excellent and affordable medical service.
8: Pamagat 5, Kalusugan. Kabanatawan, mga pangkalahatang provision. Section number 1, deklarasyon ng mga patakaran. Ang pamahalaang Bangsamoro ay magpapatupad ng isang patakaran sa kalusugan na magbibigay ng komprehensibo at pinagsama-samang paghahati ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan nito. Magtatatag ito sa pamamagitan ng batas ng isang pangkalahatang sistema ng ospital upang tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan at tiyakin na ang pangunahing karapatan ng bawat individual ay makamtan sa pamamagitan ng maagap na interbensyon ng mahusay at abot-kayang serbisyong medikal.
9: Ilano a ikalima, mapya akang bubulawasan, sa ginta sa ikaisa. Kapagpakalang ka pa kung mga atoran. So gobyerno abang Samoro, napaliuga taosaran iyan so atoran kung mapya akang bubulawasan at pumagay kung makararangkong gupya makapamagpeda akabagay sa serbisyo pantag kung mapya akang bubulawasan para kung mga pagtaon iyan. Paliugat ang makaadansiran sa kadandan a okito-kita ospital ang makambubukan kubitikan ang mibkay sa mga kinanglan o pagtaw pantag kumapya akang bubulawasan guan masiguro aso pompungan akabnar sa kawiyag-wiyag o umanisa na paliugat ako paroling bulalan kumagaan agalabak kumapya gumalbud a serbisyo pantag kukapakimbulong.
10: Al-unwan al-khamis, as-sah. الفصل الأول الأحكام العامة القسم واحد إعلان السياسات تعتمد حكومة بنسامورو سياسة صحية توفر نظاما شاملا ومتكاملا لتقديم الخدمات الصحية لمواطنيها وتنشئ بموجب القانون نظاما للمستشفيات العامة لتلبية الاحتياجات الصحية لشعبها وضمان تمكين الأفراد من التمتع بحقهم الأساسي في الحياة من خلال التدخل السريع وتقديم خدمات طبية متميزة وميسورة التكلفة.
0: سائرا نون نا Title 5 مابيا كان بولاواس Chapter 1 General Provisions Section 1 Kiapayag kumanga aturan. So gobyerno ubang Samoro dait na makambager sa aturan kung mapya kang gulawas a makaenggay sa tarutop agupya kaisanan a kaenggay sa serbisyo kung mapya kang gulawas para sa mga taunyan. Diyan a pagtakasan pantag sa kitab o langon na ukit no ospital para manggalabog sa mga nasisita no mga tao sa mapya kang gulawas aguma siguro so kawagib na uyag-uyag o umanisa na makwa. Makapantag sa mga gan aka pagtabod sa mapya ago mababa iaraga na mga serbisyo sa kapamulong.
11: Fando 5, Kagalawahan, Chapter 1, Kluhanan, Katayan. Taga 1, Kafayag, Breukit, Bangsamoro, Gobermente, Matut sa Pabagar Ukit, Pantag, Kagalawahan, Giiray, Kafiyonon, Barabsan po Odor-Odor, Gmalbak, Pantag, Kagalawahan, Ka ati debde kaan sako. Tanana ini fanagaw deb kita bi sebaane kay kluhanan ne rukunay de hospital inok mirayan do kailangan kay lowo hide to sigurado noy gata hikwagi bis nga eto de pranawawe gdo troy tifanawe ki iray fio brab gaganan kagalbak deb medikal.
12: Title 5 Lunasaki General Provision mabahasa sinama Section 1, Pagmamahalayak Maaturan. Yaparinta Bangsamoro magparihala aturan ni Lunas Sakki, nihinang ito pasal ito yahya toonan gunana, makakabadahan parinta magpaniya service ni Lunas Sakki. Madalom undang-undang syara, pinaheka nihinang ospital, makapinaheka sistema ni Lunas Sakki, supaya tiap-tiap manusia salamat baransiga makalikas kaluhayan manusia luhay-luhay in pagtambar.
13: Title 5, Medyaw na Panglawas, Chapter 1, General Provision, Section 1, Pagdeklara ng mga pamakaid. Ng gobyerno ng Bangsamoro kay magkusog ng sambok na pamakaid sang madyaw na panlawas na igaatag sa payas ang sambok na komprehensibo o ipagsambok na pag-aatod ng serbisyo ng panlawas sa payas ang mga tao ng city. Yali kay magatukod sang pamagutan ng hukom ng sambok na pagkarikuan na sistema ng ospital untak pagserbisyohan yung mga pinakinahanglan ng panlawas ng mga utaw o siguro na yung uman isa na panguna na kapatot sang kabuwi kay amakamang sang pamagutan na malog na intervention ng matigam o barato na servisyong medikal.
14: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. In parinta Bangsamoro, suway makaisara tungod health amuin magpaaon sin barsakop iban muhaddal health service delivery para harayat niya. Suway mapatindog deng hasara in general hospital system hasupaya mahinang siya health requirements para haraayat iban matanto in muna-muna kapatot hakabuhi sin tiap-tiap manusia subay maluhay madawhat deng hamasamot pang uti sin majawid iban kagausan medical services.
15: Title 5, Kangugulawas, Chapter 1, Langkum at Udulan, Section 1, Inipayag ang mga pangitaban. Sa gobyerno na Bangsamoro na ang gulalan sa pangitaban, ang makapangadin sa mapayag ang do pinakaisanan at serbisyo sa kanggugulawas, ang makaenggay sa kanumang atonin. Nasisita imakapamaluli sa pangitaban alang kung maukit no hospital, kaando makatuman so pakanasisita no mga tao sa kanggugulawas, ando masigulo iso pagampaganayan at kawagib sa ginawan noong gagaysa, na masampay sa ukit ang masambot at katuman sa kanang mga mapya ndong mababa ialaganin ang mga serbisyo sa kapapanggamot.
16: Irisan si Kaisa, undang-undangan langko. Bahagian si Kaisa, pamatampal kasara-saraan. Bangsamorohin suway nugino agdahan policy on health hatinen mania comprehensive dok integrated health service delivery. Simera ayat ni. Iyet tapatengge sinara hinang general hospital system nugino me kalagihan sin health si may aane. Pinamattan we niya kapatutdangan paranganin, tinigto, kakasayden, silabayan hantap, himekmet, duk, takole de medical servicing.
6: Ayan mga kapatid, at yun po muli ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or Administrative Code of the Bangsamoro. At yun na po yung salin mula po sa wikang Arabic, Filipino, Maranao, Maguindanao, Tausugyakan, Iranon, yun na, Bahasusog, Tadoray, Sinama, and Kagan. At mga kapatid, dumako naman po tayo. Dahil yun po ay halimbawa po ng mga batas na naisalit na sa batas na po, no? Ay dumako naman po tayo sa quotable code at ito po ay nagmumula sa ating mga parliament members, no? At para po sa episode na ito, ito po ay magmumula kay Member of the Parliament Alindato Pagayaw. Pero bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, panoorin po muna natin o kilalanin po muna natin si MP Alindato Pagayaw. MP Alindato K. Pagayaw is a member of the Parliament in the Bangsamoro Transition Authority or the BTA, most recently appointed in 2025, where he serves as chair of the Committee on Labor and Employment as a member of the Committee on Finance, Budget and Management. Since assuming his labor leadership role in early 2020s, he has been at the forefront of crafting and advancing the Bangsamoro Labor and Employment Code, advocating for decent work, stronger worker protections, and accessible labor mechanisms as pillars of peace-building and moral governance. Before his parliamentary work, Pagayaw served as a senior consultant for the Bangsamoro Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or the MENRE, and had long been engaged in environmental initiatives, receiving recognition for his advocacy as early as 2018 and participating in DENR ARMM programs dating back as to 2007. Affiliated with the MILF MNLF bloc, he continues to champion inclusive, culturally grounded and rights-based policies that support both social justice and long-term regional development. Ayan mga kapatid, dahil nakilala na po natin mula po sa kanyang bio sketch, si MP Alindato Pagayaw. At narito naman po yung kanyang quotable quote na isasalin po sa iba't ibang wika. At ang quotable quote na ito mula kay MP Alindato K. Pagayaw, ang sabi po niya, ang our Bangsamoro workers are the foundation of our economy, the builders of our future, and the heartbeat of our continuing progress. For this reason, they must always be heard, valued, and respected. Ayan po yung kanyang quotable quote. At narito naman po mga kapatid kung paano po ito sinalin sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Panoorin po natin mga kapatid.
16: Sa Pilipino ay
17: ang ating mga manggagawang Bangsamoro ang haligi ng ating ekonomiya, ang tagapagtatag ng ating kinabukasan at ang pintig ng ating patuloy na pag-unlad. Dahil dito sila ay nararapat na laging mapakinggan, pahalagahan at igalang.
16: Sa Maguindanao na
18: so mga gumagalabag tano sa Bangsamoro, iudsada no lakitan no akoyagan. Mapagtindag ka no lakitan no ang mong maatimpo, to kabangadan ka no mong maatimpo, no gagalakta no pamusungan, nulalayon at kagkapyatan no. Sabab siya na nasisita itatap silan o pamakikinag, kaulaman, no kapagadatan.
16: Sa Maranao na
19: so mga gumagalbok abang sa moro na sira ni Pulao so kauyagan tano. O sira ni managumbalay kung napita tano. O sira ni takapuso o tatapo ko pakauso tano. Sabab san na patutulalayon kiran. Ngay kapamakinaga, buka argaa, ago kapagadati.
16: Mga bahasa sub.
20: In mga maghihinang habang sa moro, in panimbulian sin kabuhianan nato. Amuin nagpukulma sin susungon iban niyawa sin way hundong kasambuhan. Hasababiyat to, suway sila daran diudungo, iahalgaan iwan piyagaadatan.
16: bang siyakan.
1: Met workers tebi si bang samorohin iye poonan pangusaha tenbi. Mamating gime si sinong tenbi. Serta sumpat napas kalanjalan kesembuhan tebihin. Aman sebab iyan, suwe si pakale tebi, halgaan tebi, duk adatan tebi.
16: Sinama?
21: Baanan magihinang mabang samuro, sigaya papagan ni kaluman tabi, sigaya matengge makarambulihan tabi, makasigaya tugtugan jantung mataptap kasumuhan tabi, par sa baban naan, subay patut daran siga pinakale, nihargaan makanipag at datan.
16: Sangkagan kay?
21: Yang kanaton mangayay ng sambang samuro, yung pakadaw ng kanaton pangabuyang. Yung mga tipaurita yung magapabunawas ng kanatong pag-udyangon o igudam ng pamusungan yung kanatong kulayon na pagka-udyangon para sa sabapan na yani. Ibarapantag o apang adatan.
16: Sa iranon na.
22: So mga punggalubag tano abang samoro na yaritsan o koyagan tano, sirang e mapakatindag kung mamakatundog agay agusto kag pagkidab o pamusungan kulalayon a pagkaulad tano sabab siya nasisita siran a pamakinagan pagaragaan agu pagadatan siya
16: bil arabi
23: yumasil ummaluna fi bangsa muro at rakizat al asasiyat al iqtisadina wa sumna'i gadina wa ruhu nahdotina al mutawafila wa min thumma fa inna al istima'a ila matalihim wa taqdiri durihim وصون كرامتهم واجب لا يغفل ولا يؤجل.
6: Ayan, maraming salamat sa ating mga fellow translators po ng ating tanggapan. Ano? Talaga namang sinisikap po na maisalin sa katutubong wika po na meron po dito sa aming rehiyan. At yan na lamang po mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito po sa ika-80th episode na po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsa Moro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawalan sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong kapatid, Noreen Lambitan, ang tagasalin po sa wikang Maguindanao ng ating opisina. At tayo po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
24: Wa alaikumussalam. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan from the Kapatid Language Connect. And with that, maraming salamat sa ating mga kasamahan. Ayan, mga kababayan natin nakatutok sa atin dyan sa may Riyadh, Saudi Arabia, to my Kuya Koy Koy and Ate Anne, and of course to your beautiful family, sa lahat ng ating mga Hujaj. Ngayong araw ata, unang araw ng mga nagsiuwian na mula Saudi Arabia. Masha Allah. Welcome back po, Masha Allah. And of course, no, have a spiritual comeback, inshallah, sa inyong mga tahanan. And of course, no, isang masaya na naman pong pagtitipon ang ating mga nakikita ngayon sa social media. Ayan. So, Hajj Mabrur po sa inyong lahat. And of course, no, congratulations din po sa lahat ng ating mga kababayang pumasa ng CPA. Ayun, mga Certified Public Accountants. Uy, napakarami na naman ha, ng mga kakilala natin kamag-anak. Ayan. Congrats po. At sa lahat ng mga nag-top, grabe, saludo tayo sa inyo. And of course, no, ang ating alma mater, no, Mindanao State University, having the Mindanao State University Jensen and the MSUIIT, nag-top ang dalawa nilang mga campus. Grabe, parang tatlo ata, 3 placers. Ayun. Anyway, thank you so much, Nonoy Enso, Sir Sidig, Jesse Harlego, Dagurayan, Ronquillo, and of course, kina Ma'am Fatima Rosero. Ayun, thank you. Thomas Gayap, Sumaya Saib. Maraming maraming salamat po. Inshallah, samahan po muli tayo bukas dito sa ating programang Salam Radio sa ating mas pinalakas pa na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat sa ating mga engineers, Ma'am Matet Sigovia and Sir Marvin Toledana. And of course, ang ating mga executive producers, Ma'am Jamie Quinto and Miss Isabel. Silang ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaw Daxing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
0: Are inaw nandidong warano ni anarampay na.
28: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
27: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
25: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Isang mapagpalang Miyerkules, mga kababayan. At kayo po ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. At kumusta po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig? Tayo po ay napapanood sa Facebook at YouTube Live ng Radyo Pilipinas at mapapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49 at tayo ay napapakinggan sa 738 kHz AM at 104.3 The Capital FM 2. So sobrang swerte natin ngayong gabi dahil tayo po ay napaunlakan ng ating mga kasama sa Climate Change Commission at tayo po ay mag-uusap tungkol sa napaka-importanteng topic na usapang klima, mga programa at mga aksyon ng Climate Change Commission PH para sa bagong Pilipinas. Kaya wag po kayong alis, siksik sa informasyon at ang mga sumusunod na oras. So ayan, ngayong gabi po, papakilala ko lang po ang ating mga special guest na nasa Zoom na. At napakaswerte po natin ngayong araw dahil makakasama natin yung mga bigating leader at mga eksperto dito mismo sa Climate Change Commission PH. Unang-una na dyan, ang ating Commissioner Albert De La Cruz, kasama rin ang mga regional directors, kasama si General Martin Villariz ng Region 4A, Miguel Hortelano ng Calabarzon, Romeo Cabanalan at ang special guest natin si Regional Staff Rachel Ann F. Hortelano. So ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa. Nasa Zoom po sila, ayan. At ayan, kumusta po Commissioner?
1: Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ng vloggers ng Bagong Pilipinas. Ano po, at kami po nagagalak sa pagkakataon para makapag-servisyo.
14: Ayan. Sobrang salamat din po sa pagpapaunlak sa amin. At alam naman po natin ang ginagawa ng gobyerno sa climate change, sa usaping climate change. At kayo po bilang aming guest, alam po namin na marami kayong ginagawa dyan po sa komisyon. At sa mga hindi po nakakaalam, baka pwede nyo pong ipaalam kung ano po ginagawa ng Climate Change Commission PH.
1: Opo, ang Climate Change Commission PH, ito po ay nasa ilalim ng tanggapan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ang ating chairman. At malinaw po ang marching order ng Pangulo na kailangan ang pagbabago ng klima ay magkaroon ng tinatagawag na mitigasyon at adaptasyon ang ating mga mamamayan, ano, from the community level through the local government, ano, up to the national level. At yan po ang pangunahing mandato ng Climate Change Commission, to enact policies and to, we call it, supervise and to oversight, ano, monitor all government institutions, including the local government, including the different state universities, as the lead policy making body, to see to it that we will be able to mitigate and adapt into the changing climate, not only to survive but most especially to thrive amidst climate change. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan na ang pagbabago ng klima, ito ay kailangan magkaroon ng pagbabagay or adaptasyon yung ating mga mamamayan, at kailangan magkaroon ng mga pulisiya na tutugma sa pangangailangan ng ating mamamayan upang sila ay maging handa sa pagbabago ng klima. Kasama dito ay yung food security, yung agriculture of course, yung ating waste management, yung ating industry sector, transportation, ano, at kasama na ang ating mga forestry, at kasama na rin dito yung ating energy sector at ang ating housing and human settlement or urban development. Yan po ang ating mga mandato.
14: Ayan, sobrang detalyado po, Commissioner. Sobrang ganda po ng ginagawa ng inyong komisyon. At kasama po ito sa agenda ng PBBM administration, no? Na since 2022 and bilyong-bilyon na rin po ang piso ang nilagak ng sa mga proyekto na sa DPWH, renewable energy. So iba't iba po, no. So sa inyo naman po, ano po ba yung mga programa na ginagawa ng commission ngayon?
1: Opo, katulad po ng nabanggit natin, ang commission po ay hindi gumagawa ng programa para sa commission lamang. Ang we see to it that all programs of the government ay embedded. Ibig sabihin, ang ating kampanya tungkol sa pagbabago ng klima, yan ay hindi separadong programa ng isang separadong opisina o tanggapan. Ang pagbabago ng klima, yan ay under the whole of nation and whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng sangay ng ating pamahalaan, mula nasyonal hanggang lokal, hanggang sa pagpapahiram ng bangko, ng ating mga bangko, hanggang sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral, hanggang sa pagbabantay ng ating mga kasundaluhan at ng ating mga kapulisan tungkol sa pagkakalat ng basura, tungkol sa pagtutroso, sa illegal na pagmimina, yan ay kasama na lahat-lahat. It is embedded, it is part and parcel of our daily life. Mula sa individual, tayo, ikaw, tayong lahat, mga individual na tao, hanggang sa korporasyon, hanggang sa industriya, hanggang sa mga syudad, probinsya, rehiyon, hanggang buong bansa, yan ay nakapaloob kasama. Hindi yan in silo na tinatawag o hindi yan separadong tanggapan, hindi separadong metodolohiya, hindi separadong programa, kung hindi lahat ng programa nakasama, nakaangkop ang pagbabago ng klima dahil sa pagbabago ng klima, bahay, buhay, kabuhayan at kinabukasan ng buong bansa ng ating mga kabataan ang nakasalalay. We're talking of the totality of human life and behavior when we talk of climate change.
14: Ayan, salamat, Commissioner. So, ang dami pa rin kasing hindi nakakaalam tsaka hindi aware or mga walang pakialam pa rin dito sa climate change or baka hindi lang nila naintindihan. Actually, napanood ko po yung isang video nyo. Baka po dito sa programa natin, mailatag natin kung ano ba talaga yung climate change at yung epekto nito pag hindi natin ito inaksyonan or inalaman lang.
1: Opo. Sa maikling kwento po, kapag hindi tayo gumawa ng tinatawag na aksyon, sa pamamagitan ng adaptasyon, maaring magkaroon ng problema ang buhay, kabuhayan at kinabukasan nating lahat. Lalo-lalo na yung ating mga kabataan. Sa papanong paraan, sa tubig pa lamang, ang DNR ay nag-declare na ng tinatawag na state of water bankruptcy. Tubig pa lang yan. Ayon sa IPCC, ang water bankruptcy will start by 2030. Pero sa Pilipinas, it was declared as early as 2026. Bakit po? Kasi mas kakaunti yung ating laman ng tubig ng water table dahil sa matinding taginit. At dahil dito, mayroon tayong water crisis as early as 2026. Tubig pa lang pinag-usapan yan. So what more by 2030? Ganun din sa pagkain. Kung mapapansin ninyo, paunti ng paunti yung ating ani ng mga staple food kamukha ng corn and rice. Kaya kailangan magkaroon ng masusing pag-aaral kung paano magkaroon ng resilient seeds for palay and corn and other staple food. Sa pagkain at tubig pa lang, may problema tungkol sa pagbabago ng klima. Bakit? Kasi nga, yung cycle of harvest and planting ay nag-iba. Alam natin na kapag June, tag-ulan na. Tulad ngayon, kaunti pa lang yung ulan dahil mayroong tinatawag na pagbabago ng klima. Dati-dati, ang ating bagyo ay hanggang signal number 3 lang. Ngayon, hanggang signal number 4 na. Dati-dati, kapag 37, 38, napakainit na. Ngayon, mahigit 40 na. Minsan nga, 45. Minsan nga, nag-50 pa. Lahat ng yan ay nagiging problema dahil dito sa problemang ito, dahil yung tinatawag na severity or malalang pag-init at malalang pagpatak ng ulan o yung tinatawag natin precipitation, yung dating alam natin na dalawang uri ng panahon, yung panahon ng tag-init at panahon ng tinatawag natin tag-ulan or wet and dry, ngayon ay nag-iba na. Mayroon na tayong wet, meron tayong dry, tapos meron tayong super dry, meron tayong super wet. matinding tag-ulan, matinding tag-init. Kaya parang apat na ang ating klima. Hindi lang napapansin yan, pero yan ang katotohanan nangyayari sa atin. Kaya anong resulta? Kapag tag-init, hindi nakakapasok yung ating mga estudyante dahil hindi nakakapag-klase. Kapag matinding tag-ulan naman, hindi pa rin sila nakakapasok dahil baha. Yan po ay mga abnormal na hindi natin napapansin. Ngayon, paano natin maiintindihan to? Kapag hindi tayo nakapag-adaptasyon at hindi natin napansin, hindi natin nakita, matindi ang mangyayari sa atin. Yan, to lemonize it, we have ang kwento ni Palaka. Yan. Si Palaka nilagay sa balanga. Hindi alam ni Palaka, unti-unting kinaapoyan ng balanga. Nung una, akala ni Palaka, nag-ease pa lang siya, nag-e-enjoy, pa-swimming-swimming si Palaka. Hanggang unti-unting umiinit ang balanga, hindi alam ni Palaka, tinola na pala si Palaka. Yan, kapag hindi nagkaroon ng adaptation, we fail to understand what is happening and we're not able to do the adaptation procedure, magiging tinola tayo. We don't want that to happen. That is what we call maladaptation. We don't want that to happen. That's why we are campaigning now for an adaptation. Anong ibig sabihin ng adaptation? Bumagay. Bumagay, pagbabagay, pag-aangkop sa nagbabagong klima. That is our main consideration. That is our main mandate as we speak. Dahil nagbago ng klima, kailangan bumagay na. Another example, noong unang panahon, yung mga bahay, no, sa mga lalawigan, nakikita ninyo, elevated, naka-stilt, may mga poste. Yung mga bahay, papanhig ka muna bago makarating sa taas, walang aircon. Pero maluluwang yung kanilang mga bintana. At yung bintana noon, kung may bintana sa kaliwa, may bintana sa kaliwa, may bintana din sa kanan. Para cross-ventilation yung hangin, palabas at papasok. Ano? Ngayon, yung ating mga bahay, wala nang bintana, pagkatapos hindi naka-steel. Ano mangyayari? Kapag may baha, mabilis magkabaha yung mga bahay. Kapag taginit, kulob, hindi makapasok yung hangin. And that is why we are campaigning for so-called indigenous knowledge. Ano? Yung kabiyasan ng ating mga lolo at lola, yung bahay ng lola ko at lolo ko, naka-steel, matataas. Pagkatapos, pag nandun ka sa labas, makikita mo yung ating awitin kanta, no? Yung tinatawag nating bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Dahil maraming halaman, we have food security. At maraming halaman, mas hindi masyadong mainit. Kapag 40 degree ang init, tignan mo sa ilalim ng akasya, ilalim ng mangga, that is not 40 degree, more or less. It will lessen by 10 degree, mga nasa 30 degree lang yan. Dahil may halaman. Kapag may halaman, mas malamig, mas presko ang hangin. These are simple knowledge. We don't need rocket science for us to be able to adapt. We simply need to make use of what is being used by our forefathers that is considered to be indigenous and native knowledge.
14: I'm sure, Commissioner, marami pa po yan, no? Marami pa po ba kayong may share na action na pwedeng gawin ng kahit sinong individual para makatulong or makapagsimula na rin sa kanilang climate change actions?
1: Marami po yan. Marami po tayong mga tinatawag na lemonizing climate language. Halimbawa po, kung halimbawang ang ating mga pupuntahan ay mga isang kilometro lamang, ano? Maaari na lang tayong maglakad instead na tayo po ay gumamit ng motorized vehicle using diesel. Nabawasan ang ating timbang, nakapag-exercise tayo, hindi pa tayo gumastos ng diesel. Ganon din po yung pagsisegregate ng ating mga basura to have what we call a circular economy. Ano? Ganon din kapag tayo nag-toothbrush, nag-shower. Ano? Kapag tayo nagsasabon, patayin muna yung shower. Kapag tayo nag-toothbrush, patayin muna yung faucet. Upang makatipid sa tubig, ano? Marami yan. Kapag tayo gumagamit ng computer o anumang uri ng mga appliances, kapag hindi natin ginagamit, patayin muna yung mga appliances para makapag-conserve ng energy, etc. We do have a lot of ways and means on how to mitigate and have adaptation procedure for climate resiliency.
14: Oo nga po, parang narinig ko na rin yan mga, sa mga solid waste management seminars. Talagang basic pero hindi ginagawa at kinakalimutan kasi siguro hindi nila maramdaman yung, or hindi natin maramdaman yung direktang epekto ng climate change. Unti-unti po tayong parang yung kwento nyo nga, yung palaka, yung tungkol sa palaka na unti-unti lang na nagiging natutusta dun sa balanga. So, napakaganda po, no? Sobrang informative at hopefully nakikinig yung ating mga kababayan at mag-take action na at sumama dito sa mga ganito kasimpleng mga paraan para mamitigate itong epekto ng climate change. At Commissioner, mag-ano lang tayo, no? Mag-break lang tayo ng ilang minuto. At pag-usapan po natin kasama yung iba pa niyong kasama dito sa commission sa ilang minutong paalala lang. Thank you. Balik po tayo.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Mark in, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
17: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
16: Mark in!

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Doctors on board.
3: Doctors on board.
4: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
3: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
4: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
2: Doctors on board.
5: Doctors on board.
3: Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: Ayun, magbabalik po tayo. Time check, 8:33 na ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at tayo po ay maswerte pa rin na sinasamahan ng ating commissioner from Climate Change Commission PH at papakilala po natin yung mga kasama niya dito sa Climate Change Commission PH at yung isa pang Climate Change Task Force at yung mga kasama nila. So, ayan. Hello po, Commissioner. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Or, papakilala lang rin natin yung mga kasama natin via Zoom. Siyempre, andyan na po si Commissioner Albert De La Cruz. Kasama rin po natin si Director Martin Villariz, Deputy Director Miguel Hortelano, and Romeo Catalan, Operations Officer, at Ma'am Rachel Ann Hortelano, Regional Staff. Pwede po siguro kayong magsalita para makita rin kayo sa ating palatuntunan. Hulayin natin si Miss Rachel Ann. Nandiyan ka po ba? Pakilala lang po tayo.
1: Si Aftin lang po siguro. Sina, ako si Gwen.
0: Sige po. Isa-isa na lang po magpakilala at bumati yung mga kasama natin sa Zoom.
1: Ako na lang una kasi mukhang nagtutulog pa yun si Ardi. Si ako po si Miguel Hortelano, ako po yung Deputy Regional Director sa Calabarzon at kami po yung nag-i-implement sa mga climate change sa activities ng region. So ako po yung deputy ni Ardi, ni Kuya Martin.
0: Okay. Salamat po. Bawin po ng camera, Sir Miguel. Sir Mike Hortelano, para makita po kayo sa TV.
1: Ayan. Okay. Kita po ba?
0: Ayan, nakita na po.
1: Oo, sige. Salamat.
0: Ayan po si Deputy Director Miguel Hortelano. Salamat po sa pagpapaunlak. So, sunod po natin si Director Martin Villariz.
1: Nakamute ka, kuya.
2: Salamat po, Sir Deputy RD. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Ako po si Cesar Martin Villariz, the Regional Director ng Climate Change Task Force ng Region 4A, Calabarzon. Maraming salamat po sa pagkakataong may bahagi ng kahalagan ng climate change awareness, environmental stewardship at citizens' participation sa pagsusulong ng isang mas matatag at mas yuntiang bagong Pilipinas.
0: Ayan, salamat po. Sino po susunod?
1: Wala siya, task force 3.
3: Ako po. Ayan, ako na lang kung magandang
2: gabi.
3: Rachel Ann Hortelano, Regional Staff from Calabarzon ng Climate Change Task Force.
0: Ayan, salamat po, Ma'am Rachel. And balik na po tayo kay Commissioner Albert De La Cruz para ipaliwanag naman po ano itong Climate Change Task Force. Sama rin po natin yung ano nyo, no? Yung buong staff. Pakita rin natin sila mamaya.
1: Yes po. Sama yung buong staff niya.
0: Sige po. Pwede po bang ano, makita yung buong staff dyan sa commission? Climate Change Commission? Hello po kayo. Or pa-on po ng camera and mic para makita rin
4: hello,
0: po.
4: Hello, yes. Good evening po. Ano po yon?
0: Yung sa ano po, yung marami, sa commission, ano po, Climate Change Commission, yung marami po.
4: Ah, sige po, ito po kami. Nandito po kami at nakikinig sa inyo.
0: Yan. Ayan.
4: Kasama po natin si Sir Tony.
5: Hello. Good evening.
4: Si Madam.
5: Good evening.
4: Ma'am Miley.

0: tao dito hanggang gabi.
1: Sige po, salamat po, Commissioner. So, balik po tayo, no? Meron po kayong kasama, Climate Change Task Force. Ano po ba 'to at paano, ano po yung kaugnayan nito sa Climate Change Commission PH?
0: Yeah, ang Climate Change Task Force po ay ang ating community development partner, ano? We are comprised of government and non-governmental actions, individuals, ano po, and as an organization, ano. Dahil ang ating Presidente Marcos mismo nagsabi that climate action is a duty of each and every citizenry. Ibig sabihin, ang trabaho sa pag-aangkop sa pagbabago ng klima at ang mitigasyon nito ay hindi lang trabaho ng pamahalaan. The government can do only 20% of all the necessary actions for us to have a climate adaptations. But the remaining 80% will rest upon the private counterpart. Ang ating mga mamamayan ay ang sandigan ng ating gobyerno tungkol sa mga nararapat at kaukulang okasyon tungkol sa pagbabago ng klima. Kaya dapat lamang na hindi sulohin ng pamahalaan ang trabaho ito. Dahil hindi kaya ng pamahalaan na sulohin ito. At kahit anong gawin namin, hindi namin kakayanin. Kaya what we did is to, number one, lemonize climate language. And number two, we see to it that climate actions will be done by our individual partners. And that's why we created the Climate Change Task Force as our community development partners. Kamukha lang yan ng mga pulis, ano? Ang para magkaroon ng mas matibay at mas epektibong pagpapasunod sa batas, kailangan ng community partner ng mga kapulisan. Ganun din ang Climate Change Commission. Kahit anong gawin namin, hindi namin makakaya kung walang participation yung ating mga mamamayan. That's why we created Climate Change Task Force. It's the only way for us to succeed for climate mitigation and adaptation.
1: Yan, sobrang ganda po lang sinabi nyo, Commissioner. Especially, hindi talaga kaya ng gobyerno lang at ng task force lang at saka nitong commission nyo. Dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, binubuo po kami ng iba't ibang vloggers, no? Marami ring mga followers at katulad nyo, actually mas mataas pa nga yung followers nyo ata, 700,000 plus or 736 nung nakita ko, sobrang dami. So hopefully makapagtulungan po tayo dyan kasi kami po mga vloggers naman sumusuporta sa mga ganyang adhikain at tayo po ay nagpapalaganap din ng mga makabuluhang impormasyon dito sa ating programa. So hopefully ma-vlog po yung mga ginagawa nyo para maraming makaalam pa para sa awareness nitong napaka-importanteng bagay na to, climate education at climate action. So ano po ba yung mga upcoming initiatives nyo para sa community at kayo po ba ay nagre-recruit sa mga lokal, sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas?
0: Opo, we have ongoing activities. Ano po, kamukha ng mga kasamahan natin nandito, Region 4A, headed by General Villaris. Ano? They are so active. They are one of the most active region in the whole province. Pero we also have different projects and programs. Ano? Just like what we have, ano? We have a lot of calendar of activities. Every region, mayroong kanya-kanyang mga sunod-sunod na mga programa. Pero kamukha po ng sinasabi natin parati, climate action should become part and parcel of our daily life. Ano? Hindi lang yan kapag may programa, may project, tree planting, etc. Hindi. It should become part of our life. For example, mamayang gabi, ano? Bago tayo matulog, madalas nga, balikan natin yung pagsisipilyo. O dapat yung ating mga baso hindi overflowing. patayin yung

0: Fake News. Ito po ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM, mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nakikita ang pag-ibig. Maligayang araw ng Webes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Francisco Caracciolo. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 12, Talata 28 hanggang 34.
2: May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduceo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduceo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus,
3: "Ano ang una sa lahat ng utos?"
2: Sumagot si Jesus,
4: "Ito ang una, makinig nawa, O Israel, iisa lang ang Panginoon nating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa sa mga ito."
2: Kaya sinabi ng guro ng batas,
3: "Mabuti, guro! Totoo ang sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay."
2: Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito, kaya sinabi niya,
4: "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos."
2: At wala nang nangahas na magtanong sa kanya.
1: Ibinahagi ni Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ang magmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas ay nangangahulugang hinahayaan natin ang Diyos na maging sentro ng ating buhay. Hindi lamang sa oras ng panalangin, kundi pati sa ating mga desisyon, priorities, paggamit ng oras at pakikitungo sa kapwa. Maaaring araw-araw tayong nagdarasal, nagsisimba at tumutupad sa mga gawaing pangrelihiyon. Pero nananatili namang magaspang ang ating ugali, ang pananalita, hindi marunong magpatawad, walang malasakit sa paghihirap ng iba. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang sukatan ng ating pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa mga simpleng ugnayan sa araw-araw. Ang pagpapasensya sa taong mahirap pakisamahan, pagiging tapat sa trabaho, pakikiramay sa mahina, pakikinig sa nalulungkot, o pagpapakita ng kabutihan kahit tayo'y pagod na. Mapanghamon din ang ikalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapatid, hindi sinabi ni Jesus na mahalin lamang ang madaling mahalin. Nagiging tunay ang pag-ibig Kristiyano kapag may kasamang sakripisyo, kapag pinili nating umunawa kaysa humusga, makipagkasundo kaysa magkimkim ng sama ng loob, at maging bukas palad kaysa puro sarili ang iniisip. Nabubuhay tayo sa gitna ng ingay, pagkakahati-hati, galit sa social media at pagiging makasarili. Madaling malunod sa opinyon, argumento at panlabas na anyo habang nakakalimutan ang tunay na tao sa ating harapan. Ibinabalik tayo ni Jesus sa pinakamahalaga, pag-ibig na konkreto, matiisin, tapat at handang magbigay ng sarili. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
14: King of the Road.
12: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
15: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
17: Abacada.
13: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang tangi kong pag-ibig.
19: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
18: Dungawin Mo Hirang.
19: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
20: Amoy pawis, amoy araw.
21: Ano ba yan? Puro subat ka na naman.
20: Bakit wala na naman kapares yan chinelas mo?
21: Ang dungis mo.
22: Ma, tama na.
23: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
24: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
25: Ang saya balikan ng ating kabataan.
23: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
26: O ano? Game na?
27: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita, balita, balita.
16: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
30: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kaya.
16: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. 738 AM.
16: Ronda Pilipinas.
10: Pilipinas.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Nang Miyerkules! Ay, mali. Webes na pala! Ayan! Ang dami kasing nangyari nung Miyerkules mga brada. Oo, mapapasabi kang sa Netflix talaga. Ang nangyari dyan sa Senado, ha? Pero ngayong araw po ngayon, Webes po ngayon, Hunyo 4 mga brada, June 2026. At hindi pa ho nagtatapos kahapon ang mga pangyayari pong inaantabayan ng taong bayan. Dahil, tignan natin ang magiging senaryo ngayon sa Senado matapos nga pong magkaroon. Hindi mo naman in-expect na kudeta yun dahil alam naman na yun ang talagang plano. Pagpapalit na umano ng liderato. Ano ho? Dahil talaga namang mainit ang talakayan. Hindi lang po sa Senado kundi maging sa social media. Kung ano nga ba? Legal nga ba o hindi ang 12 na boto? Eh mamaya pag-usapan natin yan. Sa ngayon, bago tayo dumako sa ating mga headlines mga brad, gusto ko lang munang banggitin sa inyo. Good news muna tayo. Headlines muna tayo pala. Ano? Para malaman yung mga pag-uusapan natin. Then, tsaka ako babanggitin sa inyo itong ating good news. Ha? Para po ito sa ating mga tobacco farmers. Ayan, ha? Yung congratulations lang dyan sa tobacco farmers natin dahil nagkaroon ng magandang ani. Magandang resulta yung kailang mga ani. Ha? Pero sa ngayon, alamin muna natin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pamahalaan, patuloy na pinaghahandaan ang mga epekto ng habagat at ng inaasahang Super El Nino. PNP naglatag naman ang seguridad sa paparating na pasukan. Brigada Eskwela sa mga pampublikong paralan nagpapatuloy. Pagdideklara ng quorum ng 12 senators at pagpapalit ng liderato sa Senado na ayon sa batas, sinabi yan ng isang law expert. At sagot ng Company Vice President Sara Duterte sa isinampang articles of impeachment, tinawag namang maletang walang laman. Impeachment trial ng pangalawang pangulo tuloy sa darating pong Hulyo.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang in-sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:16 na po, nagmamadaling umaga. Ayan, ito lang ha. Gusto ko lang mulang mag-congratulate diyan po sa ating mga kababayang tobacco farmers, mga brada. May magandang balita kasi tayo para sa kanila, lalo na sa mga lalawigan po ng Ilocos at iba pang pangunahing tobacco growing area sa bansa. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, sumobra ang produksyon natin ng tabako o ng tabako mga brad ngayong taon at humina ang demand sa global markets. Marami po sa ating mga magsasaka ang nangangamba na hindi na mabibili yung kailang ani o yung kaya naman ay mapipilitang ibenta ito ng palugi o sa mababang presyo. Sa pagkakataong ito, muling nga nagpakita po ng suportang at sa ating mga magsasaka yung tinatawag po na JTI o yung Japan Tobacco International mga brad, ha? Kaya naman, thank you sa inyo. Sama, your guess is as good as mine. Binili po nila yung mga sobrang ani itong ating mga tobacco farmers, mga brad. Ha? Kaya naman, nakakatuwa. At at least kahit sa mga sa sektor ng tabako, hindi naman po naghihirap yung ating mga magsasaka, mga brad. Ayon kay sa mga ulat, bumili po ang Japan Tobacco International o yung JTI Philippines. JTI Philippines ng karagdagang 3.32 million kilos lang naman. Ha? Kilos lang naman ng tobacco leaf upang matulungan ang mga magsasaka na apektado po ng oversupply ng tabako ngayong 2026. Ito pong pagbili nito mga brad ay bukod pa sa regular na procurement program ng kanilang kumpanya. So, ibig sabihin nag-add-ons pa sila doon sa usual na binibili po nila. Mahalagang balita ito dahil ayon po sa National Tobacco Administration o yung NTA, umabot sa humigit kumulang 5 million kilos, mga brad, ang sobrang produksyon ng Virginia Tobacco sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra at La Union. Halos 27% ang itinas nito sa original na tobacco na nakatakdang bilhin ngayong taon. Original volume, mga brad, ha? Dahil po sa oversupply, bumaba rin ang presyo ng tabako kumpara noong nakaraang taon. Kung dati, umaabot po na sa nasa 130 yung kada kilo ng pinakamataas na presyo, nasa 105 na lamang kada kilo ngayong taon. Kaya naman na talagang malaking tulong po sa ating mga magsasaka yung ginawa pong hakbang nitong JTI, mga brad, ha? Hindi rin ito yung unang pagkakataon na tumulong ang kumpanya sa ating mga tobacco farmers. Noong panahon po ng pandemya, nag-usap ang GTI at ang Department of Agriculture kasama ang Department of Finance, mga brad. Bumili ang GTI ng karagdagang 1 milyong kilo ng local na tabako para matulungan ang mga magsakang naapektuhan po ng COVID-19 pandemic at ng mga lockdown noong panahon na yun. Tapos ngayon, ito nga po yung ginagawa at mas malaki ang kanilang commitment na bibiling ani. Talaga namang nakakatuwa. Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na kapag ikaw ay nag-ani, ikaw ay nangangamba. Diho ba? Nangangamba na hindi mo alam kung saan mo maibibenta o itatapon mo lang ba yung iyong pinaghirapan. Oo. Rekta kasi yan eh. Yung pagod mo, direkta yan doon sa iyong ani, mga brada. Sa madaling salita, bakit kaya ang tanong na to eh, bakit mahalaga? Oo. Bakit mahalaga? Hindi lang yung magsasaka ang makikinabang kasi doon kapag nabili yung kanilang ani, may kita silang maiuwi po sa kanilang pamilya, may pambili ng pagkain, may panggastos po sa pag-aaral ng mga anak, may perang iikot para po sa lokal na komunidad, mga brad, ha? So yun po yung kahalagahan nun. Sa madaling salita, hindi lang po tabako yung binibili nito, kabuhayan po ng mga libo-libong magsasaka. Ha? Yung nakasalalay doon po sa kanilang mga ani. Ayon sa NTA, mga brad, ha, mahigit na sa 45,000 yung registered tobacco farmer sa bansa ang umaasa po sa industriya. Kaya anumang hakbang nagbibigay po ng katiyakan na mabibili ang kailang ani ay malaking tulong sa libo-libong pamilyang Pinoy. Ang tobacco sector, mga brad, dito po sa Pilipinas ay natiling isa sa mahalagang pinagkukuhanan po ng kabuhay ng maraming lalawigan. Hindi lamang mga magsasaka ang nakikinabang po dito, kundi pati na rin ang mga traders, transport providers at mga LGU na umaasa sa kita mula sa nasabing industriya. Kaya sa panahon po ngayon na nag-aaway-away ang mga politiko, ito na. At tila nakalimutan yung lingkod bayan o yung paglilingkod sa ating bayan, mabuti na lang ay may mga nagsusumika po pa rin na makatulong at maiahon ang ating mga kababayan. Saludo po tayo dyan po sa ginawa ng JTI sa kanilang pagtulong sa ating mga magsasaka. Thank you so much. Sana dumami pa po kayo. Oo, magpaulan kayo na magpaulan. At nang dumami pa, hindi lang po sa tabako. Maging po ang kadalasan po dyan po sa norte, yung mga vegetables naman. Diba? Yung kamatis, ayan. Yung mga repolyo, yung mga lettuce, ayan. Sana po eh mabili ho. Baka gusto nyo pong bili na rin. Lang sa gayon eh, mas marami tayong matulungan magsasaka. Ano ho? Alas 4.22 sa nagmamadaling umaga, mga brad. Ito na tayo, ha? Speaking of good news, ito ba eh, sa kabilang side naman tayo. Bad news naman. Hindi, eh, mawawalan kasi ng kuryente, kaya bad news talaga, ha? Particular dyan po sa Muntinlupa City. Ano ho? Sa Taguig. Dyan sa San Ildefonso, Bulacan. At ito, masakit sa Quezon City, mga brad, ha? So dyan, malapit-lapit lang po ito sa inyong mga bahay-bahay. Sa Quezon City, dyan po yan sa may Barangay Kulyat at Pasong Tamo. May dalawang scheduled na power interruption ang isasagawa para sa pagpalit po ng mga pasilidad. Line reconductoring works at Teodoro Calo Street. Alas 8 hanggang alas 8.30 at alas 8 hanggang alauna po ng hapon. So yung dyan po sa may Calo Street, 8 to 8.30 lang sa bahagi po ng Congressional Avenue Extension. At saka yung mga malapit na subdivision po dyan, ha? So advisory po sa inyo, 30 minutes lang, eh. Maligo ka lang, eh. Okay na yun eh. Eh yung 8 a.m. to 1 p.m. ito, medyo mahaba-haba. Kalahating araw po ito. Eh yan po eh sa may Kulyat at Pasong Tamo, mga brad, ha? So charge po tayo dyan. Mag-charge na po kayo. ng inyong cellphone, ha? Sa Muntinlupa, dyan po yan sa Bayanan Putata, Bayanan at Putatan, alas 9 hanggang alas 2 po ng hapon. Sa Taguig City naman, alas 10 ng umaga ngayong araw hanggang alas 3 ng hapon. At sa San Ildefonso, Bulacan, alas 10 din hanggang alas 3 po ng hapon ang inaasang brownout dyan po sa inyong area, ha? At meron pa, di pa tapos. Oo, dahil meron po dyan sa Zaneco, mga brad, alas 9 ng umaga, particular dyan po sa Medapitan City, Antipolo, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon, ha? Yan po yung ano, yan po yung mga brownouts ngayong araw po na ito. Siyempre, meron pa rin dyan yung mga hindi scheduled. So regardless kung nabanggit kayo, as long as meron po kayong mga reading power banks, lalo na kung mag-stay kayo sa bahay, aba eh, make sure nyo nakargado po ang inyong lalo na kung dependent po kayo sa ano, sa electricity, ha, yung pangkabuhayan po ninyo, yung inyong mga pagkakakitaan, mga VAs, yung mga naka-work from home, make sure nyo po nakargado ang inyong batteries at ang inyong mga mga equipment para po kumita, ano ho,
1: Pilipinas, Pilipinas.

0: Ay, nako, gising na po mga Brad, ha? Bangon, may pasok po tayo ngayon. Maliban po sa Senado na naka-work from home. Aba, yun ang utos kahapon ni Senator Senate Pro Tempore. Senate President Pro Tempore, bago. Oh, Sherwin Gatchalian. Pero again, ayan po, maya-maya pag-usapan natin. Legal ba? Oh, legal ba? Ibigay lang namin sa inyo yung magkabilang panig at kayo po ang bahalang humusga. Actually, dapat ang humusga nga dito ay Korte Suprema. Pero meron po silang, kumbaga, kine-question na desisyon ng Korte Suprema. And yung kabilang side naman ay actually ito yung ginagamit. So, again, it has to be someone, there has to be someone na magdidesisyon hinggil po dito. Ano ho? Ronda. Sa ngayon, dito muna tayo mga brad sa usaping agrikultura. Dahil inaasahan po ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute na posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil po sa pagpasok ng habagat o yung southwest monsoon dito po sa ating bansa. Sa ulat po ng Department of Field Rice, tinatayang aabot sa 39,000 mahigit na hektare ng palayan ang maaaring maapektuhan simula po ngayong Hunyo hanggang Hunyo 5. Ilang araw lang pala. Actually, June 3 nga ito. So ngayon, apektado na yan. Ayon sa PAGASA, opisyal na kasing naramdaman ang habagat na sa kanlurang bahagi po ng Pilipinas na hindi na hinihiwalay sa palapit na panahon ng tag-ulan. Inaasahan ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Kabilang po ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Alabarzon, Mimaropa at mga lalawigan po ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Juanpala o yung Palawan. Pinapaalalahanan ng publiko mga brad sa posibleng pagbagsak ng malakas na ulan na maaaring magdulot po ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Ayan ay sinasabi natin mga brad, ha, patungkol nga po dyan sa ano na yan. May El Nino, pero hindi ho ibig sabihin ng El Nino eh ligtas na po yung ating mga palay-palay mga brad, ha. Meron pa rin ho yung tinatawag na side effects. Hindi pa ho yung El Nino, sabi lang magsisimula po yan mid-year. So either July or anytime ngayon, July. Pero yan po yung tama niyan. Baka nga bear months, So dapat handa pa rin tayo. Bago pa man mga brad, idineklara ang panahon ng habagat, nakahanda na rin ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto po ng matinding pag-ulan. Sa panayam po ng bagong Pilipinas ngayon, inihag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, dredging at pagpapalalim po at pagpapaluwag, pagbabantay sa mga daluyan ng tubig sa Calacang, Maynila. Dagdag ni GM Torre, tinitiyak din na nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station na operation at nakalatag sa kanilang mga flood response program. Ronda, Pilipinas. Kita mo naman, ha, handang-handa na eh. Kung may kukunin, Pangulo nga na nahuhuli niyan, basura pa kaya. Di ba? Kayang-kaya niyan. Kayang-kaya ni General Torre yan, Brad, ha? 4:28 in the morning. Ito muna tayo, ha? Supply naman tubig sa Trinidad Benguet, patuloy po na bumababa. Diyos mio. Ramon de Sabaltangyan, Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Malaki ang binabas sa water supply ng La Trinidad Water District kung ikukumpara sa nagdaang taon, sanhi ng nararanasang tagtuyot. Sa paliwanag ni La Trinidad Water District Department Manager Engineer Jansel Burgos, bagamat may mga nararanasang pag-uulan sa mga nakalipas na mga araw, bumaba pa rin ng tinatayang 10% ang supply mula sa mga water sources ng bayan. Anya mula sa 400 cubic meters, bumaba ito mula 360 hanggang 370 cubic meters na karaniwan ang nararanasang tuwing sumasapit ang summer season dahilan sa pagbabago sa kanilang scheduling, subalit mas mababa ngayon ang supply kumpara sa nagdaang taon. Dahil dito, maasa silang mapupunan ng tubig ulan ng 3 springs at 17 deep wells ng La Trinidad Water District ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ay maliban pa sa posibleng mga adjustments na isa sa katuparan sa schedule ng ration ng supply ng tubig sa mga susunod na buwan upang maipabot ito sa lahat ng mga consumer, lalo na sa mga matataas na lugar katulad ng mga barangay sa Lubas, Tawang, Windy Hill at iba pa. Pinayuan din ng mga residente na obserbahan ang mga water conservation measures. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Alas 4:30 na nagmamadaling umaga, mga Branda. Wala mo nang bibitiw, ha? Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dagas po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag ulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas, Ronda, Pilipinas.
12: This is my fight.
11: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 33 minutes after 4 in the morning, mga Branda. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan, mga Branda. Partikular dito po, usapin ng Brigada. Brigada Eskwela ho ito. Ha? Lubos po na nagpapasalamat ang mga Tupad Brigada Beneficiary sa Department of Labor and Employment o yung DOLE. Ayon kay Aileen Ando, isang Tupad Brigada Beneficiary, magagamit ang kinitang pera pambili po ng school supplies ng apat na anak. Gayun din ang sinabi ni Ryan Dago, kung saan bukod sa nakatulong sila sa paglilinis at pag-asayos ng paaralan ay mayroon po silang allowance na nagagamit naman pambili ng mga kagamitan ng mga anak sa paaralan. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa Calabar Zone mayroong nahigit 3,000 na tupad beneficiaries na dineploy para po tumulong sa paglilinis ng 177 na paaralan at pinondohan ng mahigit 24.17 million pesos. Sa buong bansa, mga brad, target na magkaroon ng 240,000 na tupad beneficiaries. Ang tupad brigada eskwela at may pondong 2 billion pesos na allocation. Paghahanda pa rin po sa balik eskwela, Kamsur Police Provincial Office nakahanda na para sa pasukan higit 1,000 kapulisan at force multiplier i-de-deploy. May report si Vanessa Nieva Pag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit sa 1,000 mga kapulisan at force multipliers ang ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur kaugnay ng pasukan sa darating na Lunes, June 8, 2026. Batay sa datos mula sa Camarines Sur Police Provincial Office, kabuuang 1,353 personahe kabilang ang 600 na mga kapulisan, 179 mula sa iba't ibang law enforcement agencies at 574 na mga force multipliers ang ipapakalat sa 1,200 na mga pampublico at pribadong paaralan sa lalawigan. Ayon kay Camarines Sur PNP spokesperson Police Lieutenant Colonel Josefa Sylvia Zape, nakahanda na ang kapulisan sa lalawigan para sa pagbubukas ng klase kabilang ang paglalatag ng Police Assistance Desk at pinaigting na pagbabantay sa mga paaralan lalo na sa mga nasa tabi ng highway. Samantala, sa buong Bicol Region, kabuuang 7,123 security personnel kabilang ang mga kapulisan, law enforcement agencies at force multipliers ang ipapakalat sa 4,166 na naidentipikang mga pampubliko at pribadong paaralan sa rehiyon kaugnay ng pagbabalik sa klase. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Ronda, 36 minutes after 4 in the morning, mga brad. Panibagong kaso naman na may kaugnayan sa flood control scandal. Isasama po ng ombudsman ngayong araw. Ramonda sa balitang yan. Mary Ann Bastasa,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na tuloy ang pagsasampa nito ng kaso ngayong araw laban sa ilang personalidad kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa abiso ng ombudsman, nakatakdang ihain ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos ngayong umaga. Hindi naman muna ibinunyag ang mga personalidad na maharap sa reklamo. Una na nagpahiwatig si DPWH Secretary Vince Dizon na may mga karagdagang kasong isasampa kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Dizon, sangkot dito ang isa umunong big fish o malaking personalidad. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alas 4:37 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Eto na tayo ha. Dakuan na po natin itong usapin sa Senado. Ay, hindi. Bago natin dakuan yung usapin dyan, meron akong sinendyaan, bossing. Yung ito muna. Ito yung medyo controversial din ito, mga brada. Yung ginawang sagutan po nitong Napolcom at saka nitong si yung nag-viral na lesbo na na-aresto po na nang aresto ng senior citizen. Diyos miya, matigas pa ang bungo nito ha. Nalaga namang mapapaano ka. Mapapakamot ka sa ulo. Siya pa matapang. Matapang lang si Sentay. Nasa si Tentay anyos na uata yung kanyang inaresto. At kung bigyan ng puwersa, ganun na laang. Oo, bagamat may punto naman yung kanya sinasabi na baka mamaya hindi nga totoo at nagpapapogi nga lang itong si Napolcom Rafael Kalinisan. Aba, hindi, yan. Si Senador Erwin Tul po yan. Yung isa, yan, yung pangalawa. Ayan, mamaya na si Senador Erwin, ayan, eto, pakinggan natin na yung naging sagot. Ito, tingin nyo ba? Tama ba ito? Ang background lang po nito, nagkabanggaan po, nagkaroon po ng motor accident. Ito pong police at ito pong si tatay, yung senior citizen. Ang problema, inaresto agad itong lesbo. Abay, kahit sabihin mong binangga siya nung police, hindi mo kailangang binangga ka nung Hindi basta-basta ganun po ang mangyayari. Diba? Para bang aresto ka ng ganun? Ay, sige. Pakinggan po natin naging press conference at dito po nagkaroon ng sagutan. Tama kaya yung ginawa ng police dito? Ni Police Patols? Sige, play po natin, bossing. Ready na ba yan?
1: Para pa din ninyo, nagkaroon pa ng settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators, dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung taong, yung matanda, nagbayad pa ng 30,000 pesos doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan.
2: Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan pong masasabi ko rito.
1: Okay.
2: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon, wala pong ginabayad sa akin kay Singko.
1: Eh, wala pala eh. So be it.
2: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
1: Hindi kami nagpapapogi dito
2: eh. Papapogi kayo, sir.
1: Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan na mga klase ng police dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people, we will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo bumayag na gagantuhin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
2: Wala po katotohanan niyo, sir. Hindi ko sinabi niyo. Hanggang ngayon, sir. Walang binatay.
1: And then so be it. Then so be it.
2: Sir, maging fair lang po
1: tayo. Okay, ito. Bring Suhan.
2: Maging fair lang po tayo, sir.
1: Bring Suhan up. We will cleanse Scalawags. The police force from Scalawags like this.
3: Tama!
4: Ronda, Pilipinas!
3: We're going up!
4: Ronda, Pilipinas!
0: Alas 4:42 ng umaga, mga brad! Morning good muna sa aking inaanak, si Cassie Reyes. Ayan! Nakaantabay para sa Golden Song. 4 years old lang yan ha, nakatutok na yan. Makikinig lang sa Golden. Alam mo, walang YouTube eh. Alas 4:42 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Ayan po yung binabanggit natin ha. Ano ba sa tingin nyo? Yung, kumbaga, ito, marami rin kasing pumupuna. Dito kay Napolcom Commissioner Rafaela Kalinisan na hindi raw dapat, kumbaga, ang ginangyari, trial by publicity daw ang ginagawa. Pero ako personally, eh parang okay naman sa akin yung ganyan. Pero kumbaga, eh ilatag mo lang yung facts. Pero dito mukhang nagkabanggaan sila eh. Pero end of the day, as police officer, diba dapat ikaw ay ano, ikaw ay kumbaga nandiyan ka na sa harapan ng opisyalis mo eh. Nandiyan yung boss mo sa kaliwa mo, yung Napolcom chief sa kanan mo. Pabaligtad, yung nasa kaliwa mo yung Napolcom chief, yung nasa kanan mo yung superior mo. Ay, dapat kahit papano medyo anong-ano ka naman, kilos-kilos ka naman ng maayos-ayos ba? Eh hindi magtataka bakit mo winalangya yung matanda eh. Eh barumbal naman pala ugali mo eh. 'Di ba? Pwede ka namang mga tuwiran in a proper way pero para sabihin mong nagpapapogi. Grabe ka naman, napopogian ka. Hindi para sabihin mong nagpapapogi, syempre magingit-ngit sa iyo 'yan. Pwede mo naman sabihin, wag pong sanang magkaroon ng trial by publicity, gano'n. Maybe due to lack of proper words. Pero gets ko naman yung punto niya, kaya lang syempre, sa Pinoy, hindi po talaga maganda yung ganyang ano, ganyang, kumbaga, sumasagot-sagot. Kaya ako yung mga boss

0: microscope, mga brada. Bakit ka mo? Siyempre, dun po sa kanilang leadership, ha? Sa sesyon po ng Senado, natuloy kahapon dahil sa pagsipot po ni Senador Cheese Escudero, mga brada. Dahil dyan, si Senator Sherwin Gatchalian, hinala na ang bagong Senate Majority Block. O hinala ng bagong Senate Majority Block bilang Senate President Pro Tempore. Ready na ba yung kay Madam Nympha? Merong background there. Para po alam natin yung pagkukwentuhan natin ngayong araw, ha. Alamin muna natin kung ano yung nangyari kahapon. Ito si Madam Nympha, talagang napakasipag nito. Simula pa po ito nung Mayo. Ewan ko kung nakauwi na to sa kanila, ano. Pero simula Mayo, baka doon na sa Senado natutulog ito, eh. Alamin natin ang kabang report mula naman sa nag-iisang Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: 69th session of the Senate. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order.
3: Matapos ang dalawang sunod na araw na walang sesyon ang Senado, nagkaroon na ng quorum nitong Miyerkules at nabuksan na ang sesyon. Ito ay matapos magpakita sa plenaryo si Senador Cheese Escudero. Dahil sa presensya ni Escudero, naging 12 na ang senador sa Senate floor at nakapagdeklara ng quorum. Si Senador Sherwin Gatchalian ang nagsilbing presiding officer ng sesyon. Inatasan ni Gatchalian si Senate Secretary Jose Luis Montales na mag-roll call ng mga senador na present, pero tumanggi ito.
4: Put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll.
3: Dahil dito, ang Deputy Senate Secretary for Legislation ang nag-roll call ng mga senador. Kasunod dito, nagmosyon si Senador Vicente Soto III na ibakante ang lahat ng mga posisyon sa Senado. Saka ininominate, hinalal at nanumpa si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Hinalal rin si Attorney Renato Bantong Jr. bilang nagbabalik na Senate Secretary at si retired police General Alfred Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Naghalal na rin ng mga bagong chairman ng ilang komite ng Senado. Si Senator J.B. Ejercito nahalal bilang chairman ng Committee on Finance. Si Senator Vicente Soto III sa Committee on National Defense. Si Senator Ping Lacson sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs at sa Committee on Accounts. Si Senator Erwin Tulfo sa Committee on Blue Ribbon at Committee on Social Justice. Si Senator Rafi Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Si Senator Bam Aquino, nagbabalik na chairman ng Committee on Basic Education. Nagbabalik din si Senator Kiko Pangilinan na chairman ng Committee on Agriculture at si Senador Arise Ontiveros na chairperson ng Committee on Health. Si Senator Lito Lapid na ihalal bilang chairman ng Committee on Games and Amusement. Si Senator Cheese Escudero sa Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement at si Senator Juan Miguel Zubiri bilang chairman ng Committee on Foreign Relations at Committee on Rules. Matapos ito ay formal nang pinaalam ng Senado sa Kamara ang kanilang sine die adjournment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:48 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. In the morning. Eto, pakinggan naman natin yung naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo hinggil po sa mga question. Kasi anong nangyayari dyan, mga brad? Ang sinasabi nitong kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador na lang gagamitin natin dahil na-recognize na po ng Malacanang yung ginawa pong pag-upo ni Senador Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ano ho? So, ang sinasabi po ng kampo nito ni Senador Alan Peter Cayetano, hindi applicable yung mga ginagamit pong panuntunan gaya po nitong 1949 case ng Senado doon po sa kanilang 12-man quorum. Dahil ang dahilan po nitong bagong mayorya, hindi na po sakop o hindi kayang paatinin ng Senado yung iba pang miyembro nito. Kaya kung sila lang yung kaya, doon lang po sila nagbase ng 12. So minus 2, hindi naman alam kung nasa si Senador Bato de la Rosa, arestado yung isa. So 22,

0: 7, so ang majority is 12. Yun po yung kailang pinagbasihan. Sabi naman po nung kabila, eh hindi pa pwede, dapat 13. Oh, kasi ang kanilang dahilan, hindi applicable yung panuntunan na ginamit nung 1949 dito. So ako, nakita ko dito is panibagong ano to, hatakan lubid. Eh ang problema ngayon, ang ito, may sinabi dito si Attorney Edward Chico, mga Brad, isa pong abogado ito, kung kasi nga nagdeklara po si Senator Sherwin Gatchalia ng ano eh, ng tawag dito ng work from home ngayon ang Senado. Ang tanong, pwede bang pumasok itong si Senator Alan Peter Cayetano? Well, sabi ni Attorney Edward Chico, mga Brad, ganito raw yan. Ang Senate parang classroom lang yan. Sa classroom may batas, mga Brad. Bawal pumasok. Ayan, bawal lumabas. Oh, malalaman ngayon natin kung ba may magko-comply. Mamaya po yan. Mamaya yan. Sinihin pa po ang magre-report niyan. Kung kaya, ha? Pero mamaya natin malalaman. Sa ngayon, ito muna magiging basihan. Itong pinaka-latest po na ano na naisusulat at lumabas po sa social media. Oh, yan lang. May mga batas po tayo na sinusunod na parang sa classroom. Ano ho? Pero yung ano, yung mismong gagawing hearing, sundin din po natin yan, ha? Oo. Pero kasi work from home po ang binigay ng Senate pro tempore. Yung isa naman na nawagan na ituloy. So another, ano yan, abangan ang susunod na kabanata. Ano? Diyan po sa usapin ng nang tinatawag natin ng Senate Flix, mga brada. 4:51 in the morning. Eto mga brad, ito ka, Terpaisa. Nilinaw din ni bagong Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na ang 12-month quorum. Ito yung binabanggit ko kanina eh, na sa pahayag ng bago i-adjourn na CNDA ang sesyon, piniliwanag ni Gatchalian na ang quorum ng 12 ay base po sa majority ng 22 senador. Ayan po yan, ha? So yan yung ating pinag-uusapan na kanina. Okay, ba talaga ang policy? Ako na nalulungkot lang ako, honestly. Ah, merong ano? Ah, okay, sige. Okay lang yan. Yan naman yung naipaliwanag na natin. Eh, nalulungkot lang ako kasi nung days prior to this, ang sinasabi po ng Senado, mga Brad, ay, o ng ilang mga senador, na may mga nakabinbin na batas. At they are ready to work. Even the president is actually announcing, go back to work. So, itong binalikan na hapon, medyo masaya tayo kasi back to work na. Unfortunately, after the change of personnel, o pagpapalit po ng mga binanggit ni Nympha kanina na mga head ng committees, eh para bagang walang nangyari, nag-adjourn din. Akala ko po ba eh meron tayong gagawing mga batas. Di ba yun ang sinabi natin? Unfortunately, parang ang lumalabas dito, sinasabi nung mayorya, anong lumang mayorya, o nung kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na gusto lang kunin yung mga committee ship. Which is what happened yesterday. Ganto rin yung sinabi ni Senador Erwin Tulfo last time na kaya gusto nung remote voting kasi may ma-aresto, which happened din. So parang ang nangyayari, kung ano yung akusasyon ng isa at doon sa kabila, yun din ang lumalabas. So, eto nga kayang isa sinasabi nila, kaya lumipat itong si Senador Cheese Escudero. Dahil ito na raw po yung next in line. Remember, napangalanan na po ito ng ombudsman. So we just have to follow and connect the dots moving forward. But up until now, unfortunately, yung mga ipinangakong batas sa atin, hindi po nasunod. Hindi napirmahan. Hindi natalakay. Yun lang yung masakit na bagay sa mga ganyang pagkakataon. Yung sinasabing ospital, yung sinasabing 250+ million per day, ginamit lang din ata para magpalit ng mga ng tauhan. Saan naman lang nag-discuss ng county, ano? Anyway, tingnan natin. At sa Lunes daw, as per Senator Erwin Tulfo, eh sa Lunes daw mangyayari yung kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Ito nga po yung gustong pasukan kanina. At yung gustong pasukan mamaya ni Senator Alan Peter Cayetano. Babalik tayo dyan sa usapin na yan. Ano ho? Kaya ang pinakamagandang gawin, eh tutok lang. Tutok lang po dito sa Radyo Pilipinas, mga brad. At magkakaalaman, ito pong nakikita nyo sa ating screen, ito po yung bagong upong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Na ayaw kilalanin nung kabila. Oo. Eh ngayon, sinong mas matigas? Eh kasi pag ganyan, ako ang alam ko, kung ako nasa posisyon ni Senator Alan, eh ako ipapatulpo ko na talaga yan. Makinuha ba naman yung chairmanship eh? Tingnan natin kung ano magiging susunod na hakbang mga brada nitong Senado. Ha? Anyway, alas 4.55 na mga brada. Bitin pa tayo. Dahil pa natin pwedeng basahin dito at pwede pang i-report. At dehabol natin to. Yung kay kinakapatid J. Mark Dagala, ang PNP po kumpiyansang mariresolba ang kanilang forensic group ang kaso sa mga nawawalang sabungero. 74 na taon na itong nawawalang sabungero. Hanapin pa rin natin, ha? May report sa kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinasol Police na mareresolba na kanilang forensic group ang matagal ng kaso ng mga nawawala sa bungero. Kaya ayon kay PNP Chief Police General Luzon Mendoza Tatis Jr. ay kasunod rin na pagkakadiskubre ng nasa 1,400 mga butong natagpuan na sa lawa ng Taal. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Mendoza Tatis Jr. nangangailangan na maigting na hakbang na nakabase sa siyensya ang mga mahalagang ebidensya upang matiyak na masusuportahan nito ang findings ng mga investigador. Alisunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang katotohanan gayon din ang pananagutan sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Cala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas. Alas 4.56 ng umaga, mga brada. Time to say goodbye for us. Madam, pasensya na, hindi natin maisisingit yan. Baka tayo naman ang mapugutan ng ulo din eh. Oo, tayo ang mapalitan. Oo, ha? Baka tayo ang hindi na makapasok. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkarinigan tayo bukas.
1: Ronda.
0: Adios.
1: Ronda. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabot?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila,

isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang tinitilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Huwebes ngayon, 4 na po sa buwan ng Hunyo 2026. Sa araw ho ng bukas, Hunyo 5, yan ho yung saktong petsa ng anibersaryo ho, ha, 75th anniversary ng Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? Yan. Kaya pinakita pa rin ho namin sa inyo yung pagkakaano ho niyan, ha? Ang anibersaryong pinagdiwang, walan ho ng araw ng Lunes. Yung dinalohan po mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinayaan po yung mga mobile soil laboratory ng mga nakalipas na buwan. 75th anniversary po muli sa Bureau of Soil and Water Management. Unguna po ni Dr. Gina Pinilo at sa mga kasama pa rin dyan. Kami pong salamat. Good morning, good morning, good morning.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. So magiging lagay muna ng ating panahon. Aba, magiging lagay ng ating panahon ngayon. Ano ho? Yung pong araw na ito ng Webes ay sa mga may obligasyon kila Border, kila Sister Galaw-Galaw para hindi bumanaw. Raranas ang bansa na maulap hanggang sa maulap na kapanahon. Ulat pa rin po ng pinaigting na habagat. Ano ho? Southwest monsoon at nang binabantay ang low pressure area. Sahan po ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi po naman ng bansa. Lalo na ho sa may kanlurang bahagi ng Luzon at dyan po naman sa may party ho naman ng Visayas. Luzon kasama ang Metro Manila, patuloy ang maulap na kalangitan. Ay kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm ang mga probinsya tulad po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, La Union, Pangasinan. Paranas ho naman ang katamtaman. Hanggang sa kung minsan ay malalakas ho naman na buhos ng ulan. Pati po ng Visayas, Mindanao, ay chance rin po naman ng localized thunderstorms at isolated rain showers, particular po naman sa takong hapon o sa gabi. Sa Kalakhang, Maynila, ang temperatura po ngayong araw ay papalo naman sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius po naman. Pagamat medyo maulan, taas pa rin po ang antas ng kahalumigmigan, yung humidity na tinatawag, paring magdulot po ng maninsangang pakiramdam pa rin. Andala, kasi ibang may mga babala pa rin, pagbahat, pagho, pag inag-iingat po yung publiko sa posibleng flash floods. Landslide sa mga mabababang lugar at sa mga kabundukan. At pag-alerto naman sa Bulkan Canlaon, kung ikaw ay nasa Negros Oriental o Negros Occidental, ay kunin kay Ma'am Veronica Maputi. Vero, Massage Clinic and Spa, good morning sa inyo rin. E mag-ingat po sa mga posibleng ashfall mula daw po sa Bulkan Canlaon. Mantala, Cordillera Administrative Region naman, maulap na kalangitan, ikalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at mapinagding po ng Southwest Monsoon. Hindi pong official na pagtaas naman ang General Flood Advisory sa buong rehiyon, dyan sa CAR. Manta po ng flash floods at landslides. Ano ho? Sa Benguet at Abra, meron pong heavy rainfall outlook. Ang babala dyan sa Benguet kasama ang Baguio City at Abra, kasama ho na binigyan ng pag-asa ang heavy rainfall outlook ho yan. Nasa ng tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas na ulan ngayong gabi hanggang sa araw ho ng Biyernes, ha? Hunyo 5 sa araw na bukas. As matindi ang ulan sa mga kabundukan. Yung Abra River Basin po naman, may hiwalad na flood advisory sa para sa mga komunidad malapit po sa ilog. Mantala, Mountain Province, Ipugao, Kalingat, Abayao, ping maulam na maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman. Ano ho? Ayun. At may madalas din buhos na ulan sa hapon po naman sa gabi. Ang Baguio City at Benguet naman, magiging malimig po't maulan sa Baguio. At temperatura maglalaro daw po sa 18 degrees Celsius hanggang 23. Kaya paalala, pero zero visibility o makapal na fog ang maaaring baranasan sa mga kalsada tulad ng Marcos Highway at Ken Road habang umuulan po naman. Kaya ingat lang, kapitbahay, ingat lang, kabayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 7 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Silip lang tayo sa mga nangyari kahapon. Jail ng napatalsik sa si Senate President Alan Peter Cayetano matalo po idiklara ng bagong mayorya. 12 senador, dalawang apostolis naman. 13. Si Judas ang tawag nila. Ayan. O bakante po ang lahat ng posisyon. Sabi naman ni Senator ni Cayetano rin ang Senate President. Tinaga naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate leader. Tama ba? Nagpalabas siya ng utos work from home? At na empleyado ng Senado ngayong June 4 dahil sa walang schedule na official session. Oo, ganun ba? Yan sila muna yung tinilipat to sa araw ng Lunes, Hunyo 8, ang nakatagtasan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukal po sa flood control project, sailanin po naman ang bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo naman. Alita naman sa iba yung dagat, bigo naman ng Pilipinas na makuha ng non-permanent seat. Non-permanent seat sa UN Security Council para po naman sa term ng 2027-2028. Tapos matalo sa botohan laban po naman sa Kyrgyzstan, gawang eleksyon dyan po naman sa New York. Ayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lamang yan sa mga balitang inyong tututukan sa loob po ng maghapon. Na naman sa next week maayos na kayo dyan sa Senado. Ano ho? Sinyo na, ulo nagparamdam na, medyo reading between the lines. Umayos-ayos na kayo pare-pareho riyan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga headliners sa Usapang Agrikultura ngayong araw na ito ng Huwebes sa 4 sa buwan ng Hunyo. 20% ng mga inspeksyong rice retailers sa Metro Manila sumusunod sa price cap ng imported rice. Ayon po naman sa Department of Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Agad posibleng makapekto sa 39,000 hektarya naman ng palayan ayon po naman sa DA Phil Rice. Ay, kamusta kayo, mga taga Phil Rice?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At DA Chief, iginit po naman ang pangailangan sa dagdag na pork imports.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, galaw-galaw para hindi pumana, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, makikising lang ho, paikalabit lang. Iwas aksidente, iwas akunaho tayo. Tutok tayo sa mga detalye ng balita, sabay-sabay tayo napapahinga sa ito ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan pong DWC ay si may Pidigilo Kastarte, DWCJ po naman sa may pati ho ng Cagayan. Mga social media platforms, nandiyan po tayo lahat, magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon, tamang balita, aktong balita, ang labis, walang kulang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang tawa sa mga detalye ng balita, tambay lang sa mga mampadubang pereport galing sa labas ng impilan, galing sa maglalawigan. Kinatayang 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa pinatutupad na 50 pesos price cap para po naman sa imported rice. At ayon sa monitoring ng Department of Agriculture, wala naman sa 1,004 rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa ay 822 nagbebenta ng imported rice. 368 ang sumusunod sa tinag ng presyo. Itong baso yan, ang 44.77% na compliance rate sa national level. Palengke lang ba pinuntahan nyo? Yung mga nasa sulok-sulok, yung mga tindahan, yung mga isa-ari store, marami nagtitinda rin mo ng ganyan. Sobra rin ang taas eh. Ayon kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa. Good morning, Asek. Welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito. Kumpara po naman sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral po naman ang price ceiling sa ilalim po na Executive Order Number 39. Ang Metro Manila ay naglalaro umano sa 46 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng presyo ng imported rice. Samantala, higit namang 30 rice retailers din ang silbihan po naman ng notice of violation kasi hindi pagsunod sa price cap sa mga imported na bigas. Gamitin nyo na lang analyzer siguro, rice analyzer, di ba? Misa nakausap natin ng BPI tungkol dyan na. Target ngayon ng DA na lalo pa ang mapapataas ang compliance rate sabang nagpapatuloy po naman ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Pero natapos na yan, di ba? 30 days lang yan, extension gagawin. Upon siyang minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Inaasahan po ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. Posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil sa pagpasok ng habagat ng Southwest Monsoon dito sa bansa. Kaulat po ng DI Field Rice, tinatay ang abot po naman sa 39,378 na hektarya ng palayan ang maaaring maapektuhan simula ngayong Hunyo at 3 kahapon yan. Kahapon din yung balasahan. Kang Hunyo at 5 sa araw ng bukas. Ayun o sa pag-asa, opisyal nang mararamdaman ang habagat sa kanlurang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa hinihiwalay sa papalapit na panahon po ng tag-ulan. Asahan na katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Bilang dyan ang Ilocos, Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, manggalaliwigan po ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Palawan. Inaalalahanan din po naman ang publiko sa posibleng pagbagsak ng malalakas na ulan. Maring magdulot po naman ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong mga lugar pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gapo na tayo ng report sa labas. Tingnan natin ito. Operasyon ng Philippine Sandia Steel Plant. Hiniugnay po naman sa negosyanteng si Tony Yang. Tuluyan ang pinatigil o nga kay makilalang ni region no? Kami natin ng mga detalye na batiling balitan dyan. Nakatutok po naman si J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuluyan ang ipinasasara ng pamahalaan ng Filipina Sandia Steel Corporation sa Misamis Oriental dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang na rito ang mga nadiskubring radioactive hazard na nagresulta sa kanselasyon ng Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay DNR Assistant Secretary Nordito Eneran, na nilabag ng nasabing kumpanya ang Clean Water Act, Clean Air Act at Environmental Impact System Law. Magugunitan sinalakay na pinagsahin ng pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation katuwang ang Philippine National Police ang pabrika ng Sandia dahil sa sumbong na inilalagay umano na sa peligro ng kumpanya ang nasa 300 tauhan nito. Sa kanyang panig, sinabi ni PAOK kay Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. na litimo ang kinasang operasyon at hindi ito anya nakabatay sa politika o nasyonalidad ng mga sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, Imber Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat sa report na yan. Samantala, oy kasado na ho ngayong araw, June 4, ano ho? Ang repolyo caravan ng Department of Agriculture kung saan pinibenta po yung repolyo sa murang 20 pesos kada kilo. Kasabay ho na pamimili ng National Food Authority ng Palay na mas mataas na presyo para tulungan ang mga lokal na magsasaka itna po na pagbaba ng farm gate prices ho naman. Ipinatutupan ng Department of Agriculture ang repolyo caravan sa Metro Manila upang tulungan ang mga magsasaka na may benta po naman ang kanilang mga ani. Nabibili ngayon ang repolyo sa halagang 20 pesos kada kilo. Pamamagitan pa rin po ng libreng logistic mula po naman sa mga kadiwa van. Unsur po naman ang pagbagsak ng presyo ng palay sa 16 hanggang 17 pesos kada kilo. Probinsya, pinakilos na po ng NFA para bumili ng direkta sa mga magsasaka sa mas mataas po namang halaga. At tuloy ding binomonitor po naman ang Department of Agriculture ang supply ng bigas sa mga at mga importasyon upang hindi naman maapektuhan ang mga consumer at local na producer.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dala DA may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy sa na ipinamamahagi po naman sa mga magsasaka. Mga detalye tutukan natin si Marian Basdasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta sa mga magsasakang apektado ng pagtaas na presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson ASIC Arnel de Mesa, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy ang nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka. Ito matapos na maglabas ang Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para sa naturang pondo. Sa ilalim ito, tinatayang nasa 5,000 kwalipikadong magsasaka ang makakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa loob ng buwan na sakto naman na pagsisimula umano ng panahon ng pagtatanim. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron ang Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang tala pinagtanggol ho naman ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang planong dagdagan ho ang pork import allocation sa ilalim po na Executive Order 116. Ayon kay Chio Laurel, mahalagang hakbang na ito bang mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African Swine Fever at lumalakas sa inflationary pressures. Ang ngayon na baba ng susunod na administrasyon ASF na yan, tagal naman ang bakuna niyan. Sinabi pa lang kalihim na mas tumaas ang panganib ng ASF tuwing tagulan. So yan at yung tagulat talagang ano ho yan, mabilis ang hawaan. Aring makaapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magduli po na kulangan sa supply. Ininaw ho ng kalihim na hindi pa pinapatupad ang EO116 dahil kailangan pa itong ilagyan ang implementing rules and regulations. Lalim po ng panukala, nadagdagan ang minimum access volume para po naman sa pork imports pang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at iyak ang supply ng karne sa merkado.
0: Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: Dapat nga siguro talaga magbawas na tayo ng karne ngayon eh. Tutukan natin yung repolyo, yung gulay. Ang tao ngayon, high blood. May gumagawa ng batas, high blood. Ano ho? Lahat high blood eh. Tapos eh, kakalat pa ang karne. Dalang siguro, gulay dalang ibahan natin dito sa Metro Manila hanggang sa Senado.
0: Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaya pag-uusapan natin ito na mas malawak yung kalabaw. Ano? Okay, sige. Ito, report muna tayo sa Tugigaraw. Lagang kalabaw ng isang estudyante tumutulong sa Brigada Eskwela sa Lalok, Cagayan. Minuha natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Maliban sa mga pulis, barangay official, mga guro, magulang at estudyante, isang dagdag puwersa ang nakitang tumutulong ngayon sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Bayan ng Lalok, Cagayan. Walang iba kundi ang 3 taong gulang na lalaking kalabaw na alaga ng incoming grade 7 estudyante na si John Michael Andres. Ayon sa school principal na si Lilia Tayanim, voluntaryo umanong nagsabi si John Michael na aaruruhin ang garden ng kanilang eskwelahan, katuwang ang kanyang alagang si Jello, upang handa na itong matamna ng gulay pagdating ng pasukan. Ang kalabaw na si Jello ay alaga ni John Michael simula nung siya ay grade 3 pa lamang at siya rin palaging kasama nito sa pagtulong sa gawaing bukid ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay nagtitinda na ito ng gulay sa kanyang mga guro nung siya ay grade 1 pa lamang. Isa umanong average student si John Michael, bagamat masipag ito at hindi nagdadalawang isip na tumulong sa kanilang eskwelahan kagaya na lamang ngayong Brigada Eskwela. Sa kasalukuyan, tumutulong din ang batang mag-aaral sa pagtatanim at pag-aani ng mais upang may pandagdag sa gastusin ng kanyang pamilya, lalo na ngayong nalalapit na pasukan. Ikinatuwa rin ang kanyang guro ang paraan nito upang mabilis na matuto sa pagbabasa at ito ay sa pamamagitan ng pagkanta umano niya sa Video Okay. Sa kabila ng limitadong kakayahang pinansyal ng kanyang pamilya, pangarap ni John Michael na maging isang agricultural technician pagdating ng araw upang matulungan ang mga magsasaka katulad ng kanyang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Maraming salamat, Teresa Campos, Tugigaraw City. Samantala, mga food bank at mga school supply, pinagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Kastilya, Sorsogon, bilang suporta sa Brigada Eskwela ho. Natin ang mga detalye, nandiyan si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Kastilya, Sorsogon ang kahandaan nito para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at suporta para sa Brigada Eskwela 2026. Pinangunahan ni Mayor Bong Mendoza ang pagpupulong kasama ang mga school head mula sa iba't ibang paaralan sa bayan upang talakayin ang mga paghahandang isasagawa bago ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa naturang pagpupulong, iniyag ng lokal na pamahalaan ang nakahandang tulong para sa mga paaralan at mga voluntaryong makikilahok sa Brigada Eskwela. Kabilang dito ang pamamahagi ng food packs na may bigas, delata, kape at iba pang pangangailangan bilang suporta sa mga gawaing paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Dumalo rin sina Councilor Camille Mendoza, Eric Navas, Adrian Luna at MDRRMO Edgar Adrales Jr. na nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang pang-edukasyon para sa mga guro at mag-aaral. Samantala, matagumpay rin na ipamahagi kamakailan ng lokal na pamahalaan ng Kastilya, katuwang ang provincial government ng Sorsogon, ang mga school supplies sa ilalim ng programang 7K Kadunungan Program. Nakalaan nitong ipamahagi sa mga mag-aaral sa mga susunod na araw bilang paghahanda sa panibagong school year. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na prioridad ang edukasyon at kapakanan ng bawat batang Kastilyano sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga paaralan, guro, magulang at iba pang katuwang sa komunidad para sa isang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Polapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, tiniyakon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nanatiling stable ang supply ng isda sa bansa sa kabila ng pagsimula ng habagat at bantaho naman ng El Nino. Di naman sa National Irrigation Administration, ano kay Engineer Edgiel yan, ho? Company, Jimboy, Las Marias. Okay, good morning sa inyo rin. Ang kanilang mga patubig at climate resilience ng mga sa mga proyekto, ipapatuloy daw hong bumababa ang antas ng tubig sa mga panguneng dam at po ng Angat Dam. Ayun, shout out sa mga nakikinig daw dyan sa may Concepcion Tarlaco, sa Red Ink Family, kay Ma'am Pia Golzac and Family. Aho, kay Ate Rhea Cristel Santos, good morning din. Sa Red Ink Family dyan sa Davao, sa Jensen, sa Africa, maging sa Papua New Guinea. Magandang morning sa inyo dyan. Good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Babalik po kami. O, sandali po lamang. Ilan muna mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: kaming ina.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Pilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura.
7: Shoutout lang kay Maydel, ganun din kay Ganghan Yuja sa Veteran Family sa Santa Cruz, Laguna. Then sa mga classmate ko to ah. Dutok, Engineer Alfredo Ducusin, ilan na lang kayong mga geodetic engineer dito sa Pilipinas. Senior, nasa abroad pa yung iba. Ganun din kay Direk Romel Penesa, mate, kamusta ka na? Ang kapuso. Ayan, morning sa inyo lahat dyan, maging sa mga batang Pio, 79 bands. Good morning din sa atang PUP, thank you. Support tayo ho. Bicol, nagsigawa ho ng price monitoring sa importer na bigas sa mga pamilyan dyan sa Pili, Camarines Sur. At ito, punta natin si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Maagang nag-ikot ang Department of Agriculture Bicol sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel Tornilla sa mga tindahan ng bigas sa Pili Public Market. Ito ay bilang bahagi ng price monitoring kaugnay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 Series of 2026 na nagtatakda ng 50 pesos bawat kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas sa Pilipinas. Ayon kay Tornilla, ang hakbang na ito ay alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing walang nananamantala sa presyo ng imported na bigas sa mga pamilihan lalo na ngayong panahon ng krisis. Sa ginanap na pag-iikot, nakita na sumusunod ang mga nagtitinda ng bigas sa Pili Public Market sa naitakdang price cap subalit hindi pa anya gumagamit ng prescribed price tag na kulay asul para sa imported rice. Dagdag pa ng kagawaran, kinakailangan na makita sa price tag ang variety ng imported rice at kung saang bansa ito galing. Bukod sa pampublikong pamilihan sa bayan ng Pili, tinungo rin ang kagawaran ng Save More at LCC Mall na pawang walang tindang imported na bigas. Nabatid na simula noong May 13, 2026, epektibo na ang pagpapatupad ng price cap sa loob ng 30 days at katuwang ng DA sa pagpapatupad nito ang Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, Naga City. Samantala, fermented corn kabilang alternatibo ng pagkain po naman sa hayop, tinuturo sa mga magsasaka ngayon. May natin na mga detalye si Elias Dimino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isinagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development ang isang hands-on workshop ukol sa paggawa ng fermented corn cob bilang alternatibo at natural na pakain sa hayop para sa mga lokal na magsasaka ng Nampikwan de Vivesiha. Layunin ang aktibidad na madagdagan na kita at mapalakas ang kabuhayan ng Kabawangan Corn Farmers Association. Kasabay nito, layon din ng programa na turuan ng mga magsasaka na bawasan ang basura sa bukid sa pamamagitan ng paggawa ng kapaki-pakinabang sa maubod na mais para sa mga alagang manok, kambing at baka. Pinangunahan ni Roger Castaneda ang Saad Maidlid ang naturang pagsasanay. Sa kanyang pagtalaka, binigyan din niya na ang paggamit ng mas mura at sustainableng alternatibo ay isang epektibong paraan upang mapataas ang produksyon at mapanatili ang wastong nutrisyon at kalusugan ng mga hayop. Kabuang 34 member ng CCFA ang dumalo na binubuo ng 21 kababaihan at 13 kalalakihan kung saan 17 sa kanila ay mga senior citizen. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng DA Saad Central Luzon upang mapabuti ang produksyon at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
7: Salamat sa Tayog, Pangasinan. Samantala, 7 samahan ng mga magsaka naman sa Romblon. Nanay ng DA sa Almi Maropa. Diyan na kayo mga taga Mimaropa. Tingnan natin ang detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sumailalim sa 3 araw ng pagsasanay ang samahan ng mga magsasaka sa ilalim ng programang SAAD o Special Area for Agricultural Development ng DA Mimaropa. Ayon sa pabatid ng PIO Romblon Provincial Government, layunin ng aktibidad na higit pang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryong magsasaka sa makabago at epektibong pamamaraan ng pagsasaka ng mais para mapataas ang kanilang produksyon at ang kita. Ilan sa mga itinuro sa pagsasanay ay ang mahalagang kaalaman hinggil sa wastong pamamahala ng taniman ng mais, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani at pag-iimbak ng ani. Kabilang narito ang tamang pagpili ng binhi, wasong paraan ng pagtatanim, pangangalaga sa pananim at mabisang pagkontrol sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng mais. Ipinaliwanag din sa mga magsasaka ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan para mapanatili ang mataas na kalidad ng ani at maiwasan ang pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, may informaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
8: Usapang Agrikultura. Usapang
7: Agrikultura. Samantala, bagong dairy bank sa Alimino City, Pangasinan, inaasang makatutulong sa kabuhayan po ng mga local carbow raiser. Diyan si Ricky Kasibit, Radyo Pilipinas, dagupan sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opisyal nang binuksan sa publiko ang Dairy Bug Sundred Island sa Luca Park, Alamino City, Pangasinan bilang bahagi ng hakbang upang mapalawak ang kabuhayan ng mga lokal na carbow raisers. Ang nasabing pasilidad ang kauna-unahang Dairy Bug sa Distrito 1 na inilunsad sa pangunguna ni Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alamino City. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na higit pang maisulong ang carapreneur habang pinagtitibay ang lokal na industriya ng dairy production sa lungsod. Naiskaruparan ang proyekto sa tulong at suporta ng Department of Agriculture at Philippine Carabao Center na nagbigay ng oportunidad sa Alamino City Carabao Raisers Agriculture Cooperative. Sa ilalim ng pasilidad ay itatampok ang mga produkto ng kooperatiba na mula sa gatas at karne ng kalabaw. Bukod sa sektor ng agrikultura, inaasahan ding makakatulong ang dairy box sa pagpapasig ng turismo sa lungsod dahil matatagpuan ito sa Luca Park, isa sa mga pangunahing destinasyon patungo sa Hundred Islands National Park. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa East Avenue Medical Center sa pangunahan ni Dr. Pilar de la Rosa. Ayun, ganun din kay Doc Gian Robregado, happy birthday pa rin. Siyempre, binabati rin natin si Sergio Mataro, si Ricky Venturado ng Quezon City. Happy listening po naman dyan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Nakakasama po natin ang DA Philippine Carabao Center. Isang ahensya po ng ating pamahalaan sa ilalim pa rin po ng Department of Agriculture. Ang layon po niya ay paramihin na alagaan, pagbutihin yung lahi ng kalabaw, kalabaw, yung water buffalo. Okay? Magsilbing pangunahing pinagkukunan po ng gatas, karne at lakas pangkabuhayan ng ating mga magsasaka sa kanayunan. Diyan makakasama po natin si Ma'am Vilma Gagni, ang director ng DA Philippine Carabao, Don Mariano Marcos Memorial State University. Kapan po natin yung mga bagong dairy box sa Alaminos, Pangasinan. Paano ba maka-avail niya? Ano bang ibig sabihin ng mga dairy box na yan? Ayun na ating pag-uusapan. Ang Vilma Gagni, magandang umaga po. Ay, ayan, yan, nasa ano na pala. Kasama na pala natin sa Viber si Ma'am. Vilma Gagni, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agri. Si Kahiro po ito. Good morning, Ma'am Vilma.
11: Good morning, good morning. Isang maulang umaga po sa ating mga tagapakinig.

0: kung ano ang mga programa ng PCC.
1: Po.
0: So sabi nyo kanina na nasabi nyo na po na attached sa Department of Agriculture, may mga 12 centers po all over the Philippines itong PCC, at isa nga po itong sa PCC at Don Mariano Marcos Memorial State University na nandito po sa Baroro, Bacnotan, La Union. So yung PCC kasi po ay tatlo yung kanyang main program. Ito yung Genetic Improvement Program, yung Research and Development, at itong Carabao Based Enterprise Development. Na nakapaloob dito yung ating dairy box, kasi nga when it comes to enterprise, ito yung kumbaga negosyo salig sa pagkakalabawan. So ang dairy box po, yung nabanggit nyo din kanina, ito ay isang one-stop shop. Ano po, so dito isang physical store na kung saan yung ating mga magkakalabaw, ang kanilang produktong gatas ay dinadala po doon. So yung dinadalang gatas, nasabi ko kanina yung enterprise. So tinuturuan natin yung ating mga magkakalabaw na magnegosyo. So pinoproseso nila yung dinadalang gatas ng bawat magsasaka doon sa store na yon para po mapalago or madagdagan ang kita, dahil value adding po ang ating sinusulong.
1: So kasi ibig sabihin pala, ma'am, yung mga dairy box na yan, dyan ho makikita, dyan ho mabibili yung iba't ibang pagkain na inumin, kagaya po ng pastillas, yung kesong puti, yung mga flavored milk, yogurt, ice cream, mga pastis na gawa po sa gatas ng kalabaw, dyan lahat makikita yan.
0: Ay, tama po kayo, Kahiro. Doon makikita lahat yung ating mga produkto. At syempre, kumbaga, may layway din ang ating mga sagsaka kung mag-i-innovate sila. Pero tayo, nagkakandak tayo ng mga training para sa mga iba't-ibang produkto ng magagawa sa gatas ng kalabaw.
1: Ma'am, magiging mabilis ang yung ating tanungan, ano? Kasi medyo mabilis ang oras natin. Ma'am, sino ko nagpapatakbo ng bawat dairy box outlet?
0: Ay, ito po ay pinapatakbo ng ating mga kooperatiba. So sila talaga, parang tayo lang yung nagpondo, tapos tinutulungan din tayo ng ating mga LGUs, kasi kung hindi tayo tutulungan ng ating mga LGUs, wala pong pagpapatayuan ng istruktura.
1: Hey,
0: so yun po yung...
1: Aha. Ito naman yung next question ko, ma'am, para mabilis. Dalawang sunod na tanong ito, para dalawang sunod na mabilis ang sagutin. Bakit itong gatas ng kalabaw yung ginagamit at hindi gatas ng baka? At saan din ho napupunta yung kita ng dairy box?
0: Opo, kasi yung ating main produkto ay kalabaw, so gatas ng kalabaw talaga. So napupunto yung mga income direkta po sa ating mga farmers.
1: Okay, ano naman nakakatulong yung dairy box na yan sa ekonomiya ng ating bansa? Paano natin didikit ho yan?
0: Ay, napakaganda po, dahil syempre pag kumita yung ating mga farmers, kikita din po yung ating mga LGUs. So direkta pong nakakaapekto sa ating ekonomiya. Hindi na po, kumbaga, ang ating mga farmers, hindi na sila aasa sa gobyerno. Sila na po yung makapagbibigay din ng mga hanap buhay sa kanilang mga kapwa farmers, sa kanilang mga kapitbahay, at sa kanilang komunidad.
1: May mga tanong na pumapasok, Ma'am Vilma, paano daw nagkakaroon ng dairy box sa isang lugar? Pero sa Metro Manila, kailan din daw magkakaroon?
0: Ay, Kahiro, yan po yung ating pangarap at gusto na magkaroon, dahil nga Metro Manila, maraming tao. Siyempre, pag maraming tao, marami ding customers. So, yan po yung pangarap ng PCC. 3 to 5 years from now po, sana magkaroon tayo. Hindi lang sa Metro Manila, sa Baguio din sana, Kahiro, dahil doon talaga maraming turista.
1: Okay, ligtas daw ho ba at malinis ang mga produkto sa dairy box? At bakit daw ho mas mahal ng konti yung gatas ng kalabaw kaysa sa commercial na milk?
0: Ay, istrikto po tayo. Pinapatupad natin yung food safety po. Talagang every quarter ay nagpapa-training po tayo sa ating mga co-op. So, yung ating dairy box ay nakakuha naman ng license to operate. Ibig sabihin po, talagang nakapasa sa standard.
1: Maliban sa pagkain.

0: Sinisilbisyohan po ng Dairy Box na yan. Isilbi pala itong educational hub para sa mga estudyante, sa mga tulisa, iba pang magsasaka na gustong matuto tungkol sa tamang pagproseso ng dairy at pagnegosyo, ano?
1: Tama po kayo dyan dahil yung Dairy Box ay nandoon na lahat. May processing at saka marketing outlet. So pag pumunta po kayo doon, kung gusto nyong matuto, on the spot, nagkakandak din po sila ng training.
0: Dalawang sunod na magkatatanong, Ma'am Vilma, gaano katagal Shell Life na itinatagal ang magproduktor dyan sa Dairy Box at ano sinisiguro ng Dairy Box na hindi po napapanis ang gatas habang ibinabiyahe naman?
1: Ay, tama po kayo dyan dahil ang ating gatas ay talagang perishable. So, usually, nakasad sa bottles kung kailan masisira. Pero ang kwandan, pag bumibili yung mga travelers ay naka-icebox po siya. Talagang hindi siya pwedeng ibiyahe nang walang... hindi malamig po, hindi pinapalamig.
0: Saka walang mga artificial na preservatives yung mga yan, mga pasteurized milk yan, iho ba?
1: Yun po yung ipinagmamalaki namin kahiro na walang preservatives ang ating mga produkto dito sa Dairy Box.
0: Okay. Ang tanong ng isang nakikinig, ano naman daw ho ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun.
1: Ay, medyo hindi ko pakiulit po, kahiro.
0: Ano daw po ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun. Ay. Nagbibigay ng mga modernong makinarya, no?
1: Science talaga kung paano pahabain ng ating shelf life ng ating gatas. So, kailangan po talaga dito ang science and technology. So, baka matulungan kami kung ano yung mga pwede pang gawin para po maging mahaba ang shelf life ng ating mga produkto galing sa gatas.
0: Huling tanong na lang, Ma'am Vilma, patuloy ang pagdami ng sangay nito sa bansa. Kamakailan lang, binuksan yung Dairy Box sa 100 Islands sa Pangasinan. 75 daw ho yan na outlet nationwide. Tama ba, target ninyo maging 80 outlets sa lalong madaling panahon? Ilan na bang sumatotal talaga?
1: Sa ngayon po ay may 97 Dairy Box na sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. So dito po sa Region 1, may 6 na po. Sa La Union ay isa. Sa Pangasinan po ay 2 po. So pangalawa po yung last na inauguration ng Dairy Box Alamino City.
0: Okay. Ma'am Vilma, panawagan po natin sa mga nakikinig sa bago tayo tuloy magpaalam.
1: Bago po magpaalam, gusto ko po sanang pasalamatan ang aming executive director na si Dr. Lisa Batad. Siya po yung ulo talaga nung nag-concept nitong Dairy Box na model na to. Okay. So 2015 pa po ito, so ngayong 2026 ay 97 na. So sana po tangkilikin natin ang ating produktong lokal na matulungan din ang ating mga magsasaka dahil pag bumibili po tayo ng ating mga lokal na produkto, ay natutulungan po ang ating mga magsasaka.
0: Salamat po. Ang Vilma Gagne, Director ng Dairy Philippine Carbon Center dyan sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Ma'am, maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung paborito mong gatas, at muli po, magkausap tayo ulit. Salamat po, ma'am. Ingat kayo, stay safe, and good morning. Thank you, ma'am.
1: Salamat po at mabuhay ang Radyo Pilipinas.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yan no, si Ma'am Vilma Gagning, ating nakaugnayan, ano ho, Director ng DI Philippine Carbon Center, Don Mariano Marcos State Memorial State University. Thank you, ma'am. At dako na tayo sa ating agritorial sa editorial.
2: Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, alam ba ninyong habang ang magsasakay lugmo ko sa matinding krisis dahil sa napakataas sa presyo ng abon at bagsak na presyo ng ani dahil po naman sa importasyon, pala naman yung mga mamabataso natin sa pansarili nilang interes. Ano? Ang nagaganap na rigo doon, yung balasahan sa Senado kahapon, ang malino na refleksyon kung gaano kalayo sa sikmura o ang sikmura nila ng mga politiko, kumakalam na tiyan ho ng ordinaryong Pilipino. Ita ng bangayan, poder, ring napatunayan na mas prioridad sa kanilang nila na nasa kapangyarihan nila sa pagkain po namang nasa hapagkainan. Yun naman na medyo malungkot dun sana, wag naman ganun. Nung nakalipas na buwan, niyanig ang mata sa kapulungan ng agawin po ni Senadora Alan Peter Cayetano, ang liderato. Yung kahapon naman, tapos yung dalawang araw na kawalan ho ng quorum, iklaran mo rin na bakante ang mga posisyon saan napili po si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate pro tempore, acting Senate President. Ang ganitong serye po ng kudeta at palitan noon ng pwesto naman, nagpapakita ng kawalan ang katatagan ng ating institusyon. Masakit na katotohanan ho dyan habang nagagawa yung mga mababatas sa mga makapangyarihang komite, tuloy namang pinapatay ang sistema, ang kabuhay ng ating mga lokal na magsasaka. Ano ho? Ang hamon dito kay Senador Pangilinan na sa kanyang pag-upo muli sa Komite ng Agrikultura. Ipo sa patyo, sinasabing pabalat bunga lang ng mga talumpati at investigasyon. Kailangan na natin mga magsasakay agar ang tulong, pinansyal, o kayang yuri at organikong abono, solidong proteksyon lamang po sa kartel at mapagsamantalang mga importers ho naman. Anay matapos na ho yung sirko sa lupo ng Senado, naway ang bagong balasahan na yan, magsilbing mitsa, tagisingin ang natutulog na budhi ng ating mga mambabatas. Ang tunay na kapangyarihan at katapatan ng isang pinuno, hindi sinusukat sa kung gaano siya kabilis makakuha ng mayoriyang boto sa plenaryo. Hindi sa kung paano niya tinutulungan ang mga nagpapakain sa buong bansa, buong nasyon. Balik ko ang justisya, agrikultura, kayo nang magsasaka bago ang politika.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Uling kami pagsaludo sa ating mga bayani magsasaka at matatapang natin mga ngisda. Saludo po kami sa inyo. Magandang maga sa ating lahat. Sa kaming oras, sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarer Barrial, Rolly Bungatayo, Roman Malilin. Parin po natin sila Nida Sariana, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Diyan pa rin po sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Joel Sungap, Camilo Mali. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Chris Matirambulo. Naman ang inyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Mang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Sasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po ay isang paraiso. Bago tayo sa mga naniniwala sa pages, oh, huwag tayo magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec, asan na si Emes po yata ang nakakabit?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado na kapag desisyon na Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President.
4: Headlines.
3: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan naharap sa arraignment kaugnay ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprubahan para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos inanunsyo na 200,000 estudyante ang mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program.
4: Headlines.
3: Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLX nakapagdala ng miner na pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, June 4, 2026. Muling sumama sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Senado na kapag desisyon na kahapon, Senator Sherwin Gatchalian hinalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakapagsagawa na ng sesyon ng Senado kahapon matapos ng 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority block. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority block na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na pinitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saliging batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 araw ng walang pahintulot o abiso sa Kamara.
9: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
8: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, nanindigan ang Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi palang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at iligal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Ayon kay law expert Reverend Father Ranilo Aquino, bagamat hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumating ang presensya ni Senator Chis Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gate pa ni Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance ng mga umabsent kagaya na lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
7: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. With 12, there is definitely a quorum.
3: Samantala, pinaliwanag din ni law expert Aquino na maging ang kasalukuyang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada ay hindi na rin kasama sa bilang ng mga senador. Paliwanag niya kung ang isang senador na hindi sangkop ng coercive powers na pupuwersa rito na dumalo sa sesyon ng Senado ay talagang hindi na mapapabilang sa count ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada.
7: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers mapupuwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
3: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino sa panayam ng programang Mark In Mark Out ng Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni law expert Father Ranilo Aquino sa panayam ng Radyo Pilipinas na sang-ayon sa panuntunan ng Senadong naganap na mga pagpapalit ng liderato sa Senado sa huling sesyon nito kahapon. Paliwanag pa ng law expert, una sa lahat ay nasa abnormal situation ang Senado dahil sa 2 itong hindi nakapagsagawa ng sesyon bunsod ng di pagtupad ng majority block ng mga senador na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Gate pa ni Father Aquino, hindi na rin pwedeng manatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil para maging Senate President ay kinakailangan ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado.
7: Cannot be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He doesn't have that majority anymore. If you don't count Bato, he doesn't have 12 votes. He can count only 11. And so, nung kompleto pa sila, nung kasama pa nila si Chis, 12 lang sila. Ngayon nawala si Chis Escudero at lumipat sa isang grupo, 11 lang sila. So he doesn't have the majority. He cannot claim to be the Senate President.
3: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kawalan ng quorum ng Senado, malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines, signed kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. ang kanyang panghinayang sa kasalukuyang pangyayari sa Senado. Ito ay dahil sa malaking epekto anya ang kawalang quorum ng Senado para sa sandatang lakas sa Pilipinas dahil sa pagkakabinbin na mahalaga mang panukalang nakalaan sa aspetong pangdepensa ng bansa. Bukod kasi sa pagka-count siya minak sa kumpirmasyon ng limang general na may din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang Canada at New Zealand. Ngayon ni Chodoro, nagmamadali pa naman sana sila lalo na sa pag-usa ng kasundo ang payag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kalyadong bansa dito sa Pilipinas. Hindi naman makaapekto ng direkta sa maritime drills sa joint exercises. Sinabi ni Chodoro na tiyak na mauurong din ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point sa bawat puwersa ng pamahalaan. Para sa Bago Pilipinas, Jaymar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partalis, Representative Terry Ridon, na andang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial sa Hulyo, anuman ang maging liderato ng Senado at kung sino ang magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, nananatiling nakatuon ang prosecution sa mga ebidensya sa pagsunod sa proseso ng konstitusyon at sa maagap na pagresolba ng impeachment case. Inaasahan din anya na masusunod ang naunang tinakdang schedule ng paglilitis. Sinabi pa ni Ridon na tatalakayin pa ng House Prosecution Panel kung magsusumiti ito ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng writ of summons na inilabas sa kaso.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa magkasunod na arraignment sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa nilang kapwa akusado para sa magkasunod na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kinaharap na kasong plunder at graft. Batay sa court calendar, unang isasagawa ang arraignment para sa kasong plunder sa 5th Division alas 8:30 ng umaga, na susundan naman ang pagbasa ng sakdal para sa kasong graft sa 2nd Division ala 1:30 ng hapon. Una nang ipinagpaligan ng 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunuan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nakabinbin din ang resolusyon ng korte sa ilang motion inihain ng mga ito, kabilang ang kahilingan ni Bunuan na mailagay sa hospital arrest at motion naman ng kampo ni Estrada na makadalo ang senador sa mga pagdinig ng hindi nakaposas at hindi nakasuot na uniforme ng BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetene si Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang nananatili naman si Bunuan sa isang ospital sa Pasig City. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas, hindi na secure ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas Report.
12: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia-Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawa na Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Speaker Faustino Boji D. III pinagmalaki ang nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinagmalaki ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment. Sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan niya, umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprobahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay naglalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito niya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Bojidi.
14: Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malugod na tinanggap ni Education Secretary Sani Angara ang pag-approve ng Department of Budget and Management o DBM sa mahigit sa 32,000 bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Layunin itong matugunan ang kakulangan ng mga guro at mapagaan ang kanilang trabaho sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Angara, ilalaan ang mga bagong posisyon para sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS. Bahagi ito ng hakbang ng Department of Education upang mapababa ang bilang ng mga mag-aaral kada guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo. Sinabi rin ni Angara na ang pag-approve sa mga bagong teaching items ay bunga ng suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ilalim ni Acting Secretary Rolando Toledo. Anya, mahalagang dagdag ng mga guro upang mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga paaralan at mga mag-aaral.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Higit sa 200,000 estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng bawat barangay makikinabang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
17: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagkakaloob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit ng magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-igihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
19: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mayigit sa 4,400 na pulis bilang paganda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, ilalagay ang mga pulis sa iba't ibang paralan upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng klase. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa ilang matataong lugar, partikular sa Caloocan, Malabon at Navotas na nasa ilalim ng Northern Police District. Tiniyak naman ang NCRPO na handa itong magdagdag ng mga pulis sa mga lugar na mangangailangan ng mas mahigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipinong kalahok sa robotics team sa kanilang tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Pinamunuan ang mga ito ng Philippine Robotics National Team at mga opisyal ng Felta Multimedia Incorporated. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng mga ito sa pagpapakita ng husay at talento ng mga Pilipino sa pandigdigang entablado. Pinakita ng mga ito ang kanilang kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation. Inimok din ng Pangulo ang mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang suportahan ang mga kabataang innovators dahil silang kabilang sa mga magiging susi sa pagunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at modernisasyon.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakatipid na nang umabot sa 73,000 megawatts ng kuryente na nagkakahalaga ng nasa 885 million pesos mula nang ilunsad ng Department of Energy ang programang ONE o One Oras Natin sa Efficiency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, resulta ang natamong pagtitipid ng tuloy-tuloy na pakikilahok ng publiko sa kampanya. Sa ilalim ng programa, iniikayat ang mga consumer ng kuryente na patayin at tanggalin ang mga saksakan ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sinabi rin ni Garin na ang simpleng gawain ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na ugali ng mga Pilipino at makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 212 malls na ang nakikilahok sa nasabing programa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pinahayag naman ng Ayala Land ang suporta nito sa kampanya ng Department of Energy. Ayon kay Chief Sustainability Officer Robert Lau, mahalagang energy efficiency sa pagsusulong ng sustainable development at sa pagpapalawak ng responsableng paggamit ng enerhiya sa mga komunidad. Dagdag pa ni Ayala Land Corporate Sustainability Manager Mabel Reyes, umabot naman sa halos 1,000,000 megawatt hours ng kuryente ang taunang konsumo ng kumpanya. Anya, matagal na silang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, lalo pa itong paigdingin bilang suporta sa One Program.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers at riders ng Flash Express na may hindi pa nakukuhang cash assistance tungkol sa nakatakdang special payout na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isa sa gawa naman ang payout ngayong araw, Hunyo a 4 hanggang Hunyo a 5 para sa mga kwalipikadong beneficyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Bago pumunta sa venue, hinihikayat ang mga drivers at riders na basahin at sundin ang lahat ng pinadalang paalala upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng cash assistance. Lilinaw din ng DSWD ng special payout ay para lamang sa mga Flash Express drivers at riders na nakatanggap ng opisyal na abiso sa kanilang Buy app. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na sundin ang kanilang tinakdang schedule at wag nang magtungo sa venue kung walang natanggap na opisyal na notification upang maiwasan ang pagsisiksikan at pagkaantala sa payout operations.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA laban sa mga retailers na lumalabag sa itinakdang 50 pesos na kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken grains. Gayun din sa mga nagkakamali o nanlilin lang sa paglalagay ng label ng lokal at imported na bigas. Naglabas na ang DA ng 36 notices of violation sa mga tindahang pinaghihinalaang hindi sumusunod sa Executive Order No. 118 at sa tamang paglalagay ng label matapos ang sinagawang sabayang inspection sa mga pamilihan sa buong bansa. Binigyan ng mga retailer ng 48 oras upang magpaliwanag sa kanilang mga paglabag.
0: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million. May kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3.
3: Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng isang minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano madaling araw ng Huwebes. Ayon sa EVOLCS, naganap ang pagsabog bandang 1:02 ng madaling araw at naitala ito sa pamamagitan ng thermal camera na nakatutok sa vulkan. Bungan ng pagsabog, gumabot naman sa umigit kumulang 900 meters ang taas ng binugang plume mula sa bunganga ng vulkan. Nakumpirma ito sa mga kuha ng Daang Kastila Observation Station at Main Crater Observation Station. Piniliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreato magmatic eruption kapag nagkakaroon ng matinding interaksyon ang tubig at mainit na material mula sa ilalim ng bulkan na nagdudulot naman ng pagsabog ng singaw at abo. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano ayon po sa EVOLCS na nangangahulugang may mababang antas ng pag-aalboruto ngunit patuloy pa rin minomonitor ang aktibidad nito.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May mga paghahanda na rin ginagawang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda na apektado ng posibleng pagtama na naman ng El Nino sa bansa. Ayon sa BFAR o kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, nagsasagawa na sila ng information dissemination. Anya, ito'y para tiyakin na may kaalaman ang mga fish farmers at mangingisda sa mitigating measures na pwede nilang ipatupad para mabawasan ang pinsala sa kanilang kabuhayan.
21: Hindi pa lamang po, pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
3: Samantala, sinabi rin ni spokesperson Briguera na muling inactivate ang El Nino Task Force sa bansa. Anya, nagbibigay sila ng tamang kaalaman sa mga mangingisda at fish farmers para matiyak na hindi ganong maapekto ng kanilang kabuhayan. Sinabi pa ni Briguera na kabilang sa mga tinuturo nila ang tamang stocking density ng mga isda sa mga fish pond upang maiwasan ang fish kill.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaigding ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan Kontrabaha sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda laban sa epekto ng tag-ulan. Sa Bukidnon, nagsagawa ng joint dredging operations ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices upang ayusin at linisin ang old impounding basin sa kahabaan ng Taganibong Creek sa loob ng Central Mindanao University sa Maramag. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing at siphoning operations sa Sapang Creek sa Barangay Bulua, Cagayan de Oro City upang mapabuti ang daloy ng tubig sa lugar. Pinangunahan naman ng DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office ang clearing at desilting activities sa Bitanag Creek sa Barangay Kamamanan, Alae River sa Barangay Bugo at Kugman River sa Barangay Kugman. Patuloy din ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bago pa man ideklarang panahon ng abagat, nakahanda ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto ng matinding pag-ulan sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon. Hinihayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, ang dredging, pagpapalalim at pagpapaluwag at pagbabantay sa mga daluyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Dagdag pa ni GM Torre, tinitiyak din nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station operations at nakalatag ang kanilang mga flood response programs.
4: Ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at saka iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
3: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsimula ang umaksyon ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa manoy bagong strukturang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, nagsasagawa ng verification at validation ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung gaano katotoo ang nasabing ulat. Ginagamit sa proseso ang iba't ibang monitoring, surveillance at operational assessment mechanisms. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng task force sa iba pang mga ahensya para sa masusing pagsusuri ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy naman ang verifikasyon, inikayat ng NTF-WPS ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa mga impormasyong dilalabas sa pamamagitan ng opisyal na mga channels ng pamahalaan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang siyam na palapag na gusaling tinatayo sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkayang na-recover ng mga otoridad kagabi lamang. Ay sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, matagumpay na na-recover ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Naganap naman ang trahedya noong Bayo 24 nang gumuho ang tinatayong gusali na nakatakdang gawing hotel. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga construction workers na nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa unang yugto ng operasyon, 27 kataong matagumpay na nailigtas mula sa ilalim ng gumuhong istruktura. Patuloy naman ang search at retrieval operations ng mga rescue team.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Legislative Museum sa Batasang Pambansa nais ilapit sa publiko bilang sentro ng kasaysayan ng pagbalangkas ng batas sa Kamara. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Formal nang binuksan ng House of Representatives ang bagong Legislative Museum sa ikatlong palapag ng Batasang Pambansa Complex. Layunin nitong ipakita ang kasaysayan ng batas at pamamahala sa Pilipinas kung saan tampok ang mga mahalagang dokumento at memorabilia mula sa simula ng legislatura sa bansa. Tampok dito ang mga koleksyon ng mga batas na humubog sa bansa, mga gamit na mga dating leader at exhibit ng ebolusyon ng Kongreso. Ang bagong pasilidad ay hindi lamang imbaka ng mga lumang dokumento kundi isang buhay na patuloy na pagsisikap ng mga mambabatas na itaguyod ang demokrasya. Bahagi rin ito ng kanilang kampanya na mas mapalapit ang proseso ng paggawa ng batas sa taong bayan. Narito ang pahayag ni Mr. Jeremy Madroñal, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
8: Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso, ang mga kwento sa kongreso. Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay.
5: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, magpapataw ng bagong taripa sa mga produktong may ugnayan sa forced labor. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nag-anunsyo ang Estados Unidos ng panukalang pagpapataw ng bagong taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa mahigit 60 trading partners sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa sapilitang paggawa. Ayon sa US Trade Representative, ang mga bansang hindi umano sapat ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor sa kanilang supply chain ay maaaring maharap sa dagdag na buwis sa pag-export patungong Amerika. Kabilang sa mga maaapektuhan ng panukala ang China, India, Japan, gayon din ang European Union, United Kingdom, Canada at Mexico. Sinabi ng Washington na layunin ng hakbang na tiyakin na ang mga produktong pumapasok sa merkado ng Amerika ay hindi gawa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Gayunman, nagpahayag ng pagtutol ang ilang bansa, partikular ang European Union, na nagsabing mayroon na silang umiiral na mga batas laban sa forced labor. Samantala, kailangan pang dumaan sa mga proseso ang nasabing anunsyo bago ito maipatupad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas Sports.
3: Game number 1 ng NBA Finals sa arangkada na ngayong araw sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Frost Bank Center, home court ng Spurs. Nakatakdang simula ng laro mamayang alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Magtutuos na ang dalawang koponan na target na makuha ang kanilang unang kampeonato matapos ang mahabang panahon na pagbibidahan ng New York Knickerbockers at na San Antonio Spurs sa unang laro ng National Basketball Association Finals sa Frost Bank Center. Unang nakapasok sina Jalen Brunson, Jordan Clarkson at ang Knicks sa finals matapos nilang lampasuhin ang Cleveland Cavaliers sa loob lang ng apat na laro para matanghal na Eastern Conference Champions. Nunaig naman sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at ang Spurs kontra sa reigning champions Oklahoma City Thunder para mapanatili ang parity era at makuha ang Western Conference title. Target ng New York Knicks na maiuwi ang kanilang third NBA title, samantalang hangad naman ng San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ika-anim na titulo sa liga. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
25: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
7: Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Emergency Medical Service Council o itatatag sa Baguio City upang palakasin ang emergency response na angkop sa pamantayan ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
14: Magtatatag ang pamalang lungsod ng Baguio ng isang Emergency Medical Services Council upang pag-isahin at palakasin ang koordinasyon ng lahat ng pampubliko at pribadong emergency responders sa lungsod. Ang EMS Council ang magsisilbing pangunahing policy making, coordinating at oversight body para sa lahat ng emergency medical services sa lungsod. Layunin itong magpatupad ng protocol sa pre-hospital care, pagandahin ang emergency response system at tiyaking naaayon ito sa mga pambansang batas at pamantayan ng Department of Health, kabilang sa mga tungkulin ng konseho ang pagbuo ng mga polisi at programa para sa EMS pagsama-sama ng mga emergency response operation.

0: Uan sa pagitan ng University of the Philippines Open University o OPOU, pamahalang palalawigan ng Tarlac at pamahalang lungsod ng Tarlac para sa pagtatatag ng Tarlac Learning Hub. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Capital nitong ikatatlo ng Hunyo 2026 sa pangunguna ni UPOU Chancellor Dr. Joanne V. Serrano, Governor Christian Tel Iyapa at Tarlac City Mayor Susan Yapa. Inilarawan ni Dr. Serrano ang kasunduan bilang isang makasaysayang hakbang dahil ito ang kauna-unahang learning hub na itatatag bilang bahagi ng bisyon ng UPOU para sa isang distributed center. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalang palalawigan ng espasyo para sa learning hub na magsisilbing admission at information center, learning center para sa mga mag-aaral, partnership center para sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan at convergence center para sa mga volunteer ng UP Pahinungod. Sa panayam kay Governor Yap, sinabi nitong binibigyang prioridad ng pamahalang palalawigan ang tertiary education dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Tarlakenyo. Aniya, magbubukas ang learning hub ng mas maraming oportunidad sa pagkatuto para sa mga residente ng lalawigan. Ay naman kay Chancellor Serrano, makatutulong ang learning hub sa pagtugon sa hamon sa digital divide. Aniya, maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang UPOU Learning Hub upang makapag-access ng mga programa ng universidad at makapagpasa ng kanilang mga proyekto at iba pang akademikong pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Naga City nakatanggap ng hybrid palay seeds mula sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Myra.
3: Nakatanggap ng hybrid palay seeds ang mga magsasaka ng Naga mula sa Department of Agriculture, Bicol, Philrice at City Agriculture Office. Ang mga binhi ay nakalagak sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Laking pasasalamat naman ang mga magsasaka na nasa upper barangay ng lungsod dahil makakatulong ito ng malaki sa kanilang pagsasaka at bawas naman sa gastusin. Samantala, maliban sa pamamahagi ng hybrid palay seeds, ay nagsasagawa rin ng libreng orientation seminar ang City Agriculture Office para naman sa mga urban farmers para may sapat na kaalaman sa modernong teknolohiya na magagamit sa pagsasaka tulad ng organic at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Timbal jellyfish na mataan sa baybayin ng Santo Domingo, Albay. Mga residente, pinag-iingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Helen.
4: Mahigpit na pinapaalalahanan ng Bantay Dagat Task Force Santo Domingo ang kanilang mga residente na iwasan ang paglangoy sa mga lugar kung saan namataan ang presensya ng timbal jellyfish o kilala rin sa lokal na tawag na kuro kamagong. Ayon kay Alex Calieja, hepe ng task force, bagamat hindi nakamamatay ang nasabing species ng jellyfish, nagdudulot ito ng matinding pangangati at hapdi sa balat na maaaring tumagal ng ilang linggo. Huling na itala ang kanilang presensya sa Barangay Salvacion at Kalayukay. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang epekto ng hanging habagat, posibleng lumipat ang mga jellyfish sa iba pang baybaying barangay, partikular sa Buhatan at Alimsog. Dagdag pa ni Calieja, tumataas ang populasyon ng timbul jellyfish tuwing tag-init dulot ng mas mataas na temperatura ng dagat na nagre-resulta sa patuloy na pagkalat nito sa mga baybaying dagat ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Migrant Workers, MIMAROPA, pinaigting ang kampanya sa seasonal workers na patungong South Korea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Goody.
5: Isinusunod itinulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa Memaropa ang pagpapaigting ng Seasonal Workers Program o SWP para sa magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Sinabi ni Jonathan Herodias, DMW Protection Division Chief, malaki ang potensyal nito na matulungan ang mga rehistradong magsasaka at mangingisda na makapagtrabaho sa South Korea sa loob ng 8 buwan. Aniya dapat munang paunahan ng kaukulang LGU ang pagkakasakit

0: nagkaroon ng sisterhood agreement sa South Korea upang maaaring makakalap ng mga manggagawa patungo sa nasabing bansa. Inihalambawa pa ni Herr Diaz ang sitwasyon sa Sablayan Occidental Mindoro na naging aktibo sa nasabing program na nakapagpadala na ng mahigit sa 1,000 seasonal workers sa South Korea na kumikita na ng hanggang 95,000 pesos per month. Sa Palawan, wala pa niyang LGU ang may sisterhood agreement sa South Korea kaya wala pang nai-employo sa ilalim ng nasabing programa. Aniya direkta ang hiring sa pamamagitan ng mga Public Employment Service Offices o PESO at South Korea kaya di na mangangailangan dito ng agency o broker at pagbabayad ng placement fees. Dahil dito na nawagan si Herodia sa mga lokal na pamahalaan na maging aktibo sa Seasonal Workers Program o SWP sa kanilang lugar para makatulong na maibsan ang unemployment sa sektor na magsasaka at mangisda sa riyon at sa bansa sa kabuuan. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Pilipinas Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 6, pinalalahana ng mga pulis na manatiling neutral sa usaping politika sa lahat ng oras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul!
5: Pinaalalahanan ng Police Regional Office 6 ang lahat ng kapulisan na mahigpit na panatili ng political neutrality sa lahat ng pagkakataon. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 6, binigyang din ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo kabilang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa PRO 6, ang mga personal na pahayag hindi dapat humantok sa partisan political activity, pag-endorso o pagsalungat sa sinumang kandidato o grupo. Mahalagang sumunod ang mga pulis sa patakarang ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa hanay ng kapulisan. Nananatiling nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagbibigay ng tapat, patas at mahusay na serbisyo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 10,000 tupad workers tumulong sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
6: Umabot sa 10,000 beneficiary ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD ang idineploy ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 o DOLE upang tumulong sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Eastern Visayas. Layunin ng programa na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago pa ang pagbubukas ng bagong school year. Malaki ang naging papel ng mga TUPAD beneficiary sa pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng paglilinis ng silid-aralan at paligid ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance activity. Ayon sa DOLE Regional Office 8, ang inisyatiba ay hindi lamang nakatulong sa paghanda ng mga paaralan kundi nagbigay rin ng pansamantalang hanap buhay sa mga magulang. May kabuang pundong umabot sa 53 million pesos ang inilaan para sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon na sumasaklaw sa mga beneficiary nakatalaga sa mga paaralang kalahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng pagsimula ng programa, nagsagawa rin ng iba't ibang field office ng orientation upang ihanda ang mga beneficiary sa kanilang mga tungkulin at tiyakin ang maayos na implementasyon ng naturang programa. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng libu-libong tupad workers, higit na napalakas ang diwa ng bayanihan sa Brigada 2026 bilang hakbang upang matulungan ang mga paaralan na maging handa para sa pagbabalik ng mga mag-aral sa darating na pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugot.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Marawi City officials nagsagawa ng fuel pump monitoring sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
7: Isinagawa ng lokal na pamahala ng Marawi City ang fuel pump monitoring at inspection activities sa mga gasoline station sa lungsod upang matiyak na tama at tapat ang dami ng gasolina na naibibigay sa mga mamimili sa buwat litro ng kanilang binabayaran. Pinagudahan ni Vice Mayor Mahul Gandamra kasama ang iba pang party agencies ang naturang aktividad. Nakatunang inspection sa dalawang mahahalagang pagsusuri upang tiyakin ang tamang dami at kalidad ng fuel na ibinibinda sa publiko. Ayon kay Gandamra, mahalagang maging pagmatsyag ang mga consumers at tiyaking may nakadikit na official na fuel pump calibration sticker ng pamahalang lungsod sa mga gasolinahang bago bumili ng gasolina. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at matsyag na sumusunod ang mga gasoline station sa itinagdang pamantayan sa pagbibinta ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Partnership ng DepEd at DOLE para sa Brigada Eskwela. Umani ng positibong reaksyon sa mga guro at benepisyaryo ng TUPAD program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
8: Nakaisa ang Department of Labor and Employment o DOLE Caraga Regional Office sa Department of Education o DepEd sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa lalawigan ng Agusan del Norte. Inilunsad ang Brigada sa Cabadbaran City National High School sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara at sinuportahan naman ng LGU Cabadbaran at Provincial Government ng Agusan del Norte. Ayon sa school head ng Cabadbaran City National High School Senior High Level na si Ms. Zandi Cabradilla, naging malaking ambag sa katagumpayan ng Brigada Eskwela sa kanilang paaralan ang TUPAD program. Naging mas mabilis aniya ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng TUPAD sa Cabadbaran City. Isa na dito si Chike Adyong na may anak na grade 12 ngayong pasukan. Aniya ang sweldong matatanggap ang siyang ipambibili nila ng mga gamit pang eskwela. Batay sa tala ng DOLE Caraga, halos 6,000 katao ang nakabenepisyo sa TUPAD program para sa Brigada Eskwela sa buong Caraga Region. Umabot sa halagang 24.3 million pesos ang inilaang pondo para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning po. Ngayon ay araw ng Huwebes na. May, hindi May, nung nakaraang buwan pa yon. June! June 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabi ang 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Pambungad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Ang lagay po ng ating traffic kung sa mga oras na sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may P2000 hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy ng pabilis ang daling sakit. May tagsapit po sa Cabrera, magiging mabagal po ang daling sakit hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po, asahan natin pagbagal ng daling sakit. Moderate traffic naman po sa may Magallanes layover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, tuloy-tuloy po ang bilis ng daming sakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound, Kalye Industriya po, asahan natin pagbagal ng daling sakyan. Muli pong babagal sa may Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakyan. Masusunod na lamang sa pagbagal din po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Mackinley, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code is scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Sandigan Bayan, Senator Jinggo Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Ala, naghain nga ng motion si Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siya makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 573 million kickback sa mga flood control projects. Inaasahang kasabay ng arraignment ngayong araw ay didinggin itong urgent motion na ito ni Estrada, gayon din isa pang hiling niya na mailipat sa ibang detention facility. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, may hiling din sa anti-graft court na payagan siyang sa ilalim sa hospital arrest. Bukod sa mga naturang opisyal, inaasahang dadalhin din sa Sandigan Bayan mula QCJ lang iba pa nilang kapwa-akusado na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cecil Sanchez Cortuna at mga District Engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sa arraignment, Alan, ay babasahin ng korte yung sakdal laban nga dito sa mga akusado at sila ay tatanungin kung guilty o non-guilty ang kanilang magiging plea. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada, Bunoan at tatlo pang opisyal ng DPWH sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kung saan ang arraignment ay mamaya ding hapon. Ang sitwasyon naman, Alan, dito sa Sandigan Bayan, tahimik pa kasi mamayang alas 8:30 yung arraignment pa, wala pa tayo nakikitang mga pulis na nagbabantay dito. Normal pa yung sitwasyon dito sa loob ng Sandigan Bayan compound. Pero mamaya alas 8:30 ang arraignment para sa kasong plunder. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po diyan sa Sandigan Bayan. So mamaya maghahatid pa rin ng karagdagang mga updates mula po diyan sa Sandigan Bayan si Marian Bastasa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Council for the Welfare of Children. Siyempre, alamin natin ang mga akbang na sinasagawa ng Council for the Welfare of Children kaugnay ng pagbabalik eskwela. June 8, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Aba, siyempre, pagka ganyan, ay mahalaga na aware ang lahat sa mga posibilidad ng anti-bullying, halimbawa, sa mga estudyante. No? Kaya't tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin this morning ang CWC Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir. Magandang umaga po.
13: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan, at sa lahat po na nakikinig ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children po.
5: Yes, sir. Nako, syempre, alamin lang namin po ang mga paghahanda ng ating Council for the Welfare of Children, lalo na sa susunod na linggo ay balik eskwela na ang ating mga estudyante. Yusek, sir.
13: O, yan nga po, Kuya Alan. Alam natin na yung Brigada Eskwela, on the way na po yan. Ang mga may bayanihan sa paaralan na nangyayari ngayon, naglilinis, nagkukumpuni, naghahanda na ang mga tao.
5: Opo.
13: And if I'm not mistaken, sa June 8 yata na ang simula. Ano? So, naghahanda tayo kasi syempre alam naman natin na kaakibat ng pagbabalik ng eskwela at pasok, yung threat na naman ng violence against children na maaring mangyari sa ating pamahalaan, ano, eh, sa paaralan, sorry, particular na po yung tinatawag nating bullying, kasi
5: yan,
13: cyberbullying, Kuya Alan.
5: Opo.
13: So, kaya po kami nakahanda po dyan. Last year, para po sa nakikinig, nag-memorandum of understanding kami with the DepEd po sa pangunguna ng ating Secretary Sunny Angara para ikonekta ang Makabata Helpline 1383 dun sa DepEd naman po na hotline para protektado ang bata sa schools po.
5: Okay. So, ang pakikipagtulungan, ika nga sa Department of Education ay lalong pinalalakas para matiyak na, of course, yung cyberbullying that can happen kahit wala sa eskwelahan. Pero yung physical na pambubuli sa mga eskwelahan, of course, kailangan ding matutukan ng ating mga school authorities. And of course, nariyan din ang mga inputs from the Council for the Welfare of Children. Yusek, sir?
13: Tama po, Kuya Alan. No? Actually, siguro just to give some data lang po. No?
5: Yes, please. Po, opo, opo.
13: Kunyari po, nung school year 2022 to 2023, itong datos naman na ito ay galing din sa DepEd. No? Meron tayong mga reported cases na more than 7,000 plus bullying incidents ano noong 2022 to 2023 school year. Pero ang pinanggalingan po niyan, kunyari po, noong 2018 to 2019, nasa 20,000 po mahigit yung datos na yan. Ano? So, we can see the numbers going down. And pinupuri rin natin ang DepEd dahil napaka-proactive nila dito. In fact, noong 2025, Kuya Alan, naglabas ang DepEd ng revised implementing rules and regulation ng anti-bullying act natin of 2013 ano.
5: Uh-huh.
13: Kasi Kuya Alan, maraming sumbong sa kung saan-saan kasama na sa Makabata Helpline 1383 na pag-bullying cases daw yung mga ibang eskwelahan medyo itinatago or sinisweep under the rug, so to speak ano. So ang ginawa po ng DepEd dito, Kuya Alan, last year ay nag-labas ng bagong implementing rules and regulation. At ang pinakamaganda dito sa IRR na nilabas nila,
5: opo,
13: ay hindi como zero bullying reports, ay maganda ang performance automatically ng school. Maari kasi hindi gumagana yung bullying policies ano, or yung structure. Kaya po yan ay chinecheck ngayon ng DepEd. At yung pagtatalaga rin ng learner formation officer, ito yung magiging punong abala pag may sumbong ng bullying po. No? So, napakaganda ng IRR ngayon. Kaya we are excited kung paano ito gagana ngayon 2026 po.
5: Okay. Nabanggit mo ano yung tawag doon? USEC, sir? Learning?
13: Learner Formation Officer po. LFO.
5: Learner Formation Officer. So, kumbaga, siya yung nakatutok dyan sa ganyang aspeto. Baka mamaya may mga bullying, patago, etc. Yung mga ganon. So, siya ang point person pagdating sa ganong mga nature ng insidente, kung sakali, USEC.
13: Tama po, Kuya Alan. Ano? Pero aside from the Learner Formation Officer, bago tayo umabot doon, inuutusan din ang teachers dito na pag merong precursors to bullying o yung mga preparatory acts pa lang, not technically bullying, pero maaaring mag-escalate ng bullying, kailangan na nilang i-resolve pagkasunduin ng mga bata, protektahan ng mga bata. Ano? And ang mangyayari dito, pag naayos ng teacher, hindi niya kakalimutan. Kailangan niya itong i-record at itala at isasabit ito sa eskwelahan para ito hindi nakakalimutan, para kung magkaroon ng second, third incident, may escalate po ng maayos doon sa Learner Formation Officer, saka doon sa mga Child Protection Committees na present dapat sa lahat po ng mga eskwelahan natin. Ano? Yan ang tumatay yung anti-bullying structure kasi yung Child Protection Committees po natin.
5: Okay. So, ibig sabihin talagang itong ganitong setup must always be in place sa bawat paaralan natin all over the country, USEC. Ganun po yon.
13: Tama po, Kuya Alan. Based on the IRR, may mga minimum requirements po kasi na minimum provisions na dapat nilalaman ng anti-bullying policy ng eskwelahan. Ano? Noong nag-issue po ng bagong IRR, lahat ng eskwelahan ay inorderan na maglabas kayo ng anti-bullying policy nyo na dapat nakasunod doon sa bagong IRR. Ano? And it should have minimum provisions. Kunyari, meron dyang intervention program dapat. Malinaw kung ano yung prohibited acts. Malinaw din yung disciplinary administrative sanctions. Tapos, hindi lang may anti-bullying policy kayo, inuutusan sila, Kuya Alan, dapat na na-disseminate yan sa mga bata at sa mga parents ano, sa simula pa lang. Kasi parte sila nung parang safe ecosystem na gagawin po natin sa eskwela.
5: Ayan. At syempre, sa dami naman ng student population, ika nga sa mga paaralan, ay talagang maituturing na challenge ang ganitong pag-monitor. Kaya mahalaga yung inputs pa lamang ng mga impormasyon sa mga bata at if possible, kapag may orientation, kasama yung mga magulang ano, para bago pa lang magsimula yung klase, ang bawat isa ay aware sa ganitong mga posibleng sitwasyon, USEC, sir, di ba?
13: Opo, tama po, Kuya Alan. Ano? Actually, sa orientation pa lang, inuutusan ang mga eskwelahan na bigyan ng kopya ng anti-bullying policy din yung mga magulang kasi again, child protection starts at home. Ano? And when we talk about child protection, Kuya Alan, maliban sa pagprotekta ng sarili mong anak, ay yung pagtuturo din na huwag mananakit din dapat
5: yung
13: anak mo no, sa eskwelahan. Ano? So, para may obligasyon din yan, Kuya Alan. And maganda dito sa implementing rules and regulation, ano? Meron ditong ini-encourage yung mga upstanders, Kuya Alan. Ano ba yung mga upstanders? Ito yung mga bata na tumatayo para sa mga inaapi na bata. Ano? Sila yung nag-speak out o nag-intervene on behalf of children na binubully. Ano? So, ini-encourage yan na magsumbong din sa mga teacher, saka doon sa learner formation officer po, para talagang walang naaapi bata na walang tumutulong, ano. So upstanders po are encouraged po.
5: Okay. At kanina may mga nabanggit kayo na you use the word precursor ng bullying. Okay. So ito kumbaga eh, mga bago pa magsimula o mga preparatory acts nga prior to bullying. Okay. Para po doon sa mga nakikinig sa atin, pagka may mga ganitong mga halimbawa nararamdaman na 'yung mga bata sa mga eskwelahan, mga precursors, ika nga, abay dapat mas maging aware sila sa kanilang paligid. Ano-ano usually 'yung mga ganitong mga precursors na inyo pong binabanggit, Yusek Tapale, sir?
13: Opo, yung precursors to bullying as defined in the implementing rules and regulation, ito yung mga acts, whether physical to o through technology or electronic means na nag-i-indicate na maaring may mangyaring bullying. Ano? Okay. So pwedeng magsimula yan sa yung iba, parang friendly banter, kulitan, asaran, tulakan na medyo mild lang, ano? Parang ganun. Pero if it continues, it might amount to bullying in the sense na magiging violent na siya, severe, repeated. Saka nakaka-apekto na dun sa learning environment. Yun kasi yung keyword dapat dito. No? Hindi lang siya basta parang simpleng pananakit, pangungrusonada.
5: Opo.
13: Pero it inflicts physical or emotional harm, creating a hostile environment in the school. No? So yung mga preparatory acts, hindi dapat po yan ini-ignore ng mga upstanders man na estudyante o ng mga teacher na maaaring makakita. Hindi lahat po ng mga horse, minsan may horse playing dyan, mayro friendly banter. Pero yun nga, sometimes friendly at kasama sa paglaki yan, pero pag nakikita natin sustained na, parang may sinisingle out in a target, we have to be on the lookout para po yan ay isawata ka agad.
5: Okay. At ang isa pang from the standpoint naman, ika nga nung unti-unti na nakakaramdam, oops, teka muna, mukhang plano kong buli-bulihin itong mga ganito. Ha? Yan. How do we encourage ang mga batang ito na magsumbong o kaya itimbre na kagad sa school authorities? Ma'am, sir, medyo napapadalas po ang pagkulit sa akin ni ganito. At medyo palagi po ako nababatukan, yung mga ganon. How do we encourage yung ganitong mga bata na ipaalam sa mga responsible persons sa paaralan ang ganitong mga possibilities na leading pa lamang to bullying na kaagad, Yusek, sir?
13: Opo, Kuya Alan, ang maganda dito sa implementing rules and regulation, katulad ng sinabi ko kanina, sa orientation, kunyari, yung anti-bullying policy, ang parents po ay binibigyan na ng kopya. Pero yung role ng learners, ng mga students po, ay ini-emphasize din dito, no, to prevent bullying.
5: Opo.
13: They are encouraged to actively participate and cooperate in the anti-bullying policies. Familiarize themselves with the policies. Alam dapat nila na pag may mga ganitong nangyayari, yan ay number one, bawal, at yan ay maaring mag-amount to bullying. Ano?
5: Mm-hmm.
13: And pinapamiliarize din sila doon sa reporting mechanisms. Ano? Kasi yung pagre-report ng bullying, Kuya Alan, it may be commenced by the student himself or herself, or may representative siya, or any school personnel, ano, or any parents po, ano, pwede po yung magsumbong. So kahit estudyante, kaya po nilang gawin ito at pinapamiliarize doon sa proseso po.
5: Mm-hmm. Kasi maalala ko noong nakarang Martes, mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Education Secretary Angara, may in-inspect sila na paaralan dyan sa ano ito eh, Kapitbahayan Elementary School sa Navota City, at mayroong mga bagong install na CCTV roon na bahagi ito ng mga measures to ensure ang seguridad at maayos na sitwasyon ng mga estudyante in time for the school opening. Your point of view tungkol dyan sa ganitong mga CCTV sa ating mga paaralan, na Yusek Tapale, sir?
13: Opo, sa amin po ay wala naman pong kaso yung mga ganyan. Ano? Kasi ang mga eskwelahan po, kailangan panatiliin talaga nating ano yan.
5: Yes.
13: Safe. Saka dapat dyan makikita ng yung mga CCTVs kasi, no, while yan ay feeling ko naman hindi intrusive, so lalo na doon sa mga common areas, public space, but
5: opo,
13: it may serve as a deterrent to
5: yes,
13: makikita, alam nila na may nagmamasyad po, no? So okay lang po tayo dyan, wag lang naman dun sa mga CR, dun sa mga public spaces,
5: of course.
13: Private spaces, wala pong kaso po yan.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, malaki ang may tutulong, ika nga, it serves in the first place as a deterrent. Uy, nakikita tayo, may CCTV rito, oh. Wag nating kulitin si ganyan, yung mga ganon, sir, di ba?
13: Tama, Kuya Alan, kasi ang bullying ay nagtatribe yan dahil una, walang nakakakita, walang nagsusumbong, at pag may nagsumbong, walang nangyayari no, sa sumbong. Ano? So yan po ang talagang iniiwasan at tinututukan po ng pamahalaan ngayon, particular na ng DepEd.
5: Okay. At siyempre, maliban dyan sa posibleng physical na pambubuli, ika nga, in schools, kasi nga, nasa eskwelahan lahat, di ba? Nandoon at namomonitor at kinakailangan din na mabantayan, pagka nagkaklase na, ika nga, siyempre maraming mga bata ang nagre-research, nagiging present sa internet. Ayan, ito na naman at baka tumaas na naman ang mga posibilidad na sila ay mabiktima ng mga nanluloko o nambubuli sa online platforms sa USEC Tapalizer.
13: Opo, yung online platforms, ano, napakalaking component din po niya ng binabantayan natin. Kasi po, hindi lang talaga physical bullying. Actually, Kuya Alan, doon sa 7,000 plus na sinabi ko sa yung bullying cases noong 2022 to 2023,
5: opo,
13: mahigit 1,000 po dyan yung cyberbullying. Ano. So it's a substantial component of our bullying cases. And nakikita po natin ngayon ang mga bata, pwede kasing bantay, sarado ka sa eskwela, pero yung cyberspace, doon umaatake, maliban yung masasamang tao, pati yung mga cyberbullies. Ano? Kaya po, ang mga eskwelahan po ay hinihikayat din po natin na kailangan turuan ng mga bata ng life skills. Ano? Ano yung mga life skills?
5: Yan.
13: Number one,
5: okay,
13: huwag magpabuli sa cyberspace. Ano? At saka yung may help-seeking behavior dapat. Ano? If there is cyberbullying, they should be able, number one, to report to their parents, to the teachers, or eventually to the learner formation officer para mapanagot yung mga bullies na yan sa cyberspace po.
5: Okay. At tungkol sa cyberspace bullying, halimbawa, kasi yung iba naman ay talagang nasa internet para mag-research. Kaya lang pag minsan may mga nagpa-pop up na kung ano-ano at maaring hindi lubusang nauunawaan ng isang bata na yung pala ay unti-unti na siyang ibubuli o bibiktimahin. Ano naman yung mga red flags, ika nga, para magsilbing paalala sa mga magulang at maging sa mga bata na masyadong mapapadalas ang kanilang online presence dahil panahon na nga muli ng pasukan, sir.
13: Opo, alam niyo, Kuya Alan, tama yung pinupunto niyo. No? Sa social media man or any online platforms, meron kasi mga algorithms dyan na bumabasa ng ating browsing habits. At base dyan sa algorithms na yan, finifeedan din tayo kasama na ang mga bata kung ano yung dapat makita, maklik, ano yung kasunod na lalabas pang in-scroll mo, no? And minsan po, whether sinasadya yan or hindi sinasadya, nagiging, maaring maging addictive yan sa mga bata. Maaring makatisod sila ng violent, sexual, at mga fraudulent na content sa internet, ano? That's why, kinutulak po ng Council for the Welfare of Children, and there are proposed legislations in the House of Representatives po, no? To also regulate, number one, the collection of private information and data from children, ano? Kasi yan ang ginagamit na algorithm din po. And number two, the platform should be safe and private by design para yung mga manipulative at talagang addictive na mga algorithms and contents po dyan ay hindi po natatarget ang bata. Ano? So sa mga kids naman at mga parents, you have to be digitally literate and educated. Ano? Mm. Be responsible digital citizens. Don't click mga links saka pumunta sa mga sites na hindi nyo po kilala.
5: Yan.
13: Kasi nandyan nag-aabang ang mga cyberbully man o yung mga sexual predators po natin. Ano? Pero Kuya Alan, I want to emphasize the role of parents po. No? Hindi po natin pwedeng iwasan ang pag-aaral po ng cyberspace, ng internet at mga gadgets and applications. Ano? Otherwise, hindi po natin mababantayan ang ating mga bata po.
5: Opo, nabanggit nyo yung role ng parents, halimbawa, sa, in a way, sa pagmomonitor ng online access ng kanilang mga anak, lalo na kung maliliit na ba, maliliit pa lang, although kailangan mag-research, etc., yung mga ganon, through the net. Ano ho? Meron namang mga safety features, di ba? Ika nga, or mga settings na maaring i-input sa isang particular na gadget na gamit ng bata, in order to avoid accessing malicious sites, USEC Tapalizer.
13: Tama po, Kuya Alan. Ano, sapul na sapul yung comment na yan. Kasi po, we are presently in coordination with social media platforms, other gaming platforms po, ano, to to ensure that there are features na pangbata lang talaga at iba't ibang klaseng bata pa yan, ano, iba't ibang age bracket pa.
5: Opo.
13: To make sure na yung account nila safe kunyari, no. Pero ang isa rin pinupunto natin at sinasabi natin sa kanila,
5: opo,
13: yung safety ng bata po sa internet should not depend on the ability of parents and children to navigate your platform. Marami pong dinosaur sa atin. Hindi tayo marunong. So you have to make it safe by design ang sinasabi namin sa kanila. While we appreciate the effort na meron sila mga accounts na pambata, pang teens, pang ganyan, pero yung mga hindi po marunong sa internet, maaring ma-shoot pa rin dun sa mga panganib o sa maling accounts. Ano? So we have to make it safe by design and private by design, Kuya Alan po.
5: Okay. Nako, Undersecretary Tapales, sir. In closing, of course, paalala muli sa ating mga parents, sa mga bata rin na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito, lalo na't papalapit na naman ang pasukan. Please go ahead, Yusek Tapales, sir.
13: Opo, para po sa mga mommy, daddy, para po sa mga kids at na nangangalaga ng bata na nakikinig, ano, magsisimula na naman po ang pasukan. Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan, ano, malaki ang mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan, ano, huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata. We always say ang mga bata ang ating kinabukasan, pero we always forget na hindi lang sila kinabukasan, sila rin po ang ating kasalukuyan, ano. So mahalin at protektahan po natin silang lahat.
5: Okay. Salamat po na marami, Undersecretary Angelo Tapales, sir. Good morning.
13: Good morning. Thank you, Kuya Alan. Thank you po.
5: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Okta Research Group. Ha? Meron hong dito sa latest na tugon ng Masa Survey, majority ng mga Filipino ay they back actually, ano, sinusuportahan ang mas assertive na Philippine posture sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan maya-maya with the Okta Research Group sa pamamagitan po ni Dr. Guido David. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Ganang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Hi! I would like to order 1 caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay.
17: Bukas naman ba ang mga ilaw?
16: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Octa Research Group. Baka kausap natin this morning Dr. Guido David from Octa Research Group. Dr. Guido David, sir, magandang umaga po.
19: Yes, magandang umaga, Alan, and sa mga viewers and listeners natin.
5: Yes, sir. Okay, meron pong bagong tugon ng mga sa survey at lumitaw po na majority ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng suporta para sa mas assertive na Philippine posture, ika nga, sa West Philippine Sea. Dr. David, sir, please.
19: Yes, itong probe na to ay bahagi ng tugon ng mass survey ng Octa Research kininap noong March 18-24 at 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% error. Ang tinanong dito, una, tinanong kung familiar ba sila sa current issues on territorial disputes in the West Philippine Sea.
5: Opo.
19: At ang lumabas dito, 72% ang familiar or nakaalam or may narinig na sila about the West Philippine Sea, and 27% ang hindi familiar. So mataas yan. Mm-hmm. 7 out of 10 Filipinos ay nababalitan ang tungkol sa West Philippine Sea. Pasalamat. Okay. Salamat dahil sa mga broadcasters, sa mga reporters na nag-report tungkol dito sa issue. Masasabi ko yan kasi mga 2 to 3 years ago, hindi pa gano'ng kataas yung awareness sa West Philippine Sea. Dati para mga 10% lang.
5: 10%?
19: Anyway, ang pangalawang, dati, three years ago. I think 2022 or 2023, hindi pa masyadong alam.
5: Uy,
19: I'll have to double check that. Pero alam ko, Alan, mababa pa na mga 10 or less than 20%. Ngayon, 72%.
5: And this was taken late March, Doc, ano?
19: Itong March, yung 72% na yung awareness.
5: Okay, yes, sir.
19: And yung pangalawang tanong, yung ano yung priority measures to address the conflict sa West Philippine Sea. And and sa tanong na to, tinanong, what measures should the Marcos administration prioritize to effectively address the issues related to the conflict in the West Philippine Sea.
5: Mm-hmm.
19: Ang pinakamataas na choice na pili ng mga kababayan natin is further assert the Philippines' territorial rights through expanded naval patrols and troop presence in the West Philippine Sea. So, ano, expanded naval patrols and troop presence, yun yung pinili nilang option, 69%. Ang pangalawa is further assert the Philippines' territorial rights through diplomacy and other peaceful methods, 66%.
5: Mm-hmm.
19: And then 64% to modernize and strengthen the Philippine military's capability to protect the country's territory. So, mabigyan ko lang ng context ito. Noong mga probes namin last year, ang pinakamataas na sagot ay yung diplomacy.
5: Mm-hmm.
19: So, ako rin naman, gusto natin diplomacy para maano. Yan nga. Kasi yung peaceful means, yun yung talaga dapat first choice natin.
5: Of course, of
19: course. Sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo nakipag-gera. Mm-hmm. Pero, napansin natin na nagbalit na, hindi na diplomacy yung top choice.
5: Mm-hmm.
19: Ng mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera tayo sa you know, sa oppressors natin or sa China, kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating yung sovereign territory.
5: Mm, kumbaga, dagdagan ng presensya sa ating mga karagatan, Dr. Tama. David, sir.
19: Yes, tama yan, Alan. And this is, across the regions, generally, mataas talaga yung expanded naval patrols na option sa Luzon, Visayas, Mindanao.
5: So ibig sabihin itong 69% na nagsabi, halimbawa expanded naval patrols and troop presence, this is paano ang distribution ng percentage na ito dito sa mga major areas? Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, sir?

0: ang tumugon ng AFP modernization, Dr. David, sir?
1: Yes. And actually, that's not a bad option din. I mean, kailangan rin naman natin talaga i-modernize yung ating armed forces para rin hindi tayo nahuhuli sa mga ibang bansa. Traditionally kasi medyo hindi natin masyadong napaprioritize yung AFP modernization. Kasi, you know, us being an island nation, archipelago, wala tayo masyadong mga nakalaban or nakagiitan. Unlike yung mga ibang bansa na magkakatabi, mga landlocked countries. Kunyari, for example, Israel and Palestine, magkatabi sila. Israel and Lebanon, magkatabi sila. So yung mga may neighboring countries, definitely, minsan, nagkakaroon ng tension sa kanilang borders nila. Tayo, wala tayong neighbor, essentially. Except siguro, I mean, may mga malapit na countries like, Malaysia and Indonesia and then China. Pero wala masyado historically. So, yung modernization parang hindi masyadong priority. Pero sa ngayon, because of tensions sa West Philippine Sea, nagiging ano na rin yan. Napupunta na yan sa consciousness ng mga kababayan natin na kailangan talaga i-modernize yung ating AFP para hindi tayo masyadong maapi. Kasi wala naman kumagat nangapi sa atin. I mean, since the World War, di ba, parang we've been living in a peace, relatively peaceful times, except for mga insurgents na local naman siya, domestic. Okay. So yun. So kailangan na talagang i-modernize yung AFP. Mataas din yan, 64%.
0: Okay. Now, Dr. David, sir, in closing, i-ano uli natin, recap natin yung ilang mga detalye. The survey was done when? At saka yung mga respondents dito from all over the country, please.
1: This was the an Okta research survey conducted on March 18 to 24, 2026 with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And ang margin of error is plus minus 3%. Ang main finding is yung top 3 options na mga kababayan natin, pero ang nangunguna to deal with the West Philippine Sea conflict is to expand naval patrol and troop presence. Yun yung pinakanauna. Kasunod nito ay to have diplomacy and other peaceful methods. At yung pangatlo ay yung modernize and strengthen the Philippines' military capability to protect the territories of the Philippines.
0: Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
1: Maraming salamat muli, Alan, at magandang umaga.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David, kaugnay itong huling tugon ng masa survey, majority ng mga Pilipino ay sinusportahan ang mas assertive, ika nga, na Philippine posture sa West Philippine Sea.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Sandali lang mga kaibigan, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45

0: to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. At syempre sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa bayan din na napapanood sa mga Facebook live streaming po. Sa mga Facebook pages ng nabanggit ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Thursday morning, June 4, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Ang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa pong magandang umaga sa lahat, ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-